0: na ubang sa nato nga mga balita. Uban ako diri sa control kasama ang Cases Mania, Nemskin Yonas ug Gerald Albios. Ako sa mi Radio Mankel Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:04 na.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting uwan. Gihius ang kaepektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sensilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kitakit sa Grand Draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
14: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas 8:16 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, aritas tunduga mga isgutanan, mga kagalaan. Balikan na to ni mahigalang impeachment trial. Di ang mga higalay kang grasyoso nga issue, di apay impeachment. Nya sa impeachment, doon ay nakatog. Doon na po mahigalay bedroom boy. Ato ni hatagag pagtagad ron mga kagalaan. Pero dili pa, risatas to mga winners. Oy ha, mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM. Busa makadawat mga pahalipay. Gikan sa atong Sibianan. Dastuli niya ron si kasamang Lailin Rabani sa Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP. Tata, Araman Report.
4: Oy, ang atong signalin, muragwa na daot man. Sabay lang kayo mahigala ha, kaya nadaot ang signal. Unya ato sa i-check mga kagalaan si kasamang Jane Galliardo ron taod-taod. Gaya doon na mahigalay rally ron sa grupong Piston. Kining pinagkaisang samahan na mga tsupil at operator nationwide. Ang Piston Cebu, na pahigayon sila mahigala, nakaschedule na ng ilang rally. Nag-rollback rong adlawa pero nakaschedule na ng rally. Ilang ipadayon kay mato palagi. Kini magod mga kagalaan, temporary na masagun eh. In fact, kung imong susihon ang Shell mahigalawa, manggigani mo rollback. Ato nga balikan mahigalas kasamang Lailin Rabanis Algadas rong nga totoon. Huwag yung man si kasamang Jane Galliardo mahigala alang sa dugang report ni ining mga orasa mga higala. Samtang ato pang gifix ang signal, mahigalang kasamang Lailin Rabanis sa Aligadas, kini nga portion to serve kanato mga kaigalaan. Sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinta sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw mahigala sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City kinimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion atong kalta may sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kinero malikyan niya magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sod sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong ato ning mainom mahigala sa buntag or bakaha sa gabi sa upat nga to sa walo ka oras lang. Human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakhatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkwala kayo sa kasasye, imong isagol sa usang kawasong tubig, imong shake kumayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Dili pa to balikan ng impeachment mahigala o kininiang tingog mahigala ang Congresswoman Yesabel Zamora. Muraman mga higala naka-appeal sa drama sa Watch the Style. A Ari sa ta mahigala sa report ni kasamang Lailin Rabanis at Agadas. Kinsa ni mga nasakpan di alin nga na minaw sa itong CBN ng DYHP o IFM. Busa magkadawat ang mga pahalipay. Yes, Lailin.
6: DYHP. Tata. RMM Report.
2: Mayong buntag ka sa mga radyo na ito ni Rafael. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminan at ang stasyon DYHP. Live kita ka lang sa Cebu City North District. Dilano sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isi pa salamat sa lang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Pat Akot, Merly Encontro, John Baybayanon, Danny Montimor, Epifania Canoy, Mergis Juarez, Juliet Golissimo, Ogina Baring. O karanan sa ikasingit ninyo sa DYHP. Salamat sa DYHP.
4: Okay, salamat Lailin Raman sa Ligada sa mga nga report o sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o GFM. Ala, plastar na asama Julius Balilig sa Idol B alang sa atong lingaw-lingaw pasirculate sa dugo exercise sa kabuntagon kumbati na.

0: Oke, salamat Lailin Rabana Saligada sa mga report kasama Julius Balili o sa mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHP busa na garawat ang mga palipay gikan sa atong Sibyaanan. Arita, mahigalas tunduga mga hisgutanan karong atong taon mga kaigalaan kay niya mga higala ang atong amigong ni bisita na to dire. Ang ato mahigalang reporter kanadto sa ABS-CBN News. Zunre Nadila. As kangilingita. Mura kini Zunre, makatabang ni mga higalas background sa atong kauban sa buhat nga Sam Costanilla da. Makatabang ni gahatag na itong background. O niya, ingaw man, disbisita sa dato ron si Dr. Edward Dampor Sr., ang President and CEO. Brilliant Metal Craft and Merchandise Design OPC. At nung tagay pagtagad ng taon-taon na human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong mga pahinomdom. Standby. Alas 8.25 na.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Kinikil!
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease, o CKD.
6: Ay.
7: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noog maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
14: Ako po'y, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
18: Unilab quality yan.
19: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nag-graduate na ako!
6: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: O pauli na ko ka!
6: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas 8.28 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
0: Now, nini mga orasa mga kagilaan, sa dilipan to balikan ng mga isyo sa kauluhan. At sa chicks kasaman Jean Gallardo, kay tungod lagi ini mga higalang presyo mga kagilaan sa gasolina o sa krudo. Sige, nagtaas karon kuno ni rollback. Tungod ba ni rollback gamay? Unya, dili sa may Shell, mahigala ko man, rollback ang diesel. Ang gasolina ramay ni rollback. Pero maligin na, ang pisto nakahinayak na sila mahigala sa ng schedule ni ilang naging ipadayon ang ilang rally kay maligin na mga kagilaan nga temporaryo na sanding maong pang-rollback. At sa itse, kumusta ko na ito mahigala kalihukan sa piston si Bo dito sa may Middle Rosario mga higala. Ani ining mga orasa. Kumusta na diha? Yes, kasamang Jane.
3: DYHP. RMN Report.
17: Yes, Radyo Man Attorney Rufil, di pa lang gidugay, gisugdan ni ang kinimaong portanta kung lamang nga nagkadaiyang grupo din ni or progressive group. Sabi ng mga

0: daming buhay ko na nirukila ang sweldo sa mga tropang antes. Kaya makita, nagkadaghan or nagkataas na ang presyo ng mga panaliton aban ang presyuhan. Maura po gihapon. So mauna ang ilahang panawagan ron sa makita na mo. Kaya ubay na po ang namabot karoon din niya at nirukila. Nagkadaghan ang panawagan at yung sa ilahang mga blackboard sa nga uha po niya. Na makita niya at ang basahon sa kaya sa kaya sa kaya inol ba mga preso na lana o kahudlo pagkakadya sa tabanga niya at ang kita-kita preso iungod preso isamba niya kuwaya niya muna tumawa niya ang inaan yung panawagan meron welga ang baga sa oil price hike ibangura ang bag ang exile tag rollback ang preso sa lana tumawa niya ang muraga hindi niya ang panawagan na regrupil ang pagkaubod sa presyo sa lana. Karoon, dahil yung mga mga progressive groups ang appeal niya sa hindi after nila din higay na may nagkalain laing na lugar ang agilalihan nila karoon dito sa may City Rosario Street in ato may Matangay dito sa may Andok sa may Mabolo dito sa Kapangalan sa may Chetron o dito po sa may Pacific Mall sa Mandawi City. After ani ang Kailiro Phil magkahiusa ni ang kanyang ng grupo gikan sa nagkalain laing ni kasi sila nagprotesta, yari sila mag-abot po niya sa kolonya para magkahiusa na sila ang mas napalanong pa nila ang ilahang panawagan at nilupila. Sa pagkakaroon, di lang tayo dyan ang nakakadirip kayo na sinabot pa man o nagpaabot sa sila sa uba nila ng grupo at nilupila. Garong at lawa, mga sakna ang nanang makita din ang mga drivers, ang mga commuters, ang mga contenters, instant attorney niya ni Juan po niya, ni Abag po niya, or ni Suporta po sa ito ang mga drivers. So, po na kayo, Phil, bako siya nga itong update, may ito po ni Hilinga Rally, nagpaygayo na sa isang group sa Bu, kauban po ng uban yung mga grupo. Makan ka ito lang update, sa uban pa nila ang kahihukan. Hindi nga nalang dito sa Martinio, Rosario Street, kauban ako sa itong RMN Patrol at ang Radyaman George, hindi po niya. Ako sa pamilyo Radyaman Jane Galigardo, DYHP, sa pa.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat. Da Jane Galliardo Cebu nga report. Nagatusong oras mahigala. Alas 8:37 na. Og sa magkausap pa mga kahigalaan, dili pa tayo balik sa mga national nga mga issues. Atong kauban karon mga kahigalaan, no? Kining atong amigo mahigala nga didto pa ni sa ABS-CBN kani atong reporter nga di gyud malimtan nga yung extra mahigala zunri na dili. Onya ato sang kauban mga Dr. Edward Dadampur Senior, ang President and CEO. Brilliant Metal Craft and Machine Design, no? Ato ni bisita last year, unya na ni balik mga higala, may tungod ni katong yang atong gisgutan to mga oxygen kani adto, ha? Importante kay mga sukit di paminaw. But before ana atong tagag pagtagad may gato sang kumustahon sila kadali. May buntag nimo Zunri. Madila. Okay na, ako na, okay na, okay na. Ako na nangi, okay na. Oh, sige.
3: Taka mo lang ko rin pamislit.
2: Okay na. Ilahan ko na anag kay sa announcers booth.
3: Ano na kung may bunda ka nino, Attorney Rufil Banyok. Kumusta sab ka, Attorney?
2: Okay kayo. Kumusta? Ikaw, may akong kumustahan kayo. Parag, di ba kayo kadungog ni mo? O niya, sa press freedom, mo na magkanautungan na.
3: Wala gina. Hindi kami ngawan nga kalihukan sa mga sakop sa prensa. Ang KBP. Month celebration. Pero kusugan ako na mo baktas, kusugan ako ana mo linya sa mga pertindihanan to kaniyan to. Na kay raffle. Oh, dunay pagkaon. Suila ang kuan ay lamisa. Nya ang mainom pertindihan.
2: Premuyan
3: ang mga guwapo-guwapa nga mga broadcaster. Musalida. Usa ka Domingo parada. Tibok buwan, dunay mga kalihukan.
2: Pero kanang imong extra nga zone rin na dila. Imong ganang gikuhan. Unique
3: na kayo. Napandol ko na.
2: Ha? Napandol.
3: Report ba? Live, June na nila. Anang angkor. Sigog live lakaw. At makita ka. Sama na yung gibuhan ka rungkod. Nagkadagana ang mga tao. Garoon nga nagpunsisok nila tubagan sa Kapitulyo. Abot akong sa ilang tumungog tuyo. Lakaw ko. Pandol. Diyan lang takutob, June Ray. Iyan na ang angkor. Karong totoo at balikan ka na mo. June Ray? Salamat kayo si mo ang paghanaw gayon. Pandol, Junre na dito. Ikaw ba ni Doktor? Edward Dampor. Na pandol na iusak kabutang ay muhang naisgutan kagayon.
2: Yeah, before ito isgutan si Doktor Dampor, kaya kita mo na yung mga oxygen nga ito isgutan.
3: Correct.
2: Kamu si Sam Costanilla, morag ka mong mga batch-batch? Usaman?
3: Di sa atin noon, pero nauna man siya sa duyan.
2: Ah, okay.
3: Kung broadcasting panibya ang isgutan.
2: Oo. Pero kaila ka kay doon magka.
3: Wa pata mo ambak ni ning matang sa panginabuhi. Diha na ning naong tingog ni Sam ako madunggan kay puti man sana kong hiliga kaniadto maminaw og mga sibya.
2: Lano ko kay tingog ni Sam niya kanang tibuok ba?
3: No? Dili ko makalimot. Mahinaot nga wa ko makalimot. Og galing dunay sahi sayop. Pakoreksyonan lang ta. Siya mo'y matawag usa sa mga haligi kung maghiskuta og Binisaya nga newscast sa telebisyon. Kung siya mo'y usa, na ikaduha. Kung wasa kumasayop, si kanhi kunsyal, Cebu City Councilor, June Quintanar. Doon na siya siya sibya ka rin mga balita sa kilom-kilom, pinagi sa GMA. Now, sa to pa, Sam o si Kunsyal June Quintanar, matawag na to, nga naguna sila pagpaila-ila nga to sa publiko nga ang Binisaya nga balita.
2: Oo.
3: Ang pinulungang Binisaya.
2: So dito kasi ilang gabi, nag-vigil ka to, apil ka?
3: Daghang ikaw na himamad ka to. Doon ako'y gipaabot ka to, wa mamabot. Pero ang daghang nangabot, pasilan, daghang ang gihukad ka to, atuloy. Pati, lipaan right, di hap to, tunuring usap, patil ka na. Ang ako alang, pinangga si Sam sa iyahang mga inayawanon, paisano, iyahang mga silingan, mga parinti. Nangabot sila nga to kagabi. Muto'y first night sa vigil. Daghan kayo nga to. Ang ako ang nailaila. Ug daghan sa mga to, ang mga impormasyon nga ako ang naipos may tungkol sa pagkatao ni Sir Sam Costanilla.
2: Pero kini iyang pagkakuano? Kuya, ano iyang kalaki no nga kuano? Dr. Dampor, kuano? Basta ka ng parking sa dito sa kinini ang asaman to dong. At pakita video ka na dong, names. Ni parking sa dito sa may annex building sa may Inayawan na barangay hall. Ni anak pa dayong Birnes, unya Birnes ato pa mga pizza kuan. Uy.
3: Pizza 16. Oh, pizza 25.
2: 25 unya sa buntan. Na ibaw-an siya
3: Domingo na
2: sa Baytay City. Still ano? Wa maka kuan. Asa man tong video gamay dong ato pakit-on si Zunri na dila kadali. Okay na, kinamaw na yun. Kinamaw. Mone sa akin, monitor na to. Oh. Ano yan si Kenan, no? Pag-parking niya diha, Birnes pa na. Unya, wala na. Nagtuon lang po siguro mga tao nga, gipark na diha, nga bilin lang, inana. Naaday sa sulod, sus, ginoo ko. Oh. Okay, so muna niya, pagka-Domingo, sa pa na nakuha, unya, wala na'y kinabuhi. Si Sam Costanilla, no?
3: Biyernes sa buntag, doon ako yung kasayuran nga nahipos dito. Nga,
2: kaya ikaw magiging dito?
3: Dili na siya tig-uli yung pirmida yun.
2: Kaya
3: gikan siyang newscast sa usas mga sibianan, unya pagkahuman, doon na siya yung mga lakaw panglain, doon kayo panisay mo balik. Apan ang gingon, nga nahauli. Ug ni parada dito napita sa iyahang paradahanan. Kaya di malayo sa ilahang pinoyanan. Ang sulti nga basin o gusto mo pahuway. Kaya nga nung hinuli magsayo. Alas at subsado.
2: So nanahin din sa dito ang muulik sa'yo?
3: Wasan
2: or human ka sa news cast?
3: Wasan mo na yung rutin nga muuli, dili sa dugay pa kayo muuli, kino na pa'y mga lakaw. Apan muuli magani, ang ilang sabot, kanahan gusto nga mo pahuway. Kay ato na sayran, doon lang sa siya'y mga gipamati sa lawas. Nga giatiman. Kung hinsayo siya pa uli, tumukog tuyo, pagpahuway.
2: Usayo. Pagpahuway, o. Oh. Kaya nanak ko nung 2 days before sa incident, na naglain ko nung lawas na yan eh. O, matot pa. Ikaw, daghang magkakasayuran ka dito, magkasabigil kagabi eh. Atong dugangan o gisgot niya, ang background po ng Sam, asa ni sagikan nga estasyon nya sa sunod nga estasyon nya gi trabahoan antod abot ini sa Kapitulyo antod nani sa mga kalihukan pod nya kana sa media ba no nga mga forum ina nga sala na pasi uda karon totoo duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum alas 8:44 na.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
2: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
3: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
0: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
6: Hey, kidney care time!
7: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
8: Okay, so nga nagka kidney stone magka og UTI.
7: Sa sige na og kaog parat, nainom na kog soft drinks og sa junk food.
8: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
7: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
9: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa anumang uwi ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
15: Atong taknala sa 8:49 na sa manuban karoning atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
14: Straight to the point.
15: At ang kauban may Dr. Edward Dampor Senior o gingman mahigala si Zunri Nadila. Ha? Ako sa inyo pasulti kay Zunri kay namagutay na kauban sa buhat nga nitaliwan sa laing kalibutan niya. Sila man may naguna-una, naguna sa media mahigala. So muna ang atong ipangutana kay abin ako kabat sa gudsan sila ni Sam Kustanilya. So dili mo kabat sa gud ay Zunri.
16: Nauna yun si Sir Sam og sa gingon ko na sunahan na himo nato siyang idolo.
15: Siya, so sila ni Leo Lastimosa? Ba't sila di po?
16: Posible. Anong mga tuigang nga nagsugod si Leo?
15: Na babi niya saro.
16: Si Sam, kumaya. Oh,
15: pero di ba, kung man siya, sila Sir Slumundi? O siya naman?
16: O sasa ni siya. Sa mga matawag na to, nga core group sa mga broadcasters, niya ng panahon nga nagpadayon pa ang daghang mga lihok protesta.
15: Sa imong nahibawan, diin man nga stasyon sa nagsugod? Na kay idea ni?
16: Kanang DYLA, posible nga diha na siya nagsugod. Apan, duwa kay ko'y diha o diin siya nagsugod. Ang akong nahibawan, kana lang daan ang station ID. Iyagi na. Patintit, iya ng tingog sa DYLA. Nga klaro kayo nga tingog ni Sir Sam. Nga, ito na pa'y daghan akong nadunggan nga iya ang tingog. Apan, ang importante sad, naminaw ron ang mga broadcasters. Tawag ko na pa, broadcasters na. Nga sa ilang panahon, hingagi sila mass communication nga kurso. Si Sir Sam, usas mga maestro, professor sa kursong MASCOM, University of San Jose, Recolitos. Muna nga, pagkahibao sa akong misis na minaron, Ann, good morning nimo. Porti sa niyang gula, iya sila inang maestro sa panahon niya sa San Jose, Recolitos, isip MASCOM. Student. Sa ito ba, kagdaghan niya niya mga nahikap ng mga kasing-kasing ato ni Rupil? Kung panibiyang isputan?
15: So daghan niya abot sa CCTN, abot sa basta daghan niya siya abot sa Kapitulyo. Mm-hmm. At the time no nga nagtrabaho po siya na connected siya sa government, pero daghan siya mga sinulog siya mag MC sad, no?
16: Magtawag sa nato murag perennial MC. Yeah, so oh. Sinulog yang maginang tingog. Condition number 1. Mm. Bugol kayo.
15: Oh, at kayo. Unya kuan pod kinini ang piano sad, no?
16: Kara now, sa musika, di sa ikaglimod, sa entertainment diri Cebu, apil gina siya diha. Kung music may isgutan, itang Titus Borromeo, yung kaoban ka niya to, sax kang Titus, birada sa siya diri sa iyang organ, piano. Niya, niya, presidente niya siya, Entertainment Media of Cebu Incorporated, EMCI, na minaron ang mga membro na, nawa naman ang grupo, apan usara sa nagpabuhi sa ato ang sa kalibutan sa entertainment diri Cebu. Kay sila man mo ay nai-access niya, sila mo ay nag-promote, daghan kay diri Dulce, mga nahimo na nila ng guest, sa kinsa na lang. Niya, filmmaker. Niya, sa di kaglimod, nag-istorya na mi, a year ago, parte ng short film, nga matod pa niya, doon kay mga kaira niya, ganahan nga, magpabuhat og pelikula, magpabuhat og, kanang minugbo lang, matod pa niya, mahimo kayo. O niya, di ay po sa social media, Carlo J. Caparas, iyasa nang giko kabildo na lang bigit sa bisa niya sa usas mga proyekto ni Carlo J. Caparas din sa Sugbo. Lakto mo sulti, patila para ang yanga kasinatian ko mag-iskutag communication.
15: Sa kung saan lubong ko no, nakakuha kang info dito?
16: Pitsa 4 sa buwan sa Oktubre. Kung unsan ang adlawa, di na 1, 2, 3, 4, Domingo. Domingo. Wala ko makuha ang oras, probably siguro, ari nila, human sa Misa Rikim. Ang naisikutan nga, paghatod kaniya sa iyang pahulayan ng Dayon.
15: Okay.
16: Para I pick
14: straight to the point.
15: Alas 8:53 na mahigala at ang itagaaga may tribute mahigala si Sir Sam Costanilla isip atong kauban sa media nga atol ining Broadcasters Month mao iyang pagtaliwan sad mga sukit dig paminaw og tingali og kwan sad at the age of
16: 68
15: no
16: bata pa
15: di pa kwan oh so pero mao na giingon sahay nga kung naa ka diha kutob nga lagyod no napay ibang mga tawo nga kana na ang kwan napakay mission siguro ang uban wa pagyod ko adi pagyod kay napay mga mission na zunre no okay. Mo na say kwan diha kamahinong danon. Pero ikaw, kumusta naman ka? Wala na ka mo aktibo. Wala mo kita naman pag Press Freedom, pag Broadcasters Month. Wala man ka mo pakita dito.
16: Doon na kaya po'y ginagmay nga panginabuhi. Katuloy. Apan, muna yung gingon nga pagsaw-pagsaw. Laam kayo na. Pagsaw-pagsaw, buta-sabuta. Usay, na, usay, wa.
15: Okay, alas 8:54 na mahigala sa Batuban. Kalon ng atong tulumanon, kinyong tulumanon.
14: Straight to the atong point.
15: Atong gisgutan last year mahigala itong mahitungod sa oxygen, no? Nga atong kaubans Dr. Edward Dampor Sr., ang President and CEO sa Brilliant Metal Craft and Machine Design. Og atong gisgutan itong limpyo nga oxygen, mga kahigalaan. Ako nakabisita sa kusiyang balay dito, nakabisita sa kusiyang planta dito. Nga, doon na gipoy ko, ano? Pero ka namagod niya, mga gisgutan na dyan, dili basta-basta. Ay, nasag lakaw niya, asama ka. O niya na, ala sa kadri, tataod lang ato. Kamain na ato, kulokobildo si Dr. Dampor, kay uban man ka dito, sa pag-addo yun sa iyang panimalay, nakakita sa ka sa iyang planta dito, Zunri, nakakita sa ka sa mga pamaagi dito. So, atong kumustahon, kumusta man itong imong atong isgutan last year, Dr. Dampor?
3: Kalis Diyos, may buntag di ito na eh.
15: May buntag.
3: Salamat sa pag-imbita ni mo. Paghatag ulay kay gayunan nga ma isangyaw na ito ang atong pagtabang sa Tibuok Kapupunan. Tibuok Cebuanon o Tibuok Pilipinas. O kini karon parte sa itong isgutan last year, nakita yun ako ang daghang mga tao nito nagpa-refill, huwag ibayad ang itong oxygen. Para lang makatabang sa mga taong gikan sa ospital o naas balay, nga makaparipil og limpyo nga oxygen nga walay taya. Kahit tungod stainless na
15: oxygen. Saan man pagparipil oxygen diha sa may mabulo? Mad tong taong parifil lang dito?
3: Parifil lang, o.
15: Mo ba?
3: Ano lang, para lang makatabang sa tungod kay usas mga advocacy na to. Maluoy man tas mga tao nga na hospital nga nagtambal na malit og tambal gikan sa Amerika, gikan sa Germany, gikan sa Japan ang mga nindot nga gikan gi-prescribe sa mga doktor, unya dinhi sa Pilipinas paginawaon nagtangkin tayaon.
15: Mm-hmm.
3: Nga moabot sa balay miski maulian, mamatay na hinoon. Mm. Maingon dayon nga kusog bangun mo kaon og salmon.
15: Mm.
3: O nang nasudlan ang utok og kaning liquid metal ba mercury. So mao na nga ang reason niya is ang taya gyud nga gihigop matag karon og unya gikan sa ospital.
15: Mm-hmm.
3: Kay di mo klikayan. Only Philippines ang nagamit og tangkin tayaon. Subo kayo palanungon ba.
15: Mm-hmm.
3: Nga kung scientific analysis niyo, kung mahimo na ganing atom ang usa ka taya, no? Atom is the smallest particle of an element. Well, madawat sa imong kasingka sa baga nga distribute gikan sa imong ayurta, paingon sa tibuok lawas sa imong bihin sa natres, patay yun ang tao. Labi na kung mabot nagtulo upat kadlaw ang paginhawa sa oxygen nga tayaon. Bisag unsa ka bag-o sa tangke nga atong gamiton, atong pribahan, atong pikaso ng mga tangke bag-o diha.
15: So kanto yung tangke nga gipikas nga stainless gyud way taya. Gyud sa mato nyo. Lahi mato nga kay kini uban green o color na. Pero imong pikason tayaon sa sod.
3: Tinuuna to ni.
15: O sa imong style ato, imong tong na kay mga technique kay kani mo ni. Ano yung comparison ni mo?
3: Ano yung comparison? Taya o versus aluminum o stainless. Na agyod. Nganong di ba nato ilisan? Nganong mag-agwanta man to? Nganong patyon man nila to mga tao nga na sa ospital?
15: Mm-hmm.
3: Mao man ay concern na to. Kaya ako mismo, naitabo man na ako, wadyo ko musugot lagi pa oxygen ko. Ang karang mga na-edukar ka ron, makaingon sila nga, di yun maayong magsigita ginawa. Ini. Di man sa pagpandaot sa mga ubang mga business establishment, but atong ilisan. Kaya makatabang ta. Kaya ang purpose na to, remember that oxygen is the most important medication nga ihatag sa pasyente. Pag onboard pa lang nimo sa ospital, kaya imong ambulansya, imong ginawaon, oxygen na yun. Pag abot sa emergency, another tank of oxygen, unsa man tangke gigamit, munang ilisan na lang na to. Mga hospital sa town, unahunaan ninyo nga, bisag unsa ka bag-os tangke, usahay inyong idismular, tabunan ninyo ang tangke green nga cloth, pastilan, ang sod, buko na to, tanaw na to. Let's, unsa tanaw, ipruiba ba? Bisag unsa ka na o. Makita na to bago mo ginatangkiha. To finalize my BA Doctor of Technology, akong i-finalize akong conclusion kay mag-experimento ta na may problem, material, procedure, dayon observation, conclusion. Pag-conclude na ko, bisag unsa ka bago sa tangki, tayaon yun siya sa internal part. Kay the element of process 3, again, first, ang metal nga imong isudlan. Tayaon. BI, black iron, which is one of the element na mahimong taya. Sunod, ang atmospheric humidity where ang imong giginhawa na yung mga tubig-tubig. Dayon ang oxygen. Once maklose na sa katangki, there is a complete manufacturing of rust inside the tank where mabot na 5 katuig. Mabuslo tagin ang tangke, unong katuig, mabuslo tagin ang siya hangtod, mapowder lang yun. Yung mga ginawa sa tao, magbalik-balik, usay, wala na. Sa kwako sa una, dugay mga kontrabaho sa kwako, na-assign man ko sa cylinder maintenance. Ako, abi na, balbi mas ni tanaw na damo dito. Dahil na itanaw, pastilan, taya, biya. Buraw gutap nga na dugmok. Atong iho, among iho, iho na mo, butang caustic soda, bugahan og nitrogen, ilabay, pastilan unya. Nga naman, ang taya, magpabilin yung gihapon.
15: So, kini ang tayaon man eh. Kanit niyo mong giimbento nga kuan, imo na yung technique nga dili tayaon ng mong oxygen tank.
3: Maog yung element nga kinanglan. Dapat, stainless na o dili, aluminum. Tutal na may available. Barato pa. Nga naman.
15: Ano naman nagamit to na stainless?
3: Ay, ambot kay tiguro, prescribe yun, at kay baog. Mao magigwan sa Bureau of Standard. Way back 1987, it was already a...
15: Pero imo ka na istoryan taga DOH na ni?
3: Ah, na istoryan ako. Bisa kung saan, pating yun. Mga pating.
15: So, doon ay mga uban nga mga private hospitals na adapt na aning
3: technology? Ani adapt na, hindi karoon. Kato na-educate na, labi na itong mga doctors nga gikas sa Amerika. Kay, agigamit yun sa Dinis Pilipinas, katong educating yung mga doctors, kanang i-prescribe na sa pharmacopoeia. Ug sa Philippines na dahil. Ganun di man ito, paluhon.
17: Mm-hmm.
3: We are violating. Ganun ka violita. Kung ano ito eh, paluha ang i-prescribe nga. Superseded naman unta ang balaon sa Philippine National Standard way back 1987. Gi-change naman ito 2003 na mahimo lang ilisan ng aluminum hangtod karon mo lang.
15: Okay, standby ha ato ning isgutan ya tiwas mga kagilaan kay kini bang oxygen mga sugit ko minaw importante sa ini kayo, no? Labi na ma-admit ka sa ospital bisag sa kon palandaan sa ambulansya pa lang oxygen na ka. Kini kang Dr. Dampor iya ni mga higalang kuan iya ni mga kagilaang krusada sad unya labot ini mga higalang oxygen mga kagilaan nga limpyo, no? Ato isgutan ato tawo duman lamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinomdo. Alas 9:02 na.
18: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
19: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI purchase permit number FTEB-263388 series of 2026.
21: Mga kasama, sa trabaho na to, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang muhunong. Kinahang lang priming present. Pero ang kuno na to, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig o natural na remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggot, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padari ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Mao sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Newzep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
23: Fix it with Alnex.
24: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana.
25: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
23: Fix it with Alnex.
25: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
26: Unilab quality yan.
25: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Naay high cholesterol o diabetes?
27: Oh no!
26: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
27: Yes!
26: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
18: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
28: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
29: Pwede sa Actimed. Actipit man!
28: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ko,
29: Actimed! Actipit!
28: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
29: Actimed! Actipit!
28: Unya ang quality.
29: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
30: Ginawang Generica.
25: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ang papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagdanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog! Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
7: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
2: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
1: Worth it?
2: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
3: Glow Pond's Miracle.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na sa 9-8 na sa uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the
5: atong
6: point.
5: Atong balikan ay Dr. Eduardo Dampor o mani kasamang kasama naman ni Zunri na dila kapamilya din eh. Okay, so ato nga balikan mga kaigalaan, kikini iya advocacy ni mga kaigalaan, no? Siya mo ganyang imbinto aning oxygen, mga higala nga limpyo. In fact, last time, pag anhin niya, nagdala niya sa tanki, John, no? Dag tanki nga, sample, giba, no? So, moto'y nahitabo mga sukitig paminaw, unya, ato nang gisgutan karon kay usan siya mga advocacy. Pero diya sa may mabulo, nag-announce mo ito nga, libreng patubil oxygen dito, na mga nangad to. Sa umana ni mo na kay in charge ito?
7: Na, ang warehouse man nako.
5: Oo.
7: Oh, Tatan man tulo man sila.
5: Oo.
7: Ah, ini do all to kay refill. Kay tabang na nato.
5: Oo. Oo,
7: puno to gyud.
5: Basig maaan pag kadugayan ani nga basig budagan ni kapitan.
7: Kami dato kaya pag manage atong ginagbayin pag kinabuhi.
5: Oo, oo, oo.
7: Antas simple lang pag kinabuhi.
5: Oh, simple lang.
7: Tatan mo katabang.
5: Hinahinay lang. Pero imong eskwelahan diha, labot ato mga mag-welding na apod. No?
7: Na,
5: sige
7: na apod,
5: pa, sige.
7: Oh. Sige pa, pero kinagbay na mga mga pariner, mga na, kay matod pa, bisag asa ka sa tibong kalibutan, BMC is the best non-source of first-class welder sa tibong kalibutan. O na nga, pagkakaroon daghang mga eskwela nga pariner, nga mag-agwanta lang tao noong kanang student permit sa kuan para lang maka-eskwela. Kay dagko man og sweldo dos kawas. Labi na karon nga ang Amerika daghan kay welders gi paginanglan. Thousands of welders kanan wala kay mga apply kay naman koy consultant karon nga si Percy. Hingadtog bago lang kabot iyang gi source out og tinuod bagyod kay makita niya adto ra man sa information sa Google ana. Giadto niya tanang mga agencies dito nang inhanglan yon. $24, $25, $30 per hour. Niya gani akong anak no, to anong po dito, $74 per hour. Australia na noon. Pero, karong bago lang, nagbalita siya na ako nga, usa sa itong kwanpod, na purpose is makatabang sa tibok Pilipinas. Ka makahatag og wilder, matag household, wa na igutom ang Pilipinas. First class wilder, ma-secure lang nimo, makuha lang nimo sa 45 days and a journeyman can be achieved in 30 days.
5: So, may eskwela pagka welder na siya mo 45 days, makakuha na lang mga talent nila, ilang mga skills.
7: O sa welding lang, 6G. First class wherein acceptable sa international standard. Pero, gusto kikag mag-journeyman ka, na kanang gitawag tag-journeyman sa European standard, sa American standard, first maintenance craftsman class 1, tulo ka buwan yun siya. Pero at least, makakuha kag lima ka skill. What are the skills? Sumaw, which is 6G, gibase ni sa akong libro. Kanang libro gigamit ato, nagigamit hangtod karon. Naadya gi-explain ang details sa atong kuan. Maunay, sa unang panahon, maunay gitawag sa akong side, widow, kaya ako rumay katoon. Hangtod karon, gihibo na itong libro, nga nahimong nabaligya sa ito. Tanang department store, buha bookstores, o gigamit ato sa tibo kalibutan karon. Tungod, best source of information nga makadaginot sa materialis, makatira yun o paggusto na huwag yung problema. Sa...
5: Kini mga wilder nga imong gituduan kay doon na kay mga kuwan na ba't ikaw mismo wilder magiging kasuunasan?
7: Bawag gina ako trabaho. Trabaho po sa ako. Bawag gina ako trabaho. Trabaho ko sa Pico. Trabaho ko sa Dubai for 7 years. Dito ko na hait. Dito ko sa Canada. Sa Canadian Welding Bureau. Hangtod, kini karon ako gituduan. Bawag ni akong tuyo nga unta. makatabang sa tibok Pilipinas. Kay daghan kayong gusto nga ma-abroad. Unya usa man, eskwela kag 4 years, eskwela kag abogado, eskwela doctor, nurse. Di ka man ang sweldo pilar yun taon. Ako ang anak doktor 18 months, 18,000 ang sweldo looy. Pero ang welders. Pa mag-welder na ako pa no? Kay mas dagko pa man. Basta ko, pamaskuya na ko ang sildo. $74 per hour. Wala ko. Wad-wad ko rin pa. Bako ito. Kas mga pasyente. 18,000 ang buwan. Pastilan. Di na lang ko bukuan pa. Eh. Magsigil lang ko ang eskwila. Kay, basta ko, pamantin na yung alawan sa libo. Tingali, kitagaan pa ko kinabuhis. Gino, ang ma-extend ko. Up to... Karon 76 years old. Guwang na gyud, no? Now, masuko na kong mga tao nga mo na ikong gibuhat. Paglibre sa insaktong oxygen nga gamiton or paghatag og injection sa mga tao. Nga makahatag og panginabuhi nga sayon kayo nga nung peskwilahor pa wala itong dugay.
5: Kung buhat, kaya din naman ka nasugod sa welding. Kaya yung oxygen gani, resulta naman isang pagkamaayo mo welding, naka-invento ka nga ato himuon oxygen ni nani kada mga tangke no
7: tinuod yun ato ni
5: mo nang isugod
7: ko basic experience na ko
5: balik ko pangutanan mo about any welding sige pagkapanawat estudyante po
7: sige sige hangtod karon mo nga
5: pero unsa man kaya na nimo og mudaghan estudyante nimo
7: ako ang plano akong expandan mo expand ko dawat og at least 100 students kay plako mga tao karon mga engineers ako gipa prepare nako ang tanang mga welding machine nga ingabot og 150 welding boat sa una. Motong hisikat at BMC nga known to be the best source of welders sa tibok kalibutan. Kay ang ato direct to the point. Kay magsaligtag gobyerno notice da or anything, wag gitay materialis sa tuloy. Wala lang ato unlimited. We have the best procedure that we are doing nga makahatag gitag ang mga tao, ang mga estudyante bakalihok yun at makakita yun o giunsa. Kay instead nga magbibil-bibil pa din na. Square bar na lang rito. Kurmahon. Nanay bibil rito.
5: Pila may edad anong maka-eskwila o welding na si mo?
7: So far, sa akong na-experiencehan, doon ay 60 anyos yung eskwila.
5: Uy!
7: Kaya doon na may parenti nito. Iinibad ba isang eskwila welder niya? Nakadawat. Nakahuman. Na-welder dito sa Amerika. Na-welder sa Australia. Na-welder sa Canada. Proven ang tested. Hantot karoon na sila. Magbalik-balik sa office. Mingon na lang ko. Ay, sir, susta ko kayo, salamat ako, sir. Na nahimu.
5: Pero doon kay mga welders sa una nga nakatrabaho din sa Toledo, no?
7: Tunisi.
5: Tunisi.
7: Ako mga graduates, puno ko diya, na una. Unang,
5: himog mga barko.
7: Awarded yun na diya for so many times, for 30 years na akong servisyo sa Tunisi. Bago lang ko ni, in retract ko gamay, gumikan kay, nanamatay, kaligawan nga medyo, taas-taas ang profitability. Unlike dito, napita nga, porag, lisod ba, lisod? Murag,
5: pila magkakatuwing nag-supply mga welders sa Tunisi? Kanang tinghimog barko?
7: 30 years.
5: 30 years? Mabihan, no?
7: Ika na itong prepare ka itong European confidence, number one. Muna mo ito ka itong si Amilita.
3: Amilita? Muna yung pinakauna nga
7: pinakauna
3: barko nga na-produce sa Tunisi. Amilita, huwag ko masayo pangalan na sa presidente sa Pilipinas kanito.
7: Asawa.
3: Pangalan siya asawa.
7: Ramos, no?
3: Okay.
7: Siya Milita.
3: Muna na.
5: Okay, so muna, so, ito pag-wielding, kuhanin mo, muna na, hantod ron, sige ang eskwilahan, sige pang-Japon.
7: Sige.
5: Ila may tuition fee, ani?
7: Ang tuition fee, unlimited sila, maabot o 100 kapit, pero wag yun, ang importante nga, doon nag-wi katunan kayo, unlimited mga ito materialis.
5: Oo. So pila mo na 100,000?
7: Kapin. Na mahuman yun siya, kanang 100,000 kapin, limbre na siya, uniforme, tanang-tanang gamit, unya, provided yun og materialis while nakuha sila, unya, naagyaw, gimonitored in every electrodes, imonitor yun nga, unsay accomplishment, kaya mo, nganong na yun, ana, doon na ba?
5: So within 45 days, magkagraduar?
7: Graduar.
5: Lahi pa itong 3 months?
7: Lahi itong 3 months, in order ka itong 3 months, ma-acquire, apil na tanan, ma-acquire na niya tanang 5 ka-skill. Ang first lagi, kanyang itawag tag, small 6G welder, small 6G means pasabupasari na center sa
5: kanang 45 days sa imong eskwilahon makagawa sa tanan, di pa?
7: Pwede. O, labi na mabutan. Pero, karabang
5: pero ang mayo gil katong 3 months.
7: 3 months, o. Mayo yung 3 months.
5: Pila may tuition fee sa 3 months o pila may tuition fee sa 45 days?
7: Di kabot yung 200. Pero why limit ang materialis?
5: Klaro
7: yun kayo, kaya eskwila ka o 4 years, 5 years. Graduate mo na ay trabahoan. Apil di lagas 45 days kas estudyante ka ini graduate mo gukuron kadaan giat nga na mga estudyante graduate ako. Kinsa may mong graduate diri ako ana ayaw gihatag tawag lain. Kaya wa ta puda damo.
3: Adunay posible nga ang usas mga nitumaron nga pangutana. After graduation asa padung ning mo mga welder kinsa may maghukad para sa ilaha nga kaugmaon isip welder. Ang BMC makatabang ba?
7: Dako kay pagtabang ang BMC gawas sa skill nga ma-acquire. Dapat kitay daghang mga employer nga musod na to kinsa may mag-graduate siguro ari-ari na. Unya karon ang akong amigo tungod sa iyang dunggan nga dagkog sweldo sa Amerika. Giadto gyud pagadto dito. Dunaw pa siya opportunity pagadto dito. Ang iyang tuyo pag suta kung unsa ka tinuod ang mga welders unsa ka daghan tinuod gyud ay ang tanang mga agencies giduol niya dito. Kuwang may aplikante diri, daghan kayo. Now, ang nahitabo, nag-pretend to be employee, aplikante siya. Gidawat siya dayon. Kaya nanginanglan man. Pilay sweldo, $25 per hour. So good. Yeah. Qualified mo ko, ano yan? Amon? Let's just talk regarding your salary kung unsa imong technical qualification. Mo to niya. Na-probe yun nga daghang welders yung kinang sa Amerika. Iyang isuroy tanan. Thousands of welders required. So, ano mang ari mo ta sa magkinang lang tag, buhat to tag, muskwila tag, 4-3-5 years, so, lang yun, layo kayo.
5: So, muna ang imong iskilan, padayo na. Pero karon ari kasi imong advocacy sa paghimo kining oxygen. Muna ni karon, no?
7: Oo, muna ni karon.
5: Muna, sa imong pagka-expert na sa welding, nakakaroon ka maghimo aning mga tangki. Nga,
7: oh, dili akong source sa tangki karon tungod kay kuwang pamantaog facilities nga makuan. Pagkakalang pagkasulti, he can use China. Ang ato mga tangki. Pero kana, certified na sa BIX, certified na siya sa ISO standard ng musod, na nitis pressure, everything. Qualified na yun yung mahimong magamit sa tao. So, muna nga, ang ato, na oxygen na to, through aluminum, he can use sa China.
5: Kaya kita tagatong yung magipikas, wa man to'y kwan yun, puti man yun, wa magitaya.
7: Oh, wala yun to.
5: Oo. So, ang katong kwan, pero pila naman ka mga hospitals ang ni, kwan ni mo, ni coordinate ni mo nga magpabutang oxygen ni mo?
7: Sa pagkakaroon, dilipod pang, sulti, pagpanghambo, kundi natay mga 70 na hospital, tibo Pilipinas. Apil na ang government ka ni Uban.
5: Na madani mo nagmonitor ng 70 na hospital?
7: Naman tay workforce engineering maabot po may mga 100 kapin. Monitored everything. Kaya among gi-opero sa hospital, tanang servisyo. Basta ang palit gi-virus hospital na to, headache yun sa pag-supply oxygen nga. Mayun ta, why oxygen? Dili lang mahimo. Sa BMC, 24/7 we will be supplying oxygen na makahatag-tag safety sa pasyente nga di yun mag-starve. Naayun. And ang among gibuhat is we are trying to research nga mahimong maximum atong safety factor nga makaayon yun ang hospital nga atong servisyuhan nga wag yun, di yun mahimong nga wag oxygen na ayun. Very clean ang ginawaon ni mo unlike sa rehtab mga mahitaburon bisag asa ka. Mulagi na akong ingon dili pag ingon mga pagdaot sa di ko siyo ba ato na lang ilisa nag-extendis or aluminum kay pas barato mang aluminum. Kay gupalit kag duha katangki tulog katangki sa tayaon nga tangki. Yeah, lifetime man ang atong kung mupalit yung stainless, lifetime man. Kung sa ilisa ni mo.
5: Wako kuyog sa imong kuan hapon na kay gablihan dito nga planta?
7: Oo na. Sa kuan, Cordoba, sa kay, sa Mactan, Mactan Mid. Nag-inugurita kahapon, gipakita na ko ang, unsa sa itong capability, ato gipakita nga ang oxygen, wala na ibayaran na ng hospital. Wala na sa delivery. Wala na tanan, kundi at to na sa ilang planta, medical grade pa yun, prescribed by national standard, prescribed by PNS, Philippine National Standard, prescribed by DOH, prescribed by kaning sa standard sa gitawag tag nag-regulate sa tanang oxygen o tanang food. Mauna nga.
5: Ikaw, John, nakakuyog ka dito pag inauguration?
3: Ang pinakaalingring nga bahin kagahapon, ang management mismo nining maong tambaranan, Mactan Med. dihan na islay partnership atong panahon sa COVID.
5: Mm.
3: Ug anang panahon na nakasuway ug napamatud-an unsa ka epektibo ang oxygen nga gigamit para sa pasyente. Hinumdumi, very critical, hilabihang problema supply sa oxygen anang panahon na unya gisulti kagahapon, gipaambit ang mga kasinatian panahon di ay sa pandemya nga nagkinahanglan og dinalian nga supply sa oxygen. Wa man kay sulti-sulti nga imo na dayon ang gipamatud-an og imuha na nga gipaambit ang imong kahibalo alang ning mao nga matang sa teknolohiya.
5: Mm, pero wa ka kakuyo gapon, pa ilang gi kuan?
3: Dito.
5: Dito ka?
3: Oo, pa tiri ka lang tao ka to.
5: Ama ba?
3: Mm, daghan sa nga to nga mga pasyente.
5: Na timingan to gapon gi inyan kon journaling nga kuan ko iyay puno kay akong schedule.
7: Okay. Dito mo taga DOH.
5: Oo.
7: If di dito ang taga kon yun, PCP happy, tanang mga kuan.
5: May tatong nakakuyog di ko gahapon da?
7: Makita yun ka.
5: Oo.
7: Klaro.
5: Oo.
7: Kita yun ka giyon sa nato pag prepararan mo kayong kag tinuod yun di ay.
5: Timing ko ito nga kuan, yung Lunes food ba? Sige lang, sa sunod na tingali. Pero ang imong kuan, yung mga hospital man, yung imong mga butang na ito, imong gikasabot, pero kining sa imong mabulo, huwag nyo na imo kabo nito oxygen, imong lang gilibre.
7: Pagkakaroon, yung maintenance me.
5: Mm-hmm.
7: Maintenance me, mga pilaw sa kabuan tingali.
5: Mm-hmm.
7: Amo nang ibalik na, umahin mo, dakon na namo. Kaya mm-hmm. Nagana magkonsumo.
5: Mm-hmm.
7: Bayubay naman ang natabangan po na ito.
5: Mm-hmm.
7: Muna nga, muna itong ibuhat. Oh. Kaya katong mga tagalayon dapit, like, sumuang nga katong ingon ni mo kayo, Rajon Renga, naka-benefit katong mga hospital like Siliman University, sa Negros, Natalia, natay Polymedics, Negros Gihapon, natay kang sister, kuhan sa Ibalyo sa Siliman Gihapon, Tuluka Hospital, o katong sa Ciudad de Medical sa mga, kana mga hospital, katong panahon sa COVID, wagin sila magproblema. Ang CUMC Cagayan de Oro, Polymedic po kagayan ni Oro. Basta, sa tibok Pilipinas, doon na natin mga 70 ka-hospital nga natawaran.
5: Mm-hmm.
7: Mga public-private. Karong bago, nakuha na to ang Surigao Provincial Hospital. Nahibong sila nga nung unsa ka, wa naman may delivery. Oxygen. Wala pa delivery ni mga naman. Kompleto na, 24/7 na mo oxygen.
5: So, ang ato ane, nga atong awhagon po itong uban, nga mo follow anang inana.
7: O doon na mo, dili pag-ingon nga, nanigil ko ninyo, kaya na magiging usahay, kasing-kasing magtudlo nga. O kung sa inyong gamiton, mga doctors mo prescribe, o gusto tag, long life, long live, di, aritas, limpyo. O man tayo hangin na to. O man tayo mag-ingon, kay luoy kayo ang Pilipinas, kung magsigita gamit, inintaya, o nga hangtod karon ron, pa mga sob. Pero, muabot ang panahon, according sa taga Bureau of Standards, sa pag-meeting na mo, among gimitingan nga kinanglan tangtango na gyud ang mga tangki nga magdaog sakit sa tao kamatay nung tao imbis pang pabuhi. Mao na nga
5: na kuyaw
7: mao na nga ang buhaton sa Bureau of Standard tingali in 60 days or 90 days may bawaan na nila nga kini mga tangki ha di na gyud dapat gamiton para masave ang life. Oro man ito tumong o may lain sa akong idad karon kung suko sila nga yun na di lang tama suko kay kayuhan man nila tuntanan. Bisan sa imong anak malipay ka imong anak klaro inyo na ng tangki gamito no bago unya naitaya sa sud nya ga naning kamot kag ang imong parenti pagayuan imong tambal unsaon ini ang tambal nga mabuhi taon unya ang pasaginlan ang salmon. Ang salmon tungod kay ang salmon no na mercury dili gyud na oi. Kay scientifically kay ang buhat ta turon being one of the Filipino inventor nag-research siguro ta na napita. Ilang sa usa ka point. Now nahimutan doktor ini napita atong padayonon para lang katabang sa kapupudan sa tibuok Pilipinas ka. Healthy kay karon bidaluoy ya kayo. Murag gi hiluan ato atong mga pasyente na sa ospital. Magsige kita gamit ana.
5: So kini imong palibre lang nga oxygen, imo na lang nga advocacy na lang nimo na total na naman kay daghang mga hospital nga gikuan. Kano sa man mabalik?
7: Maybe mga 1 month pa raw.
5: Ah, 1 month pa
7: raw. Kay gidak ana to, gikuan ato para maka supply yun. Daghan.
5: Oh, ya kato po makatilaw po sa ilang oxygen, makarecommend po sa nga, aling nga yung doktor na po.
7: At talo, bitaw bayad.
5: Oh. Bitaw, dok. So, lipay tagdako, no, na imong pagbisita sa Dalasong Sibianan, wala ko mga pangutan na, gawas doon na pa kay dugang informasyon nga ikahatag na mo.
7: Ang ako lang, Ang purpose na to, pagtabang man sa katibok Pilipinas nga makatabang kita nga limpyo o mabuhi yun ato mga pasyente nga nasa hospital by using a very klaro yun yung medical air, which is 90 to 96 prescribed by DOH, FDA and international standard ISO. Mo na gibutang yun sa papel na atay supporting documents nga dili pag daot lagi para lang matabangan ang tibok pasyente sa ospital. Makatabang po ta sa ospital tungkol sa kabarato sa oxygen. Tanawar ako, mabuta lang 1 piso ang litro. While ipabaligyan nila sa unang tag 8 pesos kada litro. So, muna nga, minimal na yun kayo ang gasto sa ospital kung mo palutas sa itong pamagi nga makabarato yun. Tabang man. So, sa itong eskwilahan po, Atorde, nga makatabang ta, basta akong drive. Kani akong nabili nga edad nga maabot pa tagot sinta or bonus, no? Kuhaong kita sino. Kaya kadagahan naman ko mamatay ito na kapila. Kada po, nahagbong ko globe, nalumos ko, nakurintihan ko skuha ko sa una, na basta gi-COVID ko. So, tanang sakit sila buhin ako. Kani nabili hindi kayo na akong gamay. Mauna na itamang yun ako as one of my advocacy being a very proud Filipino na kadaog sa first Filipino Galing Pinoy Award awarded by Gloria Macapagal Arroyo. Kung gusto ninyong i-confirm kung sa'y akong qualification, ask GPT, i-google akong pangan, Edward Dambor, kinsa siya na mabulo. Makita ninyo, kinsa ko, unsa ko. Kauna di man ko manghambog, kay mauwa mo ta. Kaya inyong ta, bugiro ay. Ito kasi buhay, bugiro. Pero karon makain ko nga, one of my friend, si Dr. nga nas DOH, dapat manghambog ka, magpuan ka, ipakita ni mo ang imong abilid. Naman na ni mo, gigawardan mo ka na napita. So, tell them that you have the technical qualification, nahimo ka, nag-iskulahan ni mo. Imong gisadihan, umaw na, na-prove na to karon na tibuok Pilipinas matabangan yun. Not only hospitals,

0: karon. Available na pong eskwela mo. BMC, di po ko magkuhan kay amo pong istriktuhon ang pag-screening sa paghatag o education mo ito. Kaya may uban nga di yun qualified tungkol kay sabi na itong mga tao, mga adis-adis, mga isod kayo. So, katong atong i-acceptahon katong most qualified para makadagino itong BMC sa materialis. And properly instruction ang atong ihatag. So, nag-form yun ko karon nga ang eskwelahan ako manindot, musamot, like atong pinakatuig nga gi parehag yapon buhaton nato na we are helping thousands of Filipinos to anas abroad maayo na ilang pagkabutang karon malipay gani kanang pulis karon si Wadi na abot gikan sa Australia $500 $500,000 per month
1: dati yeah, ano?
0: So good morning dia pariwan maayo kayong kuanin mo restaring ka diri kay gikan sa pagkapulis dahil mo kang wielder. Karon to anak ka dito. Karon naka 9 years kaya taon dito.
2: Nilisayan pagkapulis kaya nag-wielder?
0: Oo, nag-wielder.
2: Okay. Manos madako, minoon nito wielder?
0: Madako, oo. Karon.
2: Sige. So, salamat kayo, Dr. Dampor, sa pagbisita dito sa atong Sibianan o Zoon rin na nila. Salamat kayo.
3: Salamat sa panahon. Oh. Niya mabuhi ang mga magsisibiyang Subuanon samtang nagpadayon pa ang kalihukan alang sa KBP Month celebration.
2: Okay. Dugay man lang kinagala ay gin sa una pa. No? Nya, salamat kayo, Dok.
0: Salamat kayo, Tony Rupil, sa imong higayon o ganaot nga magpadayon yun.
2: Masi makakapikapitan yun, Ray. At least makaisigusigot patag dugang
0: ko. Sige, sige.
2: Oh, sige. Salamat kayo sa wako ka ito kaghapon kaya na timing yan ko pero ito magiging na inan kong sunri so at least kita tata sa
0: kita ikaw
2: sige lang kasunod na lang pun puhon
0: sige
2: ha? Okay so mo na may kalas Dr. Edward Dampor mga sugiti kumina ito nga bisita karong kabutaga o ba ni sunri na doon ato si panangat ay pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom niya balik ta mahigala sa ato mga issues alas 9.32 na.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Rose Papaya
1: na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home.
6: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Na ay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaw.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahuno nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
6: Summit Natural Drinking Water.
8: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ng saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na sa 9:52 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Pero sa pikas bahin may gala, kantos Congresswoman Isabel Maria Zamora, medyo nakatabang-tabang po ito gamay itong iyang tingog mahigala nga medyo matod pa sa uban mo na magpaduding mo itong iyang tingog niya, pina-smile-smile pa. Nakatabang-tabang nga may buhan makamata ang mga tao nga ito dito kaya nangatog naman itong uban. Ang mga nagmonitor sa impeachment, wala gilaay na mahigala. Timailhan nga gilaay ang mga Pilipino, no? Astas Congressman Abante, di pa tayo padayon ang mga judges ba? Samtang sigig hearing, nakatuog dito. Wala ang gibadlong mga higala ang chisis ko diro nga kung matuog manggaling, pangita naglaig katulgan, ayaw lang din hiintaon sa Senado, labi na naalikod sa witness. Likod siya, sigo, asa mo ito nung, kanao, na, nagkatuog siya, niya, to, likod sa witness, niya maklaro na bagay kayo sa kamera. Sige, ito paminawan ko no gamay dong, may, katong iyang, pagkuhan ni Senator Chis Escudero, Presiding Justice Senator Chis Escudero. Kana, be?
12: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
13: Your Honor, I think he's praying for us.
12: I doubt that. But anyway,
13: he's praying for the prosecution.
12: Senator Judge Joel Villanueva is recognized.
10: Okay,
12: you have two minutes.
10: Posa. Kini si Chis mahigala, kabantay, lain mo ko kay paminaon, sige tag-hearing, dyan sige hearing, gilaay na mga tao o tanaw sa hearing. Labaos na naa sa hearing, natuog si Abante. Lain mo ko kay na paminaon, mahigala, parihago na ng mga higala, mag-lecture ka, indikin, ako sa una, mag-lecture ko sa kananaang si inyo, nag-teach pa ko kaniadto. Panikamutan nyo na ko nga ma, ang lecture gyud manindot, nga dili makatuog ng imong mga estudyante. Ha? Og makatuog ni imo gigikol ang atensyon. Kining ilam kang Abante mahigala. Timailhan gyud nga gilaay na mga Pilipino ining impeachment. Kay mismo si Abante, oh tawo. Pati pagkatugag yon. Pati pagkahinanukag. Manang giing na ni Jesus Cordero, pareho ko Congressman Barbers o Congressman ko nga ipukawa gamay si Abante niya kung ikapoy gyud siya pangita laglaeng lugar nga pwede sa makatug ayaw lang din in town sa Senado labi na naa likod gyud sa witness. Dayon dipinsa pod may gala si Congressman Luis Tro nga kini ni ang nagpray na nagampo na namo your honor. Anga ang kamera magsige mo og focus sa witness, ini focus sa witness maigo sa bante. Pwede yung pagkahinanong ka. Yan nakabantay naman si Sikunilo, dugay na magigay katog. Bisa pa mga higalay imo inon nga nagrosaryo, pastor man, hindi po niya magrosaryo. O nagsinakulo, hindi po, katog na magigay ngayon. Inyon mahigalas kong Congressman Luis Tro, nag-ampo na na siya yun, ono. Nag-ampo na ko sa banti, may gila, talawar ko na. Ato mo binawan si Cheese Escudero, ha, isa, Congressman Barbers, pukawar ko ninyo si Abante, kanang kumain mo, o magpapahuway siya, papahuway na siya sa kwan, nangita laglaing lugar, ayun lang niya sa kwan, likod yun sa kwan, likod yun in town sa witness. Ay! Kaya magsige, magka-focus kami na. Ha? So, yan ganyan, Congressman Barbers, Congressman Defensor, pwede ba nga kwan, kanang, pukawar lang na gamay niya? Ay! Asin tao, gikapoy tao na. Gikapoy mga nasa abante, mga higala nga congressman nga doon naging appearance ito. Personal yun to, adito. Samot ng mga Pilipino mananguan ay gana, mga higala sa impeachment, no? Atong balikan dong. Sige, balikan ko na. May insulting cheese, oh.
12: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barbers, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
13: Your Honor, I think he's praying for us.
12: I doubt that. But anyway,
13: he's praying for the prosecution, Your Honor.
12: Senator Judge Joel Villanueva is recognized. You have.
10: Gamay lang. Oh, igon si kining cheese nga. Pukawar ko na si Benny Abante, Congressman Defensor, Congressman Barbers. Kay og ikapoy siya, no? Og matug sa ato lang siguro sa laing lugar kanang kuan siguro ayaw lang din na nga naagid sa likod sa witness, ha? Boy Sultan Cheese. Ingon po sa Louis Krum, may gala, wa na matug yun, ano, nag-ampo na na mo. Mapalusot, mapalusot, pag yung istorya nga nag-ampo. Unsa man ang ampo, ang ganina raman ang natug, mura man nag, unsa man nag-rosaryo, nag-sinakulo. Kapalusot pag may galas Luis Tro Town o kuan nga nag-ampo ko no. So pag gawas ni Abante, bini Abante, ipangutan na siya nga nung nagkatog, mga katog ko no siya mga higala. At alam mo, ito paminaw na. Sige, sige, sa interview. Ama to interview dong. At ang interview sa Abante nga nagkatog siya dong. Kana, kana, kana. Be.
3: Ako natulog kanina umaga eh.
11: Okay.
3: Eh, kaya medyo nakatulog ako.
14: Tapos?
10: Pos. So, niyan kung saan nga medyo nakatulog eh siya? Ay! Nga, si Luis Tro, may kailangan, palusap pa, giwa na matulog yung honor, kaya nag-ampo na na. Ay! Okay, nag-ampo nga si Abante mismo mahigala nakatug magyud inyo angkon man siya nga nakatug ha ay ay di ko kumutuo nga unsa ning relihiyon ni Abante Baptist man siya Abante pero daghan man ning mga klases Baptist di ko kumutuo nga mo na inampuan sa Baptist ay idungoy mahigalang liog taon ha. Ya, sa diyang ipangutana sa Abante, ingaw siya nga, nakatuog ko no siya. Talawa, unsa niyang pagkahinanok, pagkatuog, mga kagilan. At iman eh, ganina si Cheese, iyang gitawag to mga senator judges. So, panya tawag si Senator Joel Villanueva, iyang gipapukaw si Kwan. Gipapukaw niya. Pero unsay tubag niya, abante. Paminawan na ko na to eh. Ibalik dong. Ang abante, tubag dong.
3: Tulog kanina umaga eh.
11: Okay.
3: Eh, kaya medyo nakatulog ako.
14: Tapos?
3: Aantugin ko rin sa mga tanong ng defense lawyers.
10: Boss. Sa diyan nakatog, sa niyang kung siya nakatog, tawa? Medyo konyo ni nga pastor, isang nakatog ko kay, sayo kay kumata ganina, medyo nakatog ko na siya. Aantukin ko na siya sa mga tanong sa defense lawyer. Nga nung defense lawyer man, nakatupit nito uga gila niya. Kay, anong panahuna ng mga question and answer sa mga senator judges na na? Timailhan nyo yung puti hinanuka gila niya. Kawa sa kasabot niya, kanang pagkatog niya, mga senator judges na ng utana. Nabalik ka lagot si Senator Chase dong. Di ba? Ang iwan Chase ay sa Senator Joel.
12: Congressman Defensor, Congressman Barber.
10: Sige ka na. Di ba si Joel Villanueva na may gitawag ka na. Mga Senator Judges na anak mo ay mangutana. Ang iya mahigala yung sanga. Katulgon ko no sa pinangutanaan ko no sa mga defense lawyer. Kaya mo na, nguwitik pag-istorya, may gala katulgon sa pangyatagunaan sa defense lawyer. Di ba na defense lawyer ang nangutana? Sila man na si Joel Villanueva na? Ang mga senator judges naman na? Tara ba, balik ka lang si Chase dong. Balik ka Chase, kana. Klaro yung nakatulgon.
12: Before calling on Senator Joel Villanueva, may ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit. It seems he's tired. He may want to rest somewhere, but at least not right behind the witness.
13: Your Honor, I think he's praying for us.
12: I doubt that.
10: I doubt that.
12: But anyway,
13: he's praying for the prosecution.
12: Senator Judge Joel Villanueva is recognized.
10: Boss. So, kisa gitawag ka na po na, Senator Judge Joel Villanueva. Sunod siya ni Amy Marcos Day. Mga Senator Judges na nangutan na, di ha? So, before niya tawag si Senator Joel Villanueva, klaro na ha? Video na. Ano magklaro, magklaruhay ta nga, kini ato, mapresentar facts na itong ipresent. So, si Cheese, before niya gitawag si Senator Joel, portion ni, time ni, nga mga Senator Judges mo na yung utana. O ni sa before Joel Villanueva, ato sa kunon si Bini Abante. So, kanang panahon na, dili na panahon nga ang defense maoy ng utana. Pero pag-interview ni Bini Abante isa, o nakatuog bitaw ko, kay ikapoy ko na mga utana, katuog ko sa mga pangutana sa defense. Imailhan nyo na nga, pwede gina niya hinanuka. Ewa siya masayod nga anang panahon na ang utana ang Senator Judges na. Alam, balik ka si Abante dong. Oh. Kana.
3: Ako natulog kanina umaga eh.
11: Okay.
3: Kaya medyo nakatulog ako.
14: Tapos?
3: Aantugin ko rin sa mga tanong ng defense lawyers eh.
10: Alam, ang iyong pasangil, may gala ang pang mga tanong sa defense lawyer. Lawyers, wa siya magkasabot niya anong panahon na ang nangutana ang mga senator judges na, ha? Naklaro ang sulting Jesus Cordero, sa so, di pa natutawag ko si Joey Villanueva, at sa ipapukaw si Bini Abante. Pero pawa sa katugon, ang pawa sa katugon, katugon si Samura. Ibalik tong kang Samura dong, ay la sa tong kwan dong, katong kang Samura lang sa dong, Congresswoman Isabel. Kaya ko ba may gala maingon, may kagilok ba siya na iyang sinultian? Mismo ko na mga babae may gala nga nag-chat na to. Hasta mga babae may gala nga nag-comment sa itong FB page. Maingon yun nga kami babae may gamino. Pero katong pagkasultian ni Isabel Samura, meron pa duding yung pagkaistorya ha. Niya pinay-smile-smile pa nga murag mo katawa-katawa. Siya mura man siya nag-wa sa korte. Ha? Tara, kani-kani. Oh. Sige, paminawon ta. Sige dong. Oh, audio.
14: Sa itong isang armory.
10: Hmm? Yes, wanna smile po? Ang pulis po, smiling po kayo.
15: Objection, Your Honor. Speculative.
12: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
16: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking bayil?
15: Objection, Your Honor.
12: Same. And again, it would be hypothetical and speculative. It's not presented as a next
10: expert counsel. Puro mag-ugan ang pangyakot na, tama ba na may...
16: No further questions here.
10: Tama ba na parang laki ng armor eh? ikaw, Mikey, makasundo ka na DJ Mikey, Idol Mikey. Pastilan, mga sukit ni Kuminaw. Ikaw, Kim, makasundo ka na, Kim, anay yung sultian. Dili mayo na lalaki mapasudugon ang babae unta.

0: Sihan pa ko nung tingog ni Mikey na... Ay! Nung pigon pa nagtingog na Mikey... Tawa ko dong. Balik ka ko dong, names. Ngamay lang, oh. Tama. Sige ko na, oh.
1: Tawag mo ba itong isang armory?
0: Smile pa, oh.
2: Objection, Your Honor. Speculative.
3: It is speculative, counsel. Move on, counsel.
1: Mr. Witness, tama ba na ang ating Vice President ay may ganito kalaking barrel?
2: Objection, Your Honor. Same. And,
3: again, to be hypothetical and speculative, it's not presented as an expert, counsel.
0: Tama ba na ang ating Vice President ay may ganitong laking barrel? Mga maminaw ka ng mga tingugaw ng bedroom boys man mo naman o mawain mong katugon tanay yan, okay? Buhan na kamataon tatos pastor abante. Pero wala naman tayong uras mga kagalaan, oy. Ato sa itsik sila ilin, may gamay lang. Kaya atong paminawan mahigala nito mga winners karon ninimbuntaga mahigala o ingon man mga sugit ng paminaw ang atong nasakpan na minaw sa DYHP sa pagkadawa itong pahalipay gikan itong sibianan. Daghan pa tayong mga angguluhang atong isgutan mga sugit ng paminaw, pastilan. Unya, ubay-ubay pa ni mga angles mahigala ng atong hatagan o kapagtagad mga kagalaan labot ani. Labi na usab itong kang grasyoso mga higala. Onya, happy fiesta di ay. Happy fiesta sa among kalye sa San Miguel, Bye-bye City, Leyte. Disco tonight with DJ Tonex and Lucky's Audio and Lights. As kang ilngiga pinagi ni Tisay og Tisoy. Good morning, Tisay og Tisoy. Og happy fiesta once again diha sa Maya San Miguel Bye-bye City Leyte. Dasong linya may kalas Lailin Raban sa Rigadas. Lailin, kisa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP. Og IFM bo sa magadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan. Yes, Lailin.
4: DYHP. Aha! RMM Report.
0: Yes, Lin. Wow, putol na putol mahigala, Lailin. Palihog ko nung ko, Lin. Go ahead, Lin.

0: Standby may gala, tataga, gadugang update mga kagalaan sa impeachment trial o mga adlaw sa mga higala. Ang dugang pa mga paghatag na to o update. Ay, nalana sila ilinday, kinaputol man day. Unyat nalana, no, kay tungod sa itong kagipot sa itong panahon. Standby may gala alang sa sunod niya tulumanon. Kung ako pasuntino, balik kasama ang Alan Gulit na kurda o kati Priscila Raganas. Sangan sige nitibok ang puwersa sa DYHPR Mensibokos kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, main buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
5: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
4: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilid Junior Variety Show 2026 din sa Luok, Oslob, Cebu, karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Binuluga. Ubus ka sa pinagkamot ni Konsyal Jen Figes.
3: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555 Series of 2026.
4: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naa istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
4: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
12: Mga kasama, nakasinatid na ba mo anang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya nang atol pa.
17: Fix it with
18: basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana.
19: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
17: Fix it with Alnex.
19: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
20: Unilab quality yan.
19: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hi, hello mga kasama. Kinigipon ninyong Kuya Joel Bensi. Ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad. Mga musta ka ninyong tanan. Oksita ng mga kaigsunan mga kasama. Awhagong kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Luis. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Luis.

Kini ako problema ba hinis tagiya sa gyabanga ng Mumbai ba? Kung ano na problema ko, ano ni ano, inaniyon ako pagsugo ng mga paitabo. Samtang nagkanta-kanta ko dito sa pantaw sa mga bahala delikay ko kung mga mudoyog. Basta nagkanta-kanta ko. Ah, mauni ako gikanta eh, nanay. Nakakani akong antahon, may kanta ni Doy Magsorban, Humandaan. Kini. Ay, nara. Aha. Mau ka ni. Ablihan ako. Inday ko, naglimbong ka. Marang babaon, ibig. Sa imo, nga paghigugma, imo lang. Muro taas, magkaya pausan ako, ibig. Kaya gamay lang kayo. Hindi mo na, gamay lang kayo da. Eh, dekari. Okay. Inday ko. Ubus kayo, ibalik lang na rin. Inday ko. Balik, tas anak ko gamay. Okay.

saba di aing hitabuan. Duna kaman di aing gidala-dala.

0: iwas mo ang sombra. Pagawa ko'y swerte ng kinabuhi ang ako ay dahi-dahi. Aday, aday, kaliyat. Anong sagaot sa kay... O, parang makibayar daw na.
1: Dung, ariasan di ba?
0: O, dahi, nanay ko, dahi, padawat ako na yun. Yun, anawat. Ooy, Nicanor. Noy, Nicanor. May buntag, Nicanor.
2: O, may buntag, sab. Ni ako Luis
0: lagi. Akin ng noy, para ba tawag yung kwarta taon o pamabot taon nang ipaabot kong kwarta?
2: Ay, huwag mong kuman yaron maningin.
0: Salamat taon.
2: Ni ako kaduna ko'y tuyo ni mo. Kuan, kining...
0: Saban?
2: Daghan magkakaila sa gobyerno, no?
0: Ha?
2: Kining Luis, na ka ba'y kaila diha sa LTO?
0: Si Sir Aldong, Aldong Kugalbot, nga naman.
2: Magpatabang takunin mo sa pagpangita. Asa na kukuhaon itong, ako ang plate number ba sa multicab?
0: No, yung problema na eh. Kanara de, no problem. Ako rin pala na, kuyugati ka. Ito na to si Sir Aldong Kugalbot, toas danaw. Bago para pa ito ng birthday. Ito na to, kay LTO mo na.
2: Sige, Dulo. Salamat kayo. Kanusaman ta mga to sa LTO, ha?
0: Ikaw, kanusaman yung mga bilabol.
2: Ugma, dong, mahibo ka, ha?
0: Oo, pwede kayo. Anong dili. Basta ugma. Sige, ari ako na rin.

0: kuyawan ako, uy, abi na kong maniningil, sinoy ka nurda, oh, maniningil, maningil siya ba?
1: O, sige, maniningil, ito na sa itong gibang. Abi, di mo, dahi ako sa dahi, kuyawan ko dahi, mga ako, lang itumanan siyang gusto dahi.
0: Huwag mo mo manglakaw.
1: O, dahi, ito na mo ilti, o, si Sir Aldong Bahugalbot, migo, magkina na to. Tanaw na mo ito, niyang plitamber.
0: Hala, sige dong, tabagi si Nicanor para di kita presurons abang bakay naglinsubaya tarun.
1: O, ako ni bahala, naday, kabangan ko na.

0: Ako gitabangan, gipanikumutan ako makuha ang plate number, tapos multi-caps, tag-iya sa among giabangan. Hangtol nga, nakuha agad ako, o nakuha agad tag-iya sa plate number, nga among gitabangan, sa ilahang isa iyahang multi-cap, o niya?
1: Kumusta naman inyong lakaw, dong?
0: Hanaday ko nga, nakuplit ang biray.
1: Mao ba? Nalipay kayo sa Kanur Town.
0: Lipay kayo. Pero?
1: Say, pero?
0: Buwan pa salamat, eh.
1: Doy?
0: Pero sige lang, basing limot lang to, tungkol sa ka-excited yung makuha niya yung plate number ba?
1: Ah, mao ba? Kalain sa na. Pero ay, sige na, eh. Mukhaan na ka kayo, magsukad ko.
0: Sukad, gutom kayo.
1: Tayo pa, wala mo mangaon?
0: Wala, eh, dito nung uli, day.
1: Ah, grabe. Huwag yung kapakan, ah. Tihi ka lang tigawa nga, good.
0: Ah,
1: umay sige. Umay mo mga yung pabor.
0: Sige lang, day. Sige lang, day. Mamain na mo may mga 8 taon para magdungan, ta. Ha? Sige, suka na dito.
1: Odong.

0: dong.
1: Aday.
0: Dini to speak to, nangita nimo.
1: No naman.
0: Pagpatabang ko no siya nimo nga makakuha og lisensya.
1: Oh, lisensya?
0: Makatabang dekat mga ingon anak day dong.
1: So sa aldong katabang ta na kay lesel tio.
0: Uy, dong, unsa na lang kag mag-fixer ka?
1: Ha? Huh? Mag-fixer?
0: Mag-fixer na lang ka para makakwarta ka.
1: Na, di lang ko ana day, bida. Karang ako, tabang rin na taon para nila.
0: Ah, lagi. Pero puslan man nga mo tabang ka, pag-fixer na lang para makakwarta ka.
1: Ayaw, anak, day, kay bawal ng fixer, bida. Day.
0: Bawal, mausad, no? Bawal, sad.
1: Bawal! Dekado mo na ko.
0: Oh, lagi. Unya ka na imong pagtabang nila ro, nagtuod ka nga dinadelikado. Mahibawaan ka. Mura nang isuryaha, uy.
1: Day!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko diha. May asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa. Madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agawin.

0: Hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OJ Kumpok Rekasa. Magpahipaw ka ninyo kung minbay tinin ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, SK Chairman Samsam Police. Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Kodyo si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka

0: Pamuhin Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Por Patrol, Malicia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon na ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: suwi lang tong. Mubalik man to si Picto. Ako mag-iingnan nga, wapa ka muabot.
1: Ah, mau ba? Wapa muabot, ha? Ang ano man? Ang sabar, marukit sultiur ka.
0: Kuan ka, nalimot ko sangan. Saturno. Kailan kang Saturno? Para nasa iskina ba?
1: Oh, ito si Kyo. Ang ano man?
0: Kuan ka nang nag-pixer naman ron.
1: Ay, gina. Saturno ka na, bida. Kisa rin kigo ni mo?
0: Si Picto.
1: Nga nung dool ni Picto niya, ha? Pixer mga ato siya. Nga nung
0: umakot siya dool ito. Mga ni Picto, pero dako magpangayo sa Saturno.
1: Oh, pili may pangayo?
0: 20,000.
1: Oh, grim naman sa
0: mo na. Pwede na kuan ni kita ng fixer. Mo nga ikaw, pag-fixer.
1: Ayaw, dahi, ayaw. Di lang taan, ha? Bahala na. Matabal na tayo ngayon itabang muna, dahi. Pero ayaw lang tayo. Bahala na dito ka kwarta taon. Viral na sila dito. Ang bahala na ko.
0: Dong.

0: Eso le hablé, eso le agarré. Oi, ni kebaro, ni kano rikam ko dede.
1: Oh, dunglo es o ursa naman may ikahatag na mo para sa bahay.
0: Ikaw ki kwarta ro na da.
1: Naman kay ki paabot ka nga kwarta do.
0: Oh, noy na lagi pero pa mo lagi mo abot.
1: Mo kanu sa magiday na mo abot. Gamitunon ro ba ta kayo na ko ang
0: kwarta. Basi, noy, sisindo si Bana noy abot ato.
1: Oh, siguro ah, ha. Mutuon na ro kabuanan yung bayranan baya.
0: Ha, oh, lagi na. Oh, ay,

0: Sino'y kanon ito na no? Sa gawas?
1: Aray, ningil.
0: Huwag makamasok ko.
1: Huwag lang ka. Kay Mingo na ito nga. Gumitaw nun ko nun yung kwarta taon. Ako sige nga, basit sun si Mano, mabot itong kwarta nga. Mga katubang, usigig pamahit, balabok.
0: Gibalibaran mo ka ni mo siya sa sakto. Suko di ay gihapon.
1: Amot, or suko ba taon siya?
0: Ah, suko-suko siya na ito. Ang iyang plate number, ikaw may nagtabang para makuha na.
1: Ah, hindi na ito magpinta na din.
0: Maglagot mo sa tanatawan na. Basta maglagot ko.
1: Ah,
0: ako siyang kuanon.
1: Ayaw, ano rin minda. Uy, probida sa taon.
0: Sige lang. Kung makakwarta na ka, bayra na to. Kung mabalik to speak to, dawata to iyang hangyo ni mo ha. Magpatabang siya, yung pangayu, ibig sa gamay. Ay, lang sa kinandako, yun.
1: Ah, maikog, muling ko dahil.
0: Sas ka po, yasad ni mo. Ay, nga lugot lang maglibog, mangka o maikog ka. Basta kay, mahaw atas kalisod, ini.
1: Wa ilat ko ilahing choice noon. Gidawat lang na ako ang giingong taon sa akong asawa sa binda nga magpicture lang ko. Pero sulunan lang, oh! Ano yung kanor?
2: Asa naman ang inyong saad nga mubayad na mo sa abangan? Kay totoo na kabuwa ng inyong abangan.
1: Ano yung kamayin lang yun eh? Pilakadlaw, maabot na kito.
2: Ay, naka mo. Ilang yun mo magmahay na ako, ha? Taas na kaayo ang akong palugit ninyo, Luis. Dapat usaragin unta kabuan, pero kamo, nabutag yun og totoo kabuan.
1: Ay, salamat. Eh? Salamat kayo ni kamang. Nay ka no.
2: Sige, sige. Mabalit lang niya ko ninyo. Ah, sige, salamat.
1: Oh, nay. May ikaw na kay Kustagia taos bae nga si Mangkanor taon po pwede. Kaya wagi hapon bigak tao kabayan. Hangtod nga, nakabantay me.
0: Yung! Ting Luis!
3: Day, ngano, day?
0: Dali na, kuit!
3: Day, ngano?
0: Wala kay agas ang tubig. Naputlan, ta?
1: Ah, ha? Huwag man. Bago magaling ko kabayan at umusang si Mana?
0: Wala kay agas.
1: Oh, ang silingan na to, basi ko'y agas.
0: Ang butlang, son.
1: Ay, baby, muta na sa kami. Psst, priwakwak! Priwakwak! Uy, noy! Ano yung magkutukupar kita? Ay, bitaw dong agas at inyong tubig niya.
4: Agas man? Ano man?
1: Ano yung agas, amo?
4: Na, iputlan mo?
1: Wow, ato si Man, ato si Man, na kabayan pagaling ko. Tubig ko rin ti, nang putlan ni noon.
4: Dili man taga-MC ang may putol ninyo tubig.
1: Ah, kisap niya.
4: Ah, kisap pa. Tagiyas inyong bahay.
1: Ah, unsa?
4: Maom na yung style. Basta di kabayan sa abang, ah, putlan niya tubig.
1: Ano?

0: Uy, yun ang mahimo dong, uy. Gamitutun kaya itong tubig. Maligo ta. Ginalang tag tubig.
1: Oo, no, lagi gani, day.
0: Mareklamo ta, ani,
1: sige
0: uy.
1: Sige lang, sige lang, day. Maghakot ng tubig. Gawas na, may puso dito. Alisod kayong mugos, ta. O, batawa takbayad sa
0: bayad. Lisura ng sitwasyon na dong, uy. Maayo ka na yung gibuhat.
1: Wanta na, day. Saan ka? O, takbayad.
0: Dong.

0: kalimutan eh. Gipaom na yung electric pan dere. Dahil mo gipaom electric pan?
1: Huwag mo na pag nga eh.
0: Limut lagi kayo. Huwag mo lagi na tuyok lagi. Basig, imo gipaom ha?
1: Huwag eh, taka mo lang ka eh. Basig guba na ng electric fan.
0: Ha? Guba ko ton. Ambil na be. Subayin na ng glying outlet be.
1: Suwayi oh.
0: Oh, i-switch ay, para sa sugawas ba? Ana ba? Pislita ko nun na, be.
1: Moro mag-iapon. Huwag mag-burn out, Ron?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Masama! May adlaw ka na itong tanan. Karong September 29, 2026, inyong masaksihan ang usaka linawas nga pasundayag sa drama nga naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinuod nga gisuwat sa radyo ni Frances Ginhawa Delfin Espares. Anak ni mahitabo sa Dumanog Plaza, alas 8 gabi. Kiniubo sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa malungbong lungsod sa Dumanog, Cebu. Ayaw ka mong kalimot mga kasama, drama naguluhan sa Talangbakak. Ikaw ang tinod diha sa Dumanog Plaza, lungsod sa Dumanog, karong September 29, 2026, alas 8 sa gabi. Kita-kita tapohon mga

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tamangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pupukso tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death

0: sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Maka Buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
5: promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
14: Ginapit ang tanan, alam sa ito ang Gulyat and Gilly Junior Variety Show 2026 din sa Luok Oslob Cebu karong Martes, September 29. Salamat sa pagdapit sa Barangay Council with Honorable Barangay Captain Leoncio Vinuluga. Ubus ka pa rin kamot ni Konsyal Jen Figes.
15: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
16: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
15: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Ab siga ko no bang suga dia deh.
1: Wa dong oi, wagi siga.
0: Ano mana bida. Itu dia anak gawas. Doi doi, arigot. Ali doi.
2: Yan no noi.
0: Ah arigot. Yan saban. Pernah sinyo?
2: Wala man nung. Siga man bago mamangikong na cost consumer pun kinag charge ko.
0: Oi siga mo.
2: Agoy.
0: Ano ba daw?
2: Nakabayad na mo sa inyong abangan sa bahay nang.
0: Op, ara ba da? Ha? Ano ba di?
2: Ti. Wadi mo ka abang.
0: Manang karagoy.
2: Nagmanong ko ni Moy.
0: Ano dito?
2: Wala ka kabayad no?
0: Ha?
2: Matik na na.
0: Ha?
2: Wa man ka mo kabayad sa inyong abangan. Au. Iputlan mo skurinti sa tagiya.
0: Ha? Ah,
2: iputlan na mo skurinti.
0: Pinduang mo di.
2: Ha? Mau na yung styron. Basta na ay di makabang putla niya tubig o kurente.
0: Ah, bida sa nanantawa na. Perbida niya, no?
2: Anam, gina siya. Di man kamaong malooy.
0: Ya, di ko kabayad. Inanaon ikaw niya.
2: Ah, bitaw. Dituyo na niya, no? Naputlan mo. Aron, mapahawa mo niya. Hindi mo pahawa lang mo din
0: eh. Ya, di ko pahawa, be. Manong pahawa ko nga. Iya, mabigipot ka taos tubig kurente.
2: Ah, ang butang ng tawana, no? Wa man gyud po na siya gabay.
0: Bida, may lang siya mga ipabor.
2: Nangay din nagpabor ni mo nun.
0: Katuloy patabang siya nga makuha tao niya blitamber sa iyong multikab. Pero akadakan, wag yung pasalamat.
2: Hoy, kabihas ko na niya. Ah, siguruan lang na ninyo nun para mabalik ang iyong tubig o kurinti.
0: O niya, di gyud po na dinin na mo obay rataon. Unsan mo siya putlo na na niya.
2: Ah, wala. Last na niya buhaton para mamalhin na gyud mo. Ah, iya na lang ipakuha ang ato.
0: Ah,
2: mao nang mapugos lang gimugbalhin.
0: Huh? Unsa?

0: bansa?
1: O, dahil. Lago, sili ko na tigua nga tabla ho, nung magyo na siya ba? Basta yere ilang tagatop na to, dahil. Kanimbahay nga to, ipon, iahamri, pero labta nila na to. Ah, magkagubot, kibiyanin niya, nila!
0: Luis!
1: Mga niya akong problema ron, kaya wag yapon ko kabayan sa bangan. Kaya purti, taon na mong lisura, taon. Kanya ako kikadlukan, kung tinudon to, giingon sa mong silingan, ngayon gubon kwa unyang atop. Kanya magkuhan, asa mong taon, may? Purti naman ba sa? Mao nang tungod sa kong kalagot, nang anti kong magkagubot, ni magbuhaton niya sa tigua nga kwaan mo niya atop. Saan man ako, ma'am? Sakto ba na, nga kuha atop? Ma'am? Paliw, tabagi ko ninyo, ma'am, be. Ate Pres, kuhaan ko nubig atop. Pusulan ko kung may pisulta yun, Luis. Good morning, ito tanan!
0: Good morning!
1: Bang Jasmine, Mabini Navarro. Good morning, mo dias babag. Si Raul Alibio Soto. Ate Jijen!
2: Good morning, mga mama, mga papa! Tanan talaga ni pala sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata. Para sa mga dago, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BM ang special. Palitsad kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Mana.
1: Mana. Okay, mga bata. Okay, inom yun mo Don Pepe Tablia. Mga the best kayo, mga bata. Kay para sa school na ninyo. Para ma-absorb ang klase sa inyong maestra ba. Musood sa inyong utok. Kunya, ugum-ugum sa mga OBMA special o Diamond Yema special. Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker ang ato ang baunon-baunon. Sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito, o ingon man si Ma'am Shane Pepito sa Brumit Pepito ng mga trabador niya ilang ipainom o kaping matapang nga kaya kayong ipaglabat ang Shane Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyo di Ma'am Shane sa inyong pagpainom sa ato ang Shane Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa opisina ni Vice Mayor Joy Astar, Sir Ricky Astar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Ararao, ang ilahang mga tao dito sa field ni Sir Ryan Kangki, iahapong gipainom sa ato ang Shane Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. At the press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og Shane Panyawan Herbal Capsule, Shane Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Shane Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan og Shane Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaos sa imong pamaw, inom daan o gusay kakapsula sa Shane Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa rin ito maugyapon, usagyapon kakapsula sa Shane Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mong kaos sa imong panood ito. Mausal sa paimuyang pagpanihapon, inom na po daan o gusay kakapsula sa Shane Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kayo doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon.
1: Okay, thank you, Ate Pris. Sa tanan po na ito, mga kaisunan, nga tinuod yun nga nakagamit mo sa ito ang said liniment oil. Salamat kayo yung tanan. Kay kamo nga ni gamit, mawi naghimog number one sa ito ang said liniment oil. Kay mutabang magunis siya, tinuod mo ang tang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kabawinaan. Unya, ato ang dapi-dapi nga sakit, haplasal na ito sa said liniment oil, bagtak na bikugan, said liniment oil, nga tinuod mo tabang na ito, pero sabota, anata, palit sa buti. Kaya ka ng butika, mao na itinuon nga, mutabang na to nga said liniment oil. Ayaw mo anong kanang anak lang suri-suri, anak lang yun mo sa butika. Pero layo mo sa butika, pag-shopee na lang mo. I-type na ninyo sa Facebook ang said marketing incorporated. Makita ninyo ang mga genuine mga produkto sa said marketing. Unya, ang importante, Irdero ninyo sa Shopee. Ang mag-Shopee na mo, ihatod pa sa inyo ang panimay ang inyong orderon. So, Shopee na ta. Bang?
4: May bunta. Kanimo di Chris Lord o Jima Lord. Mga kawan mo sa BSC sa inyong prayer meeting diya sa Matapay Beach, Ilongos Leyte. To Sister and Consihal Grace Redores. O kawan mo diya sa BSC. Lay-minister na itong imong banasik, Brother Andres Redores. Tugi pa ilong slaty. Ingin mo sabi ni Sister Liza Conde, silang makauban sa prayer meeting dito sa mga bagon hindang lady. Kanimo sa mama nading, o sabi ito belated, happy birthday. Ang nag-birthday siya last month. Ikaw, 87 na niyang edad. Thank you to Bunbun and ex-barangay Captain Bobby Rallios, tabunok ilong slaty. Na, hinog na imong nangka. Kwan, kapitan. Ay, ang nangka ni Gulyat. Parehar, di ka mutuo, Gulyat. Parehar mo kita sa unang nangka. Dagang kayong bunga, maglingkod sa yuta. Maglingkod sa yuta yung bunga kay dwarf man nga nangka. Ayaw ka ba kanimu sa itong celebrity ko di beauty. So, pwede binausap sa itong mga followers. Yan si Vivian Gudis Camus, Alilin Manela, Sin Guhan, Ognuel Piolio. Nga magsunod yun sa itong mga tulmano, ningon sila nga, salamat ka dili ko nung kita sa stage drama ninyong Gulyat, Ari Miss Radio maintain
1: sila.
4: Salamat kayo. Send celebrity cutie beauty soap alang sa itong beauty care o skin care with glutathione at papaya extract. Magpabilin kitang batanon ni mga itong send celebrity cutie beauty soap or cutis artista, cutis porcelana. Tanawa, huwag doon ay mga itom-itom, labi na kilid sa imong ilong o diba sa imong magigising, adun na yung mga black hits or white hits. Anya pa lang later, huwag bugas-bugas ka na. Ayaw sa pislita, kaya di kitiguang ni mo, maglungag-lungag ang imong aping, ang imong panit, no? Send celebrity cutie beauty soap para sa kasubaran sa imong problema sa panit. Send celebrity cutie beauty soap. Mga tanalama sa butika para original, ha? Tanawa, label niya nakabutang, Send Marketing. Thank you.
1: Okay, sa tanan po na itong mga isunan, nga may gamit sa ito ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Salamat kayo kagining G-Detox. Natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tangnis balatian. Puno sa nutrients nga maoy makapaligon sa itong vital organs. Kay kinigo na nga ito ang vital organs. Importante man itigatod sa oxygen. Nutrients yung tubig sa ito ang kalawasan. Nagkadaotan itugod sa toxin. Kay kinitoxin maumgi mo patay na ito. Maunang daga mga major-major ng mga sakit ang matakboy na ito. Maunang inon yung G-Detox. Usara yung kakapsula o sa kahuras na di pa kamukaon. Pero doon na kayo balatian, katulog yung kayo nung buntag o tuhapon o sa kahuras na di pa kamukaon. Ina na itong walungan to sa dusi kabasong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa ito ang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw, Gulyat.
1: Si Luis, Ate Pres.
3: Luis.
1: Karis Luis, nangabang niya sila, Ate Pres. Unya, si Luis, kay nagtabangan niya itong tagiyas bahay, si Nicanor. Unya, ang problema, Ate Pres, kay gipinanglan mo sila, sige, nagpatabang si Nicanor na magkuha niyang plate number sa iyang multicab dito sa LTO. Unya, gitabangan ni Aldong o Galbot na magkuha. Sad. So, nakuha yun, Ate Pres, karun. Paninglan mo sila, unya. Hangton nga, giwarlingan sila, adig yun mo magmahay. Damanam niya Ate Pres, pero merong ipatol tubig, sunod, suga. Ganamanam niya ni Noy Canor, bagay wala gilis sila kabayad o tulokabuhan kay gilisod, lagi taon sila. Ang sunod na saad ko nung kuhaon, inguntoy lang silingan, ang atop. Mauniya ang problema Ate Pres, kay o di pa sila kabayad, kuha ang atop ang ilabay. Ang kanang ilang giabangan, usaon mo nila taon Ate Pres. Bam, usaon mo nila bam. Ate Pres, usaw mo yung kasultian ni Mayo, kaning kuha ang atop.
3: Kaluoy po doy.
1: Luoy, oy. Tinoon na, pait kayo, way, atop
4: niya. Ayun, sa Ate Pres, dili kayo siya ka-relate kay nindot man yung bayo.
1: Oo, tinoon na.
4: Kaman siya mga abang.
1: Nindot eh, pwede may, pero...
4: Ay, ka-relate kayo, wam ka mga abang, nindot man yung bayo.
1: Pero, inana, bam, no? Kanang inana nga, uwa, say, grabe rasan, oy, ugwag, atop. Di ka baluoy, anak?
3: Tinood na.
1: Ang pagtabang ni mo si Kataw, huwag mo yan ay kutub. Ang sana, huwag utlana na yung pagtabang. Kaya naagyo na siya. Ang importante nga sugo, o sa tabam, higugma ang Diyos labaw sa nga tanan, o higugma imong isikataw sama sa imong kukulingon. Maure, importante kayo. Kaya o mabuhat na imong higugma o ni mo imong isikataw, di makakapasakit sa imong isikataw. Maure naman na importante.
4: Diretso lang ito paambit, Gulyat.
1: Sige, sige ba?
4: Panultihon 22, versikulo 26. Ayaw panaad. Pitmot gulit, ha?
1: Panaad.
4: Ayaw panaad, or sa lang pagkasulti, ayaw pagsaad.
1: Pagsaad.
4: Proverbs 22:26. Ayaw panaad. Nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kun dili ka makabayad, imbargoho nila bisan pa ang imong higdaanan. Usbon.
1: Ana din na?
4: Oh. Proverbs 22:26. Ayaw panaad nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kun dili ka makabayad, imbargoho nila bisan pa ang imong higdaanan. Karon.
1: Karon.
3: Sa tuwa ba, hindi na maayo kumikor na na.
4: Oh, pero
3: kumikor na, no, di ba?
4: Oh, karon kumikor. Kani sa muta nga imo gyud. Ang imo yung gipuyan, nasaad ka man, God. Nasaad man, God, siya. Unya, pero bilid ko gulit. Nakatimang ka sa kalinya sa tag-iyas bayan na yun nga. Ah, sige, mabalik lang ako, salamat. Sana magpabang magpasalamat, oy. Unya, makuwasan ni mo gulit nga maayong tawag yun ang tag-iyas bayan. Kibugna ko magtingog.
1: Ah.
4: Naiuban ko rin ba, panahawap niya!
3: Unya, kung ano, ipakuha man ang ato.
4: Ah. Eh, kuwan naman to, sulti naman to siyang kuwan.
1: Wow, maog yun ko ni Baton, ma'am. Di, maog yun ko ni Baton. Putlan tubig, putlan suga. Kakato siya, nakabantay, nakakibaw. Ito siya nga, mauna, ang sunodan na bay. Kuwan mo katup, so nakakita na siya nga.
4: May bahay tabo.
1: May bahay tabo. At ito, iyahang pagiging salamat, pero sarcastic. Ito siya, naam mo yun siya. Sige, salamat bay. Nami nana.
4: Oh, sa ako nagingon nga, daw bugla mo yung tingo, kung siya pa itagyas bayan, o pasalamat pa siya.
1: Salamat mo, kung kabayat niya.
4: O, apanog mo ingon nga, ikaw, pito na nabang ka, pwede ka buwan mo saan, bawa di! Ikaw na, impason sa away, pero, ang iyang ibuhat nga, wala siya mga away, iputol niyang kurinti, iputol niyang tubig, o tangtango man niyang atop, nga wala siya magpapahibaw, masakit!
1: Masakit!
4: Masakit! Ani na lang Sir Luis ba yung nga naman sender?
1: Oh, Luis.
4: Oh. Magpaubos na lang kanya, hangyo lang yapon, kanang unyaw, na ay gamay, tunuli lang bisa gamay.
1: Oh, talaga.
4: Sa ato, sa among bukit pa, ngalan-ngalan ba lang?
1: Ngalan-ngalan, ngalan-ngalan,
4: oh, ngalan-ngalan ba lang? Oh.
1: Ngangan-angan.
4: Magmidkaw ka, magkinto ka, siya mga pamalaod.
1: Iyan, magmidkoy. Magmidkaw.
4: Karon. Kapitong lagom ka karon. Karon. Oh, kaya ako, sadyang ako may, kung gitaga ang kwarta, 1,000 pag gihatag.
1: Ano
4: ba? Abang ko no to.
1: Abang siya?
4: Gihatag yan sa ako, kay abang ko, no?
1: Giabang ka?
4: Isang panako, eh!
1: Ano ba?
4: Ano man? Sino to niyo sa'yo nung kapababae? Ah! Sa'yo ba naman na natin ito naman noon?
3: Karako ay Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Lola?
11: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: PTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa Swerte Raffle Promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Sa kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Di kasal naman mi. Ako naman siyang asawa. Doon na mag-uwi katungod niya. Huwag doon na siya obligasyon ako. Ah, magawas ko palik. Oh, uy, nidali-dali ang siyang suot sa iyong kwarto. Palik na kong suot eh. Matog na lang ko nga. Matog na lang ko sa Waikus mood. Kisa man eh. Huwag kong payday ng nambira. Hello?
3: Mateo?
2: Jessa?
3: Daan pagyugong ng fake news, kid. Otherwise, hindi ka makatubag sa akong tawag garon.
2: Kipagas na ako eh. Anong ako man itong gitubag na in the first place, no number mo to? Sipiat ko ha. Ay, asula. Uwa, mag-japan ko doon kaab. Alas dos, kapi naman. Sukad laon. Oh, tagka na bunutan ang salida. Mubasa na lang ko, pi. Oh, wait. Kalit lang ko na hinom doon. May gisultin ba ito ang doktor? About sa libido blocker nga akong gitik?
4: Temporary na niya. Kana kung gusto ka nga magpadayon pang normal ang imong function isip lalaki. You know what I mean?
2: Hindi pwede magpadayon. Normal man kong lalaki. O menu ko. Di ko pare sumasag sulti atong tindira sa pharmacy nga akong gipalitan.
5: Pare ka, sir? Ipalit mang ugani.
2: Hindi ni pwede magdugay. Hindi ni pwede. Kinahanglan ako ning i-discuss ni Joe.

0: Pasensya na ka, ha? Maura niya kong giandam nga pamahaw. Tortillang itlog regyud og hotdog og sliced bread. Og kape.
1: Niduta sa kong pamati, oy.
0: Ha?
1: Giandaman gigug pamahaw sa kong misis? sige, mangaw na ta. Og, umana ni Joe. May importante yun natang suryahan.
0: Okay.
2: Unsa di ka mo istoryahan? Importante ko no. Mamauli na kami. Maputol ka ang honeymoon. Ay, maayo unta.
1: Ganun do gayon na nahuman. Ay! O gugas, yung gamay raman unta na.
0: Out! Sorry ha. Nabasa na lang inoon ka.
1: Akiray.
0: Gilok mo ko kayo, dunggan good. Hmm? Sorry, good.
1: Gilok ka may kas dunggan?
0: Ha?
1: Arisa ta.
0: Tiwason pa rin ako gugas.
1: Inya na na.
0: Noong sa manisiya. Gikulbaan mo kong galit.
1: Mag-istorya sa ta, ha?
0: Okay.
1: Nakuyawan ka?
0: Ha? Kuan, pwede buhian na ni mo akong kamot?
1: Hindi, pwede.
0: Oh.
1: Mas maayo nga kupta na ko imo kamot aron makasabot ka nga. Kini nga akong isulti ni mo, gikan ganyan sa akong kasing-kasing.
0: Oh.
1: Una sa tanan, mangutan ako ni mo. Nisingkit naman ni mo nga minyo nga ta? Kung wa pa, painom-duman tinga. Minyo na ta, Jo. Ikasal ta. Og legal ang atong kasal. Nahadlo ka na ko? Tanlo ka na ko na?
0: Dili man.
1: Hindi. Ay, pero warang nahadlo ka na ko.
0: Sorry, pero...
1: Huwag ilagay feelings na ko, bisang gamay. Okay. Sige, ikaw na sa'yo sulat eh. Ako na sa'yo maminaw.
0: Ha?
1: Kung unsay na sa'yo mong una-una, isulat eh. Promise, maminaw ko.
0: Huwag ko kay ba kung unsay ako isulat eh.
1: Okay. Ano yun na lang. Magtiayo naman tano.
0: Oo.
1: Asawa na tika. Imo na kong bana. Kaya ba mag-itingali ka unsa ang magtiayon, di ba?
0: Mateo.
1: Okay. Nanakay, Solte? Sige, Solte. Ayaw kay Igog. Ayaw pa nag-gana.
0: Pwede ra kong Solte?
1: Pwede ra gano'n.
0: Pero...
1: Ay, palagi ka ikod. Jo, hinumdumi nga imo na kong bana. O ang atong purpose kanong naata din ng depita, mao nga manikamot nga magka-close ta. Nga mawa na ang invisible nga pader nga nag-uwang na to.
0: Okay, sige. Musultin ako. Ganina ramang kong kasultihon, pero nanagana lang ko.
1: Ayaw na lagi pa na gana. Isulti na.
0: Ako lang ihonghong ha.
1: Ha?
0: Maikog magigugod.
1: Maikog ka? Okay, sige. Ihonghong lang, sige.
0: Sige. Naakaykog mo.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Bustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa diri sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
7: Sigurado ko niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
8: Kidney care time!
9: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
10: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahal ka paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
17: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
20: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
22: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
23: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
24: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers quality, the potency, and the purity that they deserve.
25: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3. For longer life.
0: Sorry.

0: sula. Karon pa man ko mauwa og ingon ani ka grabe. Oh. Nabakoy na ang igatubang niya. Badya ta, uy. Oh, aray. Ang sing-sing na ikaw, bagay. Oh, sakita, ay. Lamigay siya, gids. Lamigay siya, gids. Umuhila. Bakit kayo? Sus. Nindot naman ang takay ito akong discard, eh. Paano nga manunta to sa angay nga panulgan? Nindot naman unta kayo to. Pero, asulas kong mo, eh.
1: Huwag palagi siya magawa sa banyo. Ni CR na lang ka siya. Ah, ni CR na lang tingali. Diwaso na lang to na ako kong giyugasan. Ano mo man gapon si Mugawas? Dukong sa presya sa sud. Okay ra ka to siya?
0: Magtiayo na ta. Asawa ka natin ka. Imo na kong bana.
1: Askag na unsa to siya sa? Ako lang sang piton, be.
0: Digid ko kaharong o gatubang niya. Mauwaw din ko. Saan pa rin ako paggawas, ha?
2: Mateo?
0: Oh.
2: Mati?
0: Askang. Itawag na ba kong Mati? Kalamira ba untas pa Mati?
2: Mateo!
0: Jo!
1: Okay ra ka?
0: Dili.
1: Ha? Uy, ala! Naunsa man day ka? Unsa ba ako'y katapang nimo?
0: Sood lang sa imong kwarto.
1: Ha?
0: Di ko gagawas mo na ka?
1: Oh. Ano man?
0: Mauwaw ko nimo?
1: Ha?
0: Oh, minaw na. Minaw na. Tuwa na tingali siya sa iyong kwarto. Ang magawas ako. Uy!
3: Nganong mauwaw man ka? Ikaw rabi yung nag-ingon ako, nga dili ko ang yung mauwaw ni mo. Hindi ikaw, mauwaw ka na ako. Angay ba gulay ito ikauwaw? Natural naman to.
0: Uy, uwaw bitagod kayo to.
3: Ayaw lagi kauwaw. Dili man to angay ikauwaw good.
0: Wa ka magkatawa? Magkatawa na hinuon ka.
3: Ako ay...
0: Katawa ka no?
3: Tanawar.
0: Katawa lagi gap. Katawa ganit ka rin no? Imo mo ganit kong katawan?
3: Pero may laing tao. Kita ramang duha. Og, ingon man ka nga, dili ta angay mauwaw kay...
4: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. See

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores.
1: Director,
0: Ricky Bangis Garing.
2: Audio editor, Lloyd Gabiana.
0: Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang apoy, no? Hilong na
2: rin. MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Ladies and gentlemen, the World's Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
2: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nakahimula kong champion, kuya.

0: na yung ilong baba. Sukol pa! Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalungog ka! Ako lang siya!
1: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibang kusok ka. Bugad ko ang pinitiksa ko kasi-kasi. Di man ilang kanulay. Ako ang imong kuya!
2: Ako, ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN.

Di balik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
2: Ay, dai mo rin man salamat kay Habusog kay mi.
3: Habusog man.
2: Sami kami ay lamia. Lamia sa mong kaon, lamia kayo. Inatang til niya doon na pagkikuan.
4: Baboy.
2: Doon ni baboy. Ilang purnas pa lang ba? Grabe, ilang purnas lang.
4: Grabe, pero...
5: Beer, guys.
3: Beer.
4: Pariwar, dai. Bawal sa beer, dai. Bawal ang tao ng beer. Ha?
6: Bitaw.
4: Wainom.
6: Bawal na mong inom. Human sa duwa, wainom.
5: Ay, too di ay ba? Manapit ko ninyo ugma. Idol Nognog, Justine.
3: Oh, unsa man? Oh, sa may usa ibid.
5: Mo fight og championship sa women's division billiard 10 balls tournament.
4: Oh, ano? Duwa ni billiard?
5: Yes.
4: Tanaw mi.
5: Ah, sige, tanaw mo.
2: Patik. Tuwa mi, mananaw mi nimo.
5: Sure ha?
2: Asa man duwa nimo.
5: Di ara sa kuan sa Iskina Mountain View. Sa ilang kuya Danny Brusas ba?
4: Kisi kaduwa din mo sa championship?
5: Si Aya.
2: Aya? May nang duwa? Kamausa na?
4: O, kamausa na, oy. Nungusap na siya.
5: Si Emma, oy. Akong kaduwa sa championship.
2: Kama na, Naomi.
5: Ato mo ha, Justine. Kamu'y inspiration ako.
4: May problema.
5: Kuyog mo ni Idol Nognog.
4: Idol rin ni Mas Kuya?
5: Kamu, good. Kamu, good ako mga idol, good.
4: Ah, okay.
5: Unya, sa dili pa magsugod ang among championship game, manganta mo, Noiraki.
2: Ha? Manganta mi?
5: Oo, para rin nga ba? Sige na.
2: Ay, Nognog.
4: Oo, oh, saan ba?
2: Dali, magkataon ko ta.
4: Ha?
2: Magkataon ta.
4: Bilaon sa naman sa taon na yun, anong kanta naman saan?
2: Ugmas gabi iba, pagkantaon ta ni Marimar.
4: Oh, asa man ha? Asa ta?
2: Sa ilang baydani ba? Iskina Mountain View.
4: Ah, di ba? Unya, unsa man? Kwan, kanang silang June sa... Ay, ilang June bilyar na dito? Doon ay duwa di ay?
2: Oo, doon na. Si Marimar, doon ay duwa. Championship.
4: Ten balls, kuya. Kunta niya si Aya. Okay, problema. Sige, tanaw ta. Support ang Marimar.
2: Okay kayo, Marimar. Kusog bang manigame diha?
5: Doon na, sad. Kisa matuwa og manigame?
2: Kining duwa? Si Baynugnog?
4: Ha?
2: O kini si Bay Justin?
5: Wow! Unsa kategorya?
2: Dili ta maghinambog.
4: Tanaw
2: ta silang duwa.
5: Class A or Class B?
2: Tanaw lang unya.
4: Igo lang ang kamaubdumbol taon, bula taon day.
7: Bito, may lang kung makapasurog sa kabula, lipay na mi.
5: Hala no, Justine. Kanara bang sobra kahambol no, mahimo na raban ang hambog.
7: Dili nintiyaw ako, Marimar. Tanaw lang unya akong duwa. So, pilipo sa diha.
5: Kasagaran, 1-1. O dili ba, dos-dos. Ay, dos-dos na nun. Toto, naasay 3-3. Pero katong mi anha si JB kontra ni Kevin, dagko man to ilang pusta, uy. 110K man to ilang pusta.
7: Nah, kita cover na uy.
5: Naaman na sila daghang managers, good. Kauban, tampo-tampo lang.
4: Dahil, sige, mo to may ugma, ha? Nya, fight yun, ha, Marimar? Ay, flupig.
5: Bola lay agdon, nognog. Mayo lang ugmuabag ang bola. Pero og dili mo abag ang bula, bisag duha na lang gud ka bula, cover pa.
4: No, yun. Sakto yun ka, hindi, Marimar. Mahiwaga yun ang billiard.
2: Basta, upa, to ami.
5: Onsa man, nabusog mong tanan sa kaon?
4: Ay, kayo, ay. Thank you kayo, huwag ka mapayit ang beer, ha? Kaya magkainom na sa sila. Thank you kayo.

0: Oh, bahala, Pildi. Basta tagay kaya punta.
1: Ang amag, atong idibdib. Masakit, ah.
0: Ay, tampo ko sa kakase.
2: Yes, hindi.
1: Oh, oy.
0: Hello?
1: O sa kakase, usapis na po, ha?
0: Labayon talong mo baso, mga buanga mo. Banga na ba kayo mo sanan? Pildi na lang talilang nugnug o Justin. Kay banga mo.
2: Buhay na siya
0: sila. Mga talawan, mong good mo, good. Mga talawan mo. Panagsi, banati ninyo. Hard foul git pa. Kanang mawingig yung kontra. Hapak yun. O niya, sik ko. Sik ha. Surod, ana. Di na mo sikit. Palayo na niya.
2: Batik. Sakto sindi na.
3: Sakto sindi na.
0: Ako pa'y nakaduwa? Tanaw na ko. Kana sila snugnog, Justin o Rocky. Kamang-kamang na. Usana sa importanteng piknik. Bangilan, sikhon, blakingan. Ano ba kunahuna ng sportsmanship? Good kunuhay. Ang importante, daog. Kasabot mo, hoy, mga banga, kasabot mo. Ako pa'y coach niyo, ay panuklon ta mo.
2: Sindi.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Agwanta pa!
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Pahibalo!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer lives.
4: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: Uy, 150 over 100 man.
12: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
13: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
12: Ay.
14: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
15: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
16: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Ah!
18: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang saguli ni. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kits sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na ug nagtanaw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
21: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
22: Ay, wala ko'y sisilyo.
21: Ay, wala ko'y sukli.
23: Wala'y sukli.
24: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
25: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
26: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
27: Sultihan ta mo. Ako'y taong dili magpadawat o papilihan. Uy! Yes, Ruth. Anay, gina. Magrigor akong konsensya. Di ko makatog. Kung mapildi ko, sama iniro, no? Ay, huwagin ko mahubog. Gusto ako mahubog para makatog ko. Para samot siga ni akong mata ba?
28: Kapaldo ba ka? Kapaldo ba ka?
27: Ay, paldos na akong mo. Paldo ko taon. Ingna noon, paksit.
28: Alaga balagas, hindi, bawi lang niya ta sunod, bawi ta.
27: Ay anak, gyud, mo gina saktong attitude, bawi gyud. Og dubliho na kong akong pustao niya o, aron makabawi ko itong marimar.
28: May gani kay, wa mo patol ni mos marimar, no? Igo lang igunita ng imong kamot, sorry ang sagpaon ta ni mo siya.
27: Hmm? Kunilihok siya? Lamukon siya sa kong kumu og patid.
28: Oh.
29: Pagarparsan.
27: Hay, isa to? Kisa to naingon yung pagarpar ko, kisa to? Kisa to?
28: Siya.
27: Ah, ikaw di ay, pak! Nimal ka na?
28: Sindi. Ay, wala. Ano sa mga ay? Ito nagkauban. Wala yung muna yung sukmag.
27: Makalagot man.
28: Sukmag yung musking sli.
27: Huwag gipili niyang akong kumo. Basta inyong kong nagpagarpar ko. Piti, gina yun
28: na. Gusto na. Igo na. Ano sa mga ay?
27: Basta. Di siya kumuhunong. Hangtod baka baos pa itong marimar.
28: Aha. Gusto niya kang... Mubawi ka. Gusto ka mubawi.
27: Siyempre!
28: Gusto ka magkabaos?
27: Oo'y! Gusto kong makabaos.
28: Ah, ugma sa gabi. Ugma championship. Ah, 10 balls. Anto sa ilang June billiard hall.
27: Isa may maduwa?
28: Si Marimar o si Haya.
27: Marimar?
28: Ganawal Marimar.
27: Isang Marimar, oy!
28: Ay, kato ganing kontra ni Mos Mios. Usa magkay. Oh. Ay, kato ba nga kasado na kadaog 10,000 na to? Ha? Manuwa ay mali itong billiard.
27: Ikaw ang patrikot. Kabao?
28: Oh, kabao. Mupahit kong siyang pinsip ko.
27: Kadaog ka doon ako.
28: Ay, yeah.
27: Paduwaan sila ako. Hatagan ako siya 5'7".
28: Ah, grabe ha. Sige, sultihan ako. Ugmas gabi.
27: Okay, patik.

0: believe ko rin mo, kuya. Daggan siya fans.
1: Fans ba nung? Bipala na sila na to. Eh, kailan na sila na to.
0: Di lahat radyo, kuya. May abilidad bang gagod?
1: Oh, ikaw di ay. Probida, wala kay abilidad. Klaro, mas daggan pag hindi mo puntos na ko nung. Mas daggan pag hindi mo fans na ko. Kaya bisa kung saan natutan na ako, mas wako ba bang ka na ako? Ikumpara na nining akong pag ako, di ba?
0: Kuya.
1: Oh, tinood ikaw na. Ito parang taduala yun, rakay kunin mo eh. Og, tinood ka. Tinood ako yung sulti nyo. Tagahan mga ikag 3 points kayo sa atong duwa, di ba? Og, tungod na may premium kagikan ako.
0: Wow! Premium ha? Ah, baby. Unsa man ang premium, kuya? Imo tong ihatag si Marimar nako?
1: Oh, unsa? Katawal mo tanimi mo eh. Ano ako ang ihatag ni mo nga di man to na ko si anak ha? Dewi parinte. Kanya, wasa ko mga kuna to niya.
0: Oh, kuya lugnog.

0: Oh, ano yun? Tanaw na ko rin. Restansya pa ta, pero nakikita na ko daghan ng tao sa biliran.
1: Mauchud.
0: Championship ang good, di ba?
1: Sakto, championship, good.
0: Oh, ano ha? Kita ka?
1: Hanggaw ay. Nang mga buang ay.
0: Kita ka nila?
1: Oo! Oh, si Nugnug. Si Justin o si Rocky. Nagkuyog ang mga amaw.
0: Ito, ula. Anong naasa na niya?
1: Karon ka, Marimara. Ipakulata ta ka sa kong mga alalay diri. Ipakulata ti ka!
0: Cindy.
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: bakterya ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home.
7: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
14: Pwede sa Actimed. Actipit man!
13: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
14: Actimed! Actipit!
13: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
14: Actimed! Actipit!
13: Unya ang quality.
14: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ng ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Tap! Oh. Ah. Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Tap! Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ko, ma'am, pangitaong basag ko na yung ma?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kun pakapinsuat sa sake estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Mucho menos mal. Justo que ¿dónde?
1: ¿Ocha?
0: Tenemos como ir al papá, a poner platos. ¡Cada guapa ni monao! ¡Ay, añaja! ¡Aba!
2: ¡Sigue! ¡Suey un gabacho en dirish! ¡Que mag-agipa ka na ko! ¡Una pa ka mo abot niya! ¡Suey! ¡Suey na yun! ¡Suey!
3: Ma'am. Prep tayo, ma'am. Ikaw na rin pala yun ako, ma'am. Ako rin bahala ni mo.
1: Potensya na.
3: Ay, kabala ka, ma'am. Kaya ko na eh. Makita ni mo, ma'am. Dili makatarod ako ni Tawana.
0: Wadi ay!
1: Potensyano!
3: Wa akong matarog siyang kumo, no? Kaya ra kaya na akong kumo ni Tawana, ma'am. Dagan lang ko galina kay na may bata, pero karon na. Dili ti kadaganan do. Sukol lang mo! Sige! Sumbag! Sumbag! Maorto'y kaya ni mo!
0: Giro ka! Tanaw daw di ba ka matumbang si akong kumo?
1: Ay! Ayaw! Potensyano!
4: Kuya!
1: Salbahis ka! Ikaw ba? Isambong ka naman sa mga polis, ha? Naibawaan nila yung ibuhat din yung bataa! Ipanakot di ka! Mga salingan! Nakakita mo yung nagtawahan na uyuan kini ang midaog-daog sa iyang pag-umangkon. Pagtawag mo, polis!
0: Dilibay mo! Batay mo, ha? Pawiyong ko niya na bata. Pawiyong ko na si Miko Gita niyo! Di ba niya?
4: Kuya Potensyano.
1: Potensyano.
4: Kuya.
1: Huwa na uyuan ni Miko.
4: Kuya.
1: Potensyano? Huwa na lagi ka mo tingog di ha?
3: Isog ko, ma'am, no?
1: Oh, Potensyano!

Shit. I'm bored. Kaganina pa kung nagpaabot ni Dinis din sa sakinan. Kawas silang bahay. Pero wapagyapon siya mapat. Manawag ko sa mansyon. Kung napapagyapon siya dito. Don't tell me. Nagtutor pagyapon siya. Itong way hinugdan hanggang karon.

0: Huwag ka magkaon, Clover. Dili ba ganado ka manunta kayong bukaon? Kay lagi nagsaba ka. Gigutom ka kanunay. Ganong wa mo halos tanduga ang pagkaon nga naa sa imong plato karon?
1: Ako'y gana.
2: May lain ka bang gustong kanon?
1: Ay, Dai! Mukaw na lagi ko.
0: I'm sorry, iho. Dili ko gusto maggutman ang akong apo suod sayang sa baka.
1: Ay, Ginoo ko! Ginoo ko! Sige-sige ko naman hinuong ko ini. Bisan gamay lang mga kasikats. Oy!
0: O siya pa imong ipabot, Santa. Tubaga na ang telepono.
1: Oo, sir. Ako na tubagon. Ay, Ginoo ko. Uy. Pwede mo layas din, he? Usa-usa na ako sa paglayas. Nga dili masagkong paglayas. Luuyan na yun ako inyo. Tubagon. Hala! Mihunong na sa pagbagting ang telepono. Kasamaan na sa kuwini ron, sir. Kainugay ko nakatubag!
3: Damn it! Uy, may tubag sa kong tawag. Nangurog, nagsugod ang akong kamot sa kalagot. Tawagan ako pag-usab.
4: Hello?
3: Kanong dugay ka kayo nakatubag? Asa ang pikin ni mo amo? Hugahin si Dennis.
4: Ay, si Sir Piulo? Naraman sa kananan, sir. Nagkakaon.
3: So, nagkaon-usab uban niya si Dennis? Damn it.
4: Ay, wala man, sir. Kaya wala man maari si Ma'am Karong Adlawa.
3: What? Nagasiguro ka?
4: Oo, sir. Wala siya mo.
3: Damn it. Kung mao, nawa siya maadto karon sa mansyon. Ay, madi siya paingon. Nga nung wa siya din hi karon. Where are you, Dennis?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina, PH Care.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
10: Gamay, karakayog, ikaw?
11: Busog na ko, sir.
10: Mm-hmm. Okay. San?
12: Sir!
10: Ang ilang gatas. Ihatag na ang ilang gatas.
12: Ni Ana, sir.
11: Dili ko mo ina mo gatas. Tubig lang ang ako.
10: Drink!
11: Okay. Salamat.
10: Ikaw sab iho. Imna ka ng gatas nga gipakutaw na ko ni Santa. Alang nimo. Aron makapahuay ka og taro. Mas dali kang magduka kung mo inom kag init-init nga gatas.
13: Salamat, Daddy.
10: Imna na ka na.
13: Okay, Daddy. Kining ganina pa ko nangita ni Lula Sidis. Nga doon nga huwag man ko makakita niya karon. Ganina pa kong adlawan, huwag makakita niya. Ay, madi si Lula.
10: Huwag ba din siya magpahibaw ni mo?
13: Ha? Ngaon sa daddy?
10: Kinigyot si Sidis. Gideon, gideay niya ang iyang plano nga mupauli sa ilang probinsya.
13: May pauli si Lula sa ila? Pero nga nung kuha ko niya pahibaw ah?
10: Tungod kay dili ko na siya buot ngay mong pugan. Tingali ko noon niya mawili siya. O dili na usap mahinayon sa pagbiya. Nanigawang nakuno siya sa pagserbisyo din sa mansyon. Nung oras na, aron ang iya na usap nga pamilya ang iyang atimanon.
13: Oh.
10: I'm sorry, iho. Pero dili mo na makita pa si Lola ni Mercedes bisan kanusa.
13: Unsa?
10: Santa!
12: Pasalo ako, sir. Dili ko lang kapugan ang akong kaguol.
10: Nagkasabot ko. Suod ka mo ni Mercedes. Natural ka na nga mawili ka. Pero kung gusto kang musunod niya...
12: Dili lamang, sir. Okay lamang ko, sir. Mag-apo lang unya ko niya o kanang magpabisa.
10: Santa!
12: Agbuot akong ipasabot. Alang sa kalinaw ni Manayba, pamisahan ako siya.
13: Ate Santa.
10: Nausa ka ba, Santa? Ngayon pamisahan mo man si Ceres. Unsa man. Patay na ba siya?
13: Daddy.
10: Kumidyante kagyod, Santa.
11: Nagduka na ko.
13: Ako sab, ibati na sa uduka. Busog para ba kayo ko? Matod pa ni Lula Sidi sa una, dilimayo nga mahigda diretso. Ilabi na kong bago pa lang nga nahuman ugaon, kay makaurom ko, no?
11: Nahinom dong ka na, ana dong?
13: O, Ate Santa. May mga pipila lang nga mukalit sa pagsuod sa kong nahuna. Mga dapit tao. Basig hapit ako mauli eh.
11: Ay, maayo unta. Basin pa.
13: Basin pag unsa ate?
10: Basin unsa, Santa. Ipadayon ang buhat mong isulti.
11: Basin bag mahinumdum nagyuga sa tanan, sir ba? Mas maayo mansab na dili ba, sir?
10: Of course. Of course.
11: Masa ka na ta sa taas, Pilo?
13: Sige. Kay nagduka na gid ko.
11: Ingan masab ko. Ay, tana.
13: Mauna na mi, Daddy.
10: Okay. Clover.
11: Sir?
10: Ayaw ilag ang imong pultahan sa kwarto niya.
11: Ganun, sir?
10: Aron dili lisod nga sudlon. Lakaw na kamo. Sud na kamo sa inyong lawak.
11: Kinao ko.
13: Clover? Ganun nagkuro ka nga mikupot sa kumbukton? Ano?
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: My budget. So

Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mamahingusog sa pagbantay sa mga napit sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Samtang kapulisan yung lagway nga malinaw ng transport protest sa Piston karong adlawa. Ang grupo ka Piston nagangkon nga nakaparalisar kini og pipila ka mga porsyento sa transportasyon sa pipila ka mga rota to sa gipaygayon nga protesta karong adlawa. Samtang dito sa kauluhan na Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nagpadayon karon sa iyang pagtistigo sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang headline sa ato mga balita.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
8: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila.

0: Apalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako believe. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugat mo lang hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
9: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really am highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: At oras karon, alas 12:41 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bumprison si Mundugoy Kabadunay hypertension, basin taas imong sugar o basin maay diabetes kan yawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makabagay kunis arterial walls mo palapot si Mundugo nga sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kris pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dire kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog, makapugong pag hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng a consultation. Gamit ang computerized na General Machine Analyzer. Naakin may muntari sa Media Consul Street sa Cebu City na pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133. Namino ito karo si Ariel Lobiano din ha sa Barangay Bunakan sa Isidro Leyte. Ganto ni Nestor. Og ni Ariel San Jose Isidro, San Isidro Leyte. Minasag karon si Ray Paco Obis din sa may Tipadilla, ang Obis sa family din sa Tipadilla Public Market. Lenwin Olanobe, naminaw karon din sa may Carmen, Cebu. At oras, alas 12.42, ug sa detalye na sa atong mga balita. Si Cebu City Mayor na si Archie Val mo pahingusog sa pagbantay sa mga napit din sa syudad nga nasundan sa African Swine Fever kon ASF. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kini mao balita hatoy nato sa Life Extension Vitamin D3 pahingusgan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival pagbantay sa mga lapit sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Kini aron dili mo kuyana panisgutan sakit sa ubang lugar sa Tapayan nga unang nisud sa barangay Kiyot og tuong ulipatay sa mga baboy ni ini. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF magitasan ni Archival sa iyang kamanduan. Kini trewa sa gimong mga measures sa nisgutan buhatan ngadto sa kabarangayan batok sa ASF na sayran nga ang DVMF, sub-sub ko pinagayon ng information, education, communication o kung IEC sa kabarangayan labot sa ASF, tungkol kay ngigong wapay tambal o bakuna ang mausakit sa baboy. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal ng pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay mo balik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikalawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong panundum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radyo mo nationwide.
13: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo.
20: May sisilyo!
18: Ay, wala ko'y sukli.
21: Wala'y sukli!
19: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
20: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
21: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
24: Charmy, let's go with the flow.
25: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
26: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilang quality yan. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus folic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
28: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
29: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
28: Worth it?
29: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond Miracle.
30: Glow Pond Miracle.
31: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan-unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: At oras karon, alas 12:49 na. Sa dili pa sa duga nga mga balita, may pagpaminaw ngadto diha sa Olango Island, diha sa Lapu-Lapu ha, ngadto ni Consul sa Nangka Tungasan, Consul Fredo Paniares, Posik Paniares, Bertang Ingonman City Pin og Alpon Paniares. Aha, diha sa may Tungasan, Olango Island. Ikan po na ni kasamang Jennifer Dato Minyoza. Naminaw sa Dato karon din sa may muabog sa Pilar Camotes. Naminaw karon si Lloyd sa Coast Guard, officer ni siya. Pilar Camotes, Tata Joseph. Gumas yung ginikanan, Paulino Paling Borja, Prensi, Muabog Pilar. O, gika na sa Puerto Bello, gika ni Jess Borja. Ang musulod na balita atong karato sa Genitos Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, nga ikaw adunay, daghan toksin simulawas mo dili ka regular, nga magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng imong tiyan, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa, kalawasan o glutahan, dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigun ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag tangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dinhi sa Sugbo ug Manosab, sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa atong mga balita. Ang Piston Cebu, pinakaisang samahan ng mga chuper, operator nationwide, o piston din sa Sugbo nangangkon nga nakaparalisar kini O pipila ka mga porsyento sa transportasyon atol sa ilang ipaygayon nga kalihukan karong adlaw. Yan ang gisugdan kaganin ang buntag. Sa update, gagihatag sa Piston Cebu, giangko ni ini nga nakaapekto kini sa 35% nga pagpanakay sa rota din sa tintay carbon. Nga apektado sa ilang protesta, 46% sa Ayala Mandawi, 30% sa may lahog, apas lahog, pinagi sa traditional nga mga jeepney nga mga mubiyahi din nga mga lugar. Ingon man ang 60% usab nga naparilisar ang transportasyon o biyahe sa Mandawi Consolacion, Danao, gumikan sa wapag pamasahero sa ilang mga sakop o mga jeepney niini tungod kay ni protesta sila sa Unipaygayon, ni suporta sa ilang kalihukan kaganina nga buntag ang ilang mga kaubanan. Ang piston nagbutang kaganina o upat ka mga choke points. Duha din is nakbayan sa Sugbo, dinasamay Andok sa Mabolo, o dinasamay P. Del Rosario sa may Land Bank. Samtang dito sa nakbayan sa Mandawi, diha sa may Pacific Mall, ingon man dito sa may Kabangkalan. Nakbayan sa Mandawi, pagkahuman, nagtapok na yun sila diri sa may downtown area sa nakbayan sa Sugbo, alang na silang ipaygayon nga usa ka programa. Ang Piston Cebu nagplano nga mapaygayon og duha ka adlaw nga kalihukan susama nilang ipaygayon karon aron ipadangat ang ilang mga yangoong ato sa gobyerno. Matod sa Piston dinhi sa Sugbo nga bisan og duna nay gipatuman nga usbaw sa pritihan og rollback na usab ang presyo sa mga produkto ng petrolyo karong adlaw, apan alang kanila dili gyud kini maoy pinaka maayo nga solusyon sa ilahang mga yangoong. Nanawagan ang Piston Cebu nga mabalik nga to sa 55 nga level alang sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Sa wa pa kini mo saka gumikan sa conflict dito sa Middle East. Ilasang giauhag ang gobyerno nga tangtangon ang buhis alang sa mga produkto ng petrolyo para magpabilin ang ubos nga presyo ni ini og dili magsaka kanaog. Gawas ni ini ilasang gihapitan og panawagan ang usbaw sa sweldo alang sa mga ordinaryo nga mga mamumuo. Una niini ang wage board ni aprobar og 42 pesos nga usbaw sa minimum nga sweldo alang diri sa Central Visayas region. Apan ang mga progresibo nga mga labor group wa usab makauyon og gigamyan ra sa maong nga usbaw sa sweldo.
0: Radyo mo nationwide.
1: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kanakakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: Later.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: At oras karon, alas 12:56 na. Musulod ka balita ito ka na sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na karon, nga nakahumanan ka din na pagpaniod doon, yung relax o jutay. Kaya karon taon-taon, mo resume naman sa trabaho, nga ari na po sa hinapos, o hinapos naman, ang hapunon nga bahin sa aton trabaho. O yung kinanglan nga, narabasan ni mga oras, mo ni magkapaduka-duka kay labi na humantag paniod to. Pero para makalikay ka sa pagduka, unya energetika hangtod sa trabaho nga maghapon nimo din ang trabaho, paginoman ng Vita D Plus Coffee Mix. Nagawas nga matagbaw kas kalami ini ni mong kape, unya kaumot sa aroma ni ini. Makakwasa ka dinig, dughang, dugang ang mga health benefit gumikan sa mga sagol ni Vita D Plus Coffee Mix. Kada sa Shea, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na ka rin tuwalin ayo nga vitamin D3. Nga makakapin na ka baka vitamin D3 pag yun. Plus rishi mushroom extract, doon mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigili yung mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kinindali ka pagkadao sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pharmacy, apilo sa din sa Life Extension Clinic. Alas 12:58 na, unya sa susama nga kalambuan sad, labot ni gipaygayon nga transport na protest sa grupo nga piston diri sa Sugbo, atong sutaon karon sa assessment pod sa kapulisan. Ining kalihukan sa mga grupo karong adlawa. Atong i-check karon na report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak! RMN report.
4: Samang ken gihunagway sa kapulisan sa sud sa Sugbo nga hapsay ug nalanaw ra ang gihibong nga transport strike sa mga militanteng pundok dinhi sa sud sa Sugbo nga pangunahan sa piston matud pa sa hepe sa waterfront police station nga si Police Captain Rima Rabanes nga mao'y nagmonitor sa gihibong nga lihok protesta sa mga militanteng pundok dinhi pita sa Maydan Colon sa sud sa Sugbo wa ra makabalda sa kini ang traffic ang ilang presensya kagadin nasukan pa alas 8 o alas 7 antak na sabuntag gikan sa may Pidel Rosario o nagbakta sila pengon nga to sa may Dan Colon sa may Metro Gaisano alas 11 ang attack na sa kabuntagon gihatagan lang sila gigayon nga makapatuman o makahimo sila nga mga programa pagbatiko sa gobyerno kaya nga yung uguban pa nga ilahan nga gipabot na to sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matunay naman es nga wabot lang nga to sa kapin sa 50 ka mga sakop sa piston o mga hugpong sa mga driver na misalmot sa mga karihukan. Matunta niya nga monitoro nila kini hanggikan sa buntag hangto na pagkahapon apan matunta niya nga doon ay gi-deploy ang Cebu City Government na mga bus na mao'y mo kuha sa mga pasahero na matanggong unya diha sa kadalanan nga naapektuhan sa transport strike. Kinoon matunta niya nga gusukan pa ganun ang buntag o hangto garon wapay problema sa mga pasahero gani ang uban nakasakay gyud sila sa mga sakinan o mga public utility vehicles nga wadto padung ngadto sila sa destinasyon. Ang Cebu City Police Office na deploy kini og kapin sa 50 pod ka mga pulis sa mga choke points nga gipatuo og gilusad ang transport strike sa mga grupo sa piston o guban pang hugpong kasamangken. Ganun ang buntaga, doon ay mga pulis nga gibutang dito sa may Mabolo area o niya po sa may land bank kining dapit sa may Pedro Rosario. Ang ilang presensya, wala ni magpasabot nga pahunungon sila sa lagi patuman nga transport strike. Kundili, gibutang sila nga mga ang mga pulis aron lang sa pagmangan sa dagat sa trafiko o baka paghatag sa security sa mga nilusad sa welga protesta karong adlaw. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyoman o busaman TV HP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alauna uno na. Unya, ato rin kay Bao sa Gay Dunay Batch 93 UV Pardo nga reunion karong October 31 alas 3 sa hapon. Ana sa UV Pardo Campus Lobby, registration fee 100 pesos. At napibaw ni si Alan Nazareno. Nagpaibaw. Uy, wala ba nagbutang o diri og contact number kay Basil Unyag Dunay Mangutana. Ala, sige, balik lang yung panawagan diri para sa dugang mga detalye ni Ana. Samtang padayon ta sa ato mga balita, ang transport group nga pinagkaisan sa bahan ng mga chuper at operator nationwide. Dito po ni siya sa kaulohan, ha? Kaya ang ilaha mga kaubanan ng mga grupos lain-lain ng mga area ni sanong manusab sa ilang kalihukan or simultaneous ni. Apanag dito sa kaulohan, padayon sa sila sa ilaha nga kalihukan karong adlaw, dungan sa ilang panawagan ni ining duha kadlaw nila nga transport a protest alas sa masubos nga presyo sa mga fuel products ingon man mas taas nga fare increase o kining usbaw sa plitihan. Ang sa Aurora Boulevard dito sa Cubao, Quezon City, ang mga miyembro sa Piston na nagtapok alang sa ilahang kalihukan. Lakip sa ginibanda usab sa Piston dito sa kaulohan, mao ang pagpakunhod sa presyo sa diesel. Nga karon napagyapon sa kapino, 25 pesos ang matag litro ni ini. Ang ilang panawagan nga mabalik unta kini sa 55 nga level ang matag litro. Tangtangon ng excise tax ug value added tax sa mga petroleum products ingon man ang pagwagtang sa oil deregulation law. Ang mga miyembro sa Piston ni awag usab sa mga uban nga jeepney drivers nga mo suporta kanila tungod kay ang benepisyo nining ilang gipaygayon karon nga pagpadangat sila mga rahuna, maapil usab ang kundunay maayong bunga, maapil usab ang lain-lain nga mga grupo. Samtang dugang pag ang mga balita sa nagpadayon usab nga impeachment trial, ika-31 kaadlaw na karong adlaw. Giliklara sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Baste Duterte nga hostile witness ug ang prosecution maka-examine kaniya pinagi sa leading nga mga pangutana. Si Duterte mo testigo kabahin sa pag-award ug multimillions ka pesos nga kontrata ngadto sa GenCorp Industries Incorporated nga giingon nga konektado o na-declare sa SALN sa iyang igsoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Samtang napadayon usab karon ang pagpangutana ngadto kang Duterte isip pa hostile witness sa prosecution. Ang mosunod nga balita atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang like benefit nga makuha nato sa inadlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagpamenos nga ikaw masakit og breast cancer, prostate, colon cancer o guban pa nga matang sa maong sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gali na matud-an sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina. Nga ang mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas ma-improve ang ilang panlawas ug babalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakigbatong sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya ug mataas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, ha, gawas sa inyong medication, pwede mag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 human mo makatake sa inyuhang meals. Gawas sa mga cancer patients, kato nag-maintenance o sabog tambal, kay dunay diabetes o hypertension, pwede ka mong mo-inom o sabog dungan sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede makainom sa Life Extension Vitamin D3. O niya affordable o sab kaayo ang presyo ni ini. Pwede ni mo palit diya sa mga butika, laki po sab sa Life Extension Clinic. O niya, ang mga Life Extension Clinic mo hatag sa kanag libre quality consultation. Alang niya itong mga pasyente nga ato dito mudangop, no, kay magpahiling. Pwede rin yung makadiretso walk-in sa Life Extension Clinic. O niya, lain-lain siyang lokasyon. Pili lang kung asay mas pinakaduol din sa imong area. Sa Cebu City, nani may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Konsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nami mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontaka lang ang hotline sa Life Extension, ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas ka ba yung kawakanunay nga ma-constipated? Pag naman yung Super Fiber, kay number one kayo nga pangontra sa constipation. O niya, sir po kayo nga damo ng Super Fiber. Kung nakagos sa kabaso nga tubig, imong imix dito ang usigid ka sa shea sa Super Fiber. Pwede nimo siyang imnon kung dali sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dali sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika, apilosab din na sa Life Extension Clinic.
3: DYHP Abroad Ngayon.
5: Kini nga balita, atun tinato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
6: Nidiman karon ang Presidential Office sa South Korea, usa ka official explanation o apology gikan sa Ukraine. Kiniuman ni akusara maong nasod sa Kiev, nga nibutyag og mga detalye kabahin sa pagbalhin og duha ka mga North Korean prisoners of war ngadto sa South Korea og nihimakak nga ang duha ka habig nagkauyon nga ipabilin kining confidential. Nagkanayon ang Senior Presidential Secretary for Public Relations nga ang Presidential Office sa South Korea nagmahay labot sa unilateral disclosure sa Ukraine og pag-issue og sayop nga detalye nga giingon why naitabong non-disclosure agreement. Nidugang sab kini nga ang kagamanan sa Seoul ni-review na sa dugang measures nga himuon niini labot sa maong issue. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Arimen.
5: Katong maong balita nga tud kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo nga epektibo alang sa UTI ug ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon, alauna, 8 na, naminaw si Ruth Tan Dugiles, Fila Romagay Brigoli, o si Luming Berami Dinas Lapu-Lapu. O guban pag mga nagminaw karon sila radio, nag-view pa yun sa itong Facebook Live. Salamat kayo, maghapon ninyong tanan liha. Wala naman tayo nga oras, uban ako dari sa control, kasamag Nestor Homicilio o Ganems Quiñones. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw, maayong hapon. Unya, tingin ninyo ha, kay karong taon-taon, musunod na po ang atong drama, kini ang akong suliran.
3: Radyo mo, nationwide.
2: At oras karon, alauna 9.
7: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini, ang akong suliran.
12: Kini, ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kining ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
15: Kini ang akong suliran.
14: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
19: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 26. 6638 series of 2026.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis, mo na, Sir Mac?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Guliat, sa sige na kong inuman ng Shield Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Shield Panyawan, diabetes, malikayan. Shield Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
8: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Seth, living testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
14: Ako nga tawa ni goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Onya kay tinul magid siya di ay.
13: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
12: Living testimonies.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.
20: Doseran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
21: Doseran Forte.
10: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
25: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila kay Tigyong nindota.
24: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Ako si Lady Lynn Tamayo-Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
9: Unang gamit na po, Ma'am. Ang likap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
8: Huh? Dili hapdos.
9: Okay na kayo, good ma'am.
8: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
9: Wala po, ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: And polycopic. Samantha, malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya'y protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxVit Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement.
13: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
13: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
14: Mapalit! It's sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Biotroph! Biotroph! Herbal Capsule.
15: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktore ni Umra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgal ako ninyo Joel, hingkod ang pangidaron, Minyo, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa napalit na mong yuta sa Sudlon Uno, Cebu City, nga may gidak-on nga 100 square meters. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mahal, ato na ko sa trabaho.
1: Ah, ingat, mahal.
0: Oh, kadyat sa... Si mama man eh. Hello, ma?
2: Hello, dong. Asa mang kakaroon?
0: Ya pa sa bahay, ma. Padoong pa kumulakaw sa trabaho. Ano man di ay?
2: Kay basig makalangay ko ni mo ba?
0: Oh, kadyat ang magana. Unsa pa din, na?
2: Ikaw ba? Sige, manggir kang panarbaho, huwag na minyo na ka. Pero sige mong pangabang diha sa syudad, usik ka ayo ang kwarta ng inyong giabang diha o pila ka tuig.
0: Kaya nga naman diha, ma. Diretso na lang ko sa pag-ingon ko, kaya padung narabag ko sa trabaho.
2: Ah, kuandong, mayuta nga baligya diri sa ato sa Sudlon Uno. Mupalit ka, aron tatukuran ni mo o bahay pohon.
0: Yuta?
2: Oo. Igog yung kabayan ni mo. 100 square meters ang gidak kondong.
0: Pila masabla, ma?

0: Palito ni mo, Joel?
1: Palito na to. Kay, magtiayo na ba yata?
0: Unya, dili ka na questionable niyo ta, ah? Kay basin unya og magka-problema ta, anak, sa umaabot.
1: Ay, ibutang ba sabihin ko sa peligro ni mama, di siguro, eh.
0: Oh, sige, ikaw good. Unya, kano sa manana to adtoon, aron matanaw kung okay ba?
1: Karong weekend, kay wa ko'y trabaho. Utungan sa tas bukirang bahin sa Cebu City, sa Sudon Uno.

0: tax declaration rahi noon ng yuta. Ah, dili ni titulado. Kay gitawag na baya ni Og Timberland yuta. Ah. Uy, sa ato pa ma. Gipanag-iyan sa gobyerno? Uy, dili mare. May tag-iyagid ani nga mo'y atong bayran. Kay giluti-luti namang guni nila sa pagbaligya. Unya sayang mang kaayo. Maunang ikay makauna kay nindot kaayo ning lugar ha.
1: Oh, sige ma. Tanaw na to.

0: Ikaw, kanindot sa lugar, mahal. Ganahan kay ko.
1: Kung mauna nga ganahan ka, atong paliton.
0: Tinood ka, mahal? Yes. Og, magtego mo niya ta, mahal. Aron ato na ning mapatukuran og bay.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, og pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon. Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na og ang mutabang aron healthy ang blood og naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabyan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, pas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maay man to kay pagkapinimo buntag sayo.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care. This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangisa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Taas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Sabihin na bulong yung matigis sa yung lugar.
3: DTX 500.
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayaw sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung
3: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
15: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
14: Basin ba yung mabatalong kubalik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
14: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
15: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Chef Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies.
7: Were months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Chef Living Testimonies.
5: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Wala na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies.
8: This new

0: podcast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na iya.
3: Pwede na, makakasbilay
2: mo ito. Ano ka, no, binta na ka.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Mmm, smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
5: Everest Refrigerators.
6: Love,
8: ano Everbest food mo in the world?
7: Of course, yung ginawa natin together.
5: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Zen Living Testimonies.
16: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
17: Tinood yun na ang Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
16: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
17: Eric Ko, giyaplas na gani.
15: Living Testimonies.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Kamakabuhay! Andam na ba mo?
6: anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhi Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
20: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
21: Smart 2.
20: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
21: Smart.
20: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
21: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
20: Tanggaling-galing mo.
21: Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
22: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
23: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
24: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa pangon ng Charm.
25: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumaka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
23: ACS.
26: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
27: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
28: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Naibugmi sa akong asawa sa location sa Maung Yuta. Mao nga among gipalit dayon. 100 square meter. Og hangtod nga among naimpas. Tax deck lang ang gitkupta na mo ini. Og nagsige na mi og buhis. Unya, ang sunod na mga gituman, mao ang ikapatukod na mo og bahay sa Maung Yuta. Og unya, nya, kumusta ang savings nato di mahal? Okay na ba nga magsugod at nagpatukod bay?
1: Kaloy sa Ginoo mahal, okay na ba ya? Makaporma na gyud og bay nga, maapta na siguro nato. Dili pa ta makapanindot gyud sa sud sa bay, kun unsa may gusto nato sa interior sa atong bay og mga butang like appliances nga atong gusto.
0: Oh, sugdan nato mahal. Unya na ng appliances oi. Eh. Importante nga do nate kapuy-an.
1: Oh, mapuy-an na gyud siguro mahal.
0: Ah, sige, ako ino na nga akong pamilya nga taas bukid. Nga, sugda na nato ang papatukod sa bahay. Uy, kadit, si mama man eh. Taimin na inyong pagtawag na. Huwag ako padayala. Hello ma, may kinanawag ka ma. May tuyo sa takunin mo. Pero, ikaw may una nga nakatawag. Unsa may tuyo ni mo na ako ma?
2: Pastilan Jewel, ari ang inyong yuta. Kay may gusto mo to kung nagtawir sa kuryente.
0: Ha? Oh, nga nung sa mo mga yuta ma?
2: Ari agani ninyo. Kay hapit makakita og lali si papa ninyo ay kay mamugos man sila nga sa inyong luna itukod kay dili kun nutakak bugong nila nga mutukod dire kay yuta kini sa gobyerno.
0: Ayate sa pon hinoon. O sige ma, muan kami, bye.
1: Ngano kuno mahal
0: putungas ta sa bukid.

0: Taga-asa mo nga magtukulog tawin ng akong yuta, sir?
1: Taga-NGCP, sir. Ko National Grid Corporation of the Philippines. Alang rasing yung kaayuhan ang among tukuron nga tawin din, sir.
0: Ah, bisan og taga-asa pa mo, sir. Wa mo ikatungod nga magbuot-buot lang magtukulog tawin ng among yuta. Kaya amo narbalong taning tukuran sa among bay.
2: O kung mamugosgit sila, mahal, magpabaya din lang ta. Sa mukha sa ganang yuta, uy. Hindi na tamupuyo din eh, mahal.
1: Alang sa inyong kasayura, no? Timberland kining yuta, ah. Buot ipasabot nga sa gobyerno kini. O buot ipasabot, dili mo mabayran ani.
0: Unsa? Labi ang gula na mo magtiayon. Kay amo ba yang gihaguan ang pag-angkon ng yuta-a aron among mabayan? Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Nakapalit mi og yuta nga may gidak-on nga 100 square meters sa usa ka timberland. Unsa may buti pasabot ini? Dili di mi makabuot ini kay gobyerno kuno ni? Ikaduhang pangutana. Tax deck lang agikopta namo ini og nagbayad mi og buhis. Pwede ba di ay nga kuhaan mi sa katungod sa maong yuta? Kay lagi iya sa gobyerno o timberland? Ikatulong pangutana. May gusto nga mutukod og tower sa among yuta. Taga NGCP kuno sila. Dili man kuno mi makabuot nga sa among yuta sila magtukod kay usa kini ka timberland. Tinuod ba? Ikaapat og katapusan. Magpabayad na lang unta mi. Apan, dili kuno mi mabayaran ini kay usa kini ka timberland. Unsa may among buhaton? Amo bay ang tawo ning hinaguan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Jewel.
3: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, akong tingog, it's me. Ako'y muhatag ninyog tambag-tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutan at mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na mga pangutan at mga problema at ang mga pangutana no nagkinahanglan og kaalam sa balaod. Attorney Elaine is here. Ako'y muhatag og tambag og tubag ana ninyo mga pangutana, guys. Busa, unsay gipaabot, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad gyud ipada nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kompletuha please ang hinungdan sa inyong mga o sinugdanan ang inyong mga pangutan at mga problema. Niinom sa tagamay. Okay. Guys, shout out ha and magpasalamat ko sa tanang mga mo-greet, mo-like, mo-follow na ko sa ato ang Facebook account. Mika K. Rojo din ha sa Naga City. No, kumusta muntanan din ha? Salamat kay sa inyohang padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Si Rose Rabina, good evening Doc Elaine. Really intong ko Doc, pero salamat juris doctor ko, but thank you, no? Unya si Stephanie Gantalo, need good ni nato good guys no nga ipadala sa ato ang programa. Ricardo Litanon Pasuholan, thank you for your greeting and to Angeline Abriol. Heart Jean Pagunan, no? Matango, kumusta mong tanan din ha? Please, ipadala lang din ang inyohang mga suliran, no? Sa kini ang akong suliran official writer's page. To Matt Borlasa and to Belia Tariao Labang, o kang Lina Salamang Kalage, o kang Ralph Dexter Pakibot, thank you kaayo. No, pag-message lang mo guys, private message lang, no, and then I will greet you. Salamat kaayo. Larisander, karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Joel from Cebu City, kabahin ni sa ilahang napalit nga yuta sa Sudlon 1, Sudlon 1, Cebu City, 100 square meters. Sus, kanidyong yuta. Kani baya guning ato ang hinaguan, baya guning nato no ato ang kwartang gigamit sa pagbalit unya nindot man kaayong location, so ilahagyud pong gigahinan no, nga ang gihaguan baya gud ni nila ang yuta unya mer nagka problema man mer naay problema ang yuta sumisuwat siya diri nato. Unang pangutana, nakapalit ni og yuta nga may gidak-on nga 100 square meters sa usa ka timberland agay. Unsa may but pasabot ini? Dili day ni kabuot ani kay sa gobyerno kuno ni. The answer is yes. Kani manggong yuta, di man gud na basta-basta lang no nga mapanag-iya. Ang kaning pag panag-iya natong yuta, sometimes grant gud ni no nga amang buhi mga yuta. Yuta nga lain-lain mo guni classification, di ba? Mayon ka. Unsa may classification ng yuta? Agricultural. So, kana siya, depende sa paggamit, no? Giunsa paggamit ang kanang yuta? Commercial, industrial, residential. Pero naamang good po yuta nga dili pwede matag-iya sa usa ka pribado nga individual. Dili tanang yuta diri sa atong nasud, guys. Naay titulo or naay tag-iya or pwedeng matag-i mapanag-iya sa usa ka individual kay kuan man na duha man na inalienable and disposable or inalienable mean to say dili pwede mabaligya. Kung dili pwede mabaligya, kinsa may tag-iya? Ang gobyerno. Usaan na nga classification kanang timberland, kanang foreshore land, kanang foreshore land kanang naasa kanang dagat nga mugawas, no, kanang hudasan, kana din nga baybayon. Dili pwede way tag-iya anang baybayon. For sure land na. Kana sa timberland, kana mga naas bukid, no, sama bukiron man ang sambag uno, no, diha napita. Kung timberland ang classification ana, di yun na pwedeng mabaligya or mahatag sa usa ka pribado nga individual kay gobyerno itag iya ana. Ikaduhang pangutana, tax deck lang ang ikupta na mo ani ug nagbayad mi og buhis. Pwede ba di ay nga kuhaan mi sa katungod sa among yuta kay lagi sa gobyerno or timberland? Now, kung timberland yun siya, di gid mo pwedeng makadawat og tax declaration nga ang naingan sa usa ka pribadong individual o niya ang classification nga nakabutang timberland. Kay di man na pwede maparehistro or mabayrag buhis kay ang gobyerno may tag-iya ana, no, di na pwede mabuhisan. So i-check kung unsa gid ang nakabutang na classification, pero kung pananglitang gimugna-mugna, posible nga piki ang inyong tax declaration, no, or gimugna-mugnaan mo or basin na sayo lang gid pud classify, no, nga timberland na nya day to dili day na siya timberland. Kaya naman po instances nga ma-reclassify ang area. Okay. Gani siya, dili day siya timberland, residential area, gyud day siya. Okay. Nagkaroon sa balay na din. Ha? So, posible nga basi na converted na siya into residential. Depende po na sa gobyerno. So, basi na converted na na. So, taa o susiha lang yun o klaro. Pwede mo muad po sa DENR, sa Senro, no? O sa para mapangutana gyud ang klaro nga classification sa mga yuta dinha napita para makibaw mo unsa gyud status dinha, ha. Ikatulong pangutana, may gusto nga magtukod og towers among yuta taga NGCP kuno sila dili man kuno gyud makabuot sa among yuta, sila magtukod kay usa kini ka timberland tinuod ba? Di po na makabasta-basta og tukod ang NDCP, labi na unay pribado nga mga ning puyo din ha or nagtukod din ha. Dili man pun mo nila basta-basta mapapahawa. Dapat pun mo nila bayran sa ilaha pong pagpapahawa ninyo o pagdisturbo ninyo, no? So, kung naamagod ni tax declaration ni inyo pungan, so kinahanglan sa diod na nila respetuhon o husayon sa nga magtukod sila, pero mufile din sila og expropriation proceedings, no? Kung unsaon na nila pag justify ang kanang paggamit o pagpatukod sa tower. But allowed mo po ng NGCP mo buhat ana by law. Pero dapat bayran mo. Ikaupat o katapusang pangutan na magpabayad na lang unta mi. Apan dili ko nami mabayran ini kay usa kini ka timberland. Unsa may among buhaton? Amo baya taon ng hinaguan? At least ang sa patukod lang in taon sa balay. Kung naay tax declaration, ang balay mismo. Lahi man ang deklarasyon. Sa yuta, lahi po ang deklarasyon sa balay. So at least for the house, mabayaran man lang mo, no? Kung pananglitan, maingon good silang ang classification anang yutaa is timberland, then kana maglisod ta o justify. Pero klaruha lang sa kuno, no? Adtua dito ang DENR og ang assessor ninyo para ma-reclassify o ma-check na to o klaro kung sa gistatus anang inyong yuta, ha? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: RMN Newsbreak, Newsbreak.
9: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tigamaw tiga pura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, posible ang rollback sa pritihan sa PUV kung mukunhod ang presyo sa lana o ma-stabilize kini sa umaabot ng mga buwan o naduso na usab ang usa ka petisyon. Mao kini ang pasalig ni LTFRB Acting Chairman Greg Puwa Jr. Di nila i-evaluate o susihon kung dunay mo sang atong petisyon pagpakunhod sa pritihan. Dugang ni Puwa na itabo na kini ni atong 2018, di andako ang pag-ubos sa lana o gipaususan sa LTFRB ang pritihan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon epektibo alang sa UTI o bang malati sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o gape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix na dunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mapalig-on sa atong immune system. O nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tunte ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa yung kaagi ka ron? Mayroon hindi yung sa kababae ng taga Cebu City. Ang atong matatangpo, nagdahasingan nga, Nora.

0: para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na'y tatak LE. Sigurado!
4: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: This time check is brought to you by United Home Free Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Day, sigurado na gitaan ni atong buhaton, ha?
1: Oh, lagi. Ako'y bahala ni mo. Gwapo ra bang tawhana, Day. Di ka magmahay.
0: Ay, nga nung mo lagi kulbaan, mangko, uy.
1: Ay, si kulba-kulba, di ha, kaduol na ta. Ana, ni ana ta. Kunya, ikaw nalaysutan ng restaurant, ha? Biyaan talang ka.
0: Aha.

0: Tony.
1: Ah, Nora.
0: Oh.
1: Dali, Lincoln. Ah. Ah. Sakto gina si Soleil. Guwapa niya.
0: Ah. O tinood gina ay nga guwapo sad ka.
2: Mga hayop!
0: Oh.
2: Daan pa lagi ko. Naagid kay babae. Bigkang unsyo kang dako. Tiguang naman ang utaka.
3: Ay! Aray! Tony, intahon! Ay, ba't lang nga tao na ibang anak? Uy, aray!
2: Uy, anak! Ay! Ay! Ay! Ah!
4: Sinang suling mo ay nagpaila-ila ninyo?
0: Ah, oh, nak.
4: Hindi na ginimayo da.
0: Pero nak, wamanggod mahibaw imong ninang minyo de itong tawhan na.
4: Bisa no? Ako sa istoryahan, niya undangon na ning pagsigi niya o pangamong nimo.
0: Nak. Oh, ni alagi kasbay.
2: Na ang imong anak, si Louie.
0: Waoy, dilakaw. Nga naman may tuyo ka niya?
2: Waoy. Doon ako'y tuyo ni mo. Nahibaw man ko nga masuko na sa'n niya to kung maabtan ko niya din, he.
0: Uy, nga naman di ay?
2: Atagan ti kang text mate.
0: Mm.
2: Para na kay lingaw ba?
0: Naanasad ka, anak, suling.
2: Sa'ti lang kung inaunsa ka ba? Ayaw lang kung pagsabas imong anak.
0: Kinsa man na.
2: Ay, basta. Ikaw na ila-ila niya. Buutan ni Dainora. Nahibaw ko nga magkasinabot kin mong duha.
0: Mao ba? Ah, sige. Hatagi ko nukos yung number, be.

0: Ma, kanina naman yung cellphone niya si Tingog. Kisa ba na nag-text ni mo?
1: Ay, wala ko eh. Basig ang imura ng ninang nak. Basig na anak sa ituyo. Naibaw, baya ka ng ninang ni mo. Nga dili kita undangan, basta naa sa ituyo.
0: Basig kung saan sa ikabuang anak niya, ha?
1: Ha?

0: This Titan Shack is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
1: Ang oras atod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Intan na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako, believe.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
4: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospitalida at nulugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybaygikan sa barang ngay po nagitan po kukso tungaw.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Life Extension Vitamin D3.
13: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
14: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
15: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng ininom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
12: Life extension, vitamin D3 for longer life.

0: Uy, uwa na, uy.
1: Aw, lagi. Ma, ako ma, dili man sa ingon nga ng hilabot ko, no? O, dili sa ko, kanang bitang, uwa sa bagyong nga, didante ka nga malipay ka. Ma, dili ko gusto nga, mabutang kas peligro. O kung doon naman kay gani, magustuhan nga lalaki, ila-ilahaw nagmayo.
0: O, nak.

0: Malamay, tanim mo pa minaon sa imong tingog. Labi na agmo katawa ka. Ma-imagine na kinako ang imong kagwapa.
1: Onya, be. Nganong igo raman tas tawag-tawag, ani. Magkita tas personal.
0: Ay, kuhan ka na. Dili pa pwede.
1: Ngano man? Oh, ayaw kong game na nga minyo ka.
0: Dili, uy! Ulit taong guwang ko, pero sige lang. Hapit na maabot ang panahon nga magkakita na unyata.
1: Ah, paaboton ko na. Dili ti kapugson. Onya na ta magkita kon andam na ka.
0: Salamat sa imong pagkamasinaboto, Laura. I love you.
1: Oh, I love you too, Dato.

0: Mao ba? Nag-I love you na siya ni mo?
1: Oo.
0: Sa ato pa uyab na mo?
1: Wa ko kay Bao. Basta kay nag-I love you na Miss Usag-usa.
0: Ay, wa na naoy na unsa. May magmga bata mo kakinahanglan paglaruhon kung kamo na ba. Mag-I love you gani, amauna na.
1: Hidoon.
0: Og makuhyog ta.
1: Ha? Asa man ta?
0: Basta surprise.
1: Uy, maoni surprise ni Monaco. Kida ako ni Miss Prisuhan.
0: Shhh, pag-ilom, usagot.
2: Oh. Suling?
0: Dado, akong amiga, si Nora.
1: Oh. Dado? Piniriso ka?
2: Oo. Sorry nga, wa ko magkasulti ni mo, ha?
1: Adto na ko.
0: Oy, kakadiyot. Oy, Nora, Nora, ah.

Pila na kaadlaw sukad nga. Nakakita ko ni Dato. Dili ko makalimot sa iyang naong. Sige siyag panawag na ako, pero dili na ko gustong mutubag. Naglibog mangoy kung unsaon ako pagliak. Huwag ko magtahong nga na in love ko sa usa ka piniriso.

0: Mag-jote na ko, ma. Bye.
1: Bye, anak. Pag-amping.
0: Mama, lamat.
1: Ang sa may kalingawan ako ron, ha? Nahuman naman kusta na akong buluhaton din hisabay. Oh, may nakalimtan siguro si Louie. Pero ganong nanuktok pa man siya? May nahibili... Oh, Dado?
2: Hi.
1: Nganong ni amang ka? Huwag tayong pa. Giunsa ba ni mo pagtultol sa amo?
2: Misulti ba yakan ako kung taga-asa ka? O si suling mo ay misulti sa exact address na mo?
1: Oh. Aw.
2: Nora, sorry. Pasailo ako kung wa ko makasulti ni mo na piniriso ko. Naibaw ko nga nasuko ka na ko. Maong ikaw gidayon mo ay ako nga gianhi. Karoon nga nakagawas na ko. O gusto sa kung maibaw ka. Nga napreso ko tungod kay kipasangin lang ko. Huwag ko isa. Dili ko kriminal. Mga nga dili ka ang mahadlok na ko.
1: Dado.
2: Nora, please. Ayaw nagkasuko na ko.
1: Huwag man ko masuko. Sa tinuod lang. Naglibog lang ko kung saon ako pag-react sa akong nahibawan.
2: Pero gusto ko nga mahibaw ka. Nga tinod ang naikinig ako. Mahal ti ka, Nora.
1: Dado.
2: Huwag ayaw ka pala ka. Dili na kong musugot na mapreso ko upalik. Gawas lang kong mapreso ko. Diha sa ibang kasing-kasing.
1: Oh.
2: Mahal ka ayaw ti ka, Nora.
1: Mahal sad ka ayaw ti ka, Dado. Dado.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga-Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o kubos sa dediksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higalag mga suking ti Panginaw, kinasingkasig kong gidapit sa pabada sa inyong nakalain-laing taagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kawit. I-address lang ni ining tunumanon, handumanan sa so sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka-natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka-natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500,
9: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
8: o bad cholesterol,
9: nga mao ang hinundan o responsable
8: sa pagbara sa atong mga ugat.
9: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
8: Batasano na ito
9: ang pagginom
8: o PTX 500.
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: PTX 500.
8: Mamalit sa mga butika.
9: PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500!
8: Mapalit sa mga butika.

0: Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung taas imong lipid, magbaba na niya. Jaime Verano.
3: Living Testimonies.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini ug makapalisod na sa pagtulon.
5: Akong asawa, nag-waiter po na ito siya. Then tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
3: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.

0: og darong sulay sumpay ning atong sugilanon. Eskwadro!
1: Ugigain ang mga tin.
2: Ayaw, sir.
1: Maong pahuway na.
2: Ayaw, sir. Ayaw, itawon, sir. Ayaw, sir.
3: Bangag sa ilong.
1: Usar ka bala ang nausik. Bugto na. Maya, usilaob ka sa tumang kasuko kung masayran mo kini misail. Bangag sa ilong.
4: Manso!
3: Manso!
1: Ay, sige, sinyas, hood, gari! Pagdaw ka uman, aron inyong hipuson kineng sagbot. Wa na'y kapuslanan. Dariya! Pagdaw ka uman, kay bukat kineng!

0: Tuan ang sukiran. Nagikirgahan nila ni Mansio ug iti. Maya, ilang duhagin sila kay purbida, pagkabugat bayana. Labay na nilang pating lawas sa katabang ni Bis Aliha. Bangag sa ilong. Hello, Glina. O saan ay update?
1: Nag-report si Nuna ito nga nakumpirmar niyang traitor nga dagon.
0: Sa? Pila kabok?
1: Isa na kabok.
0: Insa ang traitor nga dragon?
1: Si Manoy Norman.
0: Oh, uy. Si Norman! Bangag sa ilong!
1: Imo ang katapusang paghukom sa traitor nga si Manoy Norman, Major.
0: Sino yun na ito? Gusto na ko siyang ikasulti.
2: Hello, Major Gaspar.
3: Noy na ito. Kumpirmado ba yun nga traitor ka na yung Norman?
2: Oh, Major Gaspar. Kumpirmado. Kito pulche kinako.
3: Very good. Walay gusto na ko ni Monroy na to.
2: Salamat, Boss Major Gaspar.

0: Delia, siya na buti ang kapal kang wala kinabuhi ng gilabay sa dakong sapa. Sabay kang parang...
1: Sa... Inuha ko! Anong naitapo man kina Misael? Ang butiyang nang!
0: Wala siya. Kipatay ki Diyas kagaw kami, Diyos.
1: Itana, natako na to niya. Gusto kong makakita rin ang butiyang Misael.
0: Walia. Pagyang pamilya dito sa probinsya. Mahibaw apaliho. Patapang na. Ano nga mapada ang yang haya nga to sa ila?
1: Salbahe si Major Gaspar. Manandap siya kinaiya.
0: Bahiran niya kinagpahal. Magbayad siya.

0: Kaluoy na niyang putyang. Uy, kaluoy na nagbuhat niya sa ikon ni Sael.
1: Aliya.
0: Dili pa ko makatawag doon na siya. Lisugit kayong tawatan kinigit na po ka.
1: Gusto na ito, naibaw ka kung sa imong itubag sa mga taga-medya. Kung tinugyanan sa balaod kung mag-imbestika na kasuhan.
0: Oo.
1: Ang eskwadro na may mahibaw na maningil sa kagaw ng medyor.
0: Ang dunasa maginay kinikotong ni Sael.
1: Hangpon ka musang kunaw niya siya sa iyang kinutuban.
0: Mo'y huna-huna ang may umaabot na kitang anak.
1: Aliya.
0: Huwag dili ko buot nga dungan o niya sa pagbuka sa iyang mga mata. Mo'y iyang makita ang samok na kalibutan.
1: Paningkamutan ako matapos na kinitanan. Una pa siyang imugso niya ng kalibutan na. Aliya.
0: Sael.

0: Alguna koreha sa baluarte sa mga dragon, Lena?
1: Gasolitan na mo ang traidor na dragon. Si Manoy Norman.
0: Okay. Lena Madugay, huwag maiyan nagkabatayon. Kaiyang tinuyuan. Mga matay gyud ang mga traidor na dragon. Bangag sa ilong!

0: Milan po siya nagagaw sa ingyawan o nalaro, by search. Wa na sinangbot siyang.
1: Karuwi din ang putiang, bay.
0: Ibiya na siya nato, by search. Giyok man sa kamatayan sa kagaw ng bidyur kasmar.
1: Huwag mo magdahon. Ini ang iyang mudang natan, bay.
2: May Sarge, wa nang tinuray nga nagmahalog ng panggani mo. May biya na siya sa himpit.
1: Di na kumulintan ang iyang mga ayong nahimo na ko. Wa man ako tumbangi ang iyang pagpati nga rin ako. Aban, ang iyang kuma, nga akong itibigan na rin ako sa kulukan.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: standard nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang higa sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabian.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
8: Pwede sa Actimed. Actimed man!
7: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ko,
8: Actimed! Actifed!
7: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
8: Actimed! Actifed!
7: Unya ang quality.
8: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
14: Iya pa karon ba, Sarge? Iya pa karon ang katawa. Apan may kinutuban at naman.
15: Usang ko rin niya sa utlanan sa iyang kadautan.

0: Ning ako pagawas ani ospital bay. Dili tingali ko atong puyo sa ilang Miss Aliha.
1: Ha? Nga naman?
2: Besides, asa mali ka?
0: Sa atong gipunuhan. Sa napit nga, gibalay na natuman ang mubiya sa academy.
2: Besides,
1: kaya nga naman ay kung dito lang sa bahay, ha?
0: Sakitan ko may lumdum ni ng buti ang saya kayon ako.
1: May Sarge, dun ay ang pagpasaylo mo sa imong kaugalingon.
0: Miss Aliha.
2: May punto sab si Aliha, by Sarge. Usap pa sab. Hindi ko mahimong biyaan si Aliha sa ila. Huwag nga mag-usarig hapunta. Aron ligon ta nga magkapanalipod sa usag-usag ka na to.

0: Huwag traidor nga dragon. Nga magpabilin nga buhi din isood sa baluarte. Ay nato!
1: Kaya kong ikalagad mo.
0: Siguro ka ba? Wanay lain ininiya.
1: Wanay lain, boss major.
0: Salamat, Noy Nato. Padayon tanginluan kining organisasyon. Parang dili mo abot ang panahon na kinibapukan. Kinanglan nga bisag nagtanong pa lang ta. Pero harbis na ta. Kapantay ka. Nagtanong pa lang harbis na. Mukha na'y atong pilosopiya. Isip maligon nga organisasyon.
1: Oh, boss major.

0: Nagsanungsa nung kamang yun sa Major. Hisabtan mo ba ang pilosopiya nga iyang giingon?
1: Bitaw, Miss Lina, wa ko kasabot sa iyang giingon nga. Kinahanglan ko no bisag nagtanong pa lang ta. Pero ni Harvest na kuno ta.
0: Ingon anak, kabanghag ka na si Major Caspar. Sultihi siya. Ingna siyang nisulti ko ni mo anak.
1: Di ko eh.
0: Ngarong dili man. Ikaw manggani gisalika niya aron maniid kung kinsay traitor?
1: Miss Glina.
0: Sabton ko na. Nalakip ka. Traitor? Nganong wak ka makatingog ngayon na ito?
1: Miss Glina, nanarbaho rabi ako siniisip ko si Nero. Ganong nahimo naman hinoon kong traitor?
0: Dili rabi kinamatago, Noy. Halaga, bantay ka.
1: Miss Glina.
0: Hinahinay na good na akong naklaro na siya ang insider ni Pinchak dini sa organisasyon. Kung mao ka na, kung magkinaunsa man unya kani, duha sila nga akong mga aliados o makasuporta na ako. Sino'y nga to? O si Irineo?

0: Musta na, Misael? Unsay feeling na sa kita? Kay dawag tangan og suod sa kinabuhi, ha?
1: Kagaw ka. Hindi ka patas nga mutuha og away.
0: Misael, Misael, Misael. Dili lalim, di ba?
1: Muabot raon niya ang iyong kinutuban, Major.
0: Misael! Dili pagyud maunang kasakit kay bati ni Bukaron. Mas pao niya ni Ana, kung ang mahug sa akong mga kamot, maunang imong palangga nga si Aliya.
1: Oh, ayaw kit magpagkasayo paghimo ni Ana. Bauran talaga.
0: Nadlukin o. Ha?
1: Bata, kay mag-amanos ko rin yata.
0: Unsay buot mong ipasabot?
1: Dili ko danghag gawa sa magkaila sa mga importanteng tao sa imong palibot. Na ang imong magwang, ang imong magwang na babae, o ang anak nini Mahuyang.
0: Oh, Misael!
1: Gusto ka? Karoon na yun, himuan ako kung operasyon lothang ang imong magwang. Ha, oh, Major Gaspar, gusto ka ba?
0: Magsailong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon, pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni-issue ang BIR o circular nga mupatuman sa renewed excise tax break sa mga LPG o kerosene. Wala pa'y tulo kabuan, human kinigilibkas. Kinisubay sa padayong pagsobra sa threshold alang sa buluhisan sa mga presyo sa krudo naliwa sa kagubot sa Middle East region. Ubos sa Revenue Memorandum Circular 100-2026 ang buluhisan sa LPG kerosene suspensyon kini man sa tulo ka buwan o usa ka semana human sa usa ka buwan nga average nga pagkunhod sa krudo sa Dubai subay sa gi-certify sa Energy Department kun unsay maguna. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione kanay lang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hampanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iyaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo ibansama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni Oji Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supply ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Uyat ging ng kusdoktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
14: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas lang eh.
14: Maunang taas imo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayon niya lang sa taas o si Ugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
14: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
19: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend them to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
22: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
25: My budget.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Igmik, kinahanglan mo bantayan ang minteryo. Nagduhudagi ko nga, doon na ni dakong papel ang minteryo sa kalihukan ining mga pater.
2: Oh, Jimmy, tanawas ubos!
1: Oh, dili!
2: May gisakay sa wheelchair, paingon sa bahay sa luyo.
1: Si Bilchi ka nang gisakay sa wheelchair.
2: Oh, wala, siya tuod na. Kanyang gisakay mo na siya wheelchair? Oh,
1: may daot pang hitabo ni Bilchi, bay.
2: Bay, ang sabay itong buhatan ron.
1: Tawag balik sila, no? Ina nga, karoon sila pa anayon. O niya, padadi sila kurata.
2: Aha. Uh-huh.
1: Niya, kinahanglang makaapas dayon sila din eh.
2: Sige, bay.
1: Lako na, adto ka sa minteryo, magpaabot nila.
2: Unya, ikaw ang sumay buhato ni mo.
1: Mupadool ko sa bahay sa mga pater.
2: Unya, Pipay, tingali ba yung una pa kanila madakpan, ha?
1: Magamping lang ko. Lakaw na, sila si Lino ang atman na.
2: Oh, bay.
1: Kinahanglan makapadool ko sa bahay nila ni Jindo.

0: Zaon ko ni Leo.
1: Sorry, Milchi. Pero kailangan lang mahitabo. Ang angay nga mahitabo. Dili ko mahimong supakon ang akong amahan.
0: Tintungan ko man. Higalat ah.
1: Sorry. Pero ako ang maldisgrasya kung dili na ako siya tumanan.
0: Tinto, please.
1: Dawata na lang. Dawata na lang na dili ka na makapauli pa, Milchi.
0: Tinto, ayok ka.
2: Suod na siya sa iyong kwarto, tinihi sa klinik.
0: Tinto, Tinto, tabagi ko. Tabang!
1: Niya na ko sa kahoyan dool sa bahay sa mga patera. Mutago lang una ko din eh.
3: Nag-relibo!
1: Oh, may mga pantay sa liyo. Nag-relibo na. Oh? Huwag ko makailay ni mga tawanan. Di ba nitaga din eh? Taka sure dati nga ni mga tawanan. Ani lang ko magpangit-ngitin eh. Mayod akong muabot na sila si Newton niyo.

0: Hello, Lino.
1: Hello, McVeigh. Si ito nyo ni.
0: Uy, ikaw din ni ito nyo?
1: Ay, ako lang ang miyan ni. O si Lolo Gamang. Kaya nyo lang ibati sa lawas, Lino.
0: Aw, mao ba? Aw, hain man mo rin ito nyo. Kaya sugatan tamo na eh.
1: Ay, alam yung sementeri, McVeigh.
0: Aw, saguri ay. Sige, padong ako diha. Anak ta magsabot sa itong buhaton karon.
2: Tiya. Aray, wapag yun ka makabalita kung hain yun ka rin si Janet, ya.
3: Ay, wa lagi. Naghuna-huna na gani ko nga ako na ipabongkag ang payag. Pero kining bagag na nga tumboy, di yun mo pahawa. Maghuwat yun ko no siya ni Johnny.
2: Pastilan. Hain yun ka si Johnny, ha? Uy, nanawag na si Boss Dindo. Hello, boss?
4: Hain ka man karon.
2: Nagpatambal pa ko, boss. Kay dako kay kong bukol sa o sa pagbatos, tumboy, dengarin ako.
4: Unsa na may balita bahin ni Johnny, ha?
2: Pagin siya, mabalik sa minteryo, boss.
4: Mau ba? O, sige. Pauli ang dinis bahay. Nagkinahanglan kami og dugang nga bantay.
2: Oh, boss.
4: O, sige, bye.
2: Bye, boss. Kaya mabalik ko na ko si Ibabaw. Nagkinahanglan og dugang bantay si Boss Dindo.
5: Pinaitabo ni Wilche. Nanong gisak kayo sa Wilche? Miyabli ang pagbahan sa gate sa liyo. Doon ay magkas. Uy, may sakin na nagpaingon sa gate sa liyo. Pick up na. May kargang mga karton. Mihunong sa kutumat. Unsaka kun musakay ko des liyo.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
9: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
13: Ang lamig!
14: Teka, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
15: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Zen Living Testimonies.
17: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
18: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun mo, so napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
17: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
18: Tangan siya Zed Liniment, so wala yun siya ka-gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
16: Living Testimonies.
19: San Miguel Bill and Win!
20: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bill products. Apil na! San Miguel Bill and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling-galing mo.
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS.
26: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butik.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Musa kay tingali ko aron makasuot ko sa bahay nila ni Jimdo.
28: Sundan ang kilopra. Ya, wali niyo.
5: Oh, dito ko makapas. Masakpan ako nila kung mupaduol pa ko speak up. Ito na. Nakasuot na gito.
28: Ah,
5: sira ng gate. Okay, sira ng gate. Kira. Oh, ito na. Nasira ng gate. Ay, mamasin na ako nga. May laing pagpaagi. Ah, basin unyang gabi, makasood ko. Unsa na magkahilak ka o ni Mikmik?

0: Mick!
1: Oh, tora sila sinoytonyog si Amang.
0: Mick! Siyempre mo misyo din eh, ha?
1: Oh, sa ako nang giingon, Noy, may pangitaon ko nuhay kang pag-umangkon nga naadiha sa bahay sa ibabaw.
2: Kanang nakumbay sa bungtod?
1: O, Noy, naadiha inyong pangitaon. Ug Milchi ang iyang pangan.
2: Milchi? Pero ganun naaman siya niya?
1: Gida siya siyang amigo, Noy. Pero di na siya pagawason.
2: Uy, kidnapping na na.
1: Aw, maingon-ingon, Diyod.
2: Uya, kung di ang amigo ang nagdaan niya diha, di maayo nga uyuan ko sa kupagpaila.
1: Sunday yung maayo, Noy.
2: Gisugo ko sa iyang ginikanan nga pagitaon siya.
1: Ansa?
2: Oh, mas maayo nang di siya magkapagutan ako kung unsagi ko kasuod niya ng Milchi.
1: Oh, sige. Manihapon nagsayo, Noy. Kimutungas na mo sa ibabaw.
2: Yeah, kisama yung pagitaon sa ibabaw.
1: Si Dindo. Dindo, pater. Mauna ang higala ni Milchi ng Midanias ibabaw.

kan sa may dili ko makalihok. Aray, kasakit sa kong kamot. Kigapos ko. Sa manigtapit ko na himutangan. Kangit-ngit din eh.

0: ボス。ねえ、なこ、ボス。
1: Mayo, kinahanglan nga bantayan nimo ang klinik.
0: Oh, aha.
1: Dili mahimo nga dunay laing makasud sa klinik.
0: Nga naman, boss. Unsa pa na sa klinik nga di mahimong makitaan?
1: Wa.
0: Oh. Wa man ka di ay sud ng klinik, boss. Nga nung bantayan pa man siya.
1: Unsa man? Mutrabaho ka o mangutana ka pa?
0: Oh. Mutrabaho na, boss.
1: Lakaw na.
0: Oh, oh, boss.
1: Og niya pa. Mm. Kung doon na kayo mabating singgit o unsa man niya, ayaw tagda. Ayaw gyud pagsud.

0: Ano ka? Si Noy Tonyo ang miyawot. Musuot ko dito ang dipita sa kakaw yan. Makita na ko dito ang atubang nagit. Oh! Oy! Kinsa man mo?
1: Ako si Antonio. Mao ni ang bahay sa higala ni Melche nga si Dindo Pater.
0: Oh, mao ni. Ako si Dindo Pater.
1: Mayo kay ikaw gilang among ikatubang karon. Ako si Antonio. O ni ako kay nangita ko ni Melche.
0: Oh, yun na. Kinsa man kang nangita ni Melche?
1: Dili mi parente. Pero ako ang gihire sa iyong uyuan nga magsusi sa iyong kahimtang din eh. Kaya di raon man, hindi siya makuntak.
0: Unsa? Kuhaan ka lang, wala naman din si Milchi. May pauli naman. Tulo ka adlaw na ang nakalabay.
1: Unsa?
2: Unsa? Mone, kibaruga ni Dindo? Namilarga na gid si Milchi?
1: Oh, pero namakak siya, di ba?
2: Oo, namakak yun.
1: Uliya, sa maestro na mong buhaton ini.
3: Kabangi ko nga makasuot sa bayo sa mga pater. Dito nyo.
1: Siyan eh.
3: Wala nila yung paagi nga maluwas si Milche. Sudlon ko ang ilang bayo.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Makalagsin, ang bukid doon. Gani ay, nag...
1: Abutid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Abutid sa...
2: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo
1: to. Pagka ka sa bukid, igor ka sa ka?
2: Mm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pati na ihaya.
1: Ah, pwede na. Magkat ka tayo ka sa bukid.
2: Magkat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga mga. Magrapag yung tuatang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, oh. Salamat.
1: Dili pa kanan ni Mulay?
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo idad?
2: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
4: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
4: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con. Charm
9: Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangloob kumakabloob sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina og minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindiin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasama.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunog tang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palibihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na to sa RMN Drama. Kun may luna.

0: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: nga dili sa tanang panahon na ako. Nga imo kong ikauban, malipay ka baliay nga mawa na kunin mo lang ka. Malipay ka baliay?
1: Dili na, dili, dili.
0: Chelsea,
1: sorry, Dad.
0: Nagka.

0: ำใจละกุ๊สกุ๊สกุ๊สกุ๊สอาเป็นฟีบักนักเว้ยกินยี่ห้อบุกนักกุ๊สอินเนี่ยยุ่งกินบัวอันนู้กุ๊สกุ๊สกุ๊สเฮ้ยมาไปนังหุ่นหุ่นนังการ์ตินเนี่ยดูอะไรอิสุลอบคนนี้อันเปลี่ยนมาตากะกูติ้งกูละขันอินเนาะkasi trabaho sa lampir na itong James hindi ko ulit sa bay mang labalat sa mga wamalabi ay kinabuhing life ay sila ang ganyan pobre tao ay may pangdato hahay pita ganyan anak tag pobre o
1: guriyo
0: o hirampak ay tabaghat tabaghat
1: ay yung kaway o kung kaguyo ko kaway kuyawan lang tali mo kaway
0: kuyawan
1: galit ka magkirisil di yabaga kaway
0: hinap di kaway dapat pa kung nakalitan din, nakuyawan kay may kalitang tingog niya. Ah, kita kang seryoso kahit ng laban din rin. Kuskus na bayan itong tibag. Gisturi ako sa kong tibag din rin. Kita ka kang seryoso kahit ng laban din rin. Gisturi ako sa kong tibag. Kaya, na ako na nabira nun ako, nakalitan man ko, nakuyawan man ko, niya dawan na bugto.
1: Hello? Oh, sorry, sorry.
0: Sorry sa tumula. Sorry mo.
1: Sorry ba?
0: Holy.
1: Mayo ba mang wulagod? Mas muligon pa.
0: Apa, oh, eh. O saan mo ka pagligon ini nga?
1: Lagi.
0: Kawil-kawil naman yung daan ng garter ini. O pa'y one and only lang niya.
1: Taon sa akong mang madway?
0: Taon ka dyan. Nga, saan pa pag-ayo ini?
1: Sayon. Hindi kalambre.
0: Ay, yabag. Kalambrihan ang naong ni mo.
1: Uy, uy, uy. Hinayan ang tingkong di mo. Uy, gagabiin, no? Maikog doon sa ito mga silingan.
0: Masaba ba di ay kung... Diri, kung ipatungkod di mo, ha? Ikaw binakaingon.
1: Ayaw lagi. Ay, sorry na lagi. Ay, sorry, sorry,
0: sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, tan. Ang yung ulit makadirin sa ato, eh. Nga doon magatulganan sa ilang nung gems. Masa pa, ha? Masa rasa ron, no? Kapital tingatog.
1: Da, nagsakit na kundugan dito, eh.
0: Meron man, Sap?
1: Da. Ipagigsultihan lagi ni Dong James. Kay nagpadalagi sa tama. Ana, kay giningaw lagi ko na siya itong Madam Rika.
0: Uy.
1: Mauna, mauna. Mau ka dili magtarong og kaon. Nga, nasultihan ta naman ka ani, no?
0: Siya lagi. Nundom na ko, ah. Ano ba, may unsam na isda Chelsea? Ha? May tukol ng James? Ha?
1: Tukol? Wow, wing! Naman ko ba, hindi ko matukol siyang umahanas di Chelsea good. Si Daimilene, tingali. Pero, ni Dong James, hindi na siya matukol. Kaysa kabuutan siyang amahan, di man gani ka makakita nga masuko. Murag yun, ug dili man tigma suko.
0: Mabitaw, how na lang yung taon kabuutan ni Kuwari Dong James, oy? O niya?
1: Ay, maulig ito. Maragi kumot ang ako dughan sa kasakit ka na mati nila o ikumot-kumot.
0: Ay, ikumot-kumot niya sa kong kamot.
1: Ahak mo na siya eh. Seryoso ganitong sulti diri. Sa bulan po binuang.
0: Ay, yung sabi na gusto ni Mote, ha? Nga sa din eh, maghilakay ta. Pares nila. Sa mga gusto ka, mahilak ta.
1: Pwede, pwede, resad. Ay, dili, guwan! Seryoso ganitong istorya ba? Sa gulan, dili ganitong mo sa gulan o ginuanggol? Sa gulan, ganitong ginuanggol?
0: Hindi ka po sulti na titulan, ay. Malagitaw da. Maladi ha. Ngisi lang, ngisi lang.
1: Ay, bitaw, ay, bitaw, ay. Magsineryoso taligoryo ba?
0: Sige, sige. Magsineryoso ta, ha?
1: Lagi ba?
0: Eh, marumang ka nituyo ni mo. Istoryahan ko ni... Kwan, ni mo sila tabo ni daw dito lang, kwan, lang doon James o ga Chelsea. Malo ka na.
1: Dili, badili, badili, palahi, tabo.
0: Dili, kadugay, uwe.
1: Palahi, tabo, palahi. Nakoy ka ilang alabaw pa na itong bayot. Nga, mananggi ay po. Nga, nakailas pamilya nila ni Demilene. So, hito nila kay silingan rin nila.
0: Ah, farmer?
1: Ha? Say, farmer.
0: Mag-umag, kwan. Mananggi ay magka. Oh, mag-umag yun na. Alalo, layo kisang sabot, uwe. Pag nakadugog siya, mananggi ay. Manangi ay mapod ka. Ah, di ba?
1: Siya ba yun? Mura po dili manangi ay. Kaya ikaw dili.
0: Ay, daw ay. Baltag seryos ay. Ang sabi itong imong giingon ka sa silingan o suwito na ni Damilan niya. May chisme sa po ka, ati ako.
1: Ay, do! Mura yung kidaon na to.
0: Alagi, gistorya na. Sa chismes.
1: Minaw, ha? May kano na di ay kuno naman di ay kuno si Demilani dito sa gawas oh kasabot ka tug daghang kuno
0: may noon aw sa unsa to kano si Orkate
1: oh Ay, nang pangakarya, imam tang kakaon. Ano, ingon tang bayo, tang amiga bang chismoso po, starang chismoso. Ano, nga, natuman ako di ay kuno ang dream come true, ni tayo milan ito sa gawas. O mga dili na ito babalik pa din hin, ni Dong James, o dai Chelsea.
0: Pa, odsa!
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Let's go! Go with the flow!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow!
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
7: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow! Goodbye!

0: Ayaw nagkalain dong ha. Nalang mo tawag insulti ni mo ba? Kay, makonsensya mo ko, di ko masulti ni mo ini.
1: Ang sabi na, Turanti?
0: Ay, kung anong ba? Bahay ni Damilan ni ba?
1: Ha?
0: Kung ba, nalagay ko yung amiga nga, maurasab na kung dugua dong ba? Green-blooded animal.
1: Seryoso ka ba nga nakiksulti na ko, Turanti? O dili?
0: Seryoso dong, oy.
1: Ayaw o ba ni o binuang?
0: Kuminsya na mong gulto dong.
1: O galing ayaw?
0: Ako ba nga, bisan gamay ba mong isi ka? Ay, taw-taw na yun kung, oo, makakita ni mong may pahiyom gani.
1: Sa iyong pagsabot, Turanti, angay pa ka kung nga mo pahiyom sa akong sitwasyon, garo?
0: Oo, dong, oy. Bisan jutay lang ba?
1: Diretsuhan na kung sa'yo gusto ni mo isulti na ako.
0: Sige. Malagi to dong, no? May amiga ko ang mahuyang pares na ako. Istorya rin niya, ha? Pero huwag ko maingon nga tinood yun ni. Pero nangamagoy ilang giingon dong. Nga kung na ay aso, nagibaga.
1: Lagi.
0: Nga sa ato pa.
1: Lagi. Kasabot ko, ana. Padayo na lang.
0: Mawala kita nung ba? May istorya sila ko ba? Ilo ka lang dong ha? Dali ginigi ka na ako. Istoryahan ang gib ko.
1: Sulti na? Sa pagkakadugay ba?
0: Kaning kuan dong bakwan. Si Day Milanik ano ba? Ano di ko na yung Amerikano nga gikapuyo dito sa gawas? Kuyawan. Nahilom. okay na ka? Istorya rin ba yan na dong ha? Dali na gikan ako. Pero gisultihan talaga yun ka kay lain sa kayo ba? Nga na ako na dong ganun niya. Dili ko sultihan mo ba?
1: Naibahaw na kumain niya na ito lang din.
0: Alam? Nahibaw na kayo ng istoryahan dong?
1: Dili lang kayo nahibaw. May hulagway pagigumis mo ni Milani o niya lang kayo ni mong Amerikano.
0: Usa ko di ay! Mau ba?
1: Usa man ka, Australiano? Kana mong foreigner, Turanti? Dili Amerikano?
0: Oh! Holo! Dili niya ay kano?
1: Nahibaw ka ba, Turanti?
0: Wow!
1: Dili ko gusto nga masayaran kini ni Chelsea. Kaya wa ko masahir ko lang sa iyang batiun ko masayaran niya kini. Pero bisan patuon ko, may mga hulang ko yung nangamiabot na ko bahin nila. Bisan tingali ko ay paglaom. Gitudluan ko gihapon ang akong hunahuna o kasing-kasing na maglaom. Nga dili tinuon kini tanan. Kaya samtang kilipan ako ikasulti si Milani, dili ko mutuo nga nagluib siya na ko. Yamaman ko paghihapon ang akong kaugaling ng Turanti. Yamahal paghihapon ni Milani ang among anak. Ang among gamay nga pamilya. Uban ang paglaom nga usa nining mga adlawa. Bumalik siya na mo ni Chelsea.
0: Oh, hala ka niya. Don James!
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka fresh.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro.
1: Kung mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Nganong ikopya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andiris among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pinay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na ang sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo ni ini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Luha ka lang yung ibuhat, Marian!
1: Masang di ko, Fredo! Sunugol ko kining tanan niya ang pinintal!
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, pagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon ako si Radyo Man Joseph Hoss, J.Q. Kennel. Sa itong Newsbreak, kakaroon hapuna, hapon kato sa Jataeg sa 500. Binibang mga kanon, ang nanaydan mag-Jataeg sa 500 ka. Ang Jataeg sa 500 naman superior, at ang dance kama o'y gratotik niya sa mga silyula, at ang mga skansons, batok sa naman sa free radicals, o giprami sa funksyon, yuris pabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita o sagpatay, samtang naangol ang backrider rin makinig ni Bangga sa saka puso truck na ginagabuntag dito sa may National Highway sa Barangay Humay, lungsod sa Liloan. Ang deep on arrival sa tambalanan, maukini si Jikel E. Paragiri, magkinig ni Anyos. Usaka kung lumulupin sa Cholaray, pitong konsulasyon o usaka dunay live in partner. Samtang ang driver sa Puso Truck Cargo ay lang sa pangalan Alberto Balaba Pipino Jr. Kung nasing ko adios sa Biudo o lumulupin sa Kapulay Tayunda, lungsod sa Liloan. Sigon sa diskusyon sa Kabisan sa Liloan Police Station. Iniwasan sila ka pa sila ka-diskusyon nga ang maoga Puso Truck ni Atras Kinigika sa may titay sa parking lot. Apan ang motorsiklo ng gimaniho ni Iparagiri, inong kusog nagdagal ito yung nagwa makabantay niya ni Atras sa maoga Puso Truck ng kinabangga na masuta sa iya gagrabi yung pagkaangol. Dilig ang gidaas naman ang driver o ang makrider ni ini na si Lovely Ann Panahon 30 anos ang live-in sa maoga driver. Apano yung short ng driver kay gideklar kanika pit on arrival samtang ang iyang backrider para panggi atiman sa mga doktor. Atong news break sa karong hapuna. Hatod gato sa Detroit sa 5-3 ang Detroit sa 5-3 champion ng proteksyon ay 1.3 million orak unit sa anti-stance. Epektibo ginang paruntra sa mga free radicals sa Detroit sa Detroit sa 5-3 Atong panit, pabataon, internal organ ayohon, ang data-ex sa fibroid, digit ba tas ilag-datas, quaterliver disease, glaucoma, katana, cardiovascular disease, quaterliver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acrophagitis, GERD. Ang data-ex, fibroid, ang sekreto sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500.
16: Atura kini mo Mordica Charantia Compound.
15: Gikan sa palya.
16: Yung nagkahatag og proteksyon.
15: Patok sa liver failure.
16: Ang pingyang imuatay.
15: Mag DTX 500.
16: Adlaw-adlaw.
15: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika.
15: DTX 500.
17: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
18: duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa
18: naayo na ako.
15: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
8: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
21: Ang galing! Pangmatagalan!
22: Parang tayo lang han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
21: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
24: Charm! Fabcon! Pangungkong makabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm!
25: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Pangong kumakabloom sa Charm!
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart!
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Na magisilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
11: Wow!
10: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
8: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
15: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
14: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
14: Wow! Mo pagani pag haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
15: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
20: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
8: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
22: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
23: May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
24: Ang kainit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
25: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Oh, ha? Si Marian imo toyo? Ah, di mo siya sa kundool. Ah, sige. Marian, ikaw ang toyo sa bayot.
2: Oh, okay. Hello?
3: Hello, sis!
2: Sis, ngano na nawapang ka?
3: May line painting ang gipada diri si Madam R.
2: Ha? Unsa lang ang painting?
3: Kung naman gihapon ni. Pero, nasa gawa sa bay. Sa usa ka garden. Itawagan talang ka samtang wapatumunawag ang line collector sa iyang painting.
2: Muna ko, ako nang paliton.
3: Okay, okay. Ako ni butangan og sold, ha? Kano sa mga marni?
2: Karon dayon.
3: Wow! Aggressive kay kaday.
2: Kinahanglang makuha ko ka ng maong pinintal.
3: Okay.
2: Padong ako diha.

0: excited ako makakita sa iyang binintal.
1: Hoy, Marianne. Basi na ubi na yung makurutos imong daog ha ang pagkolekta ng painting ng Rebecca.
0: Ako siya ngayaya sa una. Busa kinahalang tabangan ko siya. O gusto ko makikita niya.
1: Okay.
2: Wow! Kadali lang yung nabot. Oy! Saman mo, kadali mo, ha?
1: Uy! Bigamit mo yung pako.
2: Ah, nagamit mo pako. Dali, Marianne. Dali, pagkita na ko yung mga bagong painting.
0: Ah, okay.
2: Dali, dali, dali. Ay, naro, ay.
0: Oh, natuod sa garden ang kuna. Taut-taut naman yung na-paint.
2: Mau ba?
0: Iyon na pa.
2: Oh, kanam ka, girl. Ano man? Iyon mo nang paliton o di?
0: Ako nang paliton. Pero ayaw isaba sa laing kolektor. Nga ako nang gipalit, ha?
2: Okay, okay.
0: Miga, ano man, huwag ito mahibaw ko. Kain mapuyo kining mo ang pinto, eh.
2: Huwag yun, Miga. Uy, manawag naman na siya na ako sa landline. Mga din ako masave yung number. Kunya, iyan lang ipadaan yung painting, pero where itong address?
0: Dili siya gusto nga matultulan. Unya di ay ang bayad sa iyang painting.
2: May tao nga makuha. Hamtong nga lalaki.
0: Ha? Hamtong nga lalaki?
2: Oo! Oh, malawag na siya dayon. Yung utong nga na. Yung makuha sa kwarta.
0: Alam niyo?
1: Uy, kamisteryosa agad na ng bayhan na.
0: Ako nang dadon karon ang painting.

0: Nga nung imo man tayo nagipalit ang painting anang Rebecca. Uy! Oops! Uy! Oh, galit mo ko din mong ipakulong ang auto.
1: Jessica, huwag kang makakita sa kung nakita sa painting ni Rebecca.
0: Kaya saan mo nakita diha?
1: Ang loan nga nahimutangan sa Waisud na kuna.
0: Ha? Kaya saan mo tayo nang maulon?
1: Pagdalit at pauli, aron imong makita.

0: Di Marian, usa ba ng imong da? Laing painting ni Rebecca ng balyang akong gipalit.
1: Ay, salain. Ay, gano'n nagkolekta man ka ng painting ang Rebecca Marian? Ay, masuko na sa bagi imong lula, Ana.
0: Ayaw siya sultihin ng balyang. O ayaw siya pasudla sa akong kwarto, ha?
2: Sorry nga, dugay ko.
3: Asa naman tayo ni Marian?
0: Sa garden, sa luyo. Uban na mo sa luyo ng balyang. Dali! Dali!

0: akong ibutan kining painting sa lamisa din ni Salyo.
1: Oh. Hala?
0: Nakita na ni mong ako nakita sa painting, ha?
1: Ang background anong painting ni Rebecca? Mauman ang mga buwak sa Salyo. Mga gagmay pa, pero ang kural, oh. May klaro kaayo.
0: O ang porma sa bayabas sa Salyo. Tanawa, gamay pa ang bayabas sa nagpaint siya ini. Mugbo pa ang mga pubring kahoy.
2: Oh. Hala, ginoo ko.
0: Dini sa tong garden gipintal ni Rebecca kining maong kuna ng balyang.
2: Ha?
0: Karon, ang panguta niya, hain ka ng maong kuna.
2: Marian!
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Ladies' Choice.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: free.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlaba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
8: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
8: Pangong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
1: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
1: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS.
1: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
16: Tubag ako ng balyang. Ikaw magigid ako na himong yaya sa lag-edad pa kong test anyos. Hain ka ng maong kuna, ha?
17: Ay, Marian. Ay, wa ka na isuod o kuna sa dihang ako na angag atimani mo. og wa na ko makakita ng maukunas pag-abot na ko din sa bahay.
16: Nang Balyang, kung may nahibawaan mang kabahin ining Rebecca, sultihi ko.
17: Ay, Inday Marian, wa lagi ko mamakakni mo.
16: Oh, siya na sabi.
0: Kinsa?
17: Hello?
18: Hain ang kuna, Sardin.
17: Kinsa ka mangyod? O nga nung gusto man imong kulektahon ang mga pinintal ni Rebecca?
18: May bao ka ba? Kulahain si Rebecca?
17: Huwag ko may bao. O may mo ba? Ayaw na pagsamok-samok o panawag na ko? Nakuha na nimo ang original painting ni Rebecca sa kuna? O sa pa may gusto mo?
18: Ang kuna, Sardin. Ang gusto kong kuhawa.
17: Hoy, lalaki. Kung si Kinsa mangka, sultihan ta ka. Dili mahitabong ako na saning ihatag nimo ang painting ni Rebecca kay ako ning koleksyon.
18: Ug anong di mo manang dikulita?
17: Hoy, magpuot na ako kung mangulita ko ining pinintal. Pintor ko. Pero ganahan ko nga mangulita og pinintal sa uban.
18: Ihatag na ako ang kuna sa akin. Ug kayo na pangulita sa pinintal ako na.
17: Huh, unsa? Ug anong gusto ang magbuot magkakusi akong kulitahon?
18: Kung dili ka gusto na masamok ang iyong kilabo, ipanik sa kaliri ang kuna sa atin.
17: Ayaw ko, kadluka.
16: Hello? Hello? Hello?
17: Ay, kisa ba sa ito nanawag? Ay, ganun nangisog man ka.
16: Ang lalaki nga may kuha sa painting ako nakita sa bodega. Gusto nang sabi ang kuhaon kining pinintal ni Rebecca nga kuna sa Harden.
0: Unsa?
17: Oh, kun mauna. Iuli na lang na siya mong gipalitan o bawi ang kwarta.
16: Gusto na kong ikaatubang sa personal kinintawhan niya. Huwag ko makasabot ko nga nung mamugos kin siya sa pagkulita sa mga pinintal ni Rebecca.
0: O niya, o sa mga buhatan, girl?
16: Isod sa laang kining maong kolektor.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: kagwapa gush ako mga bisita.
1: Wa ba may makasamok, lo?
2: Hain ni si Jared, lo?
0: Ah, tua. Di patawag siya opisyal na siyang iyaan. Kay patrabahoon siya dito.
1: Oh, mao pa?
0: Unsa man. Magpaabot mo ni Jared?
1: Ikaw ang akong tuyo, lo.
0: Ako?
1: Magpatabang ko ni Mulo aron akong mailhan ang kolektor.
0: Bahay na siyab siya pinintan ni Adyong Rebecca ang imong problema? Ngano naman siya?
1: Nagsamok-samok na sad ang kolektor na ko, lo. Nahibaw siya ngamay napalit na sad kong painting ni Rebecca. Ang kuna sa hardin. O gusto na sad din niyang kuhaon.
0: Uy, magkabastos gud anang tawhan.
1: O gustong kolektor siya sa mga pinintal sa kong yaya sa gamay pa ko, lo.
0: Yaya?
1: Akong yaya si Rebecca Sud sa usa kapin katuig, lo.
0: Mao ba?
1: O gusto ko nga mailhan kining maong kolektor.
0: Ako may gikulbaan anang imong sitwasyon, oi Day Marian. Maayo tingali nga, dili na lang ta mo palit sa pinintal sa imong yaya.
1: Pero lo, ganahan ko makita ang akong yaya.
0: Sige, tabaangan ta ka. Pero, ayaw niyo usaba sa imong lula kang luta, ha? Na, kimo samot yun nga dili na may magkaul.
1: Ato ning tulong sekreto, lo.

0: Nga nung may palit naman siya ka sa pininta ni Atok Rebecca, ha? Marian!
1: Nahibaw na dahil kalula.
0: May sood ko sa imong kwarto. Mao nga nakita ko ang maong painting. Unya, nanawag na sabni mo ang lalaki. Nga nung gahi ka mang yugo!
1: Tungod kay gusto kong makailas sa mong kolektor, lula. O gusto kong mahimamat ang akong yaya, Rebecca.

0: Nga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Ang katinot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: My budget!

0: 100% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa nako.
3: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nak, kamusta nga?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Thank you, graduate na ako.
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: O pauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon.
1: Headlines.
2: Uluhan sa ato mga balita, gipatuman nga 4-day work week sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo, mahibaw-an sulod si Mana kung ipadayon or hunungan ba. Law enforcement agencies sa Kapitolyo, mga tunghaan o mga tinunan, milagda o kasabutan, alang sa mas luwas nga tunghaan, lukop lalawigan sa Sugbo. Wa makaparalyze ang transport sa transportasyon, ang gihimong paghunong sa pasada sa hugpong sa mga drivers sa publiko mga sakyanan sa Metro Cebu, kagarin ng buntag. Traffic enforcer sa Mandawi nga nag-viral human na nakup, bisalog of duty, gitangtang sa serbisyo. Magkata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radyo Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes mga kasama, excited na ba ang tanan? Alang sa ipahigayon nga grand draw sa Bayo Jessic, bitbit sa swerte raffle promo o sa katulog na lang yun. Gumikan kay ugma na ipahigayon ang Bayo Jessic, bitbit sa swerte raffle promo grand draw mga kasama, kinsa kaha. Ang winner sa 100,000 pesos jackpot prize. O baka ha, kung arita sa medyo gamay-gamay lang, apan, dako na kayo gihapon, oy. 10,000 pesos upat ang winner.
3: RMS.
2: Sa mga gusto nga mo participate o musaksi ato sa grand draw, naga po yung mga pahalipay alang kaninyo din ha. Minutay giandam nga pa-premyo, cash prizes o makabugas. Dito yung gini sa DYHP o IFM mga kasama nga basta muhimo getag field activities. Nag-uwan gyud ang mga pa-premyo sabi na DYHP o IFM. 100,000 pesos sa jackpot prize. Upat ang winner sa tag 10,000 pesos. Tagsaka bakid nga bugas o cash prizes alang sa ato ipahigayon nga mga duwa-duwa o mga game. Kita-kit study sa Barangay Loriga Gym. Alauna sa hapon mga kasama o magpaniod to. Alahinay-hinay dayon mo diha. Sa ato ang gymnasium sa Barangay Loriga para sa ato ang mga kalingawan. Natay pang apod-apod ng mga raffle stub, raffle coupon sa cash prizes na to. Panilabot sa grand draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte raffle promo mga kasama. Excited na ba na? Excited na ba mo diha? Kaya ako excited na pod kaayo. Kinakita kids ta ugma. Kagadina, amo nang giduaw daan ang Barangay Loriga Gym. Ato nang giocular. Pag pahigayon sa atong dakong kalihukan o mga adlawa alauna sa hapon. O karon sa mga detalye na mga kasama, hiining mauwanon nga kahaponon. Ipatuman nga 4-day work week sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, mahibawan kun ipadayon ba? O hunungon, kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Bakabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mahibawaan unya sulod semana kung iparayon ba ang pagpatuman sa 4-day work week sa kagamhanan sa Bayan Sugbo. Kinuha sa himo ang assessment ni Mayor Nestor Archibald subay sa pag-implementa na usab sa compressed work week nitong making semana. Matod sa mayor nga siya na pugos pagpatuman og palik sa maong palisiya kung sa rotational burnout o sa panayang magsakas presyo sa krudo o gasolina. Gipadayag ni Archibald ganduha ka semana lang ayang hatag gadugway pag-assess sa gipatuman nga 4-day work week.
5: 2 weeks na akong gitanaw aning atong ma-verify para makibaw sa kung sa limahal naman sa good kayong gasolina sa fuel ba?
6: So, doon ay positibo nga response. Magpalayo
5: yes,
6: niyo.
4: Si Mayor Nestor Archival ang compressed work week o nagpatuman sa kagamhanan sa bayan na tumiagimuan sa Abril. Apan human sa usakabuan, nagibalik rosab ni inin ang nang work schedule sa mga kawani. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipabos ang cholesterol and triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon ay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak,
1: RNN. Nationwide.
2: At oras sa 5:17 na sa kahaponon, samtang wa makaparalyze sa dagan sa transportasyon ang gihimong paghunong sa pasada sa hugpong sa mga driver sa publiko mga sakyanan sa Metro Cebu kagadinang buntan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
7: Gihunagway sa kapulisan sa surat sa sugbong ang malinanog hapsera ang ginusan nga niyong protesta sa hugpong sa transportasyon sa Metro Cebu. Matuloy Police Captain Remart Ramanes, ang officer in charge sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office, kaway nag-supervise sa security sa mga police personnel sa downtown Culon. Kawala na makamugna o problema sa dagat sa trapiko ang gihimong programa sa mga progresibong grupo. Una na nga nagtapog ang mga consolidated group sa dalan P. del Rosario at bang sa usa ka bangko na nang alasiti sa buntag hangtod sa alas 9 o nagmarcha sila paingon nga to sa dalan Culon pagka alas 11 sa buntag. Libot siya sa Rabanes kay Lang Gihangyo ang pangulo sa nagrally na sundun lang ang lagda sa traffic sa masadali pagbabag sa dalan Culon aron nga dili makamugna o kahuot sa mga sakinan nga gisunod usab sa maong grupo.
8: Sir, so far naman sir, peaceful naman sila, ni sunod naman po sila sa atong pangyo nila nga isunod lang ang traffic violation sir nga di sila mapatunga sa pasada sir.
7: Gidugang ni Rabanes nga base silang gihimong nga monitoring wala ra makaparalisa sa transportasyon ang gihimong strike sa mga driver nga membro sa pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide kon piston. Dunay daghan nga mga publiko nga sakinan nga namasahiro gihapon ug wala ra matanggong ang riding public nga magibantayan sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Nagpadagan ang Cebu City Hall ug mga bus nga magamiton sa libreng sakay sa mga matanggong nga mga manakayay nga mamauli silang tagsatag sa mga panimalay.
8: Sa among assessment set na gihapon set ligid ng 100% nga niya filter sa rally.
9: So, why natanggong nga wapas sa iro?
8: So far, sir, wala. Tapos, na may kanang provided ang City Hall to, in support sa itong mga kapulisan niya, libreng sakay.
7: Si Police Captain Remar Tarabanes, ang CCPO nagpakatapo mga police personnel sa kadalanan dali sa pagbabag sa gihimong wilgas sa transport sector sa Sugbo kung dali mao ang paghatag kanila o siguridad. Una na nga mibutyag si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa Kapulisan sa Suri sa Sugbo, nga ilang gitahon ang malinaon nga panagtapok sa katawhan aron madungog usab ang ilang iyangungo sa gobyerno. Niya ng pagkaunto malinaon nga gitapo sa mga progresibong grupo ang ilang programa ug namauli na kini. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyo Radyo Man or Busaman 3YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sila 5:20, o kining a portion, dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw, naghambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni Chadang Tidikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkataba, magkapanindot si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes induced hypertension. Samtang ang kagamahanan sa Kapitolyo Law Enforcement Agency, mga tunghaan o mga tinunan nilagdag kasabutan alang sa mas luwas nga mga tunghaan lukop lalawigan. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Beloso.
1: CYHP Tatak RMN Report.
10: Kasabutan sa panaghiusa ang nagkadaiya mga ahensya sa gobyerno alang sa pagpanalipod sa mga tinunan ug mga tunghaan lukop lalawigan sa Sugbo. Kinikabahin sa pagpaligon sa Executive Order No. 35 ni Cebu Governor Pamela Barikwatro nga nag-establisar sa Cebu Safe Schools Program tungod sa managsunod nga insidente nga naglambigit sa mga tinunan sa krimen sulod sa eskwelahan. Base sa listahan sa Cebu Provincial Police Office kon CPPO, giingong wala kininatala ang actual incident. Apan giangkon niini nga dunay nadawat nga mga hulga ang mga tunghaan. Diin 22 ka mga insidente sa online threats ang namonitor sa kapulisan. Unsi niini ang gitrace o giturnover sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sanglit mga minors kini. Og ang duha ang gipasakaan og kaso. Milagda sa Pledge of Commitment ang kapulisan sa probinsya, Department of Education, Uniform Services, Local Government Units, mga school communities nga magtinabangay alang sa mas luwas nga pagtungha sa mga tinunan. kalakip sa maong programa, ang pagpatuman sa pagsusi sa mga tungaan, prevention, preparation, pagpatuman sa response plan, o ang post-action and assessment o galing dunay mo tumawang nga hulga. Subay ni ini, moabot sa 600 ka mga metal detectors ang giapod-apod sa mga tungaan lukop lalawigan sa Sugbo, isip dugang proteksyon sa mga posibleng hinagiban o armas nga makumpiska sa dili pa kini makasulod sa mga tungaan. Ang gobernador nagkanayon nga nahaumsab kini nga kampanya sa panawagan sa presidente nga walay luna ang mga ilegalista o mga kriminal sa mga tungaan o sa nasud.

0: Sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Upat ka mga winners, makaliwat og 10,000 pesos o sa jackpot around 100,000 pesos. Bayo Jessic, bit-bit sa swerte, raffle promo. Ugmana sa Luriga Gym, kaygayon ang grand draw. Makita-kita ta, alauna sa hapon, gumikan sa daghang pa mga kalingawan o mga papremyo. At oras sa 5:35, dug balik ta sa ato mga balita, uman sa mga pahinomdom.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong contact sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Kung makas natin na og simptoma sa sipon, Magnusip Plus with Zinc na. Magnusip Z Plus with Zinc na magkasama. Kung padugayon manggod, mas madagan ang sipon nga virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusip Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. So, tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot og mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho og mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusip Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Estudiante.

0: Ka ba nga sigig laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
13: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
15: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
16: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika.
17: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
18: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
19: May buhay sa makabuhay!
20: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman, RV Veloso.
10: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumad ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
20: Gikan sa kinatas-ang bukid.
21: Nap! Kitkamusta nga ay?
20: O bisan sa pinakalayo nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako!
20: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
21: Mapauli na ko ka!
20: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
22: TYXP, una sa lahat. Weather update.
4: Mga kasama, atong sutaon karon ang sitwasyon. Kahimtang sa atong panahon sa musulod 24 oras, labi na kay 1-1 paghapon hangtod karong oras sa weather specialist Everett John Tinio sa Pag-asa Magtan. Maayong hapon, Sir Everett John.
23: Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa itong tanang tigpaminaw. Mokin ang pinaka-latest weather update karong mga orasa. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayon nakaapekto sa dakong bahin sa Visayas. Samtang aduna kitay binamonitor na low pressure area naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, kiniya na sa may kalayong 3,525 kilometers kilangan sa southeastern Luzon. Ano yung LPA, taas ang chance or high chance na mahimok sa kabagyo sa musunod na 24 oras. Base sa atong nakita sa atong mga weather model, posibleng kining mag-irog sa direksyon na north to northwest o dili kini makadayon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang atong hangin o kadagatan para sa Visayas, makasinati ni Taginay nga ito sa kasarangan na pag-uro sa hangin na nagagikan sa amihanan silangan nga ito sa amihanan kasadpan, din ang kadagatan. Doon na po hinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Para sa atong weather condition, sa musunod na 24 oras, ang Central Visayas makasinati gihapon sa madag-umong kalangitan na doon ay kalat-kalat sa mga paguan, panulo o kilat tungod gihapon sa ITCZ. Labi na din sa hapon hangtod sa gabi. Samtang ang atong temperatura, posibleng maabot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang atong dagat no hunas. Karong alas 5:11 sa gabi o mutaog po sa alas 12:20 tungas gabi. Philippine Standard Time, nakita sa 5:49 PM, ang atong haring adlaw ni Salop na kaganyang 5:36 PM o busaka ugma sa 5:33 AM. O mga katong latest, si kanini sa DST Pag-asa Visayas, kini si Evo Jantenio, nagpinundong na sa pabago-bagong panahon, adunay pag-asa sa saktong informasyon. Pero salamat o maayong gabi.
4: Dengang salamat, Sir Evo Jan. Ikaw ugma, ingon ani bag hapon atong weather condition. Posibleng uwan nun gihapon ta, Sir Ever?
23: Yes, ma'am. So, nagapot tayo mga pag-uwan na ma-expect sa karong gabi o na. So although sa karon at this moment ni hinay na or medyo hinay na ang atong uwan na nasinati karon dinhi sa Metro Cebu.
4: Aha, so ugma ka Sir Everjan ingon ani gihapon ang ato ang kondisyon mag-uwan-uwan gihapon.
23: So maka-expect ta na ingani gihapon ang atong weather condition ugma no. So naatay init sa buntag tapos pag-abot ini sa udto hangtod sa gabi nanatay mga chances of rain kani po mga pagwana posible pud kini kusog and apoy kaubang panugdog og kina.
4: Dengan salamat Sir Everjan.
23: Yes, balik sa payan ma.
0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
4: Weather specialist Everjan Tinio sa Pag-asa Magtan. Dumikan kay posibleng masinati gihapon nato ang mga pag-uwan-uwan. Mas maayo lang gid nga magdatag payong kanunay ato mga motorista, nag-drive mga motorcycles baka sa mo raincoat gyud. Bisan gali ato mga riders din ha. Apod delivery riders, guban pa ato mga habal-habal drivers. Importante managana lang. Labi na kay panahon sa kahaponan, posibleng masinati na ito mga pag-uwan-uwan sa kabuntagon or udto o mangkainit usap. Of course, hydrated ka doon ay inumtaog saktong ginagadon sa tubig mga kasama aron sa piskay pa sa itong panglawas o gatong resistensya. At oras, alas 5:51 na sa kahaponon. Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubos sa mga bata. Mga kinahanglan magmatngon. Sing uwan na mami, pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sama sa sipon og ubos sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, maong nga dali mo bugat ang pamati sa lawas. Busa, ayaw huwata nga mo samot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubang dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gaubo karong panahona, ngating uwan, gihiusan ng kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Vinylarfine plus hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milk. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:53 na, natapos na usab ang laing adlaw sa impeachment trial wato kang Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw. Gitakdag ipadayon ang maong trial ubang adlaw September 30 alas 10 sa buntag diin gipanglantawan nga ipresenta sa prosecution ang laing pang mga testigo ni ini. Samtang insister sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga dili na importante ang testimony ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment at trial sa igsuon ni ining Vice Presidente. Mato ni Defense Counsel Justine Gular natuki na sa testimonya sa naunang testigo sa nga si Philjeps Division Chief Randel Sopenia ang mga procurement transaction tali sa Davao City o GenCorp Industries Incorporated. Maumatod pa, di na kinahanglang testimonya ni Mayor Baste. Samtang gipatutukan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gilaumang paggrabe sa El Nino kaya posibleng moabot ito pa sa very strong El Nino gikan karong buwan na ito sa katapusang buwan karong tuiga. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kinahanglan ng mangandam sa gobyerno ang mga posibleng epekto sa grabing tig-init labi na sa supply sa tubig, agriculture o guban pang mga nag-unang sektor. Kinisubay sa pahayag sa pag-asa nga magsugod na ang El Nino o ga posible pang mugrabi hangtod sa unang hugna sa 2027. Gawas ni ini, lingon usab nga gitutukan ni PBBM ang crisis sa Middle East nga nagkinahanglan usab og dinali ang aksyon sa gobyerno. O kini nga porsyon, dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Alam nila kumas natin ang mga pag-uwan-uwan. Kapag ikaw, galing nga pag gusto ka nga makigbato kontra dengue. Alam nila kumusiaw. Kapag panahon sa ating uwan, mga kasama, gamit ng Gutag Haplas. Na makasigurado sa proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Yun na kini lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and secrepellent property. Tabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Samtang sa imong pagkatulog, hinusod kayong mo gamit og EXL All-in-One Skincare Oil. Labi na kung panahon sa iyong naan, ibugnaw kayong panahon. Hindi kayo ipang haplas. Yung sigurado sad nga, maayo imong pagkatulog. Labi na katong na kasi natin insomnia diha. So, mayo ragad din niyo ang paggamit sa EXL All-in-One Skincare Oil. Gawas nga nindot sa panit, doon na kani-calming effect nga maayo alang sa imong pagkatulog. EXL All-in-One Skincare Oil. Mapalit na sa botika, lool ka ninyo. Ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na mga kasama. Samtang sa atong pagpangape, karo mga orasa, higop taga, painit, alam sa init nga kagabhion, EXL Coffee Mix 17-in-1. Magisigot na lang punta og lami ang kape, sabi na ang kape nga naghatag ka na itong energy, ato na lang yung siguraduhon ang kape nga atong giinom, ato na ka na daghang nutrients. Magisigot ang native popcorn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, garoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Ang akong gipanginganlan na ana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya mapalit na sa mga butika diha sa inyong mga lugar o maantukart sa ning, ma-order mo sa ni online. Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, unya Lazada, ang imuhang i-type diha ay mapangitaon EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasawayan na sa kadaghanan, hilig ka sa mga sports activities, pickleball, badminton, basketball, mas aduna gyud rason. Gamoinom kag EXL Coffee Mix 17-in-1 para dili gyud ka magluya. EXL Coffee Mix 17-in-1. Atong oras, 3 minuto sa di pa mag-alasays ang kagabhion. Mayang magkaminaw diya sa Barangay Sunlon 2, Dan Ryan Campos, o mga kaobanan na nagpaminaw karon sa DYHP. Tinuwan kasamang Aida din sa Inupakan, Leyte. Mausa di idea sa Leyte. Sir Antonio Codera de Dase, maayong pagpaminaw ninyo din ha. Dennis Cabrera, always listening sa DYHP diya sa Tubigon, Bohol. Ligan kayong salamat. Niya Ran Santisas, happy listening. Sa Tomas Tolibas, gikani ni Randy Santisas. Edna Balak Galiardo, watching from Guadalupe, Cebu. Kabahar. Kanya Euphemia Rendon, maing hapon. Kasama Aida, watching sa Lagundi, Uslo. Kaya magaminaw ninyo diha. Uy, sa Bangkugon, Uslo, Cebu, di ay. Nila ni Sir Mitty Soriano and family, mayong paggabiin ninyo. Diling Kais, watching from Uwan, Kinamuan, Trinidad, Bohol. Mayong pagpaminaw. Nya nagtanaw po, nya naminaw pag yun. Nagtanaw sa Facebook, o nya naminaw sa radio. Sir Johnny Reyes, mayong pagpaminaw. Kaya natong tanagi ka ni Johnny Reyes sa taga Magsiko, San Fernando, Cebu. At ang partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quinones, Transmitter Site, Shift Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, 87 days na lang magpasko na, samtang usa ka tulog na lang mga kasama. Randro na sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte, Raffle Promo, kinsa ba kay Swerte o mga adlaw. Usa, ay mostly ang higayon, makahulog pa mo, makaapas pa mo para sa itong ang Grandro diya sa Barangay Loriga Gym. Salamat kay ni Kapitan Nilo de la Serna, Barangay Loriga, Kapitan sa mga suporta sa mga kalihukan sa DYHP o IFL. Ini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Ratchable nationwide.
10: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Amen. And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For first we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ng lango ang iyong baba.
2: Asuin na ni Kuya Bula.
1: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Unsa man ang ihatag na ako, Migo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Kahit na, Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayan at katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: TTX 500! Mapali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: uy, adlaw ko Robertes, mga bata. Kumusta ka mo talaga? Nalalingkod mo diha, mga bata. Kaya ato nang iasumpay ang atong aso ninyo nga ang diwatang di manason. Ma'am Jasmine, Babini Navarro, diha sa baba. Kumusta ka diha, Ma'am Jasmine? Si Raul Alibisoto, kumusta mong panan diha? Mga bata, lingkod kay inom, tagdun pepe, tabliha. Sa talamang tao ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siya ang Bigail Foliar Fertilizer. Kumusta ka mong panan diha? Basta Tulino, Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito, o si Ma'am Shin Pipito sa Talavera. Brumits Pets, ang niguswa rin Ma'am Shin. Tawag alin nyo ang Brumits Pets sa Facebook. I-type nyo, Brumits Pets Cleaning Services. Makita na ninyo ang numero. Tawga! Kung noon sa inyong gusto, nga ipabuhat ninyo sa inyong panimay. Limpiuhan, lindutan, ligad, uban pa di ang mga kinahanglano ninyo. Nahala, mga bata, mga kasama! Andiya kita sa ikarawang adlaw sa kong aso ninyo ni Simonao ng Araguluan. Ang Diwatang di Malason!
1: Daghang salamat sa tanang mitambong karon ining atong bangga sa kanta karong adlawa. Ilabi na sa mga musalmot karon. Dako ang premyo o pahalipay nga madawat sa maong mananaog. Ug duna usay madawat ang dili makadaog. Aduna ako ihatag nga pahalipay o consolation prize. Andam na ba ang tanang contestant?

0: Ina, ama, gikulpaan man ko.
1: Relax lang, anak. Dasig lang.
2: Kaya kena nimo silang tanan, anak.
0: Mudaog ka ko, ina, ama.
2: Relax lang.
1: Anak, ayaw huna-huna nga. Mudaog ka. Ang imong huna-hunaon nga, mulampos ka si imong pagkanta.
2: Og maayo nimong pagkakanta. Kana ra, anak. Okay na kaya na. Ayaw paghuna-huna o kadaugan.
0: Pero gusto kong mudaog, ama, ina. Gusto ko nga ako makadawat sa dako nga premium.
2: Nga, sige. Kung may mong gusto.
1: Unsa man, andam ka na ba?
0: Oh, ina.
3: Sugda na ang atong kalingawan.
0: Sugda na ko, no, ina.
3: Kiyawahan ka mga contestant sa pagnool na diri sa Luyos Estate.
1: Oh, sige na, anak, sige na. Ato na sa Luyos Estate.
0: Time pa, ina. Nagpaabot ako nila ni Arky o Amiya. Gusto ko magdungan ni Ato.
2: Oh, unya, hain pa man sila.
0: Ambot. O pa man ko kakita nila. Gusto ko sila nga akong ikauban kay tinuod silang higala na ako. Kampanti ko nila.
3: O, niya na, gumag contestant. Hain na man ang uban. Huwag pa mapakita dali.
2: Anak, gitawag ng uban.
3: Asa naman?
2: Kamu na lang ang kuwang dito.
1: O, oh, sige na, anak. Nakawa na.
4: Haraya!
5: Haraya!
0: Ay, salamat kay ni Anam mong duha. Ano na dugay man mo?
4: Ay, na-practice pa ko sa kong kanta.
5: Ako gay, naglibog pa ko. Unsay akong kantahon.
0: Hala mo, o ba? Unya, naka-decision na ka unsay imong kantahon, Arky.
5: Oo.
0: Ikaw, Amiya, andam na ka?
4: Oo, andam na. Ikaw?
0: Andam na, sad.
5: Kun mo, na, tana.
1: O, sige na ka mo. Gitawag na ang mga contestants kaya magsugod na ang contest.
0: Tala mo, Amiya, Arky. Ina, ama, ato na mi.

0: Nindot sa siya og tingog no Amiya, Arky.
1: Kamakasad.
2: Oh, nindot sa siya tingog.
1: Pero mas nindot yung kagtingog niya, Haraya.
2: O yun ko, ana. Mas nindot yung kagtingog, Haraya.
3: Alwina, sa imong malindog kaganta. Atagan ta usap, sa mas magpakpak si Alwina!
0: Hala, ako na'y sunod, ana. Nikusog ang akong kulpa.
4: Sa dili pa kong padayon, mga bata, painumdum sa ta.
5: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Bong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaihi yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa nimong makadaog og 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
16: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. PDOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
18: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: sumpahi sa akong asoy kaninyo.
1: Ayaw kulba-kulba, salig na mo. Kay, maayog kay ka mukanta.
2: Inyo lang gipabuhi ang akong dugo, aron dili ko kulbaan ba?
1: Tinood man sa gyud nga, nindot kag tingog. Ikaw mismo, kibaw ka na. Nindot sa gani ka mo sayaw. Kabantay mo ko, ana. Nani mo ang tanan, haraya.
3: Tino ita, haraya?
4: Karon, atong tawgon ang sunod na tong kontestan. Ang modelo sa kabatanulan dilis kalibutan sa mga liwata. Sugatong ta sa masipagpagpag si Haraya!
1: Yay! Ikaw na, Haraya!
3: Ikaw na! Go, Haraya! Sige na!

我孤独。

0: Nalimtan ko na ako.
1: Pusin na itabo ni Araya, ama.
2: Nalang kalit lang yan na yabag ang niyang tingog. Nindot pa magay ito pagsugod hantod sa kurus. Nayon ala naman siya. Kaya bag na ba ito? Hello, eh? Ilang gibugal-bugal na ng atong anak, Ina. Layapag ang atong anak. Layapag ang atong anak.
3: Sorry.
4: Silensyo! Silensyo! Mag-ilaw ka mo! Ingo na! Gusto na! Ayaw ka mo pagbugal-bugal! Dili mayo nga bugal-bugala na to ang atong kontestan. Dili sa'yo na lang kanila nga mo atubang sa pagkakatawan o musaksi silang pagkanta.
5: Wa ko makauyon sa inyong pagbugal-bugal, Kang Haraya. Sa inyong gibuhat, buot kong undangon ang maong kalingawan.
6: Undangon na sa panalay na ang kalingawan. Nasuko na panalay na.
7: Panghilom ka mo! Panghilom ko na mo! Ay mo sige, bugal-bugal ni Haraya! Pamahawa na ko na mo!
8: Nagdalag yun na siya timalas na angin pa mi! Ibas nga, makapremyo na ang tamiwa na lang! Huwag na yun ang contest tungod niya! Saundang mo sa mga nagaray na tungod niya! Haraya!
3: Ina! Ina! Ina!
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by Norris Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norris Sinigang Mix. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.

0: sumpay sa kong aso ninyo ni Simonon ang naguluhan ang diwatang di malaso di nilang sa mga aso hindi ko yaguli at kinitra dalit ka na to sa Alemen Drama
1: ta ni tatay mo tuman
2: ang putang nga bata
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka na ito sa SED Marketing, ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity BT Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilagda og Memorandum of Agreement kon MOA ang DOJ, NBI o BOC batok sa gihulagway nga economic sabotage. Ang mipirma sa kasabutan mao silang Justice Secretary Frederick Vida, BOC Commissioner Ariel Nepomuceno og NBI Director Melvin Matibag uban ni Ombudsman Buying Remulla isip witness. Sigon ni Vida, ang mga nalambigit na ahensya sa gobyerno muumo lugos sa ka-joint tax force og technical working group sud sa 30 ka-adlaw. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Napagay ko diri ba? Pahit ko kayo pagdiri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo diri kong lab.
8: Sure ka?
7: Pagkasalata.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama Presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng
6: bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
13: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
15: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, og niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30,

0: The right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
6: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto, suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass, methyl salicylate menthol to cholesterol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass, adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: pasensya na ka, anak ha. Usawa nga na sakit mang imong amahan. Na stroke man. Mawa na taon makatrabaho. Napiktahan dyan noon mo, anak. Pasaylo agad mo ninyo.
1: Ma, mahadli ka nga mo'y pasaylo na mo.
0: Angay, anak. Angay, tungkol kay naangin mo sa kalisod.
1: Uy, ay pagsultian na, ma. Pamilya man ta, di ba? Ang pamilya mag-inunungay man na sa kalisod kalipay, magtinabangay. Ugusa pa, dili man ninyo kagustuhan nga magkalisod ta. Sumagod si Papa, baskog pa. Huwag pa masakit. Grabe ang pagpaningkamot sa payang pagpanarbaho. Huwag kita magkalisod.
0: Mabitaw na nakonsensya ko. Kay dili na ko mahatang ninyo ang unsa mo'y nahatang ni Papa ninyo.
1: Ma, ay lagi pagsultid ng nana, ragod. Nga lagot tayo makonsensya man ka. Kanaday mo gibuhat ka ron. Nagtukag sa yun na. Di na lalimang labad daw sa mga bulingo sa lang tao, uwe. Di na lalimang limpyo sa dili ni mo kagalingong panimay. Di lalimang kasugusugoon ka sa lang tao, araw lang makadawat kag suhol. Madalay kun kayo ka nang imagibuhat para lang na mo nagsuon. Para sa itong pamilya nga mabuhi ta.
0: Anak.
1: Plus pag yun ha, ang pagkatiman ni mo ni Papa. Pagkatiman pag yun na mong tananan mo mga anak. Upat mo yami. Nilibay basta-basta. Bisan turo, mga dagko nami, imugi hapon ming giyasikaso.
0: Hoy, unsa man ron. Si Papa ni Mulubin. Dali na.
1: Ha? Dali ma. Ado-ado si Papa.
0: Ginoo ko. Amin!
1: Pa?
0: Amin!
1: Pa?
0: Amin.
2: Lo... Ako...
1: Dali pa, barug. Ngano na huwag mga tao sa imong wheelchair? Uy! Dali pa.
0: Dali, lingkod sa wheelchair, dali.
2: Pasensya na mo, mga anak.
1: Ah, sagot ay pasensya ba, uy?
2: Ako lang siya. Nakukog magkuhon ninyo.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3!
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatanon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Kumo

0: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit. Bionidoc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilag quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: Kuya, mondang na lang ako sa pag-eskwela.
1: Isa? Uy, Lorin. Ano ko daw nga nasuot pa na si mga una-una?
0: Aron dilit na maglisod si mama, kuya. Makuhaan niyang ihatag na baon o pliti kada adlaw.
1: Di ka buon na, Lorin, ha? Dili.
0: Maluoy na magugong mama, kuya, good.
1: Gamay na pagkantos, day. Mag-graduate na kurunto iga. Kunya yung graduate na ako, manarbaho gilain ko. Aron makatabahan ko ni mama. Kunya, ako na yung mapatiwan sa paskwila ni mo. Hasta na sa atong mga manghod.
0: Maluoy na gid kayo ko ni mama, good kuya. Halos patay-patayo na lang iyang lawas magpanarbaho. Makakwarta lang para bayad sa eskwilahan ako. Baon og pliti pa. Naapay atong mga manghod.
1: Lorin, ang akong baon og pliti ngay hatag ni mama, kailan man ako gastuhon. Iligulin ako, ako mang ibalik ni mama aron naasay mahatag ninyo pagkaugma. O baka ha, ipalit niya og sudanon aron pabaonan ninyo.
0: Ha? Niya ikaw, kuya? Unsa naman ikauno ni mo? Pliti ni mo?
1: Ay, libre yun naman ko ni Jopay. Kana ko, nasa si kwarta.
0: Kunwa?
1: Awa. Uy. Nakumukaon.
0: Na. Mapas mo ka, anak, kuya. Masakit ka, anak.
1: Aga, maluwi naman po ng ginuod, day.
0: O niya, inig ulit ni mo, be. Maglakaw, rade ay ka. Uy, kaluoy, gudin yung tao ni mo, kuya.
1: Tawtawad na mga na nagbuhat, good. Ilan kong masulti ninyo? Si mama rin ni Bao, anak. Ako na lang sanay siyang gisulti ni mo aron dilin mo ipadayon ang plano ni mo muunang eskwila. Ayaw ka guol, naara ko. Mutabar ko ni mama, day.
0: Salamat kayo, kuya.
1: Wasa pa yan. Basta kayo magtinabangay lang yun ta. Why muundang og eskwila?

0: Iwat! Habit ang ginagadong graduation.
1: Pagin, Iwat. Excited ang jukay ko. At least, mahumanig ito ng ako pag-antos.
0: Ikaw na daay.
1: Uy, ginagantos na ikaw.
0: Hala ha, kawaji, ay!
1: Be, nag-antos ka, sama na ako, ang uwi kaon, uwi piti, maglaban ang uo kay magutman. Nagsakit ang tiyan kay uwi kaon, niya, nag-antos na ikaw. Nagkatos na kang himo project. Kung assignment.
0: Ah, hala ha? Asa na, Api?
1: Ano, bitaway. Happy yung kay Kuyot. Nga mag-graduate kita. Magkatabang na yung kumama, no?
0: Pero, Yots, matake ba yada yung tag-licensure exam, ha? Dari ta mag-yagod-yagod, Yots.
1: Nagunaw na bitagwa na, Yots. Gusto ko matake dahil yun. Pero, mangita po kuwarta ng bayad para sa paraan na yuts, oy.
0: Oh, manarbaho tayo yuts, oy. Para makatake dahil yung taong licensure exam.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

Nagsabot mi sa akong BFF. Nga human sa among graduation, manarbaw mi aron makapangwarta o magkabayad para sa licensure exam. Mga kasama, ato nga tangan ug manglaing sumpay ning suwatan po ni Loven dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubun sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kiling si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangdod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagurupat yun sa mara! Siya ang nagdarag!

0: Ambara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
2: ka. DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with aminosilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanglunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

na nga. Hala, ihila ka mahinoon. Amara. Amara. Atay mo sa ha? Kaya kung aong ko'y kagya sa imang duyan, ha? Ah, kadiyot, kadiyot. Yan, yan. Ikugos na di ka, Amara.

0: Ay, salamat kay napalista na nato sa amaralan sa Bunyaga. Ay, mamahimo na niya siyang Kristiyanos.
1: Salamat sa imong pag-uban na ako, Em.
0: Hala ha, pasalamat. Di na ka makausap.
1: Ay, ito di ay. Happy to nato si Renner sa ilaha, Em. Ako pangutanon kun, okay ba siya nga mamahimong ninong?
0: Ikaw lang pangutana niya, ha?
1: Oo, uy. Ako guinahan sa bata nga iyang kugusun.

Naangamahan ni Mona. Gikugos niya si Amara. Nagpasabot ba kini nga, iyan ang nadawat ang among anak. Mas labing maayoy noon. Mao kanay akong gusto nga daghan ang magbahal kang Amara.

0: Mayo kay di akira jeep. Kaya mo sa ni mo nag-CR, oy. Oh, oh la. Oh, kugusa si Amara kay kiwason pa rin kung akong gibuhat, ha?
1: Ang iyan na din ka magkugos ang bata pa nang yan.
0: Na, yung kukumidjahe, anak jeep, oy.
1: La?
0: Ah, kung ano ni sa Amara kay may buhaton pa ko.
1: Ika lang sa'y kugos niya pa.
0: O sa? Naman ka?
1: Wapak ko kahugas sa kong kamot.
0: Uy, usan ko niya eh. Nalapang hugas dito. Sabunay og maayo ang imong kamot kay mupuli ka ba yung kugos ni Amara?
1: Palagi ba? Hugas ako ha?
0: Oh, pastilan ba yung kinis, Jeep? Oh, ayaw kong kataw eh. Ay, balik kinoon tikas duyan ha. Ah, baya. Nigara, mangkag bataa ka. Jeff, usa ba? Pagdali na di ha.
1: Balik na sa si Amara sa duyan pa.
0: Ay. Ah. Ibalik na muna tingkas duyan ha. Kahit tiwason ko nang akong gibuhat si gawas. Oh. Uy, uy. Oh. Ilak man hinoon. Oops. Ay, nagilak. Niya. Ibalik ni kay kugos ni tatay tambiyani mo. Ni katawa niya kung gibalik og kugos ay. Ay, wapani mo, Amara. Lahi kagitsura sa ubang mga bata. Puti kay kagpanit. Puti ang imong buhok. Og mura kag munyeka. Kung kinsa may imong amahan. Magmahay siya. Nganong wa siya mga tubang sa iyang responsibilidad ni mo o sa imong inahan. Pero sagde lang, Amara, ni aman si Tatay Damian, andam nga muhulip. Panggaon ko ikaw sama sa pagpangga sa akong mga anak. Isaad ko ka na kanimo, ha? Panggaon ko ikaw, Amara. Ay, ha. Mura yung nakasabot sa kong gisulti.

0: Y no le amo un lugar mona, y mi.
1: ¿Cómo está la carnal?
0: O quiero mon con. Y cao y mi o quiero ca.
1: O quiero ca yo co as in.
0: ¿O se me hay un toyo nga ni aman mo?
1: Aron pa iba unti ka nga. Koha unti kang ninong sa bunyag ni Amara.
0: Kinsang Amara?
1: Akong anak, good.
0: Usa? Anak? May anak lagi ka muna? Tabagilagi ko, mabdus ka. Tagan ko sa.
2: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
8: Nag-graduate na ako!
7: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
8: O pauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
9: Zen Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko sa ospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, e-continue mo.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umapur kong ingon nga, ginuotundoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
11: Tosiran Forte.
12: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.

0: Oh, doon na ni anak si Mona. Amo ning gitago kay dili bi gusto nga imo siyang bulihon.
1: Nag-usab naman ko, Amy. Sukad sa anitabo na ko, ug kamo ang mitabang na ko aron makabarug ug makalakaw balik.
2: Onya ren. Okay ka nga kuhaon ka na kong ninong?
1: Okay kay ko muna.
0: Ah, may duwa-duwa. Sugot man dayon.
1: Oh, sugot din ko, Amy. Kay unang higayon ni na ko nga nahimong kuhaon ninong. May musangpit na yan ako, Daddy.
0: Daddy pa? Bantay bitaw di ka mo hatag ni Amara o gift sa Adolos Pasko ha? O birthday niya po hon? Basig mo tago ka?
1: Ah, grabe sa diliyoy.
2: Salamat kini okay ka rin.
1: Salamat sa pagsalig mo na ako ha muna. Kung sa mga bunyag, isa may akong pares nga ninang?
0: Ako?
1: Okay kayo. Magbasog pa sa leta ni Amy.

0: Ah! Misugot na ang akong karibal nga siya iparis ni Ninong ni Amara. Di ko masugot. At tuon ko si Adonis. Ako siyang sultihan pa inini.
1: Hamid, di ka na mahimo nga ikaw ang magninong ni Amara. Naa naman si Rinel.
0: Mahimo magtulong ni Mukugos, Adonis.
1: Ayaw na lang lagi pamugos, Hamid.
0: Ah, dili, Adonis. Masugot kag sa dili. Ninong ko sa inyong anak ni Muna. Muna kinuon.
1: O yang magninong ka, Hamid. Mahibong sila kung si Kinsa ka nga wa man sila makailani mo.
0: Ah, naunsa ka ba yung Adonis? Magpailaday ko nga yung kanto ko. Siyempre, magpakita ko nila nga sama silang itsura. Usbo na ko nga kung bayon.
1: Pagpangila na ng imuha, Amit. Basta kay di ko musugot. Pugnan tagid ka, bahin na ng imong gustong mahitabo. Pasagdi nga si Renner o si Amy, mo'y mukugo sa mong anak ni Muna.

0: Dong Jeff, kumusta si Amara? Wa mo hilak?
1: Nilak ti.
0: Unsa? Nga naman, gigutom?
1: Eh, namarag lang.
0: Unsa eh?
1: Abi ni Mati mo na, nagdramam ko ganina.
0: Kay?
1: Aron si Papa Damian ang makabantay ni Amara. Idol man si Papa nako samtang nagbantay ko ni Amara. Nangutana siya, hain ka ti. Akong jingnan nga, miyato ka silang ati Imi kay mayatuon mo. Unya ti, akong gituyo nga, kunuhay ba? Naglay na kuntiyan, o nagdali-dali ko gato sa CR. Pero ako gatong gituyo, God.
0: Unya?
1: Naniid akong papadam yan. Nga, siya yung ibantay kang Amara. Unya ti, nilak mi daw nagkalit si Amara. Murang nagtabuhan si Padamian ay kunan saan niya pagpailom. Kay, wapa man kunuhay ko na humanag si R. Yan ang gikwate sa doyan. Unya, niunong sa pagilak si Amara.
0: Unya, dong?

0: ¡Qué concurso de Patermian se llamara ti! ¡Ya! ¡Murrang, la exultiana, invitado si la doa ti! ¡Que hay mucho pan más se llamara! ¡Pisa! ¡Y con maparro ang yang solte! Pero masabot ni Morte nga nag-historya siya mara kang padamyan.
1: Mao ba dong?
0: Panyate, nibalik ko nila. Nagdali-dali si Papa nga. Ako na sa ipabantay yun. Pero gipadayon na ko akong acting, eh. Makikay kong acting.
1: Mm-hmm.
0: Nibalibad ko, te. Akong gingnan si Papa nga. Mangunaw sa ako kay Papa magugaw na huwag ka ng CR. May nahin mo si Papa Damian, ay. Unya, ipanita na sa nakuti. Niidasag ko. Yang gibalik sa duyan si Amara. Og nilak na sa dugbalik si Amara. Gidal na sa kuha ni Padamian sa duyan. Unya, gikatawaan siya ng Amara. Unya, ti. Unya, nakita na kong itsura ni Padamian nga nalingaw siya sa iyang apo. Unya, ti.
1: Sa ato pa, nadawat na ni Papa si Amara?
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peeling wind sa San Miguel Beer. Join now!
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Kay galaan, dapitong kamanamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Ako si Joy. Ginaingon, dili ko madawat ang ikaduhan imong pagbuthi. Mga tapuson ko na lang ang tanan. Mo kining naitabuson kinabuhi nga din ako mahimong

0: Kedai, dai. Kedai, pasal lu orang kau tahu. Sorry you kedai. Ni lagi kau mau usap dai. Ikau lebih aku lab dai. Kau tunggu aku ada tilau-tilau belum tunggu aku. Suai kau gelain ban. Tilau lagi kau gelain. Una-una hon kau kai tu bayi hana dai. Mau nak? Misakay lang yung kung mo ang nakasakay ko niya dahil.
1: Kunbutan kapag yung pagkabana, dili ka magpadastintasyon.
2: Akin ang Joy. Dili sa ingon nga nilaban ko sa kong anak ha. Lalaki lang siya dahil. Eh, gisukaran man siya o pagkaon taon na niya gigoto man taon tong akong anak at tong higayon na di ay rigla man ka unsam ko.
0: Ani ni dahil, muni ni tabo
2: dahil. Okay.
0: Kaya,

0: Atong ideyo na gisugat ko niya dito gi hilit ba hilit kada okay. Hilit kada pit ba
1: okay
0: atol po to nga kada giriglaw ka to ray
1: oh giriglaw ta
0: gibati mo ko kada gibati ko kada jeron ko dai oto ni tabu gi bit
2: pero nganu na usba pa magbakadaghan be nga sa ato pa nakauyon ka nagkagusto ka niya
0: o gi gusto niya oi kada kada bang mataghagan niya na kog sex dai mo timing nga lang sud nga kada girigla ka
1: may
0: manayming ba may manayming oi
1: bisag kapila.
0: Yan ko na ako kung sa mo dyan ako yung tanan.
1: Oy, nahitabo naman dyan eh. Hindi naman nahitabo dahil nga magkita po ito silang usap. Habi naman marin larga ng mga babae tapos mabati. Tingko mas buhat team dito, bayhan na tao. Di ba, boy?
0: Oo. Bawta pa. Liwata gina ko ni mo pa. Atong usang adlaw pa, milarga na.
2: Hilog na, be. Kanya usap ba, Joy? Andam kang buhatang sa imong pasaylos, imong bana.
1: Joy.
2: Kasado mo ha. Imo ginang bana, pero kung mo desisyon kag yun nga dili ka na makigbalik niya aw, ang imong desisyon mo ay makatubag sa tanan.

0: Oh ya, big working sign bisita ko ikaw medeng kini.
1: Ako ni pa.
0: No daman, kumusta naman yung pagpuyo ni Joy ro na? Okay ba? Ha? Wala mo bag di tisgo sa inyong mga sa ektong sa di mo sa una.
1: Ah, okay kay pa. Importante na mga ato pa. Ikaw mga makalaban ko pa. Kay liwat mo ko ni mo pa. Awa na siya mag-isgot sa nabuhat ko sa pa.
0: Pero... Ah, abiyo mo pa.
1: Pero...
0: Liwat yung kasi mong igagaw na.
1: Ah, kisa mo pa?
0: Ricky.
1: Oh. Liwat kay ko ato pa. May pagkabangis mo ito siya. Pero pa, wala siya mag-isgot sa nabuhat ko sa. Pero kuan mong good pa.
0: Daman. Kung saman, ha? Sa?
1: Doon ay kaubar ko sa trabaho ba?
0: Hmm.
1: Biyuda na siya pa? Ibong kaya na ko eh. Lamit mo sa bayana pa?
0: Tuan nasat.
1: Ay! Papawin naman sa naman ka.
0: Bida naman.
1: Magpaan manong ka pa. Tarong mo naman yung kagkalit. Garong ka niya eh. Nampalong mga dritso pa.
0: Ay. Ayaw nagpamalae ba eh ha? Ayaw na pamabay. Kung di ka gusto nga, maigo ka sa kong mga kamot.
1: Okay, Pawi. Igo na bitaw ko. Igo ka na. Isigot pa ka na. Igo ka na. Igo naman ko. Kisa man sa'yo, nag-ingo ni mo nga, mababay ko, gusap.
0: Ano may ingo bang kakado na inaibog ni mo babae nga biyuda, ha? Usa, gilabian po ka. Tanaw niya, ha? Gilabian po ka.
1: Usa may naana pa. Igo naman ko nga, misulti nga na, naibog siya na ko. Ya, kirang...
0: Usa?
1: Sus, pita eh.
0: Lamian kayo!
1: Lamian po kayo. Lamian yun ko niya pa. Ambot pa eh, lamian mo yun ko. Hay!
0: Hmm.
1: Pamabay rin ang dahil tag lamian siya pa?
0: Hindi mo
1: na pamabay. Liwingig biyang naong ko
0: eh. Eh, babay, paminaw na ko. Anong nagkirot ng mata ni mo, ginsay ka istorya mo, layo mo kagag tinanawal ha? Tiban din ni baboy ha? Magkabuwa ba ganyan mo usab at ang imong asawa tungkol kayo ng babae na saga? Bahala na gin mo sa inyong kinabuhi!
1: Oh!

0: Ay, lo yegi ko. Wa pa gani matapos nga. Atong short time din isod sa motel, pero tulog ka raon na itong nakuhawin.
1: Salamat kay Pupuya. Pag itagpaw ko ni Moron sa sex. Tukoy na kayo kung wakatilaw ani. Mga turo na kasi manakapin. Hapit na mabuwan. Tukaya na cute, no?
0: Mas sabaya, di ta uyab, ha? Di ta uyab. Wala din relasyon. Kana bang... nagkasinabot lang ka nga mag-sex na ka. Friends with benefits.
1: Happy magka ka na ako.
0: Nagkasabot ka? Oh, happy kay ko. Happy
1: mas may magka kumudya kay sa imong asawa. Pwes, uyab na lang ta. Sige na ba? Uyab na lang ta ba?
0: Oh, dahil Janet.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Pasminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin, apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus, busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasong tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maayon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y kibati.
11: Way gana og masakiton?
12: Kalisod na ko.
11: Ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis Pila-Bila. Paragis Pila-Bila.
12: Maraming salamat po.
11: Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be MXtraordinary with MX3.
16: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Mga kasama, ako si Radioman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
18: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
21: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
20: Uh-huh. Dili hapdos.
21: Okay na kayo, good Ma'am.
20: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
21: Wala po, Ma'am.
22: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
23: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Dua, sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
24: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sige na, Dung. Paningwaon lang ko dato nga dinita masakpan sa imong asawa ko.
0: Sige. Basta... Isikrito lang yun na ito ang itong relasyon, day, ha? Sige. Sus, di palang kanina itong tingog, day.
1: Ikaw, ba't ikang tingog kay pagaw ka?
0: Alagi, pero, oyam na ta, ha? Mas maisa lang. Dura ko yung jirjeron kon. Ringlahon ako asawa.
1: Salamat, ikang salamat. Mga, mga, mga.
0: Ala,
1: tuskig pala kina. Manglasa tabi. Naglasa. Nanggilok ang ako. Sige na ba?
0: Kariyat, ang imong liog. Hangad gamay. Ang imong ubol.
1: Undang na lang tayo. Undang tayo. Walang me.
0: Ayaw.

0: Naasa si Love Spidel, mabisita ko no siya ni mo.
1: Mitsyate na siya nako, ma. Mamisita ko na siya nako. Ug kun ako kuno siyang subton, mag-live-in ko no mi. Ug andam siyang mga mahan sa kamay pa na akong anak.
0: Pero uy, Joy, di ba yagin mo makasal ni Fidel kay kasado ba mong puboy?
1: Naibaw ko, anak mauwi. Apan okay raman ni Fidel na magtipon mi nga way kasal.
0: Unya ikaw, okay ra ni mong magtipon mo nga di gid mo makasal.
1: Oo. Mas malipay pa ko nga makiktipon sa lalaki nga dili mi kasado. Basta buutan lang kini og dili magbundi na ko, ma. Mo nga, sugton ko si Fidel kay nakasiguro ko nga iya kong panggaon og dili budian.

0: Ni anatas amo, Rejoy.
1: Fidel, dili ka nga ikot ako ni mong tilawan. Basi gusto ra ka matilaw na ako, pagkauman, imo na kong likayan.
0: Kana ang dili may tabo. Nalikayan ta ka. Mahal ka kaayo. Sukat pa kaniyad to.
1: Salamat, Fidel.
0: Tanaday. Manawda sa auto. Ako rong usas bahay. Manawda sa akong kwarto. Ugsawanta ang duha ta kagugma.
1: Oh, Fidel.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Play!

0: dito sa ilang kaugalingong bahay. Humans na hitapo, may akong ko nga makiglive in niya. Gusto nga makibalik na akong akumbana, apano na akong masukot. Gidawat ko na lang na dilikit kami ang magkadayon sa hingpit.
1: Mga ito mga kasama, ang kaagi ni Joy. Dinining tulumanon, what's the style? Gidawat na lang ang dilikit magkadayon ay style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500! Pamali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi, hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: This September 2026, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
6: Broadcasters Month
5: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle. Revs your heart. Visayan Electric. Cebu Cordova Link Expressway Corporation. National Grid Corporation of the Philippines. Smart PLDT. Duros Land Properties Incorporated. 15 years of shaping vibrant communities for the future. The Cebu Provincial Government. Unilab. City Avenue Bike Shop. SM Supermalls. Grab and move it.
7: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
8: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
13: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
18: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
19: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
18: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
19: Bila edad din mo ron, ma'am?
18: Ako 55 na.
6: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
21: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
22: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
21: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
22: Unsa?
21: Uy! Ikaw! Layas ka ng Gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
22: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
23: Kumusta ka na, aking mahal?
22: Kinsa ka?
23: Ako kini, si Diego Salvador!
24: Kaloid po asawa ko.
22: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
24: Mara.
22: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
21: Nagunsa ka din eh.
24: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
21: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
24: Pasaylo ako, anak.
22: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw.
24: Mara.
22: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila nya. Pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pagsukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko na Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Maigala, kumusta? Maigadlaw ka na itong tanan? Diyan na sa tanyo, higalas kanginan Ray Arellano, bansa kong partner, while ang guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Everyday, dito mo inom aning Paragis Bilabila Blast Herbal Capsule kay makatabang ni sa atong lawas, labi nga ng naatay sakit, sama sa diabetes o mayuma. Makatabang ni ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule nya ubanan nato sa pag-inom sa avocado coffee mix with guava.
0: Ya doon sa tay may kuno kanang mahiligo sa coffee. Doon tay Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gamit kayo na kinahanglan kanan ninyo. Okay, gawas na pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno, may gala shout out time. Shout out dia sa Balirong Naga City. Si Sidin Kaskiho, Gali Kaskiho, Orly Kaskiho, Victor Kaskiho, Pini Sailon, Igan Kinini, Pedro Tumasi. Excuse me. Kunya, ngatusan ni Roland de la Cruz, Dante Albiar, sa Agpang Kalatraban ni Gulus Occidental. Rinaldo Riponte, Cristil Kishia Riponte, dia sa Katap Banlot, Cebu nga Cebu. Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna dia sa Dila Rusa, Kalatrava, Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Pangisgari. Niya lang shoutout to sa ngadto ni Dudong Nurbao, Michael Rosalina Hermias, Manager Nilo Tadio, Bia Brijurik, Sani Caballero, Ramil Bakil, Germalin Garnales, Jumar Alim Usain, si Christine Camarillo o ni Ronnie Glodobe. Gikan kini sa itong Bisay Founder Bangag Sailor. Wala yung kundi nga itong Writer Director o si Kumpok Ratkasa. Okay? Bueno mga ikalan, niya lang yung sumpay nga itong Sugilanon. Nasakban si Christian nga may kahinabi sa cellphone o dali kini nga nakapaw. Pero nasawad yung sa pandungog ni Mara nga naghisgot o ganak. Napatoon sa ni Christian si Mara nga classmate lang niya ang nanawag o nang hambog siya nga makamaon ang musang pitog mama o papa ang ilang anak. Ingunin ni ang nahitabo niya dahil ang sumpaling atong sugilanon, Himayang Nahunda.
2: Umaaw ka na, Mara. Nang hambog ko nga. O nang higayon nga makalitok na ang atong anak o mama o papa.
3: Bitaw, tinuod yun na, Christian. Makalitok na gina nga tong anak.
2: Og, lipay kay ko ini. Nanghambogid ko sa ako classmate.
3: Maoba? Nanghambog di ay ka?
2: Natural. Proud father ba ko nga makalitok na nga tong anak.
3: Ah, sige na, dalit na. Mga tuog na takay laom ng gabi eh. Sa'yo para baka ayong mubugtaw sa pagpanginabuhi, ugma.
2: Unya, madayon na to plano?
3: Nga unsa?
2: Nga, mag-jogging ta, ugma.
3: Ah, sige, sige. Pukawa baya ko, ha? Kung dili ko makamata sa alarm, ha?
2: Ah, sige, sige. Ah, tana, mga tog na ta.

0: Makamata ko sa alarm sa cellphone ni Christiana. Pero si Christiana tuwag pa. I-off na ko ang alarm sa iyong cellphone. Oh. Open ang iyong cellphone. Gamitin ko una niya. Oh. Uy. Langka man lagi ang nakaregister din hinga nanawag niya gabi. Langka. Sa ato pa, babae kini. Buot ipasabot na babae ang iyang classmate. Tanaw na ko sa messenger ning pangan nga langga. Aron makita ko ang itsura ini. Kay kun iya ka din ng babae, hapakon ko magidig helmet ba?
1: Ambi.
0: Oh! Gilab ni maguna ni mong cellphone.
1: Ayaw pangilabot sa di mo mara. Tagay sa ko privacy.
0: Privacy? Dili ba nga sa kaminyoon kung unsay imo ako, sab?
1: Dili sa tanang higayon, Mara. Lahi ang cellphone.
0: Unsa?

0: Nakasapatos na ko o nakapang-jogging attire. Ready na ko. Ikaw, ready ka na, Mara?
1: Oh, Christian. Pero...
0: Pero unsa?
1: Wa ko makaget over sa imong giingon nga privacy, Christian. Magtiayon gud ta.
0: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Kain Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Katahinan sa awa pa to magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid doon. Eh. Gani ay. Nag...
5: Ha? Sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Ganing. Oo. Oh. Niya, o oh, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Maglisyo
5: ko. Baka ka sa bukid. Ibo ka saka?
7: Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano? Ay, pwede na ihaw.
5: Pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to ba?
5: Tanaman
7: niyo sa mga ngayon. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Oh. Ay, salamat.
5: Sige pa kanan mo na.
7: Siyon.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tulay mo ito.
7: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Angay lang nga wate itago sa usag-usa, Christian.
0: Oh, Clara. Pero doon ay bandilis ang tanan. Sama sa cellphone. Ako na privacy. Huwagit ko manghilabos sa imong cellphone. Maong ayaw hilabting ako cellphone.
1: Mao ba? Pero...
0: Pero unsa?
1: Huwag kay gitago na ako, Christian.
0: Wow, uy. Ano ba itang may itago ko nimo?
1: Oh, maumang ka ha. Nahala sige. Irespeto na ako ang imong giingon nga boundaries.
0: Kana, mo na yung angay. Ah, unsa man, ready na ba ka?
1: Ready na.
0: Sige na, tana. Mugikan ta aron na makabalik ta dayon og sayo kay mamasayro pa ko.
1: Og sayo sa ko makatinda sa gawas.
0: O sige, tana.

Mayunan gani kay nakamatarayan ko. Kuyog na kaya ni Mara ang akong cellphone og makita niyang among combo chat ni Clara. Pulilihaso ginunta ko. Huwag ka lang masayon, Mara. Nga kining imo ba na aptik panis manatad? Play na sab na ko ang golden rule.

0: Hinian ako dapit sa kinasangan pa ito. Huya lang. May tibuok man nga 100 sa daan. Punito na ako.
1: Aray!
0: Aray! Ah! Nadasmagan ko ni mo. Sorry.
1: Kana, pangayag ito sorry na ako kay ikay mi dasmag na ako.
0: Sorry kayo, ma'am.
2: Maga, nano mo?
0: Yun na. Diba, ikaw man tong customer na ko nga may palit og banana kiosk sa Tugas Inayawan?
1: Itong lami kayo ninyong banana kiosk.
0: Salamat.
2: Dali na, Mara.
0: Time pa. Uy, ano bang gigoyod bang kunin mo?
2: May dali ta. Panayod ta.
0: Sige. Miss, ari na mi.
1: Sige! Paya, nag-jogging din sila si Christian ug ang iyang ate. Healthy living sa mga kanahanda. Ako sab, mag-walking ako kay feel na ako. Maptos na kiss ko. Ay, hindi maayong madakan.

0: Hindi rin ako ating ganihada. Ay, galang ganik. Labir ako tayo ni si Mara og nagpalayo ni Clara. Hindi ko nagtukay pa silang istorya. Bulilya, sugit ko. Kimasakpan ni Clara ang asawa na ko si Mara. Anya, may ilan sabi ni Mara nga siya si Clara. Pite, ginuto to.
1: Nga ano bang nagduko, mangkang mijaging?
0: Base na lang. Pagkakita kong piso.
1: Joker kayo kung bahan na, oy.
0: Sa kagaya punta sa Santa Lucia.
1: Ah, sige.

walang masayod si Christian. Gisundan ko sila. Sila ka nang naa sa unahan pa doon sa Santa Lucia. Unsa kag magpaduol ko nila. Og istoryahon ko ang ating Christian. Basin na lang magkasunod.

0: Iog pirmi siyang malipong ug magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Okay. Na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang hihingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN Drum.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Pila-Pila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Pila-Pila, kay pertigyong nindota.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica di Alt-

0: Preventivo and Wellness Center.
1: Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa, ayaw hulata, ngamu grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Clinica di Alternativo and Wellness Center.
1: Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main, o ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawak.
2: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Miloy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abin mo, Sir GP, kung mapalitra na tuunta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay.
2: Sus, kung naara.
3: No, how I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
2: Husto. Tsakto, jug ka, Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
3: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mopalit og DTX 500 og Mighty C. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
2: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
0: DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
2: Correct.
3: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
2: Kung himsog ang cellular, Dr. Mil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
3: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom o DTX 500, di ka binuminom Mighty C, kay mismo ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun ay DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag iprodo sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
2: Munay kuyaw.
3: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MyTC. Ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
2: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
3: Tagana.
2: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
3: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
2: Wow!
3: Nga naman.
2: Oh, nga naman.
3: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
2: Kalami.
3: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun. Adlaw-adlaw, inom og DTX 500 ug MyTC.
6: DTX 500!
10: Si Albert nga tagadumagit.
11: Opo, nga akong mga TM o mga kasakit. Pagkadungan na po sa DTX 500, akong gindouble dose o katapsul sa bulta. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: DTX 500!
13: Si Edding Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow! Katalina Habagat. Ang left ko ba lang ang mata, inang may nag-asap goal kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX.
13: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdwa-dwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Q7 lot, high blood gid ko.
2: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 103 times adigin na akong DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
6: DTX 500! Mabibili sa mga butiga.
2: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
3: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
2: Mao
3: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
2: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naa ra jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
3: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
2: monay
3: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
2: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng MyTC immune booster ito. Tandaan po ninyo yan, MyTC Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: DTX 500.
13: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners. Nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Mayo na jud, Sir GP, nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
2: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
3: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
2: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
3: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
2: Ayay,
3: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
6: DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa tiyak. Kadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kay DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Pagay si Shelda Grace Window. O na, permit ko ba pangluya ka ng murag kapit kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mau recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Sukod na kainom po ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
6: Mighty C!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura. Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, wala on ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural ba yun ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok, kunya humot pa jud.
2: O bitaw. Ayun amog padugay pa. Gamit na jud klinika diyo fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supply. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir JP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, judi rin extend food supplement for men, Doc.
3: Najoy pa naon, Sir JP, nga lami, judi inom o kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
2: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
2: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!

0: Joy Bayo.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sad si Doc Ramiloy, nautuntangan na inom nyo na inyong D3 Bayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo.
4: Oo, naiuban ganidok nga, natunok naglansang, nya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usaraman dyan ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
4: So, unsa ba dyan ang inungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa D3 Bayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo sa mot epekton ini sa imuhang mga nerves?
5: Dugang pa, unsa ang pag-control sa D3 Bayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3 Bayo.
5: I-correct og panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, dutay, og insak turang insulin ihatod ra dayon.
0: D3 Bayo.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bayo.
4: Kini pa jud kung ga D3 Bayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian. Kay ang D3 Bayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bayo sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang D3 Bayo, nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bayo.
5: Ang muna'y myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, muna'y dagko nga fibers o ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bayo, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3 Bayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3 Bayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
4: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
7: D3Bio!
8: Ako si Inara.
9: Tadyod kayo ang akong med sugar.
8: Ako hindi sulay nag-inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
9: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3Bio! Ang D3 nga may visio.
0: Ang visio
7: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio!
0: D3Bio!
7: Health News!
4: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
5: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
0: Ang visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after pa ni Unto, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir GP.
4: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nga nung D3 Bio, Jud. tungod sa BCO nga naa niini. Mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang ditribayo. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung nakaditribayo ka. Pero complain ditri, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa well pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo.
4: Nabog kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka ditribayo o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
5: Ginasgutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: Ditribayo!
4: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko dyan kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og ditribayo? Moto nag-ditribayo ko, two soft gels, nagpahuwaira ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning ditribayo, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Nakarecover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung nakaditribayo ka.
4: Mujud ay na nga og ditribayo ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes, Sir GP.
4: Unya, wala na sa plain ditri do.
5: Correct. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin ditri nga nasa ditribayo? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya niinipat yun ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Gapon gisgutan ako nga kung ga-ditribayo ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana dok sa ditribayo over plain D3. Anyway dok, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
11: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap ang welcome, welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: September 29, 2026. Lang swa tamo na usab ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jonah. Bailo stand by Jonah alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby, Jonah, alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Siya mo comfort ug mohatag kanako mga tambag. Siya ang mohatag og panahon nga dugay na nakong gipangita gikan kang Edwin. Og tingali tungod kay dugay na akong gutom sa atensyon. Sayon lang alang kanako nga madani sa iyang pagtagad ate. Nasayod ko nga sayop, nasayod ko nga minyo siya. Og minyo pud ko. Apan wa nako huna-huna ang tanan sa hustong pamaagi. Sa kong nahuna na ito panahon na nakikita lang kong tao nga makapahinomdom ka na ako. Nga mahimo pa di kong paminawon, tahuron, panggaon, mahalon ate. Ug hatagan ng panahon. Sekreto ang among relasyon. Pagpanagtagbo sa pribado nga lugar. Adun ay mahigayon nga nakalapas kami sa utlanan sa among limitasyon. Matag-higayon nga mabati kog dakong konsensya. Kay bisan nasakitan ko sa gibuhat ni Edwin, nahibaw ko nga dili kini rason para magpakasala usab. Apan hitabo na ate. Og samtang nagpadayon, mas lisod na kinipugngan. Hangtod nga na bulgar kini sa akong kauban sa opisina. Nang hulam siya na akong cellphone kay aksidente mo tawag siya siyang anak kay importante kuno kaayo. Wa ko magdahom gibasa niya ang among convo ni Marco. Ate, iya kong gipangutana. Wa ko'y choice kundili ang kunan kini. Misali ko nga to kaya kay si Leia man ang pinakasuod na ako sa opisina. Nagtuo ko nga iya ko nasabtan. Wa ko magdahom nga sugod ni Addo. Nahimong impyerno nga akong kinabuhi ate. Tuwod kay doon na siya alas na gihawiran ka nako. Matag higayon nga doon na siya ituyo. Manghulam, tanan, nga pabor. Di na ko kabalong mabalibat. Murabag iyan akong pangwartahan ate. Kung ako siyang balibaran, magpakita siya nga hiubos ka nako. Nga murabag, anytime, pwede niya ipasabog ang iyang nasayran talik ka namo ni Marco. May abot sa point nga kakadepress ko ate. Mahinong nang nagitapos namo ang among relasyon ni Marco. Ako na mismo ang naglikay kaniya. Apan wa natapos ang akong problema. Padayon kong kanunay nga pangayuan ni Lia og pabor. Hangtod sa kay gayon ni anak ipangkahan ko siya. Pareho rami empleyado. Pareho rami kinitaan. Pamilyado pod ko. Apan nasuya kay ko ate sa diya miingon siya. Gusto ko nun yung sultihan ang akong bana. Para kuno, malimpyo na yung konsensya. Hapan ate, sa matag higayon nga muhatag ko, mahilom na po siya. Paminaw ko mo kaniyang gihimong alas. Para nga, tanan yung pangayuan, mahatag ko nga doon kaniya. Unsa ba ang akong pagabuhaton ate? Papalayo na lang ba ko? Biyaan ko na lang bang ako mga anak? O dawaton ko na lang ang kamatuuran? Nga masayran sa kong bana ang tinuot. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Jonah.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed o bili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy? Palitin kong Google Mind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lamang kanimo Jonas sa imo papadangat imo suwatan pa ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kalabitang, di ko makalimot ba nga? Ikaw tarong ka nga tao, ginaprovoked ka nga, sa usa ka tao nga kanabang kinahanglan gid ka murag mo. Kanabang makaalarma pud ka ba? And kala na bang the moment na ba nga ma-provoke na ka o niya ma-react na ka na din mapa-play victim. Kamanday ka na, Dijinovs?
1: Yes, and, agree.
0: Diba? Kininitabo ka ron sa ato letter sender si Jonah. Actually, kung imutan out, aminado mga nakasala siya. Pero, gihimo ni karong weapon sa iyang kauban para makakuha siya bag mga pabor. Kung baga po siya ng hilkil. Iagi lang sa ulam-ulam, iagi lang sa kanabang daghang pasumbingay. Niya, ignore din siya nga, ah, asa to, usultian niyang ba na kayo, nakonsensya po siya? Charmos. Anyway, sige. No. Of course, isgutan tayo ni kauban na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Cap Jones, tanan na to mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ato URP Professor, Cap Jun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili na to ma... kita o sa tambag sa itong retired playboy aning Osaka Jonah. Nga, kung ito tadaon, Dijinovs, nakasala siya to siya kay ubos sa iyang bana. Pero karon siya ang nahimong dautan karon kay kung musumbong niyang kauban, si Leia, yes. Sigurado manggit nga maguba iyahang kredibilidad. So kung ikaw si Jonah, o sa imong buhaton?
1: Kung ako si Jonah, ma'am, dili siya angay mahadlok. Kaya naman, namang good sa iyong pangutan na diba ganina nga, muhawa na lang ba siya? Yamang biyan niya na. Para na ako dili. Kay, kanabitang, the more ka mo submit sa pang-blackmail sa tao sa imuha, the more ka nga muragkuan ba? Kanabitang, madaog-daog. O, diba? The more siya nga, kung ano yung pwede, kaya mga tao nga hilig mang blackmail, ang kinahanglan ragid ana is imong suklan. Kaya bitong dili na nila ma-weaponize kung unsa may ka nang nabuhat ni mga sala. Kay, aminado man ka nga, nakasala gid ka. So, dili ka, para na ko ha, dili siya angay mahadlo kung ingon nga ibulgar sa iyahang bana. So, siya na lang mismo musulti sa iyahang bana. Kaya aron wala na yung magamit nga pang blackmail sa iya. Kay, yes. Doble na ang iyahang ka nang ginakargo ba nga? Cargo na gaya sa iyang konsensya nga, nakasala sa iyahang bana. Cargo pa ning isa kauban niya sa trabaho nga gapang blackmail sa iya ha. So kung ako si Jonah,
0: ang siya nalang musulti kuna siya ang bana.
1: Iyan nalang ang kunon dito sa iyang bana. Total, kung masuko iya ang bana, at least it's a tie. Okay. Ug dili tungod sa iyang bana, di ba po siya mahuyang? Di ba nahuyang po siya tungod sa iyang kayubo sa iyang bana nga nag-una-una o binuang. So, para na ako, walay katungod nga masuko iyang bana. Kay, hello, binuhatan po ni mo. So, alang magkanang isalikwa siya sa iyang bana, alang lugar nga muingon nga bulagan siya sa iyang bana, human siya sa ilo.
0: Iyang bana, di lang kausa. Diba? Kadunga, sige man po kasayop.
1: Diba? Niya, inga na pinin mga lalaki, ma'am, nga mahadlok ba gini mabalusan. So, para na ako, deserve na po sa iyang bana nga makabalo nga. Muna yung nahitabo. Kaya aron, iya po mapatunayan sa iyang kagalingon ba nga, dili lang ikaw kabalo. So, dili, para na ako ha, kay, murag sa karon magod nga panahon, murag, kuan baka nang ang mga lalaki ay di man sa karon lang di ay dugay naman day gina siya nga murag ang mga lalaki murag normal sa ilaha nga makasala nga mo expect lang sila nga kana bitong pasayloon murag medyo connect di siya sa nahita ang akong program kagahapon mamba sa kuan kay ang pangutana ato kay ang nahita bu ato kay kana iyang bana nang cheat niya ang bitong pangutana is kanang kanang hangtod kanus ako nga ngano man nga ako ang gina-expect nga magpasaylo or musabot. So murag sa kita mga babae murag role na to kanunay musabot mo, mo pasaylo. So kani bitaw nga panghitabo nga siya nakasala nga iya so tian ang iyahang bana. Murag kanang it's her chance.
0: Big deal
1: ko,
0: kayo, no?
1: Diba?
0: O, diba? Pag big deal kayo ang babae makasala.
1: Pero muna ang kinahanglan nga kanabitang ipamuka na to sa mga lalaki ba nga dili pwede nga kami rin kanang kinanglan mo sabot o mapasaylo ninyo niya kung kami ang makasala di nami pasayloon.
0: Oh yes.
1: Kasi anabitaw so para nako that's the only way nga makahawa siya ng sitwasyon.
0: And dili siya mawas yung trabaho kay panginabuhi ba yan na?
1: Yes. So mubi niya source of income ba yan na? So,
0: correct.
1: Di ka pwede magpadala sa unsa may kanabang ginahulga or kanang ginablockmail
0: sa iyo. Kabasas po sa iyang
1: kauban,
0: no? Nagtao ngayon na
1: opportunista. Nagi mga tao nga opportunista.
0: Agree.
1: So muna siya og magpahuyang pod ka, magpahadlok-hadlok pod ka, the more nga ilha kang i-exploit. So para mahuman ng exploitation nga ginabuhat sa iyang katrabaho, siya nalay mo ang kon. Pero once and for
0: kung
1: all.
0: Kung imo tan-aw no, takabalo, basig nahurot na nag-chismis sa intibok ko.
1: Diba?
0: Diba? Empleyado sa mga kaoban niya sa trabaho. Basig siya nala ang last nga wakahibaw nga.
1: Nalakaw
0: na
1: siyang putol yung ulo.
0: Oo. Yung anan na dekaraghan ang mga chismis again sa iyaha. So, kinala pa niya pakita nga.
1: Turo. So, gimura mang gina. Isuti ra gini ang tinuod. Dili nat siya mag-mind kung kanabang sawayon ba siya or kanang lain ba ang tanaw sa ubang tao sa iha. Kaya again, nakasala man siya. Kinala na niya dawaton. Ang ana lang, ang the only solution ragin para makahawa siya ng pagkuan sa iyahang kauban sa trabaho. Isuti lang yun.
0: In fact, nagigbulad na isa ka Marco.
1: Turo. Wala naman. No?
0: Para nga, masulba niya problema. Anyway, sige, dirita sa itong URP professor, Cap Junjun Diasis. Ikaw, Cap, unsay mo hang, kung ikaw ang mutambag kang Jonah, unsay mo hang panghuna-huna kabahin ni ini?
2: Yes, ate. Una, kining mga babae, mga engineer, wow. kay magsuon-suon sa lalaki ba?
0: Agay.
2: Sabi nila, kanang, kung say tara sa lalaki, pwede na po nila mabuhat
1: ba? Ay, sa dili, day pwede. Amura day na ikatungan.
2: Ang lalaki, manggod, ka ba lumutago?
0: Ang babae?
2: Kanawa, Jonah. Di ba, nagsuon-suon ka, Jonah, sa ibang bana niya. Di ba dahil ka kabalo magtago? Mano'y sayop.
0: No? So, buti pa sa bot, ang lalaki pwede, ang babae dili. Nga no, ang babae di
1: wow!
0: Matakitan.
2: Corinthians man to. Corinthians. Sa Corinthians, ate, klaro kayo dito nga ang mga asawa mo submit sa ilang bana.
0: Okay, Ramana. Oh. Submit man siya sa ilang bana. Yeah. May kataon lang na pandol po siya. Daotani,
1: ang lalaki na rin pwede mapandol.
2: Ang nakabutan pag dito, ano? wives. Wives, ha?
0: With wives.
2: Oh, with
0: wives. Mga asawa.
2: Mga wives. Asawa, submit sa inyong bana.
1: Mm-hmm.
2: Kana klaro na magod kayo nga kini really, mga laki.
0: Eh. Kung makasala ang bana, submit niya pong ka time sa draw the yeah, line tayo.
2: Sala ba dahil na mahigugma o blind ang...
0: Perti yung sala. Perti sala agyan.
2: Yati man naman engineer itong ikadwa niya.
1: Sa muka.
2: Kaya kung dili po napit atimano ni Balong, katong ikadwa nga, katong gusto magpaatiman, makasasala na po si Balong.
0: Dili, oy. Kanang...
2: Si Engineer Jaymar bitaw, karang nalipay po tanan kay iyang ipakatiman na mag-all. Anyway, Jonah, akong advice ni mo, kanang kinanglan, ampingan yun ni mo ang imong dignidad.
1: Uh-huh.
2: Ampingan yun ni mo imong pagka... Ampingan yun ni mo ang imong pagkababayi sa mata sa imong mga anak.
0: Aha, uh-huh. Dobby.
2: O sa imong pamilya.
0: Magpa-kuan na lang siya, magpa-blackmail na lang siya, magpa-inukin na lang siya.
1: Magpa-olipon lugar siya, ano yung kaumas trabaho.
2: Imo na lang ng ulug-ulugan ng kanang kapangayo sa imo, ha?
0: Until when?
2: Hangtod niya kanang hiluan ni mo na. Kaya kung mawala na lang sa kalibutan, di wala na imong problema.
1: Hiluan
0: mo na. Muna pinaka sayon.
2: Kaya kung kanang mutuo mo good ka sa advice ni atin ni DJ Nova, imagine kanang... Wa pa kabalo imong bana imong pamilya mo angko na noon ka. Dako kayo.
1: Ako di ko maulaw ka poy kay murag
0: basi magkagubot pa noon tinuod no. Yes kay wa pa noon siya kabalo mo sulti kag una una pero basi pwede mo pagitaan pod baka sige pag muto mo musumbong ka file ta kag kaso kay mo kong i-blackmail.
2: Di pwede yan hinahinayan og hilo ate kay tagal ka pangayo mo gina perminte. Mag-research ka jud na kung sa pagkaon na nang dayhana.
0: Ang usa ka sala na dungagan og isala. Imbes kay nakasala lang kay nakasala siya sa kaninyo.
2: Self defense man gud na ingon ni father.
1: Wow.
0: Father. Father Junjun.
2: Self defense ba? Sala ba dayon ng tagaan nimo og kadang umba perminte na? Sala ba dayon tagaan nimo kadang oily nga pagkaon kanunay?
0: Siya nag mismo nag-ingon na pareha ti empleyado. Nakipamilya pamilyado po ko nang inahanglan kadang inahanglan po ko. So meaning ayo ko gututi. Tuod lang ba kay naki alas gihawiran pwede na ni nimong buhaton. So
2: para ko ate.
1: So maayo man manipula ang ihang kauban sa trabaho.
2: Dili gud ang tubag ana ang pag-angkon. Pagitag lain pamaagi. Nga kanang alam-alami ra gud na kanang imong office mate Juna.
0: Suspaitan,
2: si Maggie bitaw daghan na kay nga bulabog na giya niya ana. Pero kabalo man sa mag taga-taga ara niya pagka-kaudisto nita, pagka-taga ara niya. Kindi ni si
0: Jassy.
2: Yakto karon pabilin man sikreto ang tinaguan.
1: Alaka. Sa buka.
0: Magkaingusa ka na nga tinaguan ba?
1: Makapanginoktok man ka ang naminaw ron na.
2: Anara ko, Juna, simple na kayo na yung problema. Imbis nga wala na kabalo imong pamilya, ayaw pa ba?
0: Pero isa yun ang point akong gusto nga mahitabuan ni si Jonah. Dili siya, dili i-allow yung kaugaling nga i-blackmail siya.
1: Diba? Mapaoli po na lang gidlugar siya sa mga...
0: Ato ba mo niya, makonsekwensa sa iyang mga nahimong sayop. I mean, kung... Muangkong kinahanglan na giyod nga siya nala amuangkong sa iba na why not? Diba? Kung magkabulag sa iba, magkabulag. I mean,
2: kung sa karaang kasulatan pa na ati, batuhon ka na sa plaza.
1: Wow.
2: Kaya kung sala na sa usa ka babae,
1: mo lagi. Nga nung ang babae, nga na man ang pagsilot kung ang babae ang mapandol. Pero ang lalaki, dili man.
2: It's because ang mga lalaki, man, good night privilege.
0: Hey!
1: Wow!
0: Ahadapit na sa Biblia na pangutang. Wow! Ahadapit, dapit. Pangutan ah. Pangutan on. Ako so, dapat ang pribileho.
1: Pribileho
2: ang lalaki mong God, kanan,
1: mang ginoang?
2: Pwede mo inom og bigaman para ma-accommodate kong tanan.
1: Sa mukha
0: yun naman.
2: Yeah, kamo mga babae, sunsoon mo sa tara sa mga lalaki. Parang nitabo kang Jonah.
1: Di, Gyon.
2: Nagsunsoon, di
1: man
2: ka mo
1: lumutago. Mahadlok lagi mo mabalusan. Munang oh, gusto ninyo nga, ayaw mo out-out sa mga lalaki. Kay, sakit man mabalusan, God. Mauna.
2: Dili mang good girls.
1: Unay mong advice ka.
2: Dili mo ka ba lumutago? Mauna, gibawal sa inyo, ha?
1: Dili.
2: Ang mga lalaki, tadawangin mong banad.
1: Gibawa lagi na kay sakit gid kaayo nang mabalikan kasi imong binuhatan.
0: Di yan ba na di man kabalumutag ko sa imong kasakpan. Yan lagi pasaylo. Oh,
1: nasakpan man.
2: Napitaw ko'y amigo kanang sa to. Nasapnan sa iyang asawa nga ang iyang bag na lipstick. Dig, suko kay asawa.
1: Oh.
2: Ning undo pud iyang iyang bana. Ikaw ra ba day kabalumang lipstick? Kanang gi-share na ko na sa inyo ha. Kaya ang lalaki, kabalumang itag paagi nga di masapon.
1: Kabalumang itag palusot.
2: Di kaya nga nakasimple nga pabaagi dyan na ba? Kada, dali na kayo na subaro na nimo.
0: Ang bag ni Kang pwede na sulod nga manong ta armas. Anya ang Paris di ay kay lipstick. Okay na, no?
2: Talagsaw na po. Ano ako ba mo? Ako ang amigo ba? Ngay lipstick ang sulod. Ngay, natupag na po itong akong amigo nga kanang ikaw rin ka malamang lipstick. Juna, dagan kayong pamaagi, Juna. Nga, dili, ang buot ko masagot, pasabot, dagan kayong pamaagi, nga, kada malutsan mo ng problema, dili ang pag-angkon. No? Okay, kung once ka mo angkon ka, dili na gina, o dili na gina maulian ang imong bana, ang pamilya, imong anak.
1: Dili lugar siya pasayloon kay nakasala siya samtang iyang bana nakasala gi pasayloon.
2: Di
1: lalaki ray pwede pasayloon dai ang babae
2: bana lagi dili magud masapnan. Kamo mga babae okay. Kay masapnan man gud.
0: Unsa ba ang buhato ni Jonah? Iya dalang bag ang kunon sa iyang bana nga nakasala siya or iya dalang pakigbatukan ang iyang kauban sa trabaho nga di siya mahadlok bahalag magka bilgaray na. Stand by, balita man lamang sa Pikasawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, Sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: syempre ato sang ipaibaw, syempre ang atong NAS Medical Mission nakadool na gyud. Sa October 6 buhon diata sa Midsayab sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8 Midsayab Cotabato. October 7 sa Kidapawan Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan City. October 8 sa Bansalan sa LSV Hotel, Via Cruz Street Bansalan Davao del Sur. October 9 Coronadal sa May City Mall Event Center sa May ground floor no sa City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4 Coronadal City South Cotabato. Pag October 10 diata sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of public market. So, atang-atangin ninyo atong NAS Medical Mission, libreng massage. At doon ay mga dagkong previous, no? Mga product nga mga giveaways. O syempre, libreng check-up and daghan pa mong ma-avail. Alang sa ito ang gipahigayon nga NAS Medical Mission. At ang atangi sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lugar. Tinita ato sa nga tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Rochelle Malingin Disoy, pa-shoutout ate sa family Disoy o Malingin, always kung nga nag-watch sa imong live. Ate Arlene diri sa Barangay Kamingawan, Kabangkalan, Negros Occidental.
1: From Eki Israel, always give me maminaw ninyo tanan Ate Arlene, DJ Nova o Cap June diri sa San Fernando, Cebu, Barangay Lantawan, Sitio Lupa. We love you.
0: Ayan. Pa-shoutout Ate Arlene, always kung naminaw sa inyoha, makalingaw kayo si Cap June from Cantero, Juliet.
1: Shoutout sa akong pamilya sa Dawis, Bohol, na ako karon sa Davao, pero kung mag-live na mo, automatic yun nga mangita ko og lugar nga kusog ang signal. Mauna, kay importante inyong programa sa amo from Rene Balabaga.
0: Okay. From Claire Novia. DJ Nova, Ate Arlene, muli ko'y gyug magtambag na Scap June. Ana manggid na nga mga lalaki, men always be men. Sigug paminaw sa inyo ha, permidri sa Palma, Spain. Shout out from Mallorca, Spain. Ayan.
1: From Cherry Ann Almonte. Hi, Ate Arlene. Grabe, usahay. Makalimot ko sa akong ginabuhat kay madala ko sa inyong istoryahan. Pero nice kayo kay nagid ko'y mapamalandungan after. Greetings from Ormoc City later.
0: Ayan. Shout out to Christopher Moreno watching from Navotas City.
1: Ate Arlene, shout out sa among small group diri sa Barangay Kauswagan CDO. Nag-share me og usa ka cellphone para magkatanaw. Simple ra pero lingaw kaayo mi. More power sa inyong tulo from Lorna Bernardo.
0: Hi to Josephine De Vera Alyawan watching from Panabo, Davao del Norte.
1: Shout out sa kong mama nga si Nanay Vilma nga mas updated pa sa inyong programa kaysa nako. Love you Nay from Rhea May Danganan na ako karon nagtanaw sa inyong live diri sa General Santos City.
0: From Marivic Canieda, shout out ko sa among silingan diri sa Purok sa East, Balsa Odyungan Hingog City nga ma-appeal jud sila og paminaw once mag-open ako sa inyong programa.
1: Hello Ate Arlene, shout out ko diha sa mga taga Cotabato City watching from Doha, Qatar karon. Lahi ra gid ang feeling basta makadungog ta og Bisaya samtang naa sa gawas. Murag na ra gid hapon ta sa Pinas from Jeffrey Montes.
0: From Romel Ikari, maing hapon Ate Arlene, pa shout out ko sa VM Game Farm ng Samal. From Leia May Morales Dawaling, pa shout out Ate. Always Ming naminaw sa inyong programa watching from Kinuskusan, Bansalan. Okay. Diginops, imong final nga tambag para kay Jonah.
1: Jonah, para nako akay laing kinahanglang buhaton para mahuman na tanan nga struggle nimo. Isulti na lang mismo sa imong bana kay again, no, kanibitang mga tao nga kanang mga blackmail, wala sila'y ma-weaponize kung wala na kay sikretong ginatago. Kaya diha mo ko na ma-weaponize ang ato ang mga sayop nga gibuhat kung kanibitong diita mo angkon sa kung unsang ato ang nabuhat. So para nako, para mahuman na kay okay rauntag ka nang nakasala ka, maghilom-hilom ka nga, wala laing tao involved. Pero karo manggod kigihimo, manggod siya o kanang, kuan ba, kanang blackmail sa imuha nga, mas nahinoon ka ga-struggle. Kaya di ba lalim nga gina-blackmail ka, no? So, para na ako, para mahuman na siya, isulti na lang yun kay Aaron, dili, wala na po siya magamit nga kanabang alas sa imuha niya. Kung masuko imong banan, katungod ba na niya masuko, pero di po siya, dili po pwede nga kanabang iyahakang kanabitang i-down na lang gigmayo kay again, binuhatan man po siya iha sa imuang bana. Para na ako, makaingon na po ko nga deserve and kanang kanabitang dili ka makaingon nga maulaw ka kay sa imong dignidad kay lagi ingani ingad to. So para nako manggod kay again nabuhat ron po na nimo tungod trapod sa kanang neglect nga gibuhat sa imong bana. So dili pwede nga magunaw na ka nga madaot imong dignidad isip babae isip kwan kay karon nga panahon no all is fair in love and war. So kung unsay mabuhat nga sala sa lalaki pwede po na mabuhat nga sala sa kanang babae. Dili pwede nga inyong ikondenar ang mga babae tungod kay nakasala ang mga babae. Pareha ra ta mga tao, no? Mapandol ta kung kanon sa mga
2: pandol.
1: Ay, di, sabot ang mga lalaki. Di ba na masapon niyang ba na og nita? Kabalo pala na mutago. So,
0: di ba sakitan niyang si Jonah?
1: Di ba? So, ang main problem ang good niya karon.
2: Kaya gikuti-kuti yung pundi Jonah na sapon ng bana.
1: Maagane, mo rin power sa babae nga. Kabalo tamang investigar niya. So, ang main struggle mga good niya karon dili ang iyang pagluib sa iyang bana, kundi ang pagkuan, ang pag-blackmail sa iyang katrabaho. So, di man na mahuman, no? Kanusa pa man na mahuman o dili ni mo itog anang tinuod.
0: Correct.
1: Maghadlok-hadlok ka. Kung maingon siya nga, isulti niya si mong bana, halago.
0: Yes.
1: Di man kaangay nga mahadlok sa imong bana, kay lagi, again, nakasala man po ni mong bana sa imo. So, quits ra ang tanan.
0: Correct.
1: So, moro na siya. Moro na yung way ni mo para maundang na imuhang katrabaho ng oportunista.
0: Ayan.
1: Sa kanuna ay ginayang inyong DJ Nova Damarites, ang Marig ng Bayan.
0: Ikaw, Kap June. Tambag is Jonah.
2: Yes, Juna. Una na ko katambag ni mo, pakigbalik sa imong bana kay usa ka kaasawa nga kinahanglan.
0: Actually, sila kabulag. Ang
2: pakiguli kasi imong bana, no? Ikaduwa, nagatuo man gud ta nga ang bana mao'y haligi sa pamilya.
0: Unya kay ang asawa man pud ang ilaw ng pamilya. Dapat man ang ilaw.
2: Yes, kay ang asawa mao'y ilaw ng pamilya, dapat barugan jud nimo o i-maintain jud nimo ang imong dignidad. Dapat kanang ang respeto sa imong pamilya, sa imong anak, magpabilin jud sa imong.
0: Balang makasala ang lalaki basta ang babae magpabilin lang yung ilaw.
2: Ang lalaki magud ati haligi ng tahanan as long as nagabarog ang haligi, magpabilin ang likod niya pamilya.
1: Ang babae may tigpabarog anang haligi. So ngano man gipasakitan ang babae? Dapat ang mga lalaki dili pasakitan ang mga babae kay sila haligi, ang babae tigpatindog sa haligi.
2: Di naman good.
1: Mahuyang man ang haligi yung walay babae.
2: Bisag wala man good ka, Juna. Mubarog yapon ang haligi sa lalaki. Basta ba kay inginom og miga man.
1: Ay,
2: no? Naku. Na, Juna. Tungod kay ikaw ang kanang ilaw ng tahanan, dapat imintin good ni mo ang imong dignidad nga limpyo.
0: Eh, dili naman ganyan mamintin. Kinakasalan naman siya. Pari
2: naman. Dili ganyan niya ako nun.
0: Balag makinaunsa.
2: Balag makinaunsa.
0: Balag na lang ibulaga naman niya.
2: Balag na, Juna, nga ka ng unsay pa, imuon sa kaning
1: makaabusan lang lugar siya sa iyahang katabaho.
2: Dili
1: gini
2: mo ang kunon, tapos kanang alam-alami rin na imong ka-office mate. Palangga lang, good papa. Kung makayang, ano dili gini mo tagaan? Kaya nakasala, magid ka. Muna'y consequence sa mga babae nga makasasala.
0: Makasasala, Gyon.
2: Dapat ka ng
0: mag-aaring tos-pots sa ginagbay. Dili pwede masayop ang babae.
2: Dako kayo ng sala, dili na katanggap-tanggap
1: diba?
2: Ate. Nga, kamo nga mga babae, dapat kamo manggod, mag-atiman lang gud mo sa kaning at sa mga bata.
0: Wow.
2: Dapat pag-abot sa inyong bana, limpyo ang balay.
0: Uy, nakabang imong ipangita, dili asawa.
1: Ay, nako.
2: Inga na, Juna, ha? Ayaw paminawa na sila kay magubara imong kogmaon. So, yun ang kaiso, ikaw noon, mutugan si mong bana, di kanang mahimo na kasi daotan.
1: Para makabalos siya ba? Para makabalos siya siyang bana
2: kay,
1: sa kasakit
2: mga babae,
1: niya kasi siyang bana.
2: Mo dapat magbalos sa buhatan sa inyong bana. Kay normal na magulang lalaki nga matintal.
1: Ay,
2: no?
1: Nako.
2: Si Adan Bitaw, kanang natintal niya, nagtago-tago, araman po. Nawala, araman po, dogay. Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibatik yun, nang usahay, ang akong BP mo, kata, din ako gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa iblad nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelian
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako ko si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Ug tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug reel sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Mo, DJ Nova, thank you, Cap June. Again, thank you, Jonas. Sa imo papadangat mo sa watampo ni atong tulong manon sa sensor ni Ate Arlene. Mula ginagidengon ba, the truth will set you free. So, nakasaka ka namang giyod, and na may kauban ni mo na kahibaw, nga anda mo, wag-wag sa imo hanga nahimo. Ato ba nga? Kumusulti siya sa imong bana, fine. Ayog, i-deny. Ang kuna, nga once nakasala ka, apan wala ka ron. Kung dawaton ka sa imong bana, then fine. Ug dili, usaw naman. Dawat-dawat ka matuuran. Kaya yung anak manggid ang tinuod, nasayop ka, nasayop imong bana, nasayopod ka. So nananak niya kung dawaton ka niya dili. Ang importante nga honest ka sa imong kaugalingon. Ug nga wala ka itago. Kaya again, bisan unsao ni mong tago-tago sa imong kaugalingon. Di gyud. Bulungtad og dugay, mugawas og mugawas kag gihapon, ilabi na nga doon na kay kaubang na nagsamok-samok sa imong kinabuhi. So, ang ako masulti nga na kanimo, pinaka-best, sultihan niyo imong bana. Ang kuno nimo, the moment nga maabot na sa imong bana ang informasyon. Kanabang mutugan na to si Leia sa imong bana, haladawata ang kamatuuran. Kay, para ka nako, why angay i-deny? Once and for all, parang maundang na ang tanang panghulga kanimo. And kung dawatog sa imong bana, fine. Og dili, managiingon nga atubanga ang mga konsekwens sa sayop nga imunahin mo. Thank you, Jonas. Iba pa na nga timo sa matampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mayroon salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon. Good.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
7: Tosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo.
13: Smart two.
12: Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart two.
12: Pritong ulam na masebo.
13: Plato
12: at kaldero.
13: Smart.
12: Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
12: Galing-galing mo.
13: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm, Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Bangong kumaka bloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
18: Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa,
24: fix it with Alnex.
25: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
24: Fix it with Alnex.
25: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
4: Unilab quality yan.
25: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ato ang takna alas 10:32 na sa kagabion. Ani may gabi na to tanan to mga kasama, mga pinanggan tigpaminaw. Usab nga naminaw karong mga orasa. Adre sa tuang pag kulo kabildo karong gabi una niya sa gihapon. Ako nyo hang ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makig-uban ninyo mga sukindig paminaw karong gabi una na Saba. Kumusta munta nanto mga pinanggandig paminaw? Adre sa Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo ato maigsunan usab diha sa Alawigan sa Negros Oriental. Ato mga kaigsunan sa Negros Occidental. Amay gabi ninyong tanan. Onya ato ang mga bulanon nga naminaw usab karon nga mga bulanon adya sa Bohol, sa Leyte, Samar ug ubang parte sa Mindanao.
0: Straight to the point.
26: Ato ang mga pinanggandig paminaw usab dito sa gawa sa nasod mga overseas Filipino workers. Nato nga naminaw karon may gabi ninyong tanan, may nga pagpaminaw. Onya ato ang mga senior citizen ato mga nanay, tatay. Ang naminaw na to karon og ingon sa bato ang mga nanikay-sikay. Samtang nanikay-sikay, samtang doon nagikuri-kuri diha kasamang ni Sir. Naminaw din sa to ang pagkulo kabildo may gabi diha ninyong tanan ha.
0: Straight to the point.
26: Okay, ato ang mga kwan kayo, bugnaw ang ato ang palibot, bugnaw ang ato ang kagabhion karon umnang ang uban. Samtang naminaw na to din he, nag-surbol gita kasamang ni Sir. Ang samtang naminaw ang uban, nakatanday-tanday yung ginagmay po na. Ato ang mga kaigsuunan taon sa nga naminaw karong mga orasa may pagpaminaw. Aniya kanang amo ang gisulayan ang ato ang live. Okay na nga tong live kasamang nestor. Ay kuan ko no palihog ko no tagpaminaw sa audio sa ato ang kananaang Facebook. Okay ra ba no kay kami si kasamang nestor maoy kuan din eh. Daning kamot dire sa ato ang live nga ma kanang naang ma live na to sa Facebook kay si kasamang Gerald Borag ni atin sa dito no sa ato ang kuan kanana ang lihukan closing karon sa ato ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ato ang KBP Cebu chapter makasama so mo nang maragtuwa dito sa kasamang Gerald na kami sa kasamang Nestor din eh niya mo lang ipaneng kamutan nga ma-live ta aro makita tas Facebook kasamang Nestor. makita tas Facebook o niya kanang na ang madungog po ta nila sa Facebook. Okay, karong adlawa ang karong nga bulan ang Broadcasters Month mga kasama. Ani, okay na? Ha, okay na? Kana kayo kana raw na nis kasamang nis. pwede nimo ibutang ari sa to ang duha man ning ato ang kwan dire kanang booth sa technician donay kanang naang sa tuwang mga commercial mo na inig-break na to may sinya sa kasamang Nestor nga nagabuhi sa ta mo na dire kasamang Nestor na. Nya kana makita ta sa Facebook na dire sa YouTube sa app na to lahi sad na lahi sad na nga kwarto mga sukindig paminaw ha dire spikas kwarto mingaw. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una ha. At tuang mga kaigsunan sab so at least klaro ra. Aha, kay salamat kayo ha kay matod pa ni kasamang Ruli Higpit Surya. Klaro ra nga tuang audio sa Facebook. Salamat kayo. Ninyo kay kananaan kaming kasamang Nestor mo ayo mo ang gi kuan diri ha mo ang gi nagkuri-kuri mi diri at least na kuan man diay ha kananaan nga nalagpatan man kasamang Nestor ha. Ay ginis kasamang Nestor. Okay, arita sa unsa may atong audio toy mal. Okay ra po diha nimo. Okay. Okay, arita sa tuang misgutanan sad karong gabi una mga kasama. Tungod kay uminto sa plitihan sa mga pampubliko nga mga sakyanan, hingpit nang gigipatuman sa tibuok nasod. Lakip na usab diri sa Sugbo sama sa mga taxi, buses o ingon man usab sa mga jeepney.
0: Straight to the point.
26: Sumone makasama ang kanang naang amone kasamang Nestor karon ang kanang naang kalambuan nga dunay uminto sa plitihan. Dunay uminto sa plitihan, dunay uminto sa kanang naang gasolina ni kunhod marong si manahuna, no? Onya dona poy uminto sa suhulan. Ha, so nindot ni alang sumaksunan nga mga mamumuo, ha, kita nga mga ordinaryo nga mga trabahante kasamang listor sa private ang institution, private company, at least dunay gipuno nila nga 42 pesos sa minimum nato nga sweldo. So pila may minimum kasamang listor, ha, katong sa wala pa na dungag 42. 540. So 540 plus 42, so 582 na. So muna nga at least down na kanang kung ato ka mukaon sa Jollibee. Kanyang ilang kanon dito, murag 45 or 40 ba? Ang lita 45, short kag 5. Pero nakasuroy ko dito sa tops, ang ilahang rice di ang usa ka kalo ba? Ano, palit yung rice na, ang usa ka rice nila 50. Alkansi pa ka kung ato ka stops, mukaon ka sa mga nisto.

0: Aso karon dunay 42 nga uminto mga sugin digpaminaw sa sweldo, motik effect ni unya sa Oktubre 15. Kining ni ang pagsaka mga sugin digpaminaw sa uminto sa tuang nga sweldo sa mga private nga mga kompanya. Unya ang gawas nga nisaka ang sweldo, nisunod po dayon ang pagsaka sa natad sa tuang transportation. Ang kaning ni ang atuang pliti sa jeep, ma? Pliti sa jeep, pliti sa taxi, pliti sa bus, ni uminto na usap.
1: Straight to the point.
0: Ako ni domino effect, na? Ni domino effect, mga sukindig paminaw, ang pagsikigsaka sa atuang gasolina, atuang krudo. Mukunhod man tinong gasolina, pero kung sa bang pagkahitabo, ni kunhod mag 24 centavos raga hapo, aka... Ha? Karon, ha? O karon dai 24 centavos. ganihang buntag. Sumay na lang, no? Muna nga pero ang dunay mga grupo sad mga sukindig paminaw sa mga mamumuo. Ang grupo sa mga kanang naang mamumuo kasamang ni Store, wa sila makauyon. Tungod kay para nila gamay ra kaayo. Tinod gamay ra mangyo. Gamay ra kaayo kanang 42. Sa pila na gunag katuig kanang 540. Unsa pa na nga tuig kasamang ni Store? Unya ang ilang panawagan labi na sa mga taxi drivers, labi na sa mga atuang nga mga jeepney drivers nga ang labing epektibo nga makasagang gyud sa kamahal sa palitonon unsa himos gobyerno pangitaag paagi nga mukunhod mabalik sa original nga presyo ng atong gasolina.
1: Straight to the point.
0: Ang atong gasolina ug atong nga krudo kay mo na nga magpananglitan mo increase ang mutaas ang atong sweldo gukdon sa tas kamahal sa mga palitonon. So mo na nga mas maayo pa nga ang sweldo dili usbawan, dili patasan, kundili ang mga palitonon maoy pakunhuran. Kay bulahan, kadtong makaigsuna na to nga dili minimum, kadtong makaigsuna na to nga way tarong trabaho, dili sila mapiktuhan ining kamahal sa mga palitonon.
1: Straight to the point.
0: So muna itong hatagag pagtagad sa bha kay ilaha karon ang mga congressman, ang kanang naang mga magbabalaod, malipay sila nga kuno ni uminto na ang kanang naang atuang sweldo. Pila na may uminto? 42 pesos. Mukaon kang jalibi lagi kanang 42 pesos sa kaputos nga kanon ra. Ilang ka magjalibi-jalibi kasamang nisto. Alang jalibi-jalibi. Wa gani na ka. Tumba sa usa ka kilo nga bugas na kanang may klaseng bugas. Bila mang kilo sa may klaseng bugas ron. Nasa mga 50. Nga to 50 pataas na gali. 50 o 50 o 45 baka ha. Wa gani magkatumbas taon. So pero may na lang. Kaingon ta, may na lang. Anya sa tuang mga taxi mga sukindig paminaw ni saka na sad iniglingkod ni mo diha sa una 50 man to 50 pesos gikan sa 40 na himong 50 karon ni saka mga sukindig paminaw 15 sa 65 pesos na iniglingkod ni mo onya ang katong matag kilometrahe nga dagan duna na say uminto. So muna nga kanang na ang di ba po lalim mo no? Ato magigsunan ng mga taxi drivers ba niya magulbol in town ng uban kaya wa sila tagae silang fuel subsidy. Tuwaras operator nga hakog nga operator. Korya lang sa mga operator nga mga tarong nga nihatag og fuel subsidy. Sila hang mga drivers ang uban tuwaras operator maingon pang wa pa nadawa. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay si Mayor Basti Duterte ni Tunga. Kaganiha dito sa impeachment court, isip witness sa prosecution. Apan walay natiti mga sukindig paminap. Why nadaw-daw ang prosecution nga dako nga pabuto. Anon sa ba yung taong kalakiha? So ilahang gipresentar dito si Mayor Basti Duterte at ni si Mayor Basti mga sukindig paminaw at least ka nang gipugna na yung kaugalingon nga dili magkapamalikas kaganiha. Kay liwat trabasan ni sa siyang amahan nga kanang kusog mamalikas ka sa mang nisto. At least ka nang nipugna na yung kaugalingon nga dili sa magkapamalikas kaya masiging mabalikasan si Rapi Tulpog, si Irwin Tulpog. Sa Sri Sound TV.

0: So dito ganiha, o niya, wak manggihapon. Wak manggihapon sila nakuha ni Mayor Basti. Mas daghan pang ni Tanaw, mas daghan pa mga sukin di Baminaw ang ni, nag-atang ni Mayor Basti. Ang daghan pa dito nag-atang kato mga DDS-an. Ni Kwan, ugbalik. Pero muna, ilang ipresentar, ugbalik, tingali. Duda magyog ko nga, ilang ipresentar si Mayor Basti, dili sa ingon nga arunduna sila makuha ang mga ebidensya. Ilang ipresentar, kaya kahibalo sila nga ang mga tao, nilaaya na yun. May sumagani kita kasamang nisor, mara na gang. Ha? Kana na ang regas. Kalakala sa manis oras na to eh. Ha? Mas may pa ito aning ipahuway. Kaskala sa oras. Ha? So muna nga ilang ipresentar si Mayor Basti aron nga kadtong mga tao, labi na kadtong mga DDS nga gikapuya na mga sugindig paminawsan sa pagpaminaw aning prosecution nga kaning niang sa impeachment nga why klaro. At least mubalik kung tanaw ganihan eh. Daghan-daghan eh. Tubo-tubo ilang viewers ganihan. Gituyo na. Mayon na si Luis Trogio. Gituyo ng Luis Tro aron nga mubalik kung tanaw ang mga tao. Ha? Mubalik kung tanaw ang mga tao. Nga balik yung tuod ganihan uban. Samtang sa laing bahit, kadagkuan sa kapulisan, nihimakak sa pangangkon. Sa Osaka kanhi pulis nga si Rodolfo Graciosa
1: straight to the point
0: nga matod pa wala sa masayod ganda dismiss dahil sa katungdanan og matod pa sa pulisan nga ang kining katarungan ni Dolpo usa kini ka bakak og niingon ang kapulisan nga namakak si Rodolfo sa iyahang giangkon nga pito kuno sa katuig nga security ni kanhi congressman Lloyd Alan Velasco, ha? Nga ang tinuod, usa ka tuig raman ni ugkapin sa isip security. Tanawa ha, kagahapon makasama ni Addo sa NBI si atong Osaka na dismiss nga pulis nga si Rodolfo Graciosa. Ni Addo sa dito sa NBI para mo sumitir sa iyang mga ebidensya nga kuno, doon na sa mga ebidensya gigunitan nga nag-deliver sa kwarta, nagdala sag malita dito ni Vice President Sara Duterte, gikuyugan sa gahapon sa usa ka pare nga si Flavie Villanueva. Karon, ang nahitabo kasamang nistor, niingon siya gahapon, kauban as Father Flavie, nga pito kuno ka tuig or from 2017 up to 2025 ba to 2024, siya nga escort or kaning security mga sukindig paminaw ni Velasco. So ito pa, kwinta o pito ka tuig. Ningon ang kapulisan, baka ako ni Gunisi Kuan. Ako ni Dolpo, di man tinuod. Matod pa nga, usa ka tuig kapin ra. Usa ka, nahimo sa security, pero usa ka tuig kapin. Di ang dapita, makita na nato nga namakak yun si Dolpo. Ha? Dolpo, namakak ka Dolpo. Ikaduhang namakak si Dolpo. Niingon si Dolpo gapon nga, wala siya makahibalog na dismiss na di ay siya servisyo. Ningon ang kapulisan, baka ka na. Kay gisuspenso siya, gipahibalo siya na dismiss unya ni apila pagani siya. Ha? Ni apila pagani siya sa tupa kay ni apila na sayod siya. Ha? Karon ingon siya wa ko kay balo na dismiss di ay ko. Ingon ang kapulisan mga sukindig bamin nagduda sila. Ha? Nagduda sila ni ining kabakako ni Dolpo. So muna hanga, una na to diha, kining credibility mga sukindig pa may Dolpo, kasaligan ba yun siya? Ha? Kasaligan ba siya? Dili ba bakakon? Kinis Dolpo. Karon palang gani, makita na nato nga namakak na Dolpo. Duha na ka mga butang nga namakak siya. Ningon siya, wako na sa makahibalong nga na-dismiss siya. Ningon na sa gabi eh. Pero di ay, ningon ang kapulisan nga nga man kahibalong nga nasuspinso magay na siya. Ikaduha, gipa-explain siya. Ikatulo, pagkahibalong nang na-dismiss siya, ni apila dayon siya. Ha? Unya, wadde kahibalong na-dismiss, nga ni apila man gani. ikaw, Dolpo. Kisa may nagtudlo ni magpamakak, Dolpo, ha? Dili ka, mahadlo ka makasala, Dolpo. Naraba kay tapad nga pare. Ayaw pagpamakak, Dolpo. Ayaw pagpamakak, kaya na kay pare nga kuyo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha na may pare nga kuyog niya unya unsa man. Wa makabadlong si Father kanang naa nga Plabi Villanueva. Ha? Wala siya makakuan na, wa siya makabadlong nga. Sulti las tinuod, ang tinuod la isulti kay kanang naa nga makasala ra ba kita, basta dili kita magatug-an sa tinuod. Aso muna nga kinsa man kay nagtudlo ni Mudolpo? Aso muna usa diha mga sukin digpaminaw ang yahang credibility unsa man ka katuhuan baka ha? Ha? Katuhuan baka ha mga sukin digpaminaw si Dolpo? Mutuo ba mga tao niya nga karon makak pa lang pilimiro pagani na makak na si Dolpo? Ha? Bantay ka kasamang nistor? Pilimiro pagani na makak naman siya. Ni ingon si Dolpo nga pito ko katuig anak. Ha? Pito ko katuig nga nahimo nga security. Ikaduha, wa ko kay balong na dismiss. O kay balong siyang tungol nga nakahinya. Pila pa magani diya ka. Wa ka naikog, Dolpo. Wa naikog si Dolpo nga iyang kuyog usa ka pare. Ha? Unya kaning pare. Ay kog ingna si Padre Plabi Villanueva. Nitudlo ni Dolpo. Ako di kumutuo ha nga gitudloan si Dolpo pamaka. Pare ko na. Ha? Wa na tudlo eh. Ikaduha. Gitambagan tingali ning Padre nga. Kanang na ang Dolpo. Ayaw yung pamakak ha. Tudlo ka ng sultigyos tinuon. Ha? Di ba? O pare ka. Mo advice nyo ka na posible nga mo nag-advice. Nya nga naman nga pagsultis media na lahi naman Dolpo. Unay gitudlo si mong tatang nga mamakak Dolpo. Samtang sa laing bahin, Pilipinas nakaangkon na og 18 ka medalya sa 2026 sa Asian Games. Unya tulo ni ini ang gold, tulo usab ka silver, samtang 12 ang bronze.
1: Straight to the point.
0: At least proud gyapon tas Pilipinas, proud gyapon tas to ang mga players nga gipadala mga sukin digpaminaw dito sa 2026 sa Asian Games sa Japan. Ha, unya mo na ang 12 na ta, bisag ika-16 ta sa ranking mga sukin digpaminaw sa nakaangkon og medal. Ang gauna mga sukin digpaminaw puti naghan ng medal ang China. Maoy gauna karon ani ining 2026 sa Asian Games nga gisunod ang Japan. Ang China nakakuha sila mga sukin digpaminaw og 252 ka medalya, gisundan sa Japan nga 181 ka medalya. South Korea adunay 95 ka mga medalya. Human sa South Korea ang unsaning ni ang ika upat na Uzbekistan, ha, mo ba ni basa ani? Then Thailand, Iran, Bahrain, muna nga mga top 10 makasama. Kita to ata sa top 16 na may nalang taon na. Unya congratulations sa tuang mga players nga nakakuha sa maong mga medalya.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga 700 milyones nga fuel subsidy alang sa mga benepisaryo unta no atol sa organic fuel subsidy, wala mahatag sa LTFRB ngadto sa mga tinuod nga mga benepisaryo sumala pa sa kuwa.
1: Straight to the point.
0: LTFRB. Okay patadya choy. Sumala sa kuwa nga adunay sobra 700 milyones pesos nga fuel subsidy nga wala nahatag ngadto sa mga benepisaryo. Kay duna kunoy mga kakulian kasamang nisto. Ha? So kung dunay makakulian nganong wa man idayon ma last year pa man ang uban ani ato pang 2024, uban 2023 pa. Ha? Nganong hantod karon wala man ning papangitaig paagi. Nga daghan kaayo nga mga taxi drivers nga naghuwat, daghan kay mga tricycle drivers nga naghuwat, ug daghan kaayo nga mga kanang naang gawa sa mga taxi drivers mga sukin digpaminaw, duna pay mga habal-habal drivers. ha, tricycle drivers nga naguwat, kay wa makadawat. Ha? Ang uban na lista na, ang uban ni pirma na wa makadawat. Ha? Unya na aday kwarta nga wa mahatag. Oh, isa man na ginegosyo pa na, kisa may nakanegosyo pa. Ato ni hatagag pagtagad sad makasama diri sa ato ang pagakulo kabildo ha kay kadako baning kwarta di ay ang wala mahatag mga sukin digpaminaw. Aso mo na ipaningkamutan ni kay kadagha mga kanana nag-antos in town diri sa ubos. Ay, ihatag na na ninyo in town oy. Ay, ihatag na ninyo sa mga angin tagaan ana. Ha, wata kay balo mahanaw ra ni kalit basig masur ni malita. Samtang sa laing bahin, itong hatagag pagtagad kay si Congressman Bini Abante, natulog na usab ganiha dito sa impeachment court. Unsa man is Bini Abante nga kuan man ka na naa nga paloy-paloy man ni Congressman. Ha, si Bini Abante mga sukindig paminaw, usana sa mga gikapoy, ha? Nga wa na ganahi sa impeachment tingali kay nagtulog-tulog na lang. Aling kay pangutan-o nimo si Jervil Luistro, Congresswoman Jervil Luistro. Ningon man siya nga wala na natulog, nag-ampo ra na iya haming giampo. Ana gyud iampo gyud ha, iampo gyud mo kay asa na napadong inyong direksyon na. Ah, pag-ampo gyud mo diha dai, Jervil kay kanira bang inyuhang mga ebidensya way klaro. Amo na nga i pag-ampo dai nga mamilagruhan mo dai. Samtang ni pahibalo karon ang impeachment court mga sukin digpaminaw nga walay mahitabo nga trial ugmang adlaw.
1: Straight to the point.
0: So walay impeachment ugmang adlaw. Why impeachment ugmang adlaw kay matod pa sa impeachment court mga sukin digpaminaw pinaagi sa spokesperson nga si Attorney Tungol nga ilaha usa nga hunungot ang impeachment mga sukin digpaminaw para sa gitawag og strategic procedural post.
1: Straight to the point.
0: Unya muna nga doon ako na sila yung mga kuan usab mga strategic procedural post na pagahimuon unya doon ako na yung marathon impeachment hearing unya sa Oktubre 1 hangtod sa Oktubre 15. Unya ko excited diba unta tong prosecution kasi Trillanes ko no mo salang ko no ugmang adlaw. Unya si Trillanes mga sukindig paminaw ugmang adlaw managoy to ipresentar. Ha? Ugmang adlaw ipresentar niya nganong hantod? Ha? Nganong mapostpone mang impeachment ug ba? Ha? Si Trillanes ni adto nagud ganiha kay gadahom sa nga ganiha sa ipresentar. Ningon nga ugma na lang. So ugma unta si Trillanes makita na unta nato si Trillanes. Ha? Ang problema di na pod madayon ang impeachment ug ba base og ni hangyo ang prosecution nga dila na to idayon kay otro sa Trillanes wa sa tay makuha ang Trillanes. Asig magdalar ni glawgaw sa Trillanes. Si Trillanes mga sukindig paminaw nagyapa-yapa pog maayong muadto sinado. Natural aron makita sa mga tao libre gud. Kay modagan gud ni siya og presidente kuno pod. Dong, Trillanes, puyo na lang dong. Puyo na lang dong, Trillanes. Unya, kanang naang panguan na lang diha, kanang nang imuang himuon karon mag kuan na lang ka diha sa imuhang barangay kibasin day og mudaog pagkapag barangay konsihal. At least 2028 pa election, at least makapundo-pundo ka dito, Trillanes, ha?

0: matod ba ka sa mga iglesia Aril Villaber, ah, madahang kwarta na, ipanghatag pa. Ha, ah, magyod ka sa mga. Ah, Sir Benzi, si Abante, paatras ana ang oras. Ah. Ano ba buntag matulog, ah, ubit? Agarakwil, ha? Ah. Anya, ikaw, Gyod Dolpo, baka konjuga, matod ba ka sa mga Silvia Reformado Phil, ha? Ah. Ah, ha, ha, ha, ang labing butbuton, kay si Father Flabby, kay iyang giduyugan. Ah, si Dolpo, wa niya tambagi. Akong nagsulti bagyod sa tinuod. Matod pagkasabang miyo mo, ha? May gabi ka sa magi ka ni Corazon Asusina Tanyula. Ah, may gabi isad, ha? Ah, niya si Govin Dilin. Katawa siya nga, Dolpo ko na nga lang. Rodolfo, bito. Rodolfo man, o niya kay... Sa mandi ay kanang naang... Minubo sa Rodolfo, di Dolpo, ha? Alangan ito sa tawagon o Rodolf, kaswerte, rapo. si Ma'am Juliet ko lang naghagman, oy! Ah, may gabi ini mo diya, ito ang kuang kwansap ka nang naang humble kayo o buutang maninay. Juliet ko lang naghagman, ha? Nang may gabi ini mo diya, ha? Ninang dito sa kuansap. Ato sa dito ron sa Sweden, ha? Pasilito, friends, waso, naminaw sa nato. Ay, kanibahin sa mga kasama, hatod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sa mga pinanggantig mo na ito, may kisunan, nga doon ay agipamati, no? Silang kalawasan, doon ay mga sakit o balatian, nga gihambin sa kalawasan. Ay, kabalaka, mga kasama, ha? Naanatay Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, maisab sa doon ay hubak. At doon ay mga kaigsunan na ito, nga doon ay hubak, taas, gananaang daling kutasan. Adaling kapuyon, ha? Kamarag kapoy ang panglawas, bitaw, kanaadlaw, inom sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama, punos mga vitamina, minerales, ug nutrients, nga may kinahanglan sa tuang lawasa. O niya, punos ni sa tuang mga kaigsunan, ha? Kay mapalit ang tuang Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, kaguban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ugma lagi unta, nindotong tanawon, Trillanes, ha? Aganiha, kanana ang kuan mangyod, si Basti. Ani, atubang dito si Basti, dito mga suki, hindi paminaw. At least ka nang relax las Basti. Ginagmay, ha? Relax na, pero katong pangutana nila, wa mangyod to'y klaro, ha? Wa mangyod to'y klaro to'y mga pangutana kay... Aka nang naang ilahalang yun ato nga ang mga tao mubalik og tanaw kay mag-atang ni Basti, ha? Kanya ugma mga sukindig paminaw si Kuana Sada, si Trillanes unta ko, no? Apan wa man madayon, ha? Ano kahangwa nila gidayon si Trillanes ugma? Para nako, wa po'y klaro. si Ikrim Nube, oy may gabi eh, kumusta naman mo kasama? At isa nabalik og tanaw og si Jay Quijano. Naminaw na to, ibalita tong kasal ni Jitli. O, ito itong gisgutan, gabi eh, kasaman si. Ang kasal ni Jitli, ha? O, gabi itong gisgutan na. May gabi eh, kasaman ni shout out, diha. Oy, si Jibber, TBN, ha? Okay, so balik ta karon to taod, mga kasama. Human lamang sa mga importante kayo. Sanbay lang sa ha? Dugang greetings. So, ito ang gisgutan karon to taod. Human sa importante kayo. Alas 11:02 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle, lakas makafresh. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
1: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samok na ubo! Undangin na! Tosiran!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Dusan and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Sabwana, reveal your powerful glow. Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
4: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxVit Kargado!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
11: Fix it with Aldex.
12: Basta allergy symptoms, adunay Fixidoc ana.
13: Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
11: Fix it with Alnex.
9: Source, IQVIA-PMDI-2S 2025.
0: Unilab quality yan.
9: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro.
16: Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Ato ang attack na alas sa 11:16 na sa kagabhion. Balik tang makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion.
2: Straight to the
17: oni this ana taon si Kuan ana kasama ng Geralda. Kato mga nangita na mga nangita na nataon diri. Ikaw ra usa mo Kuan, ikaw ra usa mo kanana nga sa may kauban nimo. Ha, si Kwan, wa ni Kwan de, wa ni Kuyog Jerome. Tungo ni Kwan, ha, Lailin. Ha, dito ni sila sa kananaang atuang Kwan. Ha, dito sa, dito ni Kuyog, GBP. Ha, GQ, o. Oh. Ha, so dito sumana, wana, kisa may nakakuha sa motor. Ha, nga, na may motor to nga gi Kwan. Nga kanang na ang para full sa taga wind radio nakuha sa motor oh ani kuha ni mo ang papremyo sa KBP nga to ang president nga to ang manager sa IFM no sa Idol Boyke siya maoy presidente sa KBP Cebu chapter kasamang ni store nandot kayo bungga kayo doon ay mga papremyo nga katong sa kuha. Atunto ang sa pag-opening diri man to sa Kapitolyo. Naka-attend ato onya Domingo man to kasamang Nestor. Do nagya poy raffle raffle at least dili kay ko sang gabon aning raffle raffle. Ay maka kaluyas Dios maka kon magyud da maka apil ko ning raffle raffle kana mabunutan gini ko ngan na ani ni raffle raffle kay kani bitaw sa pag-opening sa KVP atutong sa man to pizza size man tingali to sa September kasamang Nestor. Oh ana. Oh di nabunutan mo ko dito ato. Ha? Nabunutan ko niya kanang naang dito pod sa Chef BG pod na nabunutan sa ko dito og kanang cash. Dito sa atoang anniversary. Nga dito sa Bangkugon Resort and Restaurant nabunutan sa ko dito og emergency light ha? Dako ra ba kasamang ni Bala o ginagmay ra pero kay kanang mabunutan yo ga ha tiya kanang naang ha na this mabunutan sa taga ko ano gani ha kaduon ko kay kunay ha ni motor ra maka motor yo ko ano aya tanaw na ko to motor ha kasamang ni sir ha kanang naang sakto ra postindog ba ko what ay sakto ginis kong tiil. Ito nga, di na ko, warag di na ko, minaw na ko, di na ko, maglakaw, ani. Ha? Ako, kung tanaw na ko sa motor, gana, gisend man to ni, kuwan. Ha? Kasamang Aida ba to, nag-gasend ato, sa Idol Buiki ba to. Ha? Tanaw ko, doon ay motor, ha? Nga, kanang na, ang automatic na motor. ayay, murag, kadi na kananaang tiboy na son, robako aning rapol-rapol. Gitong paglast, unsa man tong diri sa may, kuan, diri sa may kanibitong landers nga katong tapukanan sa diha? Nabunutan man sa ko dito atong kuan, kanang bisikleta. Nga, nagbunutan kong bisikleta, wala ko tagda kay taas kay... Anya, kana na ang nakuha mo ko ng bisikleta, warag doon na ko'y trauma, anak, kay sa una, nagbisikleta man ko sa una. Kana na trabaho ko, bikiri dito sa konsolasyon, kasamang nisor ba, horniro ko, kanang tiglimpios plansa. Ha, horniro ko kanang bikiri ba? Anya, kanang tigtrapo ko slansa, yung nang kikian ng... kanang plansa nga gibutan nga span kay na nangapilit man di ang lubot span so imo nang hawanan dia unya katong bahaw sad ana mga bahaw imo nang lubgon para ibulak-bulak Francis o kanang sa pandisal so ana makadlaon dayong naang hapon konjote bisikleta ko dito sus na saghiran bitaw ko tulili ko nang adik na kay ko nang nakamura kog nay ka panbaka na basa bisikleta na koy kuan mahadlok na ko nga ma kuan nang tag usab sa bako palayo lang itaw na biir ba taon ron oi amo na nga mas pilio na lang nako nga mag baklay ko ha maglakaw ha pero na ay motor kasamang nisor labi na tong ganiya pag kanindutas motor oi ang gi-paraful ni Idol Boyki. Ha? Dutas motor ato amot na si kasaman GQ murag nag-ampo po na ito makamabunutan po sa motor. Ha, pero naa naman ni motor si kasaman GQ. Kompleto man sa motor. Doha ka buksakyanan ng kasaman GQ, no? Ang motor niya katong kwan yun, no? Katong latest nga motor nga kwan, o oh, katong latest yung motor ni kasaman GQ. Ah, pero muna, to asa win radio, so congratulations sa nakabunot sa motor. Kaya murag dito ko ganiha ka sa mga listor. Ah, murag delikado, ako'y mabunotan, ha? Makamotor lagi doon takurong gabi una ka, ha? Ito sang itsek si Radyo Man ZQ sa iyahang report, ha? Di anas bikas linya, mga sukin, di paminaw. Onsa kahay nadag-an sab di Radyo Man ZQ? Yes, Radyo Man ZQ, onsa may nadag-an ni mo dito, may gabi eh.
5: DYHP Tata, Araman Report.
15: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BG sa tunda pag-ani daw natin sa gawas kamain na kamagarasa sa nagkalaw mga kagabion bago lang sa mga natapos ang KBP Crossing Party no, sa Kapisanan ng Broadcast sa Pilipinas at ang mga sakop sa KBP nga mga registration din sa Sugbo doon na yung himong closing party alang sa pagtapos na sa Broadcasters Month no, karong adlaw, karong adlaw mga sa mga Radyo Man BG Mabulukon, Malampus o mabungahon ang gihimong closing party sa mga radio station dili sa Sumbo na masakop sa kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas niya ang nakadaog sa grand prize taga FM radio no sa taga mo ano taga Win Radio.
17: Oh, Win Radio. Oh.
15: Taga Win Radio may nakadaog. Amo ay pangandoy ni Gerald Albios ng kuan ni George Kuya. So, sa ako nako kataperwer. Yan ini kay gue butangan ng mga kwan salad sa panadiha bami
17: oh so kwan din ang imuha ka na nga usa ka set din ang imuha
15: oh duha ni ka top chopper
17: ah pero kwan naman kayo ka na buti na naghana na sinyo hay nana oi Aka to motor oh.
15: No, better luck sa style na lang gid yung tao.
17: Ah, pero ay nala pangando ana kapila na magkabuk imong motor oy nya.
15: Ay, sa ay. Unot inotak mo sa ta.
17: Ha?
15: Awala na.
17: De pwede ra man sad og kwad ta. Kana na ang nala kay motor duha na magkabuk nya imong hasang sakyanan sad duha sa kabuok so hatog na lang sa pero kana nindot ni motora unta kay kanang naang labi na dagan ni wa na kay hunahunaong ba bayronon ba
15: oh mao gyud
17: kita pero unsa man ning ni kanang naang na impas sa maganis kumpanya ni
15: ano unsa man
17: kani motor wis kadaog ta kita mo abang ani ubayan
15: asa ba kang motora
17: kanina kaninga na kwan ba na dagan ba impas anis kumpanya og unsa man
15: palit wala na dito na nas KBP ni Idol Boy K
17: aw kas ana kas dito
15: aw kas ana
17: inako og kanang na ang palitan ikaw mo daw ikaw makadaw ikaw pa magdata-data rin
15: pinuan na
17: ha
15: aw wala na wala na wala tay bago ana iparapol na ganin na kay wala tay bago
17: oh so nindot kayo oh so So ang taga Win Radio mo ay nakadawatan eh.
15: Oh, taga Win Radio niya sa admin siya kasabag Radio Mindili siya DJ. So na DJ ko na siya niya. Kung kung siya ron admin. Pag-interview kanya ni Atty. Rufel. Si Atty. Man ibunot kasabag Radio Mindili ni Atty. Rufel man.
17: Ah, si Atty. Rufel mo inibunot? Oo.
15: Wagi. Ya, udili taga HP na bunutan.
17: Oh, wagi taga Dewa HP na bunete.
15: Yung oh. Dato si Jose Michael kay kami kadag namin mga minor sila si ang wa pa kadag dato sa mga dagan po tong Dewa HP kadag.
17: Oh.
15: Lusa, si oh. Juan Oliver Atis. Oy. Si George si Kuya.
17: Unya kay magpagulbol ra ba ni si Juan Ganes Oliver basta di pabunutan magpagulbol.
15: Magpagulbol siya nga sa pa. Kung hindi ka sa kasawa eh.
17: Ah. Oslan man, oh. Oli kog danaw ani, oli kog danaw.
15: Ah. Oli ko ani ka.
17: Ah, pero pero kanang imuha karon mas ikaw mo ay paldo ron kay nabunutan pa niya. Do na pagyoy. Inigabot ito si mong asawa. Murag galabi kay smile imong asawa ron.
15: Paldo.
17: Ah, kana
15: kana.
17: Ah, pero mo lagi na nga katong tapiruel. Kita mo ko sa katong mag live gas dito imong balay puno mas tapiruel to ay. Ah, ikaw na lang ang kasamang listor ni Ray, oh.
15: So, ang panahon karon ka sa mag-radio ang BJ, nagagandong gawo bro na mag-1-1 o magtutuloy si Carmorasa, pero bagang nag-ugya po palibot ng kawanangan ng kita Carmorasa. Sa report niya itong nakuha, managagaw nga mo, Drogista Lakpaginis, sa kaibog Bible Operation sa mga aportiva sa PDSM dito sa barangay ng Kalong sa Konsolasyon karong hapon na. Ang nanakpan niya mga gagaw, gitanggong na karon sa PDSM kinima makuha sila presyon ang 100 grams gudahan siya buong nga mo balor kapin sa 680 mil pesos gidugan ang ipadidaan sa mga operatiba sa Pilisipin ang mga kalihukan o illegal kalihukan ay managagaw o diyang gisusa ilang gipadidaan na suta o nabalik ikinig illegal katrugas gisusa na lang sa ka bypass sa operasyon. Samtang sa laig balita, patay kinig usa ka kinig driver na humana bangga ang ilag gisakyat ga motorsiklo sa saka puso ga truck cargo og dihan ni matabo sa may barangay Hubay lungsod sa Liloan sa National Highway gyud no ga nabuntag aga did on arrival mo kining driver sa motor nga si Jekyll Iparagiri Badiribi Anyos dunay live-in partner nga taga si Chularay Pitogo Consolacion da samtang naangol lang iyang live-in nga mao'y back rider at giro nga si Lovely Ann Panahon 30 anyos og mao ni ang guwan ang back rider sa sinusubay sa Liloan nga interes sa torpe ang motorsiklo nga gimaniho ni Iparagiri unya ang driver sa Foso Truck nilhadya si Edelberto Balaba Pepito Jr. 45 anyos sa biyudo og nagkuyo sa may Kapulay Tayod Liloan unya ang motor nga gimaniho ni Pargiri padaog ni sa Konsolasyon og pagabot niya sa may nisputan nga lugar dunay usa ka kining Foso Truck nga giatras ni giuna gikan sa parking lot sa Kapikiri dito sa nisputan nga lugar og kusog nagpadaga kining driver sa motor wa makabantay yang atras kining truck nila na nabangga kining motor nga masuta sa grabe pagkaangol sa driver nga si Pargiri og gadal kina sa tabalanan na panway syorte kaya gideklar kining dead on arrival. Onward sa patrol ang inyong radyo man, Joseph Osmeno, DYSP, Tataka RMN.
17: Kasaman si Kyo? Kasaman si Kyo?
15: Yes.
17: Ingon si Kasaman Giralba, in siya nga, grabe, oy, kanana ang kapaldo mas Kasaman si Kyo, naway nag-uli ani ron, nakapadidit gini ron.
15: Grabe ilang bubuk yung pag-ambil sa dogi George Biscoya, ni Girly.
17: Wagin sila nabunutin, endo ha?
15: Ang ilang pangandoy ang motor.
17: Motor gidon ta, oh.
15: Unya ang kuan ang pangandoy nahulog.
17: Nahulog ta, no.
15: Ilang taas nga pangandoy natagak.
17: Ah, sige la sunod na lang.
15: Wa mahunlak ka galipar kun unlak, himayang nahunlak.
17: Oh, nahunlak. Kanang himayang nahunlak ko sa toy kuros ana, nakalimot mo gon himay nahunlak. Ha?
15: Ko mo ano gon ta?
17: Himayang nahunlak. Ana mo ba no?
15: Ano daw ta may video kay makakuha ko ako gamay pero kung sila sa lyrics na di ko kumawa.
17: Oh, naku ano? Ah, sige lang, ugma atong ko ano
15: na. Ugma lang, ugma ako na research ako nakatawa ng ugma ako nito naan.
17: Hindi, ka na imunta piruwir ba? Basi hindi ka ganahan, anak.
15: Ade, anga. Pagkita ko pangandoy nga makakuha ng piruwir kay para sa mga bata niyo, mga ligog dagat, mga sundag mga pagkaon ba?
17: Ade, may ligog dagat ron?
15: Dili-dili pa man karon.
17: Dili karon.
15: Masabot ba?
17: Pero pananglitag imuha nang ilabay pag ingon ha.
15: Ayo.
17: Ha?
15: Ako ni taguon.
17: Taguon.
15: Gamiton. Taguon nga gamiton.
17: Pero dili maayo na sa plastic na.
15: Ay, kaya ka lang kung mga tao, tutupila ni. O ka rin eh, asa na. Kahit ka sa mga mall, mga kuha ni Kapin Dali, mga kinintos Kapin.
17: Kinintos?
15: Oo.
17: Abi, dada din rin, dada din rin, dada din rin.
15: Abi, din ang mga. Sabot ako sa kalibo, ito ha. Sabot-sabot lang.
17: Ah, sige, pwede ato natadatahan.
15: Ay, buhay, paglaway. Ano ka sa pagkaradyo, Bintino? Hindi ka rin sa gawa, sa doon sa pasulong ni Radyuman, JQ.
17: Okay, salamat kayo, Radyuman JQ, sa imuhang report. Ah, ano niya? Oto, nakadaog at sa kadaog tao, dili tanton di malason. Ah, si Radyo Manzik, yo. Ah, nakadaog ko no sa mga tapirwir, nagko kasamang niso, ha? Ah, dito sa tuang closing sa KBP. Oh. Onya, dugang detalye sa tuang mga balita sa dato ang i-check magkasama kay... Arita sa dugang detalye sa tuang balita sa dbe, ha? Langyaw nga giingon nga nakainom nasulod sa Osaka Imnanan sa Osaka Beach sa lungsod sa Panglao, probinsya sa Bohol, nakabsan sa kinabuhi. Ang to kumpleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP Ottoman Report. Patay na nga nadangat sa Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 63 anyos nga langyaw humani bunali og bangko sa kikaaway sa Osaka Imnanan sa Aluna Beach sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol, alas 11:45 sa gabi inatong Sabado. Ang biktima gilangas si alias Brit, 63 anyos, Amerika National nga kasamtangan nga nagpuyo sa Malipad Resort, Purukdo sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao. Sa investigasyon sa Panglao Municipal Police Station na sairan nga nagkalalis ang biktima og ang suspitsado nga pulusubog na nga si alias Robert, 41 anyos, taga Purok 3, Barangay Dimiao, lungsod sa Panglao, sa sulod sa Osaka Bar sa Aluna Beach. Sadayang nagkainit na ang ilang panag-away nga may resulta sa sinumbagay sa duha apan may kuha ang suspitsado og bangko og dayang gibunar sa biktima nga may resulta sa pagkakuyap ni ini. Dali nga nanawag ang management sa Imnanan sa ambulansya sa Panglao Emergency Medical and Rescue Unit aron nga dalhon sa tambalanan sa Tagbilaran ang biktima apan gireklara siya nga dead on arrival ni Dr. Fatima Jane Gadi Pauline. Kasamtang ang ikustorya sa Panglao Municipal Police Station ang suspitsado nga si alias Robert, samtang parayon nga mihimo silang imbestigasyon ang kapulisan sa Panglao. Gipanghinabi na nila ang mga saksi lakip na ang pagsusi sa CCTV footage aron ilahang nga masubay kung unsa gyud ang sirkumstansya sa insidente nganong misangpot ngadto sa pagpamunal sa suspitsado sa biktima nga may resulta sa kamatayon ni ini. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arlo Samantha, DYHP. Tata, Carmen.
17: Okay, salamat kayo nung Onia. Kanyang bahay nasan, magkasama, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ito ang kape makasama, mayo kayo. Alang sumisun ang mga pinanggantig paminaw nga mahiligon kayo o kape. Ayaw na pangitag laing kape makasama kay Dianay. Makahatag o mayong binipiso sa tuang panglawas tungod kay 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kape nga mao ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix makasama, doon na sa sagol nga rose hip, nga doon na anti-aging properties, doon na pain relieving properties, kalibihan ang sakit sa arthritis. At mga naminaw, ha, itong makaigsuunan sa... Ang ato ang kape, doon ay luya, doon ay dulaw, doon ay turmeric, doon ay kamungga, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya, nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga may kapalami sa tuang kape, doon ay barley, doon ay arabica, o niya doon ay ginseng o uban pa. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, makapaabtik sa tuang panglawas. Busa makalahutay, tamatag adlong panikaisikay. Kon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, kaya doon naman tayo lahutay para sa panikaisikay. Doon na po tayo gamang lahutay, ha? Para ni Nanay Tay, ha? Tinuod bitaw, sila itay, ha? Pag-inom, kaya nga naman abtik imuhang lawas, ana, ha? Basta makainom ka sa EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, kung mag-isgot ang haplas, ha? Ni Anasatay EXL Makabuhay Oil, ang atong haplas maayo kayo sa panakit sa kalawasan, panglaylay sa mga lutahan, mga panuhot. Awag tangon makasama sa haplas o niya may sabni sa pangulngul sa mga kaunoran. Ang ato ang haplas usab kon manghaplas ka ani dili ka pa akon og lamok mo sa malikay ka sa sakit nga dengue kon kanunay ka nagapanghaplas makasama labi na ro mo sanak ang lamok basta maguwan-uwan gani panahon sa sayos kagabion og arenas kadlawon makasama stilan mo sanak ang lamok sa mo na ang ato ang tapinan ang lamok nga dili makapaak sa tong panit manghaplas ta sa EXL makabuhay oi. Ay sabi niya, katol-katol sa panit, pinakan sa gagmay mga mananap, ha? Ang atuang EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atuang kape sa EXL Makabuhay o sa haplas na to, sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya si Jeffrey Dungog, ha? Naminaw na to. Ha, Jeffrey Dungog o si Nini Velasco, John Quirante. Maing gabi Sir John na o si Anito Carion, Jojo Huyofuria na minaw na to si Apolonia Caniete o si Quirino si Buko. O niya matod pa ni... matod pa ni... Nang lain ang awards na bunutan. O niya, maulagi kanana ang nang... Tess Barli, kanang naang Tess Arliso Barliso Rabadon, ha? Minaw sa nato sa Ariel Iglesia Villaverde. Sanbay sa magkasama, ha? Balik na karoon to taon, human sa mga importante kayo. Sanbay lang sa, ha? Unya, dugang isigutan na karoon to taon. Alas 11.36 na sa gabi.
18: Usa ka simanang tambal sa pamilya? Igo kaha sa 150?
19: Pwede sa Actimed. Actimed man!
18: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
19: Actimed! Actifed!
18: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
19: Actimed! Actifed!
18: Unya ang quality.
19: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
20: If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This Time Check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This Time Check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ubi kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka

0: Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako ug pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba, kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig niini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ato ang attack na alas sa 11:46 na sa kagabhion. Aliktang makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion.
2: Straight to the
1: point. Oni sa mga naminaw na to, ha. Kailan sa mga katulog diha. Ala sige, inom-inom lang sa mga kape, ha. Oni piyong-piyong lang sa mata. Dungga, nagtingog ra. Oni tay. Ha, kuhitas nanay tay. Ay na nga, balik na, balik na, ha. Balik na ta. Oni sa mga kwa na to sa... Kanibahin na sad makasama hatod ka na to sa DTX 500. Ato mga iksuna mga naminaw sab karong adunay high blood, ha. Ato nga mga high blood na to nga makiksuna ng taas og dugo, taas og blood sugar, taas og cholesterol, ayaw na makasamag pasagdi, ha. Inom gyapon mo sa mga maintenance niya, gawas ni ana imni na o saguli nag-inom sa DTX 500. Kaya nga to ang DTX 500 makatabang sa itong makisunan nga adunay high blood. O niya, mainis sa kay kampiyon nga proteksyon, kay adunay 1.3 million orac units nga antioxidants, epektibong pangundra sa mga free radicals o oxidation. Ang to ang DTX 500, may sab ni makasama sa kantong adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunang dunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ay kabalaka magkasama sa dunay gani insomnia. Mag DTX 500 ta, makadili makatulog taro, makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500, mapalit sila nga clinic, mao ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Kanahimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisa, Numain. Pabisitaha, makasamang ilahang clinic, hakay. Nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ha, kasamang nisor, libre ang medical check-up. Wa kay bayran sa check-up, kay libre. Aon niya maka-discount pagyo ka silang mga produkto. Kung ato ka makasama mo palit sa DTX 500 silang clinic and pharmacy. So naadi-adi ha sa Luyos Gaisa Numain. Ato nga mga dili kayo sonados Gaisa Numain. Diha atbang sa University of the Visayas. Ha? Mapalit sa band DTX 500 sa uban nga mga butikag farmasya. Dol sa inyong mga lugar og diha sa Negros Oriental og Negros Occidental. Okay, so itong hatagag pagtagad di makasama kay kanang kaganiha, dito sa impeachment court unya naghan ang nagatang sa presensya ni Mayor Basti Duterte. Ha? Daghan ang nagatang tungod kay sunan gugka nga kani sa Basti mga suki indig paminaw istorya sad siya murasad sa iyang amahan kasumang nisto. Ha? Pero may na lang kay wala siya mang kanabang kana bitaw mogamit og mga pulong nga pagpamalikas. Ha? At least wala wala nakapugong sa kaugalingon tinga. Kay pagsugod ra ba sa kanang impeachment ba nga mo? Mo padung siya mo kanang namutik sa oath niya kasumang listor. Ha? Kuan ra ba kanang pag action ta niya glingkod? Pag action ta niya pungko nakita niya sa abante siyang loyo. Ha, tanawa ha. Ato ang ako nun, ato ang tanawa. Nakanakanay, tanawa, tanawa, tanawa, video mo niyo, tanawa ha. So, ganihan ay katumpag, aksyon, aksyon sa glingkod, unta. Ha, maksyon sa glingkod si Mayor Basti, pagtanaw niya, uy, na mas abante, in sa atras ko, ganas abante. Awar ba ng naong abante, ora, luyo ay, ha? Daghan yung nag-ingon, wagi angay ni sa abante nga, wagi angay ni sa abante, magdala-dala ng krus. Ayaw lang po, dili lang po na ito ihukom sa abante. Ah, dili po maayo maghukom ta, dili ba po maayo mag-judge. Di na ito i-judge si abante lang, kay congressman baya na, o niya. Tino, nagdala-dala siya na yung krus, ha? Amo nang uban mo ingon nga, ah, abante nga. Ha? Abante nga, wa may kanang naang, kwa no? Tanawa, na? Naong abante. Tanawa sa money ang, tanawa ang kanang naang, ha? Padung mulingkod si Mayor Basti. Mulingkod ta si Mayor Basti, kasamang Nestor, pag tanaw niya, pag lingkod niya, uy, di mas abante si Luyo. Ha? Si abante sad, mura nag-abot ilang pananaw, pero, si abante, dili ni mo makita yung mata o gasa pa doon kay naka-shade man siya kasumang nisto. Ha? Abot doon kung siya natuha ka ng abante nga, kanang naang musuot yung shade kasumang alan. Anak, yes, init. Init ba? Para nga ang kanang sa UV rays mo, kanang ma-protected imong mata sa silaw, gikas, adlaw. Ha? Muna nga, musuot na advisable yun to katong na UV rays bitaw nga kanang naang UV protection. Ha? UV protection nga kanang naang nga sunglasses. So nagkasbi ni Abante nag-sunglasses bisag to asulod sa impeachment court. Akalandong dito. Akalandong. Aircon pagyod. Landong kayo. Apan, nga naman nga murag yadagoy ng gituyo aron ang ihang mata dili ma klaro nga, nagpatugtog siya. Ha? So may nakaon kang abante. Tanawa ha? Why init sa sod? Aircon pag yun, bugnaw kayo, why init? Pero nag-sunglasses dito sod sa impeachment court sa abante. Ha? So muna, gani ha? Pag-aksog lingkod ni Mayor Basti, lingkod si Mayor Basti, pagtanaw na sluyo, uy, namas abante, ha? Ni barog po sa abante kaya nakitaan mas abante. Oy, ha? Balihin ko ba kaya masig makitaan na sa kumatuog ko anir. Ah, tanawa ha, beka na, kana, kana. Ito i-play ka sa Manjiral. Beka na, tanawa ha. Ah, tanawa ha. Oy, oy, lingkod siya, oy. Ha? Kaya ngun sa basta isa yung pamina, putang ina. Pero wan na gisulti sa iarang huna-huna. Kita na, tanawa ha. Pag aksyon naglingkod, nakita niya sa abante. Si abante pon, ha? Pag tanong abante nga, kita mas Mayor Basti niyang nasa sluyo, atras mo sa abante. Tanawang naong ni, ha? Tanawang naong abante. O, kana bang, bantay kaya sa unas, bata pata ka sa mga alan nga, gusto tang mo ato sa kuyos tong mama ba nga, atos tabo ba? Ha? Gananta mo atos tabo, gananta mo atos tiyanggi, niya, wag yung tadadari. Kaning naong nga, og nabata pa ni sa abante, kaning naong ni abante, og nabata pa ni kasamang ni sir, ang ngayon na ning muligid. dito si Mayor Basti gani ha, o niya. Ha, pagtanaw lagi niya nga, uy, di mas ikuan. Ha, di mas abantis kung luyo. Ha, murasag na kuratan si Mayor Basti. Tanawa, tanawa, ikan na biyan. Tanawa, tanawa, balik. Kung nakuratan, Basti isa, no? Imis mo lingkod siya, walang sandayong lingkod, no? Barog lang siya, marapog na hadlok. Si Abanti, nilakaw si Abanti. Ha? Wag yun, ha? Si Basti, si Mayor Basti, wag yun mo kihat ni Abanti. Ha? Wag yun siya mo smile. Si Abanti sad mga sukintig paminaw, pastang pagamugutag yun now. Wag po, natanawa ha? Si Abanti, wag yun mo. Ha? Wag yun mga sukintig paminaw mo smile ni Basti. Ha? Wag mo pa smile. Tanawa, pagkamugutas na o. Hadlok na yung list, Abanti nga ayay. Huwag mo na yung mapresidente, murang mapriso, mga yung kuanig mo na yung mapresidente. Ba? Aso mo na ang kaganiha dito sa dito mga sukindig paminaw sa impeachment nag gipa. Ha, gipapanumpa si Mayor Basti dito onyang iya mga tinubagan, mga sukindig paminaw, magba nga kanang naang concise. Ha, sabisay concise kasamangki, dasok. Oh, kana bang og sa kuan ba pintok onya dasok nga pagkatubag. Ha, gagmay lang. Ha, gagmay nga tubag apan kanang naang klaro mga sukindig paminaw. Ha? Betanawa ato ang kuanon na kana naang asan to sa video kasamang Gerald nga katko ba itong gipapanumpa na siya, alira, sa kwan, na, barog na siya dito mga sukindig paminaw, itong paminawon sabi, si, kwan, Mayor Basti, mga sukindig paminaw, niya, kani maone ang abogado sa prosecution, si Attorney Ted, niya, kanis Attorney Ted, na, na ako'y na may ungan, ani dito sa Amos Negros, na murag sinoy saro, ha? Patay na rabay ang taon to si Kwan Anheng Noy Saro, pero kani si Attorney Ted, may ong yung kang Noy Saro, ha? Tanawa. sige, kani. Ito paminawan,
2: so, Attorney Ted and Attorney Justin.
3: Good morning, Your Honor.
4: Good morning, Your Honor. Thank you.
2: Good morning, Attorney Ted. Long time no see.
4: Same here, Your Honor.
1: But now, see now.
2: The good mayor, to the witness stand. Kindly situate him to the witness stand. Before we,
1: there is Mayor Basti.
2: Allow counsel to make an offer.
1: Oh, saka na siya sa kwan. Saka na siya sa witness stand. Oh, pagtanaw niya, uy, namo si kwan. Uling kong ta siya, tanaw. O, nene, kanina yung tagikan di siya sa... Agikan sa dito de sa kuan. Ha? Ibalik sa kuno to kasama Gerald. Di mo din ni ang kuan mo din ni ang katong whole video gyud kay kanay balik sabi. Ha, tanaw ha kadto ba nga pagtawag na ning sa ngalan. Pagtawag na sa ngalan, barog sa dayon adto sa dito sa witness stand, ha? Kadang likuranan sa witness ba. Ha? Mo kuan unta sa kana tanaw. Tanaw ha, okay. Andanas basde, ha? Patong des Basti dito sa lingkuranan sa witness. Ha? Paglantaw niya naman si... Uy, lingkod na siya. Pagtanaw niya naman sa Abanti. Nag-abot ang ilang duha kang mga pananaw pero wag yun mo ismail. Wag yun sila ismailay kasamaki. Ha? Tanaw mo. Lingkod na si Basti. Pagtanaw niya naman sa Abanti. Ha? Barog siya balik. Si Abanti po, pagtanaw niya nga, ayay, puti po, isugag tinanawan si Basti dito niya, pahawa si Abanti. sige, padayon sa Manziral, be. Sige na.
4: Dinig naman ako.
1: Mm.
2: Attorney Te, would you like a platform?
4: No, Your Honor, I think you can hear me. So I think that's more important.
2: Okay. The clerk is directed to kindly administer the oath to the witness.
5: Sir, please raise your right hand. You, Sebastian Z. Duterte.
6: Hi, Sebastian Z. Duterte.
5: Sir, just let me administer the oath, po.
6: Okay.
5: You, Sebastian Z. Duterte, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
2: The witness nodded and answered in the affirmative. You may upo na po kayo, Mayor Duterte. Naunawaan niyo po yung inyong pinanumpan, kaugnayan niyong pagtestigo ngayong umaga.
6: Yes, Your Honor.
2: Salamat po.
1: Ana. Si Abante ni pahawa na sa iyahang kuan. Ha, si Abante mga sukindig paminaw ni pahawa na sa iyang gilingkuran kay ha, tanaw niya isugan ni kuan, isugan tanaw basti oy basig balo parantas kumo ani. Ha, pero ay gabalaka Abante, di man tingali na madahan po dili po tingali na mag-iskandalo oy. Adili mag-iskandalo si Mayor Basti diha. Adili man na mag-iskandalo nga manglupad ng kum. So muna ang kuan in town. Muna ang kuan ganyan. Nahitabo dito mga sukindig paminaw sa kanang na ang impeachment court. Ni ugma niingon man to nga ugma si Trillanes na pudunta pero wa madayon na ngano kaha nga wala nila gidayon ang hearing ugmang adlawa ni Trillanes mga sukindig paminaw nagyapayapa lagi kay mo witness mo dito siya sa nung tay appeal ni Trillanes ana. Mot lang tangas Trillanes basin uga naa siya'y mga ligonsad nga mga ebidensya o da okay. Ha, onya unsa may pero at least maminaw lang ta ha kay mga tao mga sukindig ba no kay balo naman sad og kinsa og unsa Australian ni. Ha oh so muna nga kanang na ang kuan. Ha atoa makasama nga tangan la Australian ni sa. Pero kag ganiha wa sila na kuan wa sila na titi ni Mayor Basti ganiha. Ha, ang prosecution ay may nakuha. Ha, way nakuha mga sukindig paminaw. Ha, may pa si Abante nakuha pang natug. Anya kini bahina sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumisod na mga naminaw o mga nagtanaw sa Facebook, kag do na moy kaila nga dunay type 2 nga diabetes o kato mga diabetikon ing na nga paimna sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nga tuang nga Life Extension Vitamin D3 mga kasama, maayo kayo na epektibo kayo sa mga kaigsunan na to nga adunay type 2 nga diabetes o kanang mga diabetikon. Ang pag-inom anay kung palitan ikaw aduna kay diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili gani kay dako ang budget, pwede ra sa dugtulo. O sa humagpamahaw, doa sumag panihapon. O niya, ang ato ang pag-inom sa katong pag-maintenance lang para malikay sa diabetes o guban ng mga sakit, pwede ra duha. O sa humagpamahaw, usasad sa humagpanihapon. Ang nakanindot makasama sa ato ang Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Anya nakanindot sa dani makasama certified LEC gyud siya. Ayaw magpalit ni adtong walay tatak ang iyang soft gel bitaw naa sa tatak nga LE pasabot na Life Extension. Ha, so ayaw magpalit ng walay tatak na kay delikado og piki kana ha. Ngod man sa kaepektibo sa Life Extension do na ni nagimuhimo sa doglain. No, so muna ang klar kwa na gyud kana na ay tatak gyud ha. Onya ang atong Life Extension Vitamin D3 mapalit sila ng clinic and pharmacy diri sa Budok Building, Boyon sa Mesminia Boulevard, Cebu City. Kontanalas Guardia Cebu Dok. dito sa Konsolasyon, naa sa Atbang Jollibee's Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, naas Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Naa dito makasama ang atuang clinic and pharmacy sa Life Extension. So, sa uban ng mga butigag farmasya diri sa Cebu City, mapalit gihapon ninyo. Pero siguro doon lang, nga kanang dunay tatak nga ili, ha?

0: Alas sige, o niya, kung ano man di ay, alas 12:04 naman di ay, ha, sa, alas 12:04 naman sa Kadlaon. Ha, si Ivan is si Umbos, ha, is si Trillianis kasamang Benze, ha, surambaw sa Senado. Bisag among iro o iring, dili na mailad niya. Matod pa kasamang Ivan A. C. Umbos, grabe yan. Rogelio Digino. Mga politiko, kuno nga, kuano? Panya Lucy Datulaita Ilevera, namina na to si Jerry Briso. Basti hadlok manang turi. Matod pa ni kasamang Jerry Briso. Niya may pagpaminaw kuno sa mga taga-Hilaitan na dito sa Gihulngan gikan ni kasamang Jiber Tibin na si Iglesia Ariel Villaber o naminaw sa nato kanunay ni nga minaw bitaw sa pod ha o ni Jane Abilia naminaw na to si Ardin Cabiso dito sa Giwano sa ni Gisuwawan na tingali na siya sir na landong man ata props na niya hindi makita yang mata kung makatug ito pa ni kasamang Ardin na ito'y mali sa Deslahog ha may pagpaminaw nyo dito ha. Okay, so ano mo tayong oras mga kasama kapadayon sa tulungan salamat kayo ninyo kao Andres Master Control si kasamang Kisus Minia ganya kasamang Nisor Romicilio Chris Picaslawa kasamang Gerald Albiosa Alan Talot Liber Atis Rubil Boisir at tuang at Chief Technician ako nalang ubus ng alagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kong langis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan at tanan napit doon sa nang panahon Tatak RMN.
1: Straight to the point. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat,

0: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm! Zapcon! Pamukong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Pamukong makabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ato nga oras karon alas 4:42 na.
5: Unang radyo, unang balita.
6: Kasama si Headlines karon.
4: Headlines sa ato mga balita. Davao City Mayor Sebastian Duterte mitataw nga dili niya aprobahan ang mga kontrata tali sa GenCorp Industries Incorporated kung nasayod pa kini nga dunay business interest si Vice Presidente Sara Duterte sa maong kumpanya. Sabta schedule sa impeachment trial, karong adlawag ikansilar una para makapagandam sa pagsugod na sa whole day ng mga proceeding sugod ugmang adlawa. Sa mga balitang lokal, pipila ka mga butas kagabahan sa dakbayan sa Sugbo, mag-ayog exemption sa gipatubar nga 4-day work week ni ini. Transport protest sa Piston, Cebu. Wala magkatandog sa transportasyon kagahapong adlawa. Samtang balita sa abroad, US President Donald Trump wala bisan unsang gitanya ngadto sa Iran. Sa negosyo pritian sa eroplano, misaka na sab.
6: Headlines karon. Headlines.
4: Maing buntag, mga kasama, adlaw takaroon nga Miyerkules, Setyembre 30 na! Way 2026! Uy, mahuman naman di ay karong adlawa ang buwan sa Setyembre. Ugma, Oktubre 1 na. Pasas mga adlaw, eh. Nakaadlaw na lang kasamang kay. 86 kaadlaw na lang! Ako ba naanin mo, ingon dahil 85 na lang. Kainig ka, kuan, inig 24, di may mato. Pumunta na lang, generally, tingkatug pa man yun na. So, 86, kaadlaw na lang, Pasko na! Nadali, aras paspansa sa adlaw, eh. Kumusta ba mo din ang tanan? Naka, panghuyatin na ba mo na ini mga orasa? Kapito man ay alas 5 po. Na, mata na mo din, ha? Kaya para makasugod na mo sa inyo, ha? Mga gimbo haton! Labi na ang atong mga kabataan, mga eskwela, ang atong mga tatay, nanay, o atong mga trabahante, mga matag sa iyo, no? Kaya mag-asikaso, magluto pa. Lutaan ng kuano, igmata na to, ready na tanan ba, no? Naman sa inaana, yun, no? Kay doon ay katakos nga magkuha sila o kauban sa balay na may mangandam sila mga gimbuhaton. Saga tingali na ito mo, gimangunay. Matag sa'yo, maligo, magluto. Yadayon, magandam sa mga bounce para sa mga kabataan at sa ito mga trabahante para karon taon-taon. Hindi mga alas 5 pa sana, makagika na sagsantag sa ka mga balay. Paingon nga ito sa lain-lain na mga destinasyon. Either mo trabaho, mo eskwela, o asay imong lakaw, karong adlawa. Hala, mientras do'y busy mo din na siyang tagsatag sa kabanga kusina sa inyong pagpangandam, bakwas gina yung mga radio din ha, no? Kay karon taon-taon, mabati sa nato ang ato nga mga labas nga mga balita, mga pagitabu, gikan din sa ato mismo, sa ato nga lokalidad, banpag mga lugar. Para masayon tag-unsay mga kasikas din sa itong tagsatag sa kabanga palibot. Nagani kasabang Arnold Bustamante, ako ninyo makauban ha sa unang bahin ng atong unang radio o balita. Karon mo join na to taon-taon si kasabang Arnold Bustamante. Pero mga oras sa medyo setan-aw ninyo din ha sa kalangitan. Nga, kung anha mo manukad siyong tagsatag sa kabanga lugar, pamahulga-hulga nga mag-uwan, kagabi, kagahapon, nakauwan og sayo sa buntag, pipila ka areas. Abi na kung mauna to, kay medyo nihayag-hayag naman. Oy, pag-abot diri sa hapon, mga alas 3, Ubang tingali to, sayo-sayo pa, ibundak na sa nang uwan, hangtod na gito na gabi. Ano lang gani,

0: mga pasado, alas 6, atotaligsik na lang. Pero kagani ng kadlaw, murag mihunat pag yun. Kaya tanaw na ko, paggawas na ko sa mo, basa-basa man. Abot lang kades inyo na himutangan, ha? Importante nga, amping lang yun ta kanunay, no? O niya, labinagin sa mga lugar nga vulnerable, sa mga baha-baha, kanang musaka rin tubig, kay dool-dool rata sa pa, o ka, baanan gidang atong lugar, ala, alerto lang yun, magbabinan tayo yun kanunay, para po sa itong tagsa-tagsa ka mga kaluwasan o safety. Lain na to nga iatngan sad sa itong mga inahan. Itong mga kuano, mga inahan, mga ate, nga ka nang maubitay in charge pagpangumpra ka na adlaw sa itong mga panginahanglan na binagyod o tiningob ka ng imuhang pagpamalit, no? Kay naapog kay gilagmay ng mga negosyo din ha, like na maligyag sudan. At ito na i-check karon sad sa ato nga market report, ha? Importante po ni para mag-iahan ta. Pero ni noon kay kuan man. Pizza 30! Naa si Manuel Do. Kanya ini katatod, muto nga sa dahin si Manny Ngil. Mag-partner, mag-ina sila, mag-kuyog, mag-ina kanunay.
1: Waga ba eh?
0: Wala atong siren ang precious mga palaliton para kagiyahan ta. Ba dapat ang 500 paigo babaka ni nga makapalit sa atong paginahanglan no, no, base sa lakatsan sa presyo sa merkado sa mga palaliton. Ato na i-check karon taon-taon ha, uban sa ni kasama nga Jesse Sumampo sa Manukadinas Carbon Market. Lain man ni area iyahang duawon kada adlaw. Aris isdaan baron, aris karnihan, aris prutasan, aris sa vegetables, mga lamas. Ituyo ginaniya katong mga importante yung kaya natong kinahanglanos kusina para kagairan ta. Kulay dapat dalho na to nga kwarta dito pag-abot sa pag-adto na to sa merkado nga igo-igo gyud. Madaan na to ang atong panginahanglan. Atong oras karon dito maglangan alas 4:49 na atong i-check karon si Radiman Jesse Sumampong. Asa ka siyang eryaha karon sa merkado?
2: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Kasama Jesse, maing buntag. Kumusta ang lakat sa tong presyo karong adlaw? Kasama Jesse?
3: Yes! Yes! Maing buntag kasama ken o mayong buntag usab sa tong mga suking tigpaminaw ning atong sesyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usab sa tong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay! Presyo sa mga klasik-klasing prutas o nang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 60 ang ngagto sa 70 ang kilo. Lansunes, 50 ang ngagto sa 60 ang kilo. Rambutan, 50 ang kilo. Mangustin, 50 ang ngagto sa 60 ang kilo. Cherry apple, 180 ang kilo. Avocado, 250 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 20 ang buhok. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Durian, 150 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Mangga, 130 ngadto sa 160 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong DYHP, Tatak, RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, Kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
0: Salamat kay kasama Jesse Sumampong. Dami at announce mga prurutas oh. Kundi pala ni Mahal ba no nga kanang pamaliton. Nindot kay nga kanaadlaw na taan na sa atong kananan o na sa atong lamesa. Rosay, kuhan man ta, palit-palit sa prurutas. Palita sa saging. Okay, mamanay madali-dali na to no. Kana sang saging, di po na kuhan ha. Ordinaryo lang nga prutas. Daghanang vitamina o mineralis makuha ni mo ana. Saging! Arang-arang to ang saging lakatan kaya di kayo mahal. Nanggawas na saan ang cherry apple. Kung man na ka tong apple, nga gagmay kayo. No? Ibuntan na on, muro siya kadagko o rambutan. Pero apple, gyan. Cherry apple. Kung nang itawag cherry apple, kay mura siya cherries ba? Pero mansanas, eh. Mansanas nga gagmay. Nahala! Mga na ang lakat sa precious mga palaliton karon labi na yun ang prutas. Itong report ni kasama Jesse Sumampong. Kagahapong adlawa ang pinagkaisang samahan ng mga chopper operator nationwide o piston sa Cebu. Nagayon sila ni itong ilang itawag o protest, transport protest. Naman to sila-sila, raman po ito ng mga sakop sa piston. Sagad na ni nila, kadaghanan na ako nabantayan. Mga jeepney, traditional jeepney nga naa magbiyahe dinha sa Mandawi, padung ari sa Ayala. Ang uban na nila dunay gamay diri sa may padung liluan, sagara na nila mga traditional jeepney. Doon ato sila igiingon nga dunay mga nakaparalyze matud pa og sa transportation og pipila ka mga porsyento no. Ilaha man sad to. Rati lahat ang gibasihan sa dadto ang katorasang ilahang mga jeepney nga mga kaalyado nila o mga miyembro nga tungod kay wa sila mo biyahe ana nga rota nga maitay pag biyahean nila ka adlaw. Kagahapon nang apil man sila to ilang kalihukan mo nang wa makadagan sa karsada. Pero og diri pod sa pag-estimate po o pagbanabana sa itong mga otoridad, ito pa normal raman gihapon ang makonsider paghihapon nga normal ra no, ang dagan sa transportation kagahapon. Naman sa itong magdugay, kay murag paghuman ato nilag programa diri sa Udto, diri sa Daan Kulon. Uli man sa ito, at least peaceful o hapsay ang ilang pagpahigayon sa ilahang kalihukan. Igo sa nila gipadayag tong ilang mga nahuna og mga yangungo. Matud pa bisa kuno og nag rollback ang presyos mga produkto ng petrolyo kagahapon. Labi na gyud ang diesel kay kini mga traditional jeepney ang atong mga pasayroan gawas lang anang multicab kay gas pamana no. Raritas mga kaning mga kanang ilha bitong gipanggamit karon nga mga jeepney traditional diesel mana at least gahapon city kapin pesos matag litro ang gikunhod. Para gasolina, 24 stabos ra, gamay-gamay ra yun. Napag-ihapon no, sa kapino, 90 pesos ang presyo sa diesel matag litro. Motor parawagan sa grupo nga nagprotesta kagahapon na mayon ta babalik ko na dito sa 55 per liter nga level. Ito before na itabo ang conflict sa kada Middle East, no, tali sa o dito sa Middle East, na motoy nakaingon nga isaka pag-ayo ang presyo sa mga produktong petrolyo, labi na yun ang diesel. Ato nila ni rollback lagi. Rollback gamay niya. Basig bawion po kuno na inig sunod si Mana. Pastilan. Oh, mo na lang kay kasagara di po ta maka pugong nila mo na ilang huna-huna no kay mao sa gina atong experience. Mo rollback karon. Bawion sa sunod si Mana niya mas dako pa. Mayo tawag sige-sige para at least mo usos-usos. Isa babalik-balik lang adtong kana galing 70 pesos nga level sa litro kada litro ka presyo pataas-taas na gid hinoon na. Hala, so at least kagahapon mao to ilahang kalihukan doon na sila mga choke points nga gibutang dinhi sa Cebu City og diha sa Mandawi. Sa pulisan sa NATO, siguro ito nagbantay po sa kahapsay o galinaw, no? Lagi siguro ba nga peaceful, orderly, labi na kay o anak sa karsada, makakuan po sa traffic. Narasad sila nagbantay-bantay kagahapon. Pag-maintain na sa peace and order, pasagdan lang po ito nila mga rallyista dito nga na ay mga gibutang nga mga sound system kay para mapalanog itong ilahang mga yangungo o mga demands. Ang ilang mga concerns. Pasagdan lang sila. Importante nga, malinaw ng ilahang pagpahigayon sa kalihukan niya. Humansad sila nakaprograma din si Dan Colon. At i-disperse po sila ilaha. Balik na ulit tagsa-tagsa. Apa dito sa kauluhan, mao gihapon ang grupo ra man gihapon to Pisto, no, kay katuman ni Bella, although do na po to sila giplano unta nga duha ka adlaw, ora man to sila ni atras uban sila gipasabot sa LTFRB po. So at least okay na to gagahapon ang ilahang kalihukan dinhi sa Dakbayan og dito po sa Mandawi. At oras karon alas 4:57 na. Atong paminawon ng ato mga painumdom nga jutay, ha? Unya humani ini mo balik ta para na sa mga detalye sa atong mga balita. Para ikauban sa kasabang Arlo Bustamante sa atong pagbalik. Standby lang para sa mga detalye karong taon-taon. Ato oras karon alas 4:58 na.
1: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa siya nga nag-maintain ko. Ano ay.
8: Pwede na. Mamakasas.
7: So anak ko. Nobinta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaang kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, maagong pamati, gumarag paluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. Og kining bahina, hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gikapoy ba ka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta ug bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas ug aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa, kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
7: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
8: Bugas-bugas ug katul-katul.
9: DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
8: DGX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
9: DGX 500.
10: Para sa Janice, dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbana o DGX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Lamat kayo sa DGX 500.
9: DGX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
11: Zen Living Testimonies.
12: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
13: Di na ko kakita. Nikalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
12: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
13: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
11: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
12: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
11: Living Testimonies.
15: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
18: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
21: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
22: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract na abunda sa polysaccharides ug triterpenes na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Papalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
25: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
24: Hindi po kayo gumaling?
25: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
27: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
28: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
27: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
28: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
26: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
29: Philippine Standard Time para sa 5-8 na.
30: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
29: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gilambig ito sa Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa business partner sa iyang iksoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Kinibase sa dokumento gikan sa Securities and Exchange Commission nga gipresentar sa prosecution kagahapon tol sa ika-31 nga adlaw sa impeachment trial. Si Basti nitambong sa hearing isip pa hostile witness samtang nga parang gituki ang ka-Article 2 sa impeachment nga ni akusar ni Duterte nga doon ay unexplained wealth. Doon ay kalapasan sa statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Tugula mo biya sa mga business interest naman na napili sa posisyon. Ang prosecution sa naging simana na presentar ang dokumento nga nagpakita sa Osaka Jaime T. Cruz nga kauban sa Vice Presidente sa pipila ka negosyo apil ang GenCorp Industries Incorporated nga gikong ganakakuha og 19 ka mga kontrata sa LGU sa Davao City. Atol sa cross examination ni si Baste ay kumpirmar nga nakaila sa sabsiya ni Cruz pinagi sa mga business operations.
0: Samtang sa susamang kalamuan ginsister ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, wala siya may baw kung nangiigsoon niya si Vice President Sara Duterte doon ay business interest sa GenCorp Industries Incorporated. Matod ni Mayor Duterte, kung doon pa siya kasayuran kalabot ni ini, didani ang lokal nga kagamhanan sa Davao City pag-award ni kontrata sa mga kumpanya. Dugan ni Duterte nga nakadungog lang siya sa GenCorp diyang gitukit na kini sa impeachment court. Subay nini ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa imbahin ni Claro na wala kini manghilabot sa bisan unsang procurement contract sa syudad sa Davao. Dugan sa defense lawyer nga si Justine Nicole Gular, diyan ang utana kini sa mayor kon ang vice presidente nang hilabot ba sa administrasyon sa Davao City gikan sa tuig 2022 ngadto na sa 2025. Direkta kining mitubag og no dugang ni Gular nga walay request usab gikan sa buwatan sa vice president nga hatagan og special treatment ang GenCorp.
29: Alas 5 Jesda, i-cancelar sa Senate Impeachment Court ang trial session karang adlaw para makahimog strategic procedural pause sa nalipang muparayon sa ilang proceeding alang na sa buwan sa Oktubre. Ang tigpamaba sa Senate Impeachment Court kasi Attorney Reggie Tungol na ipahibaw nga magparayon ng impeachment trial ug mga adlaw Oktubre 1. Ug mga adlaw magsugod usab ang tibok adlaw nga trial gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 6:30 sa gabi alang sa marathon sessions. Ang ilang break ka karong adlaw maghatag sa duha ka habig ug higayon nga baka ginhawa una tungod kay ang sunod nga ebidensya kay natukion na highly technical ug labihan kadaghan sa mga financial records gikan sa Anti-Money Laundering Council ko AMLAC.
0: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulukan, gikumpirmar sa Bureau of Immigration nga tuas sa gawas sa nasod si kanhi Speaker Lord Alan Velasco. Matod sa BI, walay hoard departure order ug walay dautan nga record si Velasco nga mahimong mapugdan kini sa pagbiya sa nasod agi dinha sa tugpahanan. Apan ang BI dili na makahatag og dugang detalye kabahin sa immigration records sa saka individual, gumikan usab sa balaod sa data privacy. Si Velasco usa sa gipas sa gipanganlan sa kanhi pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr. Subay siyang akusasyon nga nag-deliver kini dakong kwarta gadto sa Pamilyang Duterte, butang akong tanong gipangimak sa mga hingtungdan.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
29: Kaya natong kapapanagumahan, giparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Nga may mahatag may galang kaligong salamas kaligong sa atong immune system. Aron nga dita dali ka masakit. Busay ko nga napaminaw ka rumata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Aron mawagtang may galing yung mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule efektibo sa nabigala pagpanigon sa atong immune system. Aron nga dita dali may galang matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original koi herbal capsule, aprobar ka ni Migala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Inyo ning mapalit Migala sa mga butika, sama sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Durai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roosevelt Pharmacy sa Batu, Leyte. May musan niya may kamapalit ng original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
0: Taas ba ang presyon si Budugoy kapag doon ay hypertension? Basin taas si may sugar o basin may diabetes kadyo wala ka may baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagay kinis arterial wall sa mapalapos si Mundugo o sa nakarason. Nga no magka-hypertension ka mo taas sa imundugo. Anibetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagdaon si mong kidney o dagsan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputulo sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabuta ka magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kinis charantin. Gika sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bagimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot sa imong katulog, makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakini may mutang din sa may Diha Coslem Street. Sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number na 0975-079-5133.
29: Baga kasama na kasi natin, mamo, anang naakas trabaho, focus kasi mong gibuhat, kay doon ay gapas ka deadlines. Kaya manunta kayo, apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magbanta pa rin mo sa kadugayan, anak, mas musamot pa. Lisod di trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal ng sakit sa ngipon na magpas-pas relief Dolphinol, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data, MAT, December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target sinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit, nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas nga magkapaboost sa atong immune system, ang laing mga benepisyo nga makuha nato sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Maokini nga muminusan ang risgo nga ikaw masakit niining cancer. Apil na ang breast cancer, prostate, colon cancer. Uguman pang susama niining nga mga sakit nga dunay direkta nga epekto or koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matudan usab sa mga medical nga mga pagtuon nga kadto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D levels sa dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug mabalik pag function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya ug mutaas ang chance nga magka-survive sa sakit. Sa mga cancer patients gawas sa inyong medication, pwede mo budungan sa pag-inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw human sa inyuhang pagkaon. Gawas sa mga cancer patients, ha, kato nag-maintain o sabuglain ng mga tambal, kay doon ay lain-laing balatian, apil ng diabetes, hypertension, o guban pang sakit, makatabang ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3, unya affordable o sab kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ka makapamalit din sa lain-lain ng mga butika, apil o sab din sa Life Extension na clinic. Dinapon sa mga Life Extension clinic, ha, i-visit ninyo dito, pwede mo maka-avail sa libre o quality consultation. Lunes, Santo Zalo, Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani may mutang din sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po yung Life Extension Clinic. Karami mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansuga at Tubangan sa Jollibee. Pwede nyo makontak ang 4161655-0917-3181-611. Hotline sa Life Extension Clinic sa alas sa inyong dugan pang mga pangutana. Yatimanin ninyo, ay pagulit ninyo yung Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ang matang soft gel. Kung doon na mo yung mabasa nga LE, initial sa Life Extension para makasigurado nga original or authentic ang produkto nga inyong napalit. Sa pikas nga bahin, kung kanunay po ka nga makonstipated, na makatabang nimo ang Super Fiber. Unya, sa inyo po kayong andamo ning Super Fiber, sa shaman ni siya o sa ka sachet ninyo imong imix o sa kabaso nga tubig. Kaya pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nindot ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pinusob din na sa Life Extension Clinic.
29: Hoy, lamig kayo yung pagkapay ka ng buntag, ha? Alam nga rin ka nagkaon may gala sa human ka ni Bangon gikan sa imong katog. Onya... Kanang kape may gala imna nga daghan ug benepisyo nga imong nga makuha. Ari ta may gala sa kape nga dunay daghan nga mga bitamina. Nakatilaw na kaanang kape nga dunay native purple corn. Kung wala pa, suway may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kay dunay kini antioxidant properties nga nakarikay ka may gala sa paggahi sa agianan sa dugo. Ngadto sa kidney nga posible nga moresulta sa diabetes gawa sa native purple corn mga kasama duna sab kini arabica spirulina ginseng ginger turmeric ganoderma mangosteen manunggay kanela bayabas ug rosehip Puro sab kini may gana sa vitamins, minerals, protein, fiber, nga maghata og himlo, nga digestive system, vegan o gluten-free. Pagyod, kapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mabalik kini may gana sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Samtang sa pikas na bahin, daghan ka rin ang dunay gipamati nga mga balatian. Sama na lang ni anang insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal na food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa pag lisod o gat, tulog, labi na insomnia, ha? Constipation, makapugong sa pagsaka sa blood sugar level, nga mo'y mamahimo sa gahinungdan sa diabetes. Mga sama na ako, nagainom po kong Sugatrol kada adlaw, duha nga sa tulog ka mga Sugatrol. Unya, mao nga lagsik ako pamati, maskin sa matag adlaw nga, tibuok pagpanarbaho kada adlaw. Mga suwayin ninyo, tumar, matag adlaw, o Sugatrol.
30: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
29: Oras, alas 5:20 na.
30: Life Extension, Vitamin D3.
1: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Care time.
3: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka concentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
3: Sa sige na ka og parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
4: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
30: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: garlic, mahil tiyo ka. Automatic, doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati, murag hayahay. Busa, ikaw, ayaw paglangan. Gasa, kini, sa kahitasan. Ang original Koi Herbal Capsule, baka ingon tiyo ka, o sana all. Original Koi Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
1: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Isang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Set Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko sa ospital ida, tugos ko ginhawa ngan pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon karkaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan kay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ana ang kaling Panyawat Coffee. Ako mong gini-maintain kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing. Ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung tasi mong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
9: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Pag hikas niya sa tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Oras, alas 5:30 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kiri sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, eliminasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Ato ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na lang akong ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao. Usa ni ka factor sa pagtaas sa risko sa nga makabaton og cancer o makabaton siya cancer. Base sa dagang mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life ug hinay-hinay nga mabalik ang ilahang nga immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang nga sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer, iyaning nga babangan o putlon sa vitamin D3. Aron gaway magian nga nutrients containing blood for cancer foods. O gumutabang kini nga mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa laing-laing nga parte sa lawas sa pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa ihang lawas. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o buubos ang ihang tsansa o risko na kini mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya ay igo o sakto nga vitamin D level. Ang iyang imnon nga vitamin D mga kasama, ginalan unom nga to sa siyam ka soft gel ang iyang imnon matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis, mga nagpatutoy nga inahan o mga individual may kailangan doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong na ng pahinom-num. Kinahanglan siguraduhon nga doon ay markang LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mupalit ka mo sa mga butika, mag-amping ta sa mga picking ng mga produkto. Ay mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Sugato na nga itong kabuntagon, nga positibo nga itong panlantaw. Pero nagis pag-inom og kapeng lamian og healthy kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. Kini may pinakaunang kape. Nga doon ay sagol ga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon na ka na 200 ayo ga vitamin D3. Mawa na magkakapina ka magka vitamin D3 pagyod. Plus reishi mushroom extract. Doon ay mga powerful anti-tumor ga anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagkikini og mangosteen. Fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So, kinindali nga pagkadaot sa mga cellula, gumikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga piganita, buntag sa iyo, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalain ng mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
4: Ay, suspect, pagpatay sa saka truck boy, diya sa Sibungan na dakpa na. Kasama mo sa malitara di man po, Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Nagyuman, Ken, human na sikop kini nga suspect, gatubang na siya kasong murder. Siya ang gitumbok na may patay sa truck boy sa GPC trucking, iya ni Joji Chan. Iya sa sityo o suba pandan para to blason sibungan at tumiagi nga kadlawon iagi patay ining maoga biktima ang suspect nga nasikop sa nagkadayon nga hot force operation. Ipaibawas ka pulisan na naana sa ilang kamot si Renz Hilario Matias taga La Libertad Negros Oriental, nagkahubog o nahubog ng duha kadang nag-aaway dito sa maong lugar. Samad sa ang angkon ni Jordan nga mao iyang gikamatay. Kasama mo sa Sibunga Police sa kunyong Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kung siya sudad sa Sugbo, wapa muhatag o kapagtugot kang acting city administrator Brixio Buhols nga makapirma o cheque sa ubang dokumento. Kasama mo sa balik na Radyo Man Ilipuluro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Wa pa matagi og pagtugot sa konseho sa Lusugbo si Acting City Administrator Brixio Buhols nga makapirma og cheque o sa ubang dokumento. Tinutog niya ang diduso og resolusyon alang sa maong katuyuan nga si Konsehal Winston Pipito wa na mobalik dihang igawas sa session hall. Alang kang Konsehal Dave Tulak, gikinahanglan ang presensya ni Pipito aron kini maay mutubag sa mga pangutana sa mga sakop sa City Council. Lakip na nini ang status sa hiloy pa ni Buhols sa City Administrator Albert Tan, ingon na ang rason sa pagbiya nini sa rundanan o uban pa.
7: It's very important that Member Pipito should be here so that can answer all our queries.
6: Si Konsehal Dave Tulak tungod sa mga kalambuan, ikablakan nga malangay na usap ang sweldo sa mga kawani, ilabi na ang mga job order kung J.O. personnel sa City Hall. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o gitlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinanglang mugasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ara kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
3: Radyo mo nationwide.
4: Samtang Day 7, gilusan ng 2026 World Rabies Day o Animal Welfare Week. Kasama mo sa balita ng Diwan, Raymart Pugo.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
8: Kining balita, atod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, formal nga gilusad sa Department of Agriculture kung Day 7 ang 2026 World Rabies Day o Animal Welfare Week ubos sa temang Stronger Together ni atong Merkoles. Subay sa maong kasaulugan, gihimugatan ni Day 7 Regional Executive Director Angel Enriquez ang panaghiusa aron makabot ang tumunga rabies free ang Cebu Province hangtod 2028. Lakip na ang kanunay nay nga pagbakuna sa mga binuhi. Kabahin sab sa maong kalihukan ang pag-turnover sa spray og neuter kits ngadto sa nagkalain-laing LGU sa Cebu aron magamit sa ilang mga municipal og city veterinarians. Aduna say gihatag nga libreng anti-rabies vaccination, konsultasyon, vitamins ug pagpamilya. Kasama mo sa Davao Central Visayas sa kinung Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, hugot nga gihimakak ni US President Donald Trump, nga nitanya kinipagbakwi sa mga sanctions sa Iran, ug nirelease pang frozen funds, bugti sa nuclear concessions gikan sa Tehran. Hugot nga ginsister sa pipila ka mga opisyal sa Amerika nga way ka matuuran ang maong taho ug walay bisan unsang gitanyag ang leader sa maong nasod ngadto sa Iran. Giklaro sa US officials nga anda mobakwi si Trump sa mga gipatuman nga sanctions sa Iran ug gipagawas ang Iranian frozen funds tun adunay konkreto nga mga lakang ang Iran kabahin sa ilang nuclear program. Sana sa Iran ang mga opisyal sa Amerika ug Iran managlahing nakigtagbo sa mga mediators isip kabahin sa renewed effort pagtapos na sa pito ka buwan nilang gubat. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Argument. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide. Hoy, naminaw na to mega lang taxi driver sa Joycel Mar Taxi. At si Tini Alforje. Nagkasakay din ang manager Megala sa IFM 93.9 na si Idol Boy Kid. Ang KBP President. Congratulations sa KBP President.

0: sari kamote o gadi para sa duhat. Kadiingikan gyud sa ilahang mga dahon, nagigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisod o tulog o kining insomnia, constipation o makapugog sa kinimigala sa pagsaka sa blood sugar level na may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga sama na ako, nagainom po ko o sugatrol kanuha o katulo sa usakaanlaw. Mga lagsik akong pamati, maskin sa matag-adlaw nga pagpanarbaho. Mga sumayin ninyo, og tumar matag-adlaw ang sugatrol!
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!
0: Oras sa mga kasama, alas 5:43 na.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
3: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Di ba niya ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseyo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himbala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kahit ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganun nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya nasa tamang gulang na. "Siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyo marinig muli? Nais ba ninyo maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon paman ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, Ipinanganak ang makasalanan.

Nan, at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya na matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.

0: ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kidney care time!
3: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Lush Extension Vitamin D3 para sa himsugtang maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3. For longer life.
19: Oras sa mga kasama, alas 5:53 na.
20: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
21: Santa balita, santo mga balita. Pipilag ka mga buhatas, kagabaras na pagsusugo mga ayog exemption sa gipatuman ka 4-day work week ni Ini. Kasama mo sa balita na di man Eli Bolon.
20: TYHP Tatak RMN Report.
22: Mangayaw exemption ang pipila ka mga buhatan sa kagamhanan sa pagsugbo sa gibatuman nga 4-day work week. Partikular na ang mga buhatan nga dunay 24/7 nga pagserbisyo sa publiko. Ang City Council pinaagi ni Consul Philip Safra, yawag kang Mayor Nestor Archival nga appeal sa exemption sa kamanduan ini ang Mayor of the Night Program o ang City Library.
23: To include under the exemption the Mayors of the Night Office, the 24/7 program under the Mayors of the Night, including the library.
22: Si Consul Philip Safra sa Samang Kalambuan, ang konseho pinaagi ni ABC Press President Franklin Ong. Yawag usab sa botan sa mayor ni appeal sa champion ang opisina sa liga ng mga barangay.
0: To request the office of the mayor to grant exemption to the office of liga ng mga barangay as we are serving the barangay.
22: Si ABC President Franklin Ong ubos sa kamanduan sa mayor while labot sa 4-day work week ang mga buhatan nga doon ay ginahanglan niya sa bisyo sama sa health and medical services, disaster response, public safety, traffic management ug uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
20: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
21: Kini nga balita, hatod ka nato sa Set Marketing, ang tiga-mautiga pa na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, musaka na sa ngato sa level 17 ang fuel surcharge sa plitihan sa aeroplano, nga nitaas o balik tulok kaang-ang gikan sa kasamtangang level 14. Gipaibaw kini sa Civil Aeronautics Board kung kabin ubos sa level 17 ang mga airlines mahimo mo pahamtang fuel surcharge nga mukabat ali sa 559 pesos ngadto sa 1635 pesos alang sa domestic flights ug gikan sa kapin 1800 pesos moabot na ngadto sa kapin 3000 pesos ang fuel surcharge alang sa mga international flights depende pa sa distansya ang cab ni implementar og 15 ka adlaw nga fuel price monitoring ug surcharge cycle aron makatabang pagpugong sa impact sa fuel price increase sa mga air travel costs. Kasama mo sa negosyo ngayon, Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Radyo mo nationwide.
19: Samtang si Buseri Mayor Nestor Archibald ang mupahingusog pa pagbantay sa mga napit sa sunod na nasudlan sa African Swine Fever kuning SF. Kasama mo sa balita, Radyo Manila Bulor.
20: DYHP Tatak RMN Report.
22: Pahinguskan pa ni Cebu City Mayor Nestor Archibald pagpantay sa mga lapit sa syudad nga nasudlan sa African Swine Fever kung ASF. Kiniyaron din mo kuya na panisgutan sakit sa ubang lugar sa Tapayan. Nga unang nisud sa barangay Kiyot og toong ulipatay sa mga baboy ni ini. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF magitasan ni Archibald sa iyang kamanduan. Kinitriwa sa gimong mga measures sa nisgutang buhatan ngayon sa kabarangayan batok sa ASF.
1: Kaya ba akong grabe ka-aktibo ang atong DVMF pero ang akong hangyo nila na paghinguskig yun o pagbantay ang areas where naana siya.
22: Si Mayor Nestor Archibald na sairan nga ang DVMF, subsob ginipigayan ng information, education, communication o IEC sa kabarangayan labot sa ASF tungkol kay gigong wapay tambal o bakuna ang mausakit sa baboy. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP Tatak RNN.
20: Radyo mo nationwide.
19: Nangita ka ba o gamahin mo limong kasama sa pagkatiman sa iyong panglawas? Aniya may gala ang EXL Magabuhay Plus Capsule. At ang bangkor may gala ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular ng pagtabar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matakapsula, bangkor na din mo may gala ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium, ascorbate. Kini mga higala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang gidoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, kumara, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyan din mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
20: DYHP.
2: PRM.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
19: Oy! Narapoy lang yung dakpan may gala sa kasamang Julius Baliling nabino sa DBHP Karabuntag. Makarabat sa Megalag Pahalipay. Gika sa DBHP kasamang Julius. Good morning, Yos!
4: Good morning, kasamang ano? Good morning, kasamang Ken. Good morning, Subo! Okay, ayag-ayag na sa mga ano?
19: Ayag-ayag na!
4: Kabutagod, oh, na nagana ng lupa ng mga langgam. O di, ano ta, na, nasakpa, na minaw dyan sa unang radyo ng balita. Nay, may buntag.
19: May buntag, kasi ni Palihog.
4: Pangalan mo, Nay?
18: Elinda. Ruiz.
19: Pila edad?
18: 64.
19: 64? 64? Mm. Uh-huh. Kisa ba niya mong katapad? Kisa ba niya siya?
4: Kasi pa nga mo na eh. Julia Ruiz.
19: Julia Ruiz.
4: 74.
19: 74. Oh. Best friend ni sila. So, anong man?
4: Mag... Ito yung akong bising. Ah, sure. Bayaw mo, bayaw.
18: Bising ba?
19: Oh, kisa ba na si bising? Kisa ba? Oh, may kailang bising man.
4: Katulad musika na maglikod-lingkod. Tumakan.
19: Kato si Kwan Mi, kato si Kato Firmiro, ito ang pagkutanon, B. Asa ba ito? Minyo, dalaga. Minyo, naka ma'am.
4: Minyo, dalaga, Osman.
18: Minyo.
19: Minyo, pila kabuk anak.
4: Pila kabuk anak.
19: Tulog kabuk anak. Mister, asa ba si Mister?
18: Dalayo.
19: Nasa layo, asa ba trabaho? Asa ba yung trabaho ni Mister?
4: Palang yung trabaho ni Kuya.
18: Wala.
19: Wala. Asa ba yun yung, asa ba yun yung panginabuhi, Nay?
4: Ito yung panginabuhi ninyo, Nay?
18: Wala sa una, nag-drive na siya sa una.
19: Karon, ikaw, isa may imuhang panginabuhi, Ran?
4: Isa may panginabuhi mo, Ron? Si pangita ni mo, Ron?
18: Wala.
19: Wala, sa pila kabuki mo? Oh, pila man kabuki mong anak?
18: Tala.
19: Tulo kabuki. Pila may mga edad, ano eh?
18: 64.
19: Ang mga anak ni mo ba? Mga anak, mga anak ni mo?
18: Usa ko, ang kamagwangan na ko, 50.
19: Ah, 50.
18: Ang ikaduha, 49.
19: Sa ato pa, 14. Sa ato pa, 14 anyos. 14 anyos pa ka nagwan, nanganak? 15 anyos. 15 anyos pa nanganak na, oh. Ah, di ay. Sa'yo de, kagi bihag ni tatay. Di ay. Sayo de kagi gibihag ni tatay gitare ha. Permi ka mabinag di may HP na eh.
18: Oo.
19: Permi gini ay. Tungkol na naman tapang ginagbay ng pahalipay. Kaya ito ka pabalik ko ba may galing pala ang tayo? Sik! Sik! Sik! May mga ero. Kaya mo ni mga ero. Manayaw sa ano? Manayaw sa ano? Kaya ito ka pabalik ko ba may galing pala ang tayo? Sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisay, Anug Mindanao. Ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya. Kamanggay, garlic, luyag, ginseng. Koi herbal capsule, barato na. Epektibo pa.
21: Mga kinahinghangi ko, doon ay daghatong sisulawan mo dili ka regular na magpagawa sa imong bugaw. Doon ka may listang na to ni Matian, magkasinati kanyang somia. Kanun nga magsakit ng imong ulo, masin sa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamis ng imong kutis for memory, exiswain, chronic respiratory or sinus problems. Iguman ang pagkaluya sa imutibang lawas. Musa, magsangag ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangko ng maing kapalawas. Pagin naman tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakamasyon.
19: Wala ba ito oras may galasang analang sa kredit mukhang paro sa Sirua HP aramin sa bukamin yung mga tigbalita.
21: Kirain ni Radio Man Ken Galinea.
19: Ako sa Miradyo Man Arno Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangturuma sa samang takna o sa samang sibyanan. At ang imigalas ka sa mga Tornero Phil Fernandez Banyo kamasunod ka rin sa Straight to the Point. E kalimot, matagal ang matalaan dahil kang Joe's Praise the Lord. Hallelujah!
2: Sama ka niya.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
24: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
25: Physically challenging ang trabaho ko.
24: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayo tanawon.
29: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
28: Worth it?
29: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
30: Glow Pond's Miracle.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga Masha duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
18: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
19: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Goodbye.

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. O, pirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter, celebrates Broadcasters Month.
14: Broadcasters Month.
13: With this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug adam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
15: Uy, 150 over 100 man.
16: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
17: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
16: Ay.
18: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
19: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
20: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
23: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
24: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
25: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
23: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
24: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
26: Available na sa Mercury o mga suking butika.
27: Gikan sa kinatas ang bukid.
28: Nak, kamusta nga?
27: O bisan sa pinakalayo nga isla.
28: Nag-graduate na ako.
27: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2 gigabyte data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
28: O pauli na ko ka.
27: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.
0: iba kagidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
1: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal. Aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
5: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
6: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
5: Worth it?
6: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
7: Glow Pond's Miracle.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
32: Hindi na

0: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ dry, then EQ pads.
1: EQ pants. From day one to toddler, i-continue mo.
2: Si mommy at si washing machine believe sa Fried washing machine detergent.
3: Hello, washi.
4: Hello, mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried washing machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Fried. All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargato!
13: Maxvit Kargato!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP, Arimen Sabola, size 20.
1: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle, Lakas Maka Fresh. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
18: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
1: This newscast is brought to you by Start Palang ng Ubo, Mamigurado. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
1: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
12: Non in imposum sa liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kun dili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
12: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
12: Inilingi po yung busa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pa rin makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules. O gapit sa 30 na, buwan sa September 2, 2026.
7: Straight to the point.
12: Ang adlaw ang mahigala, adlaw ni Manuel, o adlaw ni Maning na Sab, adlaw ni Manuel nga Manueldo, o adlaw ni Maning nga Maningilay. At lang agi katawa-katawa ang kabuntagon, 86 ka adlaw na lang mahigala, Pasko na.
7: Straight to the point.
12: Mula gumikan sa kadaghang problema sa Pilipinas, hangtod nun, wapang makagawa si Jose Marichan. Muragili pa kay Sibaw, mahigala, madawat nato mga kantas Pasko indekin. Bantay ka, murag yun mga higala o kuan pa, murag ang mga tao mahigala. Gatubang sa daghang mga problema, di apa mahigala yung mga palaliton o guban pa, no? O muanto ka sa mall, usapan ni mo matagamtang Pasko naman di ay. Sa ubang mga lugar, wa, no? Suroy ka, wa yun. Kitungod sa kadaghang problema mga higala sa itong nasod karon, daghang problema sa ato karon. Labi na mahigala pagmahal sa mga palalito manang wa muragway Pasko ra mga kaigalaan. Pero musod kag mall, makabati ka og mga kantas Pasko aron mahinumdum sa ganga mamalit kag mga pinaskuhan. Buhan pod mga higala, mahalinan pod ang nas mall. Pagtagad na buntaga mga higala, 36 kaadlaw na lang, Pasko na. Karong adlaw mga sugiti pamenaw mo ay sumadsad sa nahitabo nga magnitude 6.9 nga linog na nahitabo sa Dakbayan sa Bugo last year.
7: Straight to the point.
12: Gamdo mo September 30 last year, mauti pagkaigo sa linog mga higala sa Northern Cebu. Din ang epicenter mo ang Dakbayan sa Bugo o nakapikto sa mga silingan ng mga lungsod. Kapin sa 70 ang nakalas o kapin sa 1,200 ang naangol. Atol sa maong linog.
7: Straight to the point.
12: At aning hatagag pagtagad ron mahigala. Human sa usa ka tuig, kumusta naman ang infrastructure mahigala? Kumusta naman ang atong Dakbayan sa Bugo? Kumusta naman ang Northern Cebu? Human sa usa ka tuig mahigala nga matawag nato mahigala ganilabay.
7: Straight to the point.
12: Kumusta ang rehabilitation? Kumusta ang tabang sa national government? Ato ni tagang pagtagad na butaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
12: Samtang sa pikas bahin, pinagkaisang asamahan na mga super operator nationwide kung Piston Cebu, nangangkon nga nakapalisar o gutsinta, nakaparalisar sila o gutsinta porsyento, patransportasyon sa pipila karuta sa Metro Cebu ang ilang gimo nga transport strike kagahapon.
7: Straight to the point.
12: Samtang sa laing bahin des Dakbayan sa Mandawi dunay traffic enforcer nga nakainom na nakup kini og usa ka estudyante nga nagmotor bisan og off duty.
7: Straight to the point.
12: Kagwa sa duty may galahala na nakup. Ha? Ah, may lucky sa ning enforcer sa Mandawi. Usa ka iyang nahuna-hunaan mahigala ha. Traffic enforcer nakainom na huna siguro niya murag nakuangan matong giinom. Bisag off duty nanakop mga higala apan sa diha mahigala nga na videohan di ay kini og nag-viral ang video, gitang-tang usab dayon, kini mahigala sa iyang pwesto pagka-traffic enforcer.
13: Straight to the point.
12: Mirisay mga kaya. Tagad-tagad na buta gastaman uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Sa kauluhan gikansilar karong adlawa ang schedule sa impeachment trial aron makapangandam ang duha ka habig pagsugod na sa whole day nga proceedings sugod ugmang adlawa Oktubre 1 hangtod na sa Oktubre 15.
13: Straight to the point.
12: Sa laing bahin mga sukit ni Buminaw, Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte natubang kagahapon isip hostile witness. Unsa may atong pag-evaluate? Atong evaluate mahigala tong pag-witness ni Basti Duterte kagahapon mga sukit ni Buminaw. Wa gid mapiog taon sa prosecution dai. Wa gid nila mapindaon taon. Maunoy atong evaluate ang yang testimony ha. Kay kadto magud mahigala og pag-present ni Basti daghantong mga factor sad nga gipresento sa prosecution. Pero wala gina nganong mo present man sa hostile witness, wa na ba sa ilang witness? Kay sa ako nang giingon mahigala any lawyer nga naminaw nako karon mo present ka ganing hostile witness daw dili ginalalim. Mura ka ga exhibition mga sukit di paminaw. Namasin ka nga maka-extra ka, makakuha kag ebidensya.
13: Straight to the point.
12: Nga, timan eh, nga ka na hostile witness, di na mulaban, imo ato ginalaban sa pikas. Ay, Basti, sa may mga ma-expect ni Basti. Of course, mulaban ang Sara. Iago ng igsoon. Nga imo nang patestify yun, ang imo sagol panapang, pamasin o makakuha kag impormasyon. Ato i-evaluate yung testimony, mahigala kagahapon, Basti lang. Wag yun, no? At nagpagtagad na butagas na ban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Ang prosecution, kaupat na. Gini, prangka-prangka ba lang? Kaupat na maka-present og hostile witness, pulos na puso eh. Ha? O siguro nalapunan mo hanggang lang ito ni Kwan, kinini ang Nulasco og nila chika. Kay tiya mo na, unang gipresentar hostile witness, Gina Acosta, ang special disbursing officer. Human gipresentar si Ortonio Jesus Mayuha mutubag ni Ortonio dai. Sus gitiwasan pang Michael Puan na samot. Gahapon Mayor Basti Duterte wa gyapon siya nakuha. Astang kalma ha may kalang Basti. Ato ni tagay pagtagad rubuntaga mahigala no? Niya uman ang tubag ni Basti safety kayo yes or no yes or no pintukon kag tubag mga sukit ng paminaw o kung sa iyang kuhan gan dritsuhon kag tubag sa iyang hindi pa mahom ng pangunta na yes ano ang ato ni pagtagad lumuntaga mga kagalaan sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon
13: straight to the point
12: samtang sa pikas nga bahin mahigala ang korte ni warning sab sa mga prosecutors. Batok sa pagpresentar ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV og nitambag nga ipresentar una ang anti-money laundering council officer og ang ubang bank officials.
13: Straight to the point.
12: Nga motistigo labot ni ini.
13: Straight to the point.
12: Ang korte dili una mo isyog supina alang kang Trillanes apan dili usab makapugong kung ang prosecution mo tawag kaniya isip witness voluntarily.
13: Straight to the point.
12: Ato ning klarohon may gala kay kinis Trillanes sa mga papaabot sa mga tao ni Trillanes o may mo witness. Una nga, og doon na po yung witness pa rin ha, nga medyo bita-bita ha, katulad sa una ha. Parihara ko ito, mahigalang major sanggalang, ha, sa FISAGS mahigala. Wamang kayo makuha itong, sa pa may imong ipresentar ng FISAGS? Nga ka na mahigala, declared ba ng Sara Duterte na naasa yung mga armas, mahigala, 20 kapin, armas si Sara Duterte. Kaya nga naman, kolektor ang iyang magong iltap, ang kategory sa iltap is number 5. Oro ba nag-driving ba? Nga naakay number 1, number 2, number 3. Pwede ka maka-drive motorsiklo ra. Pwede ka ka-drive o sedan. Pwede ka ka-drive o SUV. Napoy, kwan, pag di po ka pwede ka ng non-proof ka. Di makapwede maka-drive o mga kininang dipasayruhan. Ha? Na unsa may number mo. Kung gusto ka mo drive o ka ng mga 10-wheelers ng truck, dago na nag-number. Masa na sa LTAP. Nga doon na sa mga numbers. May kala, Sara, number 5 man siya. So, qualified man siya mo kuha og mga pusil. Unya, og mao iyang passion mga kailan, basi kapil-apil ganun yung competition, shooting competition. Ha? Unya, gideclare man siya ang salin. So, mo nang ingon sila nga, usap pa may makuha na to ini nga witness. Ay, ilang magiging presenta. At to ana, nakansawa na hinoon may galang abugada sa prosecution, si Congresswoman, Attorney Congresswoman Isabel Zamora. Ha? Mr. Witness. Totoo ba na may ganito kalaking bahay? Bedroom boys pang kayo. Bedroom boys pang kayo mga higala. Matatawag ba na yan ay paling kalaki ng armor? Hindi kayo ko kasundog eh. Kinamor, ikaw may maay mo sundog, aniki. Bueno, kinigawan pa mga sigutan ninyo mabati. Exclusive over DYHP RM and Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko isa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, di ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to cover acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world glass quality. ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 series of 2026.
5: Hey! Kidney care time!
6: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
7: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI.
6: Sa sige na ka og parat, nainom na kong soft drink, sa sa junk food.
7: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
6: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na dyan akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
8: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa silaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
15: Sa gunso ng OT, ay buhi.
16: Kaya pa nako.
15: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
16: Kaya pa nako.
15: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong ka

0: Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
7: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
6: Worth it?
7: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
8: Glow Pond's Miracle.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
10: Atong takna mahigala sa 6:44 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Ato sa dawaton na report karon na sa atong kauban on board sa patrol na 9 anyos nga bata na lumos. Human na anod padong sa lawom nga bahin sa dagat dito sa Dakbayan sa Karkar. Paminaw tang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
12: DYHP. RMN Report.
13: Dr. Nerfil, dito ni sa Open Public Beach Resort sa may sityo Bunbun, Barangay Ukanya sa siyudad sa Karkar, pasado alas 4 ang takna sa kahaponon. Kining bata nga nakabsan dyan din taon sa iyang kinabuhi, gilani nato nga si Kaiser Nabua, 9 anyos ni siya, anak ni siya og sa construction worker, apalang mama, tuan ang rabaho sa gawa sa nasod, nagkuyo ni sila, niya sabay sityo, baha-baha, barangay, liburon, sudat sa Karkar, sa itong naipos na kasayuran, ikan sa kapulisan, nahukman sa mga kabanay, og diya niining maong namatay nga mga ligo sila dagat niya sa maong public place nga resort o niya samtang niya naglangoy-langoy kuyog sa lain sang upat ka mga bata siya rin naanod sa sug padong dito sa kantilado nga bahin sa dagat tinungdan nga nalumos. Idali ni siya pagtabang ngayon sa iyang mga kabanay o nanawag din sila nga responder ang atong BEP Karkar atong disaster ni himo dayon og pagresponde o manila madawat apil ang Coast Guard ipaygayon sila CPR sa maong nga bata idalit nila pagda sa Karkar Provincial Hospital apan gidiklarar kini nga dead on arrival. Kasama mo sa Karkar Police ako inyong Radyo Man Polauro, DYHP, Tatak RMN.
14: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Raja Boy! Nationwide!
10: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Standby sa atong mga isgutanan sa atong pagbalik. Alas 6:47 na.
0: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
16: Pirmi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chromic acid, vitamin C, plus zinc, plus folic carciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 6:48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Now, aritas itong mga diskusyon sa mga higala karong buntaga. Ang prosecution, kagahapon, ila mahigalang gipatawag si Davao City Mayor Basti Duterte, nga maoy ilang gipatestify mahigala dito sa impeachment court. Sa ako nang giingon, mo kuha ka gani mahigalang hostile witness, kadakong risgo ka na. Pagkadakong risgo. Kay kibawa man ka nga kana nga witness, mabitang nga lag hostile, kay but pasabot nga, dili na mo dapig ni mo nga witness. Ha? Of course, ang ilang upat na ka mga witnesses, hostile witnesses, di ba gito mo dapig? Mahimo mahigalang musultis ka maturan, pero dili gito mo, mahimong mo, hatag og testimonya nga mapabor nila sa prosecution. So, kung present ganit ka na, wa na gilain nga ika-present or namasin ka nga makakuha ka og testimonya sa hostile witness, something to that effect. Pero, muna, dili lalim ka na sa kinini ang side mahigala sa prosecution nga, o bisan asa nga side, sa prosecution o sa defense, nga mo palingkod kag usa ka witness diya sa witness stand nga hostile witness. Kaya imo pulos pamasin. Tara ba? Upat ka mga hostile witnesses, ha? Uwa ko masayop, ikaupat si Basti. Ang primero, kato Gina Acosta. Ikaduha, kato si Ortonio. Jesus Marosip. Ortonio mo, mito tukin ko, pagkakalma na lang kaayo. Pagkakalma, mahigalang manubag, way, kurat. Nagitiwasan pa yun hinuos, Michael Pua. Karabang, kahibaw na kadaan, kita na ka sa kaliber niya as a lawyer, kita ka sa kakalma, kita ka sa... Gitiwasan inyo pag yung present sa prosecution. O niya, gib, ilatong tuyo dahil nga, pasok ko siguro sa Michael Pua ito. Mo siguro ilang kon ba nga, abogadong walang alam. Binabas na hinuon mahigalang prosecution atong kalakiha, sila na hinuon na butang sa alangan eh. So, gahapon si Basti Duterte mao ila mahigalang gipresent.
2: Straight to the point.
3: Now, kato ang pagkapresentar ni Basti Duterte, make or break ni mahigalang Basti. Ang kuyawan ni mga kagalaan kung panalitan ilang gidabudabuhan o pangutanas Basti, nga enough mga higalag. Kaya mingo man nga, basig, saputon ba ka na si Basti o di ba? Ah? Panalitan o saputon si Basti gahapon, madaot siya. Duha man yung, ang tumong si prosecution ni duda ganit ko na nga, ang tumong ani, ipresent si Basti. Basi maka-extract sila og information or maguba nila sa Basti kay kini sa Basti ra ba maunay mahigalay plan B og panalitan si Sara Duterte makonbikto, ha?
2: Straight to the point.
3: Dili mo tug-an silang uban mga higala, pero sa akong analysis, pananglitan og bisan og magkinaunsa niya ikonbikto gid na Sara, si Basti Duterte mahigala maoy plan B ani nga mudagan pagka presidente. In fact, na-mention man ang Amy Marcos, katong personal nga nabisita sa Amy Marcos, nako dire sa atong sibianan ng DYHP, na-interview ko man ito sa kahanginan. Ha? So, gahapon na-expose ni hinoon si Basti, di katong exposure ni Basti kagahapon, make or break to. Kay pananglitan o mupakita sa bating batasan dito dahi. Mainit yung ulo dito karon, pangutanon siya mahigala, kanang dabudubuhan sa pangutana, unya mainit yung ulo, maklaro nga bating batasan, unya nagtubag mahigala sa gisapot, wala sa iyang control. Katumunti kuyaw. Nga, uy, unsa ba dahil niwa may angay din eh. Dili ni angay ang mahimong presidente di ay. Ha? Guba, maguba sa Basti. So, ini kaguba, madaot ang plan B. So, ilang ikumbikto si Sara, ang plan B may galas Basti, madaot, wala na. Ang gahapon na nahitabo na 50 mang pagka, kuha na. Ato gi-evaluate, ha? Gi-evaluate ato gahapon. Ang hitabo mga higala, wa nila ma-pin down si Basti Duterte.
2: Straight to the point.
3: Pagtunga dito, kalmado kayo. Kalma kayo, nitubag, yes, no, ana. Nyam explain gamay. Murugway kurat. Ha? Wadi la madaot nga mga tao ba makaingon nga ang iyang exposure makaingon ka mga kaigalaan nga nadaot na sa basti. Diba? Kung ikaw nga magtanaw gahapon mo yung kadi ko ang ngayong butar ng pagka-presidente in tawhana, wa may ayo din eh. Ha? Pero gahapon pag-president, uman nila mapindahon. Ang tubag, kalma kayo, kumpos. Basig ila po na siguro nang ikuan na sa basti. Lagi sa tiyan na nanya, nani anak, kaya pasukon ka dito. Kunya, na-explicar na hinoon, kinimagol mahigalang article, na naman ito sa article 3 day. Article 4 man ito giunan na pag-present. Katong grave threats o katotoang inciting to sedition. Adto ta sa article 1, ang confidential funds. O nagbiyaan ang confidential funds na ito sa unexplained wealth. Nang ilang mga gusto sa prosecution, nga doon naman ko yung GenCorp, kini mga higalang usa ka kumpanya, General Corporations Industries, nga gibutang ni Sara Duterte sa iyang salin, nga naa sa business interest. Pero dito sa GenCorp, sa iyang record, di man official si Sara. Di po mga higala, wag yung record nga. Apil si Sara dito mga higala sa GenCorp mga sukit ng Paminaw nga nakakuha o kontrata gikan mga kigilan sa LGU sa Davao.
2: Straight to the point.
3: Nga kinigod niya isgutanan mga higala kining Article 3 labot sa unexplained wealth nga mag-isgut na ta mga higala o Article 2 ng Article 2. Article 4, Article 1, Article 2, manisunod. Maghisgugog ang corporation, kiniha, klaro-klaro lang nga, pagka-istorya ba? Kung maghisgut ang corporation, technical ka ini sa isgutanan, dili kaayo relatable sa masa. Kanaprang ka ng pagka-istorya.
2: Straight to the point.
3: Unlike sa una-unta nga gipresent nila, katong Article 4, may labot mahigala sa grave threats. Katong relatable sa masa to. Mas daling masabot ba? Wa man nila ma, ilamang gibiyaan. Tulura ka witnesses ang napresent. Move sila sa lain nga article. Pulos mo, wa matiwas niya. Pag-abot nila mahigala sa confidential funds, wa matiwas. Sinulas ko o sila tsika mo yung angay ipresent. Wa, yun. Move na po sa article to. Unexplained wealth. Na din sa unexplained wealth, medyo dili kayo, man nakatugon bitaw mga tao, ano man tanaw, giburingan, tanaw si Abante, sige kato. Nga naman, because, ang simple explanation ako, nga no, nga naburingan ang mga tao, because, kini magod technical kayo nya og maghisgot ang corporation mga higala kining corporation law technical kay ini nga subject nga medyo og dili ka law student ani nga maghunahuna ka na kay bar exam dili kay sa ina na ka kunday kay ang personality gud sa corporation do na say distinct personality from sa iya mga higalang mga incorporators from the stockholders ngano man og kag corporation person siya gihapon but gitawag sa juridical person. Lahi ang natural person, lahi ang juridical person. Unya magisgot pa yung mga stockholders, God, medyo, dili makarelate ang masa, dahil kami sa stockholders. Mga stock, wa man ang masa magkasuway ka stockholders. Muna akong ingon, dili relatable sa masa, dahil kin. Kada mo, duwa ka, mo kuhan ka stock exchange, kanin, anak, dili kayo ang masa, anak. Unya, unsa man nga corporation ang GenCorp, ang pangutana, publicly listed corporation ba ni, or dili ni publicly listed corporation? Ha? Kaya but study ko kang corporation law, doon ay private corporation, doon ay public corporation, doon ay government-owned and controlled corporations, GOCC. Daghan mo kang dako ni, nga subject ang corporation law. Unya, o muli kung giingon, o tuntuon lang kanyang corporation nga, wakay pressure nga, ala, ato ni isadihan dyan kaya mapusil unya, or mo take rabatag bar exam. Dili kay kaingon niya, kung kanainigbasa ni mo, dili sa ba, kanang relatable dayon day? Dili kay sa relatable dayon, kay mahisgot ang stock exchange, mahisgot magkag stockholder. Unya, unsa man ang kwan. So, daghang kagisgotanan, kini si Sara Duterte, di man sa officer, sa corporation. So, tanahunon pa ni, kay sa iyang salin, gibutang mahigala sa iyang salin, nga nasa interest, but wala sa record dito, sa GenCorp. So, ang tubag ni Basti mga kagilan, kay kinis Basti as mayor, di man ang mayor may galdo na mo kaso anak kaning Arias case. Nga kanang mayor, dili mo na basta-basta inigpamirma ng mayor, di mo na mahigala maka-explain kas mayor nga ibasa sa tanan. Ang ilang tanawanan doon na mahigala ay counter-sign sa imong gisaligan. Kay di man na mataman basa. Ako kasuway man ko executive assistant ko sa mayor. Nahimo kong executive assistant ni Mayor Sok Fernandez. Panang kasabot ko anak kanang nagtapon og mga pirmahanan dakin. Burag bukid ang pirmahanan oy everyday pirma. Og basahon na tagsa-tagsa sa mayor. Dili na makat di na sa makagovern sa iyang city. Mani tubag basta gapon na explain hinuon ba? Ha? Unya kana day mga higalang Davao City da indakin. Dako pa des Manila day og maghisgot kag land area. Ato na ko paminaon tong question and answer ni Senator Judge Alan Peter Quitano, ha? Na-explain din, eh, nga doon naman ko na yung Arias case. Di mo ko kamuingon, may gala nga, kwan, na may bids and awards committee, ang mayor as HOPE, head of procurement entity, it does not mean nga appeal siya dito sa discussion sa back. Unya, kini may higala pagtanaw dito, wakay nga ang Sara Duterte, wakay man mga higala manawag Sara Duterte. Wag yun. Di isa officer mga higala anang GenCorp. Dako pa ng susihunon nga nung naunsang itabua nga naana sa iyang salin. Nga ang GenCorp po man dito. Mga higala niya nga. So muna ang ipangutanas basti nga doon na by conflict of interest nga ang imong igsuon stockholder aning maong GenCorp. Wa man mga higala ang mayor. Wa man sa masayod anang mga butanga kay ang in fact, naa siya in charge, na iyang gidelegate nga power, ngadto mahigala sa assistant city administrator, nga mo ay mamirma sa ubang mga contracts in daikin. Kay pwede man makadelegate ang mayor. Bisagan ng presidente, kamantay mo sa presidente, ang presidente mahigala dili sa tanang panahon nga siya mo pirma, na may mga executive order nga mo pirma sa una sa Lucas Belsaminday. O di nga ni Karon, Rafrik to. Nga naman, di man na matamang tabang tanan. O ang presidente mo mamirma tanan. You cannot expect the president and you cannot expect the mayor and also the governor, they are local chief executives, ha? Ang equivalent presidente magod, nasod na. Ikaw may chief executive on the national level. Pag-abot mo sa local level, governor o kining mayor, manang doon na kay mga sinaligan din, ha? Nga mo ay papirma, mo ay muhatag og initial. Once mo pirma na sila, ikaw nga mayor, magtanaw ni mo, nisalig ka, mipirma ka. You cannot expect the mayor to read all those things. Otherwise, he does not have time anymore to govern sa iyang syudad. Ay, tanawa, pangutana ni Alan Peter Quitano, ha, atong paminawan may galaki. Mas Peter, ako senator ko, pero kung asawa mayor man, munang kasabot ko sa trabaho sa mayor, di, atong paminawan si Peter Quitano. Ginong.
4: Yes, Senator Judge Alan Quitano is recognized for his interjections.
5: Good afternoon, Mr. Presiding Officer.
4: You will make interjections, you know?
5: Clarificatory question.
4: Yes, you have 2 minutes, sir. Okay. You may proceed when you're ready.
5: Mayor, good afternoon. Mayong hapon.
6: Good afternoon, Your Honor.
5: Mayor, my questions are meant to clarify, not to confuse. In no way does it excuse you or anyone if there's any anomaly or irregularity. But I just want the context clear. Because very, very few people really know what happens in a mayor's office.
6: Yes.
5: But being married to a mayor, I sort of understand. No? Mm-hmm. So, first of all, Mayor, gaano karami ang pinipirmahan ng isang mayor?
6: It could, with the procurement.
5: Let's start with payroll muna. You have to sign all of the payroll, tama?
6: I would say 50,000.
5: Okay.
6: If you...
5: Yes. I've asked COA to change that, but so far, DILG, over the years, not just this administration. So, pareho din ba, you have bags and bags, whether sa bahay or sa opisina.
6: Yes.
5: And
6: baskets.
5: Pag nilabas, you have to sign each and every one of them. Okay. So, aside from payroll, sa procurement, how much is the budget of the City of Davao?
6: 14 billion.
5: 14 billion, 15, maybe 30-40% of that is subject to procurement. The others are 30, payroll, 30%. Yeah. So you have to procure around 4 billion worth of materials, food.
6: Probably. But I have to check this to be accurate.
5: And you have to sign all of that.
6: That's why I delegated this authority to sign. Named a representative, that would be Attorney Tristan Domingo.
5: So that's clear. So under the law and regulation,
6: yes,
5: there are some that you can delegate, but there are some that you are required to sign
6: correct.
5: Personally.
6: Mm-hmm.
5: Okay. But the point I want to make is this. you will not have any other time to govern.
6: Yes.
5: If you're going to have to look at each and every company, each and every document, each and every person. For example, sa payroll. Under the law, you can rely on the signature of your personnel officer.
6: Tingin ko, Your Honor, pag pipirmahan mo lahat, o ikaw pipirma ng lahat, yun lang ang gagawin mo sa buong linggo.
5: And even assuming hindi mo pinipirman lahat, with the authority for someone else to sign, whether it's the administrator, the city secretary, or anyone else allowed by law, if you have to look at the attachments of every single document, will you have time?
6: It's virtually impossible.
5: Okay. Last question.
4: Senator Alan, yes. You still have... I'll give you one more minute because Attorney Justin has until about 1:14.
3: Okay, pause.
4: So,
3: pause. Mauna yung mahigala, giklaro na kita, no? Wa na kailang matrabaho. Mayor ka, mga higala, o ang imong tutukan ang pagpamirma na lang, pamirma niya, o basa katanan niya mga dokumento, di nakakasuroy. Di nakakacheck sa imong mga constituente. Wa na kay time. Tungon naglaundok ng mga pirmahanan sa mayor. Mauna yung mga punto, mahigala, yung hospital nga, nakaasawa man sa mayor, kinila iyang asawa mo ay mayor sa Tagig, no? Asawa ang Peter kita, no? Man nakasabot siya ang pirmahanan sa mayor, mura na yung maistra na yung adanon pa sa balay, ginit na mga trabaho. Ha? So, dili ka ka-expect nga, tagsagsaon na niya basa, kanang mga dokumento, mga sukit di paminaw.
2: Straight to the point.
3: Na-explain din hindi napita, atong tiwason si Alan Peter Kitano, unyan lang kay Mesinya sa patong technician. Ato sa ipadangat atong Ironman 558 Manila, masunod na di kalundayon. Balik lang taon niya taon-taon, mga sukit di paminaw. Alas 7:05 na, standby sa atong pagbalik.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Pagunang wage increase sa Western Visayas sa ngayon, nasa 550 pesos ang daily minimum wage sa non-agriculture, industrial at commercial sector na may mahigit. 10 magagawa samantala 525 pesos naman sa non-agriculture, industrial at commercial na mababa sa 10 ang magagawa. Sa agriculture sector naman, nasa 520 pesos ang daily minimum wage. Sa ngayon, kabilang pa sa Region 6 ang Negros Occidental dahil hindi pa naitatag ang Regional Wage Board sa Negros Island Region. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyo Man Albert Henner. Tatak ka rin.
8: Mahigit 27 kilo ng nabubulok na karne na nakumpiska sa pamilihan sa Baguio. Kasama natin sa balita si Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
9: Nakumpiska ang nasa 27.1 kilograms na masirang karne matapos ang isinagawang inspeksyon ng Meat and Fishery Products Monitoring Task Force sa ilang pamilihan sa lungsod, kabilang ang Baguio City Public Market, Marcos Highway, Santo Rosario Valley at Campos Choco, Baguio City. Sa naturang operasyon, isinailalim sa inspeksyon at monitoring ang mga nakadisplay na karne at seafood na ibinebenta upang masiguro na mga produkto ay hinahawakan ng wasto at ligtas na makonsumo ng publiko. Sinuri rin ng task force ang mga business permit, sanitation practices at work areas na matindahan kung saan 4 na stall ang nadiskubring lumabag sa plastic and styrofoam free Baguio Ordinance. Dahil dito, nabigyan ang mga nahuling stall owner ng 2 sanitary order mula sa City Health Services Office at citation ticket mula sa Public Order and Safety Division o POSD. Layunin ng inspeksyon na matiyak na ligtas para sa konsumo ng publiko ang mga produktong ibinebenta, gayon din ang wastong paghawak, pag-iimbak at sanitasyon sa mga lugar ng pagbebenta. Pinaalalahanan naman ang mga nagtitinda ng karne at fishery products na palaging panatilihin ang wastong kalinisan, pag-iimbak at paghawak sa mga produkto upang matiyak ang kanilang kalidad at kaligtasan. Hinimok din ang mga mamimili na maging mapanuri at tiyaking tingnan, amuyin at kapain ng karne at seafood bago bumili. Sama mo mula dito sa 13.9 IFM Baguio. Ito si Idol Gilbert Bermudez. Tatak, RMN.
10: Walong minuto ho nakalipas sa alas 7, itutuloy ng grupong Piston ng kanilang tigil pasada ngayong araw na ito. Magtitipon ang grupo sa Welcome Rotonda at magmamarcha patungo ng Menjola para iparating sa Malacanang ang kanilang mga hinaing. Kabilang sa panawagan ng grupo ang pagtanggal ng VAT at excise tax sa produktong petrolyo at ang hirit na maibalik ang presyo ng langis sa 55 pesos kada litro. Iginit naman ni Pep Joda Vice President Danny Albina na hindi rin sapat ang inaprubahang pisong taas pasahe sa tradisyonal na jeep dahil kakainin lamang ito ng mataas na presyo ng krudo.
11: Amin kasi sa biyahe namin sa Pasig Crossing, walang kuminta yung taas mamasahin na piso. Kasi sa 200 pasahero, 200 piso lamang yung may dadagdag niyang taas pasahe. Kulang na kulang pa rin sa pagkurudo namin. Magkano ang diesel namin isang araw? 1,500, 1,800, hanggang 2,000. Kaya yung dagdag pamasahe na piso, wala pa rin kuminta yun. Kaya...
10: Samatala, sa kasagsagan po ng kilos protesta ng piston na isinugod sa ospital ang veteranong chuper at miyembro po na si nila na si Ka-Elmer Cordero o mas kilala bilang Tatay Elmer matapos atakihin habang nakikilhok sa transport strike sa Caloocan. Samatala, itinigil na ng grupong Manibela ang planong tigil pasada matapos makipagdialogo sa kanila si First Lady Liza Araneta Marcos.
12: RNN Special Coverage.
13: Ugnay pa rin ang ating special coverage sa kabi-kabilang mga tigil pasada. Nasa labas po ng himpilan, si Radyo Man Gerald Ulep, yung tigil pasada ng grupong piston, posibleng masundan pa kapag hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama natin live, Radyo Man Gerald Ulep. Gerald.
12: RNN Special Coverage.
14: Nagbabala nga ang grupong piston na masusundan pa ang isa sa gawa nilang makatigil pasada kapag hindi na solusyonan ng pamahalaan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Wilfredo Cano, ang dating Vice President ng Mabini, si Disoria Baclaran Jeepney Operators and Drivers Association, walang epekto itong ipinatupad na isang pisong dagdag na pasahe noong Lunes. Anya, sinubukan niyang ipunin ang tigpisong kita sa bawat pasahero at nakaipon ito ng 600 pesos. Pero ang diesel naman anya sa maghapong pamasada ay pumapalo sa 1,500 pesos. Dahil dito muling inihirit ni Cano na suspindi na lang ang excise tax at VAT sa langis. At huwag nang pahirapan ang mga pasahero sa dagdag na pasahe kapag hindi anya pagbibigyan ng pamahalaan ang kanilang hirit at patuloy ang pagtaas ng petrolyo ngayong magpapasko. Asahang masusundan pa ang mga welga ng grupong piston.
15: Dapat hindi magsakripisyo rito ang mga pasahero. Ang magsakripisyo rito ang gobyerno. Dahil yan, hindi nila inalis ang excess tax, ang VAT sa langis. Kung yan tinanggal nila, masasabi natin matitikman ang driver ang kinagkaginawaan.
16: May masusundan pa ba itong tigil pasada niyo po?
15: Masusundan at masusundan yan hanggat naghihirap ang driver. Hanggat hindi binibigay yung hinihingi ng mga national at yung mga isa pang nakipaglaban kagaya ng Manibela. Kasi bilang piston at nakakasakop sa amin ng piston, kailangan niyo tuloy ang laban.
14: Kasama mo sa D-Zexcel, RMN Manila, Radyo Man Gerald, si Ulep Tataka, RMN.
10: Meron daw pong bagong format ng bill sa kuryente ang makikita natin sa Oktubre. Ito ay matapos tanggalin ng Bureau of Internal Revenue ang sinisingil na value added tax sa system loss charge. Iniutos kasi ng Energy Regulatory Commission sa distribution utilities na ayusin ang breakdown ng mga sinisingil sa mga consumer. Kabilang dito ang system loss charge na hindi subject sa VAT at yung minamandatong pass-through charge o yung kinukolekta ng electric company na ibabayad sa power generators, transmission operators o ibinabalik sa gobyerno. Bukod sa bagong format ng electricity bill, nagpasa rin ang resolusyon ng ERC na magpapatupad ng uniform rate doon sa other charges na kinukolekta naman mula sa mga consumer. Layon itong protektahan ng mga consumer laban sa double charging. Samantala, saklaw rin ang resolusyon na magkakaroon ng hiwalay na item sa bill yung late payment fee o katumbas ng 2% ng kasalukuyang monthly bill o yung halagang hindi pa nababayaran ng consumer.
12: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: Tumarap sa day 31 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ito'y upang bigyang linaw ang koneksyon ni VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated na humakot ng mga proyekto mula Davao City Government. Ayon kay Mayor Baste, 19 na kontrata ang iginawad sa GenCorp, taliwas sa 15 kontrata mula sa salaysay ng opisyal mula sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS. Pero inamin ng alkalde na hindi niya personal na nireview ang mga kontrata ng GenCorp sa lokal na pamahalaan dahil ayaw niyang makialam sa Bids and Awards Committee ng Lungsod. At ipinasa niya ang responsibilidad kay Assistant City Administrator Tristan Domingo.
17: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the host.
18: Of course.
17: Correct. You are still the final accountable officer.
18: Yes.
17: Thank you, sir.
13: Sa katunayan ay nalaman lamang daw ng alkalde ang tungkol sa GenCorp nang lumutang na ito sa impeachment trial.
17: You are therefore not familiar, Mr. Witness, that your sister, the vice president, has actually declared an interest in GenCorp? You're not familiar with that?
18: No.
17: No, you're not?
18: No.
17: You're not familiar having heard the proceedings in the impeachment court that she has declared GenCorp twice in her sal ends for 2024 and 2025. You're not familiar with that, sir?
18: No.
13: Kung alam lang daw ni Mayor Baste na konektado ang kanyang kapatid sa GenCorp, ay pipigilan niya ang Davao City government na igawad ang kontrata sa naturang kumpanya. Samantala, kinumpirma pa ng alkalde na kilala niya at may ugnayan sa negosyanteng si Jaime Tan Cruz ang pangalan na makailang ulit na tinukoy bilang incorporator sa mga negosyong nakalista bilang shareholder ni VP Sara o si VP Sara.
19: Paano niyo po i-describe yung relationship ni Jaime T. Cruz sa inyong pamilya?
18: Maybe not entirely the family, but he's a friend of my father. He's a known businessman in Davao.
19: He's a friend of your father and a known businessman in Davao. So friend ng inyong ama, kasosyo din ni VP Duterte, kasosyo din po ninyo sa iba namang kumpanya. Mm-hmm. So hindi naman masasabing malayo ang relasyon. Mas masasabi pong malapit ang relasyon sa inyong pamilya. Yes.
13: Sina Senator Judge Rizzo Ontiveros at Davao City Mayor Baste Duterte.
10: Sa kaugnay na balita, nasayang lamang daw ang oras ng impeachment court doon sa pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Attorney Michael Yusinko, political analyst at senior research fellow ng Ateneo Policy Center, na anyay wala namang kasing naiambag na mahalagang ebidensya ang testimonya ng alkalde.
20: Wala naman siyang masasabi na makakatulong pa dun sa Article 2, no? Kasi sa aking palagay, yung testimonya ng ombudsman, yung records keeper ng ombudsman, at yung expert testimony ng dating presiding justice ng Sandinga Bayan, si Justice Kabutahita, para sa akin, sapat na yung dalawang yun, eh. Both are clear and convincing evidence that there was an offense of unexplained wealth and the failure to declare wealth in the Salen. So, itong kay Mayor Baste, para sa akin, para saan pa? At least in relation to the impeachment charge, hindi ko makita yung connection.
10: Wala rin naman ang direktang epekto sa mga kasong kinakaharap ng Vice President ang pahayag ni Mayor Duterte o Baste Duterte, bagamat maaari itong magkaroon ng epekto sa kredibilidad niya bilang alkalde.
20: May impact sa kanya yon, no? Pag-amin na yon. Hindi niya ginampanan ng tama yung pagka-mayor niya kasi hindi niya binabasa yung mga dokumento. So, that's self-incriminating. So, sa kanya, meron. May problema siya doon. But walang ano yun, eh. Wala namang connection yun doon sa charges against the Vice President, yung Article 2. So, itong kay Mayor Baste, hindi naman niya kinontra yung mga taunang testigo. Wala rin naman siya nadagdag na substantial dun sa testimonyo ng dalawa. So, nagsayang lang tayo ng oras, in other words.
10: Sa inasahan naman na pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes, para po kay Attorney Yusinko, wala rin itong magiging epekto dahil karamihan sa kanyang mga impormasyon ay hindi naman galing sa personal na kaalaman.
20: Problema ko kay Senator Trillanes is hindi kasi siya ang first-hand source ng mga information. Gaya nung mga narinig natin sa kanya nung sa House of Representatives, nung sa hearing, most of the information na sinasabi niya is galing din sa ibang tao. nakuha rin niya sa ibang tao. Lumapit sa kanya, ito ang sinabi sa kanya. So that's essentially second-hand information coming from him. So as a witness, hindi siya reliable because wala siyang first-hand information about the things that he's testifying to, like yung mga violations and offenses.
10: Ang political analyst, si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXL News.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: Kanselado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Batay sa abiso ng Senate Impeachment Court, walang mangyayaring paglilitis ngayong Miyerkules at ito'y itutuloy na lamang bukas, October 1. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, layo nitong bigyan ng pagkakataon ng prosekusyon at depensa na makapaghanda para sa whole day schedule o buong araw na paglilitis bukas. Nauna nang nagtakda ang Impeachment Court ng 11 whole day hearing days para sa impeachment trial sa Oktubre upang mapabilis ang paggugulong ng paglilitis. Idaraos mula 10 a.m. hanggang 6:30 p.m. ang trial mula October 1 at 2, 5 hanggang 9 at October 12 hanggang 15. Dadalo, haharap po si dating Senador Trillanes, Antonio Trillanes IV, sa Huwebes bilang testigo sa Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Network News.
10: Samantala, sumagot po o sinagot din ni House Prosecutor Bel Zamora yung mga pumupo na sa misogynistic na komento ng ilang netizens matapos ang kanyang cross-examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sagot niya rito actually ay get a life. Ayon kay Zamora, nakakalungkot na minamaliit pa rin ng mga Pilipino ang mga babaeng matatalino, mahuhusay magsalita, abogado na tumatayo sa impeachment court. Dagdag pa ng mababatas, hindi siya apektado ng mga batikos at patuloy lamang nagagampanan ng kanyang tungkulin.
21: Siguro, they can't handle sass, they can't handle
22: style.
21: And well, really, I don't care if they bash me. I'm here to do my job. And let's see. Yun lang. I mean, seriously, di ba? They should get a life.
10: Samantala, muli pong namataan si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na tila baga natutulog.
13: Nakadayukdok.
10: Ha?
13: Nakadayukdok.
10: Nakadayukdok.
13: Mm-mm.
10: Talaga, antukin na kasi si Kong eh. Habang isinasagawa ang cross-examination ng depensa kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Pero nilinaw po ni Kong Abante na hindi siya nakatulog, Kuya Sander, kundi nakayuko lamang umano siya. Hindi kaya nanalangin ulit.
13: Oh, baka nagpa-pray over.
10: Prayerful siya.
0: RMN Network News.
13: Balita sa lalawigan, 3 sundalo sugatan sa engkwentro ng militar at grupo ng mga rebelde sa Escalante Negros Occidental. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
23: Sugatan ang 3 miyembro ng 79th IB Philippine Army kasunod ng engkwentro na naganap sa bahagi ng Barangay Malasibug, lungsod ng Escalante Martes ng hapon Setyembre 29. Kasama sa sugatan ang isang miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAPGO at Philippine Army na may ranggong sergeant at private first class. Ipinahayag ni 79th IB spokesperson Captain Paolo Lagarde na agad na dinala sa ospital ang mga sugatan kasunod ng engkwentro. Tumagal ang engkwentro ng mahigit isang oras laban sa 7 hanggang 10 natitirang miyembro ng Northern Negros Front ng CPP-NPA. Naganap ang engkwentro matapos umano paputukan ng kanabang grupo ang mga militar na nagsisigawa ng house-to-house visit bilang bahagi ng Community Support Program. Sa ngayon, kinukopirma pa ang impormasyon na namatay ang miyembro ng CAPGO habang dinadala sa ospital dahil sa tama ng bala sa kanyang likuran. Samantala, patuloy naman ang clearing operation sa pinayarihan ng engkwentro. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyomat Albert Tenar. Tatag ka naman.
13: Abangan sa aming pagbabalik, dalagita natagpo ang patay sa damuhan malapit sa bahay nito sa Camarines Sur.
10: Dating House Speaker Lord Alan Velasco nakalabas na ng bansa ayon sa Bureau of Immigration.
13: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
0: RMN Network News.
10: Budag Pilipinas sa Idupos.
13: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Dangangamba.
1: narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
6: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
22: RMN Network News. RMN Police Report.
24: Isang dalagita po ang natagpuang patay sa Damuhan, sa Camarines Sur, yung lalaking suspect arestado. Kasama natin sa balita si Radyo Man Paulo Papa ng RMN Naga.
25: Hinahanda ng Minalabak Municipal Police Station ang karampatang kaso laban sa isang lalaking aminado sa pagpaslanga sa isang 16 anyos na babae sa barangay Taririk na Sabing Bayan sa Camarines Sur. Ang lalaking ito ay kilala bilang Joberta, nasa wastong gulang, residente ng lugar. Naiulat kahapon ng umaga ang pagkakadiskubre sa dalagitang wala ng buhay sa madamong bahagi ng barangay malapit sa bahay nito. Kagad namang hiningi ng himpilan ang tulong ng Scene of the Crime Operative Sosoko upang mapag-aralan na ang bangkaya upang sa ganoon ay malaman ang kamatayan nito. Habang patuloy ang investigasyon na pinapayuhan ng pulisya ang publiko hinggil sa mga kumakalat na espekulasyon na hinggil sa krimena at inirekomenda na maniwala sa mga lehitimong bukala ng balita. Nasa kustodiya ng pulisya ang lalaking ito na nakapagbigay na din ng kanyang salaysaya matapos kusang sumama sa mga autoridad kinalaunan. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
1: May babae namang namatay matapos masagasaan ng isang mixer truck dyan sa Valencia City, Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito si Radyo Man Mark Micaballo ng Arimen Malaybalay.
26: Patay ang isang babae matapos masagasaan ng isang mixer truck, partikular sa National Highway, Barangay Lumbok, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang babaeng nasa tamang edad na residente sa naturang lungsod. Ayon sa report ng mga otoridad, huminto sa kanto papasok sa National Highway ang isang unit ng Fuso Super Great Transit Mixer Truck na minamaneho ng isang 44 na taong gulang na lalaki habang naglalakad naman sa harap nito ang naturang biktima. Pagkatakbo ng truck, natumba di umano ang biktima rason para mahagip ito at madaganan ng gulong ng truck. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang insidente, dinala sa pangyarariya ang bangkay ng biktima habang nasa kustodiya naman ng Valencia City Police Station ang driver ng truck para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay. At ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyo Man Mark Micaballo. Tatak, RMN.
22: RMN Network News.
24: Sa iba pang mga balita, 7:26 ang oras ngayon. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon sa Bureau of Immigration, walang umiiral na hold departure order o immigration alert laban kay Velasco. Kaya naman na malaya itong nakalabas ng bansa. Hindi na rin nagbigay ng karagdagang detalye ang ahensya dahil naman sa data privacy. Una nang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nasa ibang bansa si Velasco at ang kanyang asawa na si Rowena. Ayon kay Matibag, tumulak si Velasco pa Nagoya, Japan noong August 30 at inaasahang babalik sana sa bansa noong September 14. Habang asawa naman ito ay huling namataan sa Hong Kong noong September 24 at inaasahang babalik noong dapat noong September 27, pero hindi na rin bumalik ng Pilipinas.
1: Mga isiniwalat ni dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. dapat daw maingat na pag-aralan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Grace Mariano.
2: Para kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, kailangan ng masusing pag-aaral at pag-iingat sa mga isiniwalat ng dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Ang tinutukoy ni Chua ay ang kwento ni Gracioso na ilang beses siyang nag-deliver ng maletang naglalaman ng pera kay Vice President Sara Duterte na may kabuuang halaga na 2 bilyong piso. Sabi ni Chua, kailangang busisiin ang affidavit ni Gracioso at isailalim sa authentication ang mga litrato at ebidensyang inilabas nito. Katwira ni Chua, masyadong mabigat ang mga akusasyon ni Gracioso kaya hindi dapat isantabi, ngunit hindi rin basta-basta maisasama sa mga karagdagang ebidensya para sa 2nd article of impeachment o alegasyong may unexplained wealth si VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
24: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for reconsideration ng prosekusyon upang tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused sa graft case ni Senador Jinggoy Estrada kognay sa maanumalyang flood control project. Ito ang naging desisyon ng korte sa pre-trial conference ng kaso kahapon. Dahil dito, mananatiling kapwa akusado si Bunuan sa graft case. Una nang tinanggal ng Sandigan Bayan 5th Division ang dating kalihim bilang akusado sa plunder at graft dahil pa rin sa flood control scandal kasama si Estrada. Samantala, ibinasura naman ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 2nd motion ng kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. na mag-inhibit sa kaso si Associate Justice Carl Miranda. Sabi ng korte, walang merito ang motion ni Revilla kaya patuloy na gagampanan ni Miranda ang tungkuli na dinggin ang kaso.
10: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano may buwelta kay DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyong walang ghost project sa Taguig. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
3: Binuweltahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyon nito na walang ghost projects sa Taguig City. Sa Facebook live streaming ng senador, tinanong niya ang kalihim kung nasaan ang paninindigan nito dahil tila biglang nabago ang kanta noong sitahin ni Senator Ping Lacson. Kung matatandaan, sa budget hearing ng DPWH sa Senado ay natanong ni Cayetano kung may mga ghost projects sa Taguig na sinagot naman ni Dizon na wala. Idinini Cayetano na mahirap na ginagawang politikal ang investigasyon sa mga proyekto pero nilinaw niyang hindi niya idinadamay dito ang Malacanang. Inakusahan din ni Cayetano si Lacson ng pagmamando sa Senado at pananakot sa mga hindi sumasang-ayon sa kanya na kahit sa impeachment court ay makikita.
4: So, nasaan ang paninindigan mo sa Secretary Dizon? Sasabihin mo today, sabi ng Pangulo, wala rin sasantuhin. Pero sabi din ng Pangulo, di ba? Wala ka rin uusigin na inosente. So pag sinabi mong walang sasantuhin, that goes both ways. That means no one guilty will be left behind. So pag guilty yan, ituro mo kahit gano'ng kalapit sa Pangulo. Pero it also means that if someone is innocent, hindi mo sasabihin na guilty siya. So nasaan ngayon ang paninindigan mo na paulit-ulit mong sasabihin sa amin na hinalungkat nyo na lahat ng project, walang ghost?
3: Samantala, sa social media account post din ni Lacson ay nagpasalamat ito kay Dizon dahil nilinaw na under investigation ang umano'y irregularidad sa Taguig projects. Iyon ay matapos niyang balaan ng kalihim na pwedeng makasuhan kapag nag-cover up sa anomalous projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
24: Pangulong Bongbong Marcos, pinatibay ang sistema sa pagmonitor ng gastos ng gobyerno. Kasama natin sa balita Radyoman Chanel Salazar.
7: Pinatatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sistema sa pagmonitor ng gastos ng gobyerno sa pamamagitan ng Compass Portal upang mas madaling masubaybayan ng publiko kung saan napupunta ang pondo ng gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, itinakda ang Compass bilang pangunahing online platform para sa impormasyon tungkol sa budget, government spending, procurement, programa at proyekto ng pamahalaan. Inilunsad na ng Department of Budget and Management ang portal noong June June 26. Maaari itong gamitin ng publiko para hanapin ang gastos ng bawat ahensya ayon sa pinagkukunan ng pondo, paggagamitan at fiscal year. Maaari ring gamitin ang blockchain at iba pang bagong teknolohiya para mapalakas ang seguridad at pagiging maaasahan ng mga impormasyong inilalagay sa portal. Inatasan din ang national government agencies, government-owned corporation at government financial institution na regular na magsumite at mag-update ng kanilang datos sa COMPAS, kasama sa maaaring ilabas ng impormasyon sa financial at implementation status ng mga proyekto, procurement at iba pang datos sa paggamit ng pondo ng bayan. Bubuo rin ang COMPAS Council na susubaybay sa pagpapatupad ng portal at pagsunod ng mga ahensya sa mga itinakdang disclosure requirements. Maaari namang mapatawan ng administrative at disciplinary sanctions ang mga opisyal o empleyadong hindi susunod sa kautusan. Hindi kabilang sa ilalabas sa mga impormasyong ipinagbabawal ng batas gaya ng sensitibong datos na maaaring makaapekto sa national security o paglabag sa Data Privacy Act. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
8: RMN Network News.
10: Alas 7:34 na po ating oras, naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel na namataan sa Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, namataan ang CMMV 9622 na nagpadala ng 24 na fishing boat sa paligid ng isla. Pero ayon kay Tariela, duda siya na mangingisda ang mga maliliit na bangka dahil wala namang lambat o anumang gamit na pangingisda ang nakita.
9: Sana man lang naglagay ng props.
10: Oo nga eh. Mm-hmm. Picture. Posibleng nagsasagawa daw ng surveying activities sa bangka ito sa pananatili sa Kota Island. Agad namang umalis sa lugar ang mga bangka ng China nang magpadala na ng rubber boat ang PCG. Nanindigan naman po ang Coast Guard na pananatilihin nila ang presensya sa isla at patuloy na hahamunin at itataboy ang anumang foreign vessel na nag-ooperate sa katubigang sakop ng ating exclusive economic zone.
9: Department of National Defense pinaimbestigahan naman sa NBI ang mga kumakalat na peking liham na may lagda ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
11: Nagbabala ang Department of National Defense sa publiko laban sa kumakalat na fabricated letter na may pirma ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at naka-address sa nagangalang Peter Enswinger. Ayon sa DND, ang nasabing dokumento at ang mga nilalaman nito ay walang katotohanan at mga peke. Dahil dito ay dinulog na ng kagawaran ng nasabing usapin sa National Bureau of Investigation o NBI para sa narapat na investigasyon. Nakasaad kasi sa naturang liham na tinitiyak umano ng kalihim ang pagsusulong ng interes ng Amerika sa West Philippine Sea at sa iba pang usaping pampolitika sa bansa. Kabilang ang umano'y sadyang pagpapakita sa publiko ng marahas sa taktika ng China sa Ayungin Shoal at ang pag-una umano ni Chodoro sa Amerika sa national security kaysa sa domestic issue tulad ng nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ng DND na panibagong serye ng foreign interference at malaying influence ang nasabing issue na may intensyon na sirain ang lehitimo at naayon sa batas na hakbang ng pamahalaan para sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
8: RMN Network News.
10: Eto na, nominado po ang ilang programa ng DZXL News 558 kHz at iba pang stations ng Radio Mindanao Network sa ika-apat na po at apat na Catholic Mass Media Awards o CMMA. Matapos ang masusing screening at deliberation, pasok sa iba't ibang kategorya ang mga programa ng DZXL News. Kabilang dito ang usapang trabaho at iba pa para sa Best Business News, DZXL Anong Latest para sa Best Entertainment Program, mga obra ni Mang Boy para sa Best News Feature at RMN Network News para sa Best News Program. Samantala, nominado rin ang iba pang programa ng RMN Stations. Kabilang dito ang Straight to the Point ng DYHP RMN Cebu para sa Best Public Service Program. Pasok din sa Best News Feature ang Sa Bawat Paglalayag ng IFM 103.9 Baguio sa Guhit ng Kasaysayan, Velarde Map ng DXKR 639 Coronadal at Laot ng Pag-asa, Mga Anak ng Dagat ng DZRS 918 Surigao. Pasok din sa Best Radio and Public Service ang West Philippine Sea, Dagat ng Bayan, Hapag ng Mamamayan ng Fish Ride Program ng RMN. Samantala, anim na produksyon naman ng parehong programa ang nominado sa Best Digital Moving Ad Public Service. Kabilang dito ang West Philippine Sea, isyu sa dagat, alamin, sa mata ng mga mangingisda, yaman ng karagatan, kinabukasan ng bayan, ang dagat, ating pamanang yaman, at dagat ng bayan, hapag ng mamamayan. Ang Catholic Mass Media Awards ay pagkilala sa mga natatanging produksyon sa larangan ng mass media.
22: RMN Network News.
9: But wait! There's more! Dahil hindi lang puriya, nagtatapos ang selebrasyon mga kasama dahil nominado rin at finalist ang ilan sa mga ipinagmamalaking programa at palabas ng DZXL News 558 kHz at ng RMN Stations sa 29th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Best Magazine Program, finalist ang programang Ang Say ng Taong Bayan, alams na, yours truly po, and Radyoman Angel Garcia. Best Culture and Arts Program naman, finalist ang Pag-ibig na Binibili ni Radyoman Chanel Salazar. At Best Public Service Announcement o PSA, ang West Philippine Sea, isyu sa dagat, alamin, West Philippine Sea, sa mata ng mga mangingisda. At West Philippine Sea, ang dagat, ang ating pamanang yaman. Congratulations, mga kasama!
10: EJ Biana muli naghari sa men's pole vault at ikatlong gintong medalya ng Pilipinas na sungkit sa Asian Games. Si Neil Santua sa sports, Neil.
12: Nagdagdag pa ng panibagong ginto ang Pilipinas sa 2026 Asian Games matapos masungkit ni EJ Obiena ang kampyonato sa men's pole vault sa Aichi, Nagoya, Japan. Tinawid ni Obiena ang 5.77 meters sa kanyang unang attempt para maungusan ang mga katunggali mula sa China at Thailand na nagbigay sa kanya ng ikatlong gintong medalya ng Pilipinas sa palaro. Ito rin ang ikalawang sunod na Asian Games gold ni Obiena sa pole vault, patunay na nananatili siyang nangungunang vaulter sa Asia. Sa panibagong tagumpay na ito, patuloy na lumalakas ang kampanya na Pilipinas sa Asian Games habang nadaragdagan ang mga medalya ng bansa sa athletics. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
9: Solo concert ni Moira De La Torre ngayong Oktubre na postpone. Yung mga organizer pa yung humingi ng paumanhin. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Alex Furake.
14: Hindi na matutuloy pa ang much-awaited solo show ng singer na si Moira De La Torre sa SM Ovation Arena ngayong linggo. Inanunsyo ng concert promoter na Ovation Productions na postponed ang Moira Where It All Started na original sanang gaganapin sa October 4, 2026. Sa halip, itutuloy na lang ito sa 2027. Humingi naman ang paumanhin ng organizer sa inconvenience na idinulot ng postponement ng concert. Hindi ibinunyag ng promoter ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang show ni Moira. Sa inilabas na statement, iaanunsyo na lamang ang detalye ng show ng singer. Sa fans na nakabili naman ng tickets, abiso sa mga ito na direktang makipag-ugnayan sa Ticketmaster o www.ticketmaster.ph o sa kanilang customer support. Matatanda ang inanunsyo ni Moira nitong July 10 na magkakaroon siya ng concert ngayong October bilang suporta sa expanded version ng kanyang 2024 album na I'm Okay The Locks. Yan ang ating entertainment news, Alex for a kid to talk or a man.
22: RMN Network News.
9: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita ko si Radyo Man Zander Kayabyan.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
17: sa itong mga balita, gipatuman nga 4-day work week sa kagabana sa Rakbay sa Sugbo, may bawaan sunod si mana kun ipadayon o hunungo na bakini. Samtang langyaw nga giingong nakainom sunod sa kaimnanan sa lungsod sa Panglao, Lalawigas, Bohol, nakabsas kinabu iman kini bunalig bangko sa gikaaway nini nga usa ka residente usab sa maong lugar. Kini ang headlines sa itong mga balita.
16: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
19: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo. Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique

0: Fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
1: ACS!
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nap! Kitkamusta nga ay?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako!
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: Mapauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
5: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo, naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: At oras karon, alas 7:46 na. O garo sa Italia na sa itong mga balita, mga gipatuman ng 4-day work week sa kagabana sa Rakbay sa Subo, may bawaan karong sunod simana kung ipadayon o hunungo na bakini. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
5: TYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Mahibawan unya sunod simana kung ipadayon ba pagpatuman sa 4-day work week sa kagabana sa Rakbay sa Subo. Kinuman sa himong assessment ni Mayor Nestor Archibald subay sa pag-implementa na usab sa compressed work week netong making simana. Matun sa mayor nga siya na pugos pagpatuman o palik sa mga palisiya tungkol sa rotational burnout o sa panayang magsakas presyo sa krudo o gasolina. Ipanayag Archibald ganduha ka simana lang ayang ihatag galugway pag-assess sa ipatuman nga 4-day work week.
7: 2 weeks na akong gitanaw aning atong ma-verify sa mga kibaw sa kung sa ni mahal naman sa good kayong gasolina fuel ba?
8: So doon ay positibo nga response magpalayo
7: ni.
6: Si Mayor Nestor Archibald ang compressed work week o nagpatuman sa kagamhanan sa bayan ay tumiagimuan sa Abril apan humban sa usaka buwan nagibalik na usap ni inin ang work schedule sa mga kawani kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man Eli Bolanos DYHP Tatak RMN
5: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo Boy Nationwide!
10: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa

0: pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
3: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa.
4: Fix it with Alnex.
5: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
4: Fix it with Alnex.
5: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
6: Unilab quality yan.
5: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung mag-uwan o nya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busay ang huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa tumbalita ni Langyaw nga giingong nakainom sud sa Imnanan liya sa Panglao sa Bohol. Nagkabsan ni siyang kinabuhi human gibunalag bangko sa iyang gikaaway nga sa Kapinoy. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
9: CYHP Tatak RMN Report.
10: Patay na nga dadangat sa Celestino Galliares Memorial Medical Center sa Dakbayan, Tagbilaran ang 63 anyos nga Langyaw o manibunali og bangko sa gikaaway sa usa ka imnanan sa Aluna Beach sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao, lalawigan sa Bohol, alas 11:45 sa gabi inatong Sabado. Ang biktima gilang si alias Brit, 63 anyos, American National nga kasamtangan na nagpuyo sa Malipads Resort, Purukdo sa Barangay Tawala, lungsod sa Panglao. Sa investigasyon sa Panglao Municipal Police Station na Sairan, nga nagkalalis ang biktima og ang suspitsado nga pulsubog na nga si alias Robert, 41 anyos, taga Purok 3, Barangay Dimiao, lungsod sa Panglao, sa sulod sa usa ka bar sa Aluna Beach. Sila ang nagkainit na ang ilang panag-away nga may resulta sa sinumbagay sa duha apan may kuha ang suspitsado og bangko og dayang gibunar sa biktima nga may resulta sa pagkakuyap niini. Dali nga nanawag ang management sa Imnanan sa ambulansya sa Panglao Emergency Medical and Rescue Unit aron nga dalhon sa tambalanan sa tagbilaran ang biktima apan gideklara siya nga dead on arrival ni Dr. Fatima Jane Gadi Pauline. Kasamtang ang ikustorya sa Panglao Municipal Police Station ang suspitsado nga si alias Robert, samtang padayon nga mihimaw silang imbisigasyon ang kapulisan sa Panglao. Gipanghinabi na nila ang mga saksi lakip na ang pagsusi sa CCTV footage aron ilahang nga masubay kon unsa gyud ang sirkumstansya sa insidente nganong misangpot ngadto sa pagpamunal sa suspitsado sa biktima nga miresulta sa kamatayon niini. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyoman Arlo Samante YHP. Tata Carmen.
9: Radyo Mo Nationwide.
6: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
12: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
13: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
14: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
13: Worth it?
14: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
15: Glow Pond's Miracle.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato balita sa sports si Hatod Garon sa ato sports analyst ng international boxing judge kasabag Edward Ligas linya na turon. Kasabag Edward, bye buntag.
16: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, gatod ganyo sa DTX sa 500. Tinaura ba? Tinaura?
8: Tinaura kasamang Edward.
16: Nagpadayong hari sa pool vault tournament no sa Asian Games si Eddie Ogdena. Human kini mi buak sa iyang previous nga records kagahapon og merehistro og laing records no sa Asian Games sa pool vault competition. Asa diyang mi-re-restro kini og 5.91 meters no diin wa gyud kini masabod sa crossbar nga iyang gihimo no bisan pa man og di na angayan buhaton tungod kay ang duha ka mga Chinese nga si Yao Ji og si Li Xinyang wa gyud makakuha sa 5.8 nga mauntay ilang gi katapusan nga ampakan apan si na si Piat usab gani si EG Obien ano sa 5.8 apan sa diyang klaro na nga nakuha niya ang medalyang bulawan bisan pa magsigurado na mi hangyo siya nga suway pa og kaisa no unya nakuha gyud niya ang 5.91 meters nga previous niya nga record nga 5.90 meters din iya kining gibuak mismo ang iyang kaugalingon na record sa Asian Games. Tungod diana nakakuha siya og bulawan nga medalya dito sa Nagoya sa Japan. Ang duha ka mga Chinese no mao lang toy nagpabilin nga competitor ni Obiena alang sa gold medal apan silang duha Pacquiao wa gyud nila makuha no ang pag ambak nila ngadto sa 5.8 unta dito sa crossbar din nasabod kining duha si AJ Ubina nasabod usab apan na sa kadtong nakuha niya ang gold medal nihangyo pa kining musuway pa kaisa diin nakuha inuon niya ang 5.91 meters o gibuak niya ang iyang previous record kani adto nga 5.90 meters alang sa min sa pole vault competition sa nagpadayon nga Asian Games dito sa Nagoya, Japan. Nagpasalamat si Ubiena no sa suporta sa mga fans, di lang mga Pilipino. Ang tanang nananaw dito no nalipay no sa gibuhat ni Ubiena ug ang tanan nga miday kaniya nga usat sa mga maayo gyud nga pole vaulter sa iyang henerasyon sa tibuok kalibutan. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nagdaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 din dutusab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Kung sa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
8: Salamat kay kasama ni Edward Liga sa ato mga balita sa sports. Manikompleto sa ato mga balita nini mga oras sa kunya. Congratulations nga to sa Team Pook Basketball Under 16 Division Champion sa Mayor's Cup 2026 sa Talisay. Gikan ni Cap Cuenco Manrial o ni Gab Vallejo. Gikan sa Sir Jojo Abapo diri sa Pook Talisay. Tagi karon taon-taon ha, mabalik sa attorney Rufil. Aron ipadayo na yung mga isyog mga komentaryo man lang sa itong pipila ka mga pahinomdom. Uban ako din sa control, kasamang cases many ha. Names Quiñones o Gerald Albion. Sa kasami Radio Man Ken Galilea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
9: Radyo mo nationwide.
8: At oras karon alas 8:03.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.